0: kayang-kaya naman natin gawin. Kaya maganda at naitayo na natin itong mga processing center na ganito para dito na natin kinukuha lahat. Ito yung mga traditional namin na design. We're very happy na mabubuhay ulit ang industriyang ito.
1: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Mula basura, naging produkto. Mula siyensya, naging kabuhayan. Bit-bit ang mga bagong oportunidad sa mga Pilipino.
2: Balitang pampalakasan ba ang hanap mo? Mula agahan hanggang hapunan sa Sports Radio. Kami lang ang meron yan. Sa Sports Radio, mabubusog ka, sigurado. Kaya huwag nang magpatumpik-tumpik pa. Tune in na sa Nag-iisa, Nauna, at Walang Kagaya. Your institution in Philippine sports broadcast since 1986. Sports Radio, 918 AM. Sa aming patuloy na pagsasahing papawid, asahan ang aming walang humpay na paglilingkod Lunes hanggang Linggo. Sa airwaves man or online, ilalapit sa inyo ang mga sports balita sa loob at labas ng bansa. Interview kay Idol, resulta ng paborito mong laro, paglilinaw sa mga issue at marami pang iba. Kahit ano, basta lahat ng sports cravings mo, sagot na namin. Dahil maparadyo man o social media, sa Sports Radio, kasali ka. Sports Radio, 918 AM, where sports is great and up to date. Usapang batas at issue sa mundo ng sports. Legal Playbook. Sa Headline Sports, sa Sports Radio 918. Tuwing Miyerkules, alas 8 ng umaga. Samahan si Sports Law Professor at Sports Leader, Attorney Al Agra. Legal Playbook. Dito sa Sports Radio 918.
3: Muli, magandang araw po sa ating lahat. Welcome sa ating Legal Playbook sa Sports Radio. Kami po ay nasa Facebook, nandito rin po sa ating PBS receiver. Hindi lang araw ng Miyerkules, ganun din araw ng Sabado ay inyo pong napapanood, napapakinggan ang ating Legal Playbook. Kasama natin ang ating Sports Law Professor, ang ating NSA Leader at ang ating Masters Athlete, Attorney Al Agra. Muli, magandang umaga, magandang araw.
4: Magandang umaga, magandang araw, Judith, at lahat ng sumusubaybay sa Sports Radio. Mag-aaral na naman tayo muli sa usapin ng sports law sa ating regular program na Legal Playbook, Judith.
3: Yes, muli napapanahon po na pagtalakay sa mga batas at syempre sa sports, lagi naman yan dugtong sa kabila po at sa likod ng mga pangyayari ngayon sa ating Philippine sports. Kaya naman, sige, Attorney, the floor is yours para sa ating Legal Playbook.
4: Alam naman natin itong mga kamakailan na mga linggo, merong namatay na dalawang student-athlete. Pinag-usapan natin ang anti-hazing, no, very relevant. Siguro, at napag-usap, every time naman tayo nagkikwentuhan at nag-aaral, Judith, pinag-usapan natin yung noble purpose of sports, no. So, konting review lang, healthy and alert citizenry, total human liberation and development, social progress, and patriotism and nationalism. So, meron akong panukala dahil nga sa mga nangyayaring trahedya sa sports, no? At paminsan-minsan nakakabalita tayo ng injury sa sports, namamatay sa sports, sexual harassment sa sports, discrimination sa sports, at pambabastos sa ibang mga atleta, no? At ang ating tugon dito ay yung tinatawag kong safe sports. Kaya kamakailan lang nagbigay ako ng in social media ng aking panukalang policy na sana ma-adopt ng ating mga sports, ng buong sports community, at bahagi dito at na-submit ko na rin ito sa sana ma-adopt ito ng government agencies involved in sports. So that would be Philippine Sports Commission, Games and Amusement Board, Department of Education, Commission on Higher Education, mga local government units, no, bahagi sila dito, at syempre mga state and local universities and colleges. So yan ang sa government sector. Mahalaga rin ma-adapt siya ng ating private sector, mga national sports associations, of course Philippine Olympic Committee, meron na siyang safe sports policy, ating mga private schools and universities, mga clubs, mga gyms, mga training facilities. In short, kailangan ng safe sport ay isulong ng lahat ng mga membro at bahagi ng ating sports community. So dadaanan lang natin ngayong umaga kung ano ba ang bahagi ng mga bahagi or parts of my proposed safe sports policy. Of course, like any policy, mahalaga kung ano ang pinaka-premise, ano ang pinaka-foundation ng policy na ito. Yung aking first statement, I said na ang sports ay hindi lang kawalan ng injury, hindi lang siya kawalan ng abuse or any misconduct. Kailangan tayo ay proactive. Hindi ibig sabihin na kung walang nangyari, ayos na. No? Huwag nating hintayin na mayroong pang mangyari, kaya kailangan tayo ay proactive sa ating sports community. At yung pagiging proactive, kailangan meron tayong policy, kailangan tayo merong safety protocols, kailangan alam natin kung sino ang responsible and accountable officials. Naniniwala ako na ang safe sport ay non-negotiable, no? Hindi siya pwedeng masubject halimbawa sa waiver na halimbawa isang atleta, I'm waiving unsafe practices. Hindi po yan. Maliwanag ng ating Supreme Court, sinabi na ang isang waiver or any contract hindi dapat lumabag sa batas, hindi dapat saklaw dito ang unsafe practices or negligence or kapabayaan. So important values under this policy would be safety, respect, inclusivity, of course personal growth, community growth, and human development. No, napakahalaga. At syempre nakakabit 'yan sa noble purposes of sports na binanggit natin kanina. Kasi ang aking paniniwala, hindi tayo magkakaroon ng healthy and alert citizenry sa ilalim ng saligang batas. Hindi tayo magkakaroon ng total human liberation and development sa ilalim din ng ating saligang batas kung unsafe ang sports. So kailangan po isulong talaga ang safe sports dahil prerequisite 'yan sa development. No? Mahalaga din ang excellence, pero kailangan safety ang pangunahing polisiya towards excellence. Huwag po sanang win at all costs ang ating mentality. No? Kailangan merong hangganan, merong mga boundaries. At bahagi ng safe sports policy na ito ay yung regular consultation with our athletes and our stakeholders. Kaya itong safe sports policy na to kailangan maunawaan ng lahat. At meron akong proposed definition ng safe sport kasi wala naman ngang batas. Alam mo ba, Judith, at sa mga nakikinig, wala tayong batas tungkol sa safe sports. Kung titignan natin yung National Athletes and Coaches Benefits and Incentives Act, kung titignan natin yung Student Athlete Protection Act, walang mention doon of safe sports. Kaya tila kulang ang ating batas. Kaya sana sa mga mambabatas, whether Senate or House of Representatives, sana magkaroon tayo ng batas tungkol sa safe sports. Kung hindi man, pwede naman nga yung mga ahensya ng gobyerno ay mag-adapt ng sarili nilang, even the private sector, mag-adapt ng sariling policy. At ito nga yung ating proposal. At ano ba ang aking proposed definition of safe sports? Siyempre, isa siyang environment. Isa siyang sistema, isa siyang kultura, isa siyang polisiya para sa lahat ng lumalahok sa sports. So syempre hindi lang ito atleta, kasama ang coaches, lahat ng uri ng atleta, trainers, even parents, administrators, officials of organizations, volunteers, and even sponsors and spectators kasi bahagi tayo lahat ng safe sports. At ano ba ang mga aspeto or areas ng safe sports? Syempre, hindi lang physical, no? Wag lang natin ilimit ang safe sports sa physical aspect, no? Pati psychological, emotional, sexual, medical, and even environmental harm. Para malaya tayong mag-train, malaya tayong mag-officiate, malaya at safe tayong mag-engage in sports, para healthy and alert citizenry. Total well-being naman talaga ang pinag-uusapan natin, kaya sinusulungan natin yung building better humans para mas maging mas umunlad tayo bilang individual. at human rights, napakahalaga yan kasi naniniwala ako na ang safe sport is a demandable human right by everyone. And of course, pursuit of excellence, pero binanggit nga natin kanina, kailangan ito ay may layunin at merong hangganan. In my proposed policy, meron akong panukalang 5 pillars of safe sports. Kailangan safe people, officials, coaches, trainers, and even athletes. No? Kailangan bahagi sila dito. Kailangan ang lahat ng binanggit ko, kailangan may alam about safe sport. Kailangan accountable din. Even athletes should be accountable. Walang dayaan. No? Kailangan sumunod sa mga panuntunan. Merong integridad. At syempre, tayo ay lahat dapat committed sa safe sports. So, pangalawa would be safe places. Ano ba to? Ito yung ating training facility. Ito yung ating running course or climbing facility, no? Or training venue or even meetings, no? Kailangan bahagi yan ng safe places. So, kailangan merong safety protocol, merong medical protocol. Kailangan yung mga equipment ay safe at the following standards. Pangatlo would be safe spaces. Alam natin meron tayong batas na Safe Space Act, Spaces Act, or yung bawal bastos. So palawakin natin siya kasi ang batas na ito ay para lang sa sexist, misogynistic, transphobic remarks or even actions. So, syempre, kasama rito sa safe spaces ang dapat walang bullying, walang discrimination, at ngayon, napag-uusapan, dapat walang hazing sa sports. Mahalaga rin ang safe practices, training methods, supervision. Kailangan ng mga coaches natin, pinag-uusapan nga ngayon, dapat, di ba, may ongoing program ang Philippine Sports Institute, no? Kaka-certify lang nila ng mga coaches. So, kailangan lahat po tayo tuloy-tuloy nag-aaral. Even for us lawyers and even for us teachers, dapat hindi po tayo magsawa mag-aral. And the last pillar would be safe processes. Pag may nagreklamo, saan siya magre-reklamo? Ano ang tinatawag nating due process? Anong pwedeng parusa for unsafe practices? So kailangan po yan bahagi ng safe sports. And lastly, Judith, at sa lahat ng nakikinig sa Sports Radio, bukod dun sa 5 pillars, meron akong sinasabing 10 inclusions. So, maliwanag na ang safe sport, mahalaga ang physical safety. No? Kaya naman yung common conception of safe sports, no? Yung physical safety in terms of kawalan ng injury or mabawasan ito, illness or training methods. At wag nga dapat humantong sa brutal treatment. Again, yan nga yung usapin ngayon sa Anti-Hazing Act. Pangalawa would be medical safety. Kailangan natin ng medical plan. Every time meron tayong event, dapat may first aid. Merong ambulansya. Alam natin kung saan ang pinakamalapit na ospital. Maganda rin, merong insurance. At may iwasan ng ilang injury or heart attack sa sports kung meron tayong mga AED, yung mga defibrillator, no? Mahalaga yon, no? Ngayon nga sinusulong ng ating mga sports doctors na kailangan may AED sa bawat facility. Pangatlo would be psychological and emotional safety. Syempre walang bullying, walang harassment, walang discrimination or any form of abuse. Fourth would be sexual safety. No, meron tayong Safe Spaces Act. Whether sa gym or meeting or conference, dapat yan safe space. No, walang sexist, misogynistic, homophobic actions or even remarks. Special inclusion, syempre ang ating kabataan or child and athlete protection. So dapat hindi sila walang bullying, hindi sila pinaparusahan, at walang abuse. Next would be ethical and responsible coaching. Alam naman natin kung gaano kahalaga ang ating mga coaches. Sila ang tumatayong magulang or guardian ng ating mga atleta, lalo ng ating mga minors. So kailangan ethical, responsible, wala silang romantic relationship with any with any athlete, dapat professional sila, dapat tuloy-tuloy ang kanilang pag-aaral, huwag nilang tuturuan ng atleta mandaya, no? Mahalaga yan sa ethical and responsible coaching. Next would be safe governance and accountability, no? Napakahalaga ngayon yung katagang accountability, no? Sino ba ang accountable? And sinabi nga natin kanina, lahat ay accountable. Whether atleta ka, whether magulang ka, whether official ka or coach, lahat ay accountable. At alam natin, kung ikaw ay hindi mo pinatupad ang mga panuntunan ng safe sports or lumabag ka sa batas, then baka merong karampatang parusa. Whether danyos or damages or sa mga ilang pagkakataon, baka kulong pa nga or fine because lumabag ka sa isang penal offense. Next would be inclusivity and non-discrimination. Kaka-celebrate lang last month, no, ng Pride Month, kaya napakahalaga ang inclusivity, hindi lang siguro sa aspeto ng gender orientation sa ating LGBTQIA community, pati sa ating mga adaptive or para athletes. Lagi nating paminsan-minsan binabanggit natin, binabalikan natin sa ilalim ng ating batas ang ating mga para-athletes. Kalahati lang ang makukuha nilang incentive kung sila ay manalo sa Southeast Asian Games or sa Paralympics. Number 9, risk management and preparedness, no? Kailangan bawat event merong ano ba ang mga risk at paano mo tutugunan kung mangyari itong mga risk na ito, lalo na medical ba yan, discrimination issue ba yan, sexual in nature ba yan. And the last, the inclusion would be, of course, athlete-centered development. Hindi naman natin dapat kalimutan ang ating mga officials or mga coaches, pero alam natin sa sports, ang pinakasentro ng any sports activity or competition would be yung ating mga atleta. Kaya even so athletes, marami silang mga karapatan, marami silang entitlements, pero dapat natin mabalanse ito na ang ating mga atleta ay meron ding mga responsibilities and accountabilities. So ang maliwanag sa pinag-usapan natin, Judith, na ang safe sports is a shared responsibility. No, it's shared by government and the private sector. It's shared by all participants in sports. At ang mahalaga dito would be yung tinatawag kong trust relationship. Palagay ko ang isang core value ng safe sports ay tiwala. May tiwala ang atleta sa kapwa-atleta niya. May tiwala ang atleta sa kanyang magulang. May tiwala ang atleta sa kanyang coach. No? May tiwala ang atleta sa kanyang school or sa kanyang NSA. Kaya't magkakaroon ng breach of trust or paglabag sa trust relationship na ito kung unsafe ang sports or unsafe ang practices. So napakahalaga, ulitin ko lang, ang safe sports, respect, trust, it's a human right, it's a fundamental human right, hindi lang by some athletes but by everyone. Kaya't ang huling nasabihin ko, let us practice safe sports. Yan lamang po sa ating munting lecture sa ngayong umaga. Yung aking pong proposed policy sa safe sport ay nilabas ko po. Meron po tayong QR code na nilabas. So kung gusto nyo pong balikan ito sa aking Facebook, sa Alberto Agra, para po makakuha po kayo ng kopya ng aking proposed policy. At kung sakali man po, just send me a message po sa Facebook para po mabigyan ko kayo ng kopya at ma-repost ko po itong aking proposed policy. Muli, let us practice safe sports. Judith?
3: Yes, thank you very much. Napaka-detalyado. Okay, finlash namin ngayon lang yung QR code mo, Attorney Al. Nasa iyong ang i-share din po natin ito sa mga susunod nating program. Okay, detalyado.
4: By the way, Judith, mabanggit ko lang, no? Meron din akong proposed code of ethics and conduct ngayon for coaches.
3: Mm-hmm.
4: Siguro 'yan ang susunod nating pag-uusapan.
3: At
4: this coming Saturday, yung module 2 ng Sports Law and Governance Program ng PSC at Philippine Sports Institute. Ang topic namin ay sports official.

0: yung maglalagay kung ano pa yung angkop talaga doon sa kanilang grupo, di ba? Siguro yung steps by steps na lang. Pero correct. Ito na yung general idea.
1: Tama yun, Judith. Magandang may policy, no? Pero syempre hindi nagtatapos sa policy. Sabi nga nila sa Pilipinas, napakaganda ng batas natin, napakaganda ng policy, pero naisasagawa ba? Naisasabuhay ba? Kaya maganda magkaroon ng policy para maliwanag, no? Pero kailangan din ito ay ma-implement at maisabuhay. Kaya kailangan tayo ay nagbabantayan. Para lalo ng mga atleta, kailangan magbantay, tayo magbabantay. Lahat ng responsible sports officials kailangan magbantayan dahil we have to hold everyone accountable to the policy that they will adopt, hopefully in the near future, Judith.
0: Huwag na tayo maghintay pa sa isa na namang trahedya, aksidente o kahit insidente na tinatawag, di ba? Minsan kasi napapagtuunan lang ng pansin kapag may aksidente, meron nang nangyari. Tapos matapos ang ilang linggo, ilang buwan, nakakalimutan na naman, di ba?
1: Judith, may kwento lang ako. No? Nabalitaan ko na ang Ateneo University tsaka University of the Philippines nagkaroon ng gathering of their coaches. At ngayon, they're reviewing their safety protocols, they're reviewing their policies. So sana lahat ng membro ng sports community ay magkaroon ng pag-aaral, magkaroon ng dialogo, pag-usapan ang policy. Kasi kailangan maunawaan ng lahat. Eh. Kailangan lahat tayo should own the policy because everyone should commit to safe sports, Judith.
0: Yes, definitely. Kayo din po yung samahan ng mga sports lawyers, di ba? Kayo correct. Din ay nag-usap na patungkol dito. Saan pa ba pwedeng isubmit yung mga proposal na katulad nito? Para nga, katulad ng sinabi mo, binabanggit o walang batas na particular about safety in sports or safe sports?
1: Oo, maganda magkaroon ng batas. No? At binigay ko na to sa ilang kakilala natin na senador at kinatawan ng House of Representatives. Pero huwag natin hintayin yun. Kaya nga pwede naman mag-adapt ng policy ang school, ang ating mga government agencies, ang ating mga NSAs. Ang POC nga, meron ng sariling safe sport policy. Pero kaya't hopefully ito ay lumawak pa to include talaga itong mas malawak na proposed definition ko on safe sports, Judith.
0: Hindi ba last year, nag-conduct ka pa ng seminar about safe sports sa ating Philippine Olympic Committee with NSA officials?
1: Oh, tuloy-tuloy naman yan. Hindi tayo napapagod sa pagbibigay ng seminar at pagbibigay alam about this. Lalo na ngayon sa nangyari 3 weeks ago. At tuloy-tuloy lang ang pag-aaral. At bukod sa pag-aaral, kailangan maunawaan. And hopefully, marami pang ibang mag-advocate ng policy. I'm looking forward to that day na maraming LGUs, maraming NSAs, maraming schools will have their own. Not necessarily my version, Judith. Basta magkaroon lang ng safe sports policy na alam ng lahat at napaliwanag sa lahat.
0: Okay, but ito kasi sa iyo general eh, dito sila pwedeng gumawa ng sarili nila eh. Ito'y kumbaga panuntunan, o kaya sample, okay? Sa ilalim niyan pwede sila magdetalye. Napansin ko, attorney, ha, yung iba-ibang mga NSA sa pagkakaroon nila ng election, yung cycling nag-election I think a week ago. Tapos meron silang mga appointed officials. Nakita ko isa sa mga appointed official ay in charge sa safe sports. Diba?
1: Oo, kasi,
0: maganda yun.
1: Oo. Required talaga ngayon ng POC na dapat may safety officer, safe sports officer. Kaya mahalaga yan. Kami sa obstacle sports at sa climbing, meron din kaming na talaga, nagkaka-adapt lang namin. By the way, Pilipinas Obstacle Sports Federation and Pilipinas Climbing just adopted itong policy na panukala ko. Yung aking dalawang pamilya sa sports ay mahalaga magkaroon nito at tuloy-tuloy ang pag-uusap tungkol dito, Judith.
0: Yan, so yung Pilipinas climbing at saka yung ating obstacle course.

0: NSA mo, POSF, meron ng in-adapt na policy. Siyempre, sila yes. yung kauna.
1: The policy which I drafted.
0: Yes. Yeah. Oo naman, attorney. And then, ito dapat nga, sunod-sunod na ito, where in fact, by next month, merong sports international, parang Safe Sport International Month next week, next month, August.
1: Yes. Oo, kaya again, tuloy-tuloy ang discussion. Napapanahon na. Lagi naman itong napapanahon. By the way, mabanggit ko lang, meron din akong itong Safe Sports Policy na padala ko rin sa, kasi may, itong professional league sa pickleball, mahalaga na merong ganitong policy. Lalo na lumalawak ang sport na ito. Kaya dumadami ang mga atleta. Kaya kailangan ligtas ang environment for any sport.
0: So sige, salamat po muli sa panahon. All the best. Muli tayong magbalitaan at muli tayong mag-aral ng batas at ng sports sa susunod na linggo. Lalo na, ang dami mong pupuntahan pala this week, this weekend. Muli, attorney, huling paalala sa ating mga taga-subaybay.
1: Let us practice safe sports. No? Hindi tayo magkakaroon ng isang malusog, alertong citizenry kung wala po ang safe sports. Kaya iwasan ang unsafe practices at kailangan isulong ang tiwala at respeto, and safe sports is a human right. Yun lamang po. Magandang araw, magandang umaga sa ating lahat. Sa susunod na edisyon ng Legal Playbook sa Sports Radio, Al Agra po ang inyong law teacher. Thank you po.
2: Legal Playbook. Legal Playbook. Playbook sa Sports Radio 918. Usapang batas at issue sa mundo ng sports.
3: Dengue na mula sa kagat ng lamok ay ating maiiwasan kung 4S ay ating isasagawa at pakikinggan. Search and destroy.
4: Destroy natin yung mga maaring pamahayan ng lamok sa pamamagitan ng pagtaob sa mga gagamitang maaring pag-ipunan ng tubig at pag-intlugan ng lamok.
3: Self-protection.
4: Ito ay sa pamamagitan ng pagsuot ng damit na may mahabang manggas o pantalon o maaring paggamit po ng insect repellent.
3: Seek early consultation.
4: Unang simptomas pa lang katulad ng pananakit ng tiyan, tuloy-tuloy na pagsusuka, pagdurugo ng gilagid o ilong, pagkapagod o pagkabalisa, dapat po kumonsulta na tayo sa pinakamalapit na health center at doktor.
3: Support fogging and spraying.
4: Sa mga lugar lamang na may pagtaas ng kaso ng dengue.
3: Tayo ang simula. Ugaliing maging malinis sa katawan at malinis sa kapaligiran. Siguradong hindi lamang dengue fever ang maiiwasan. Isang paalala mula sa Radyo Pilipinas.
5: Dito kaya, parang okay yung hangin, lamig, Grace, grabe.
6: Ay, aircon ba ako?
5: Ay, Nay, bakit atas ang kuryente natin, kasalita pala itong rep natin.
6: FYI lang ha, kapag paulit-ulit mo akong binubuksan at hindi dinidefrost ang freezer, mas mataas ang kusumo mo sa kuryente.
5: Kaya next time, para hindi ka kausapin ng ref mo, isipin muna ang kukunin, isara agad ang ref, at mag-defrost regularly para bawas bill mo.
7: Nakakasana ang kauna-unahang parliamentary election sa Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao o BARM na nakatakdang ganapin ngayong September 14. Ilang beses mang ipinagpaliban ang naturang halalan dahil sa iba't ibang dahilan, iginiit ng Malacanang at ng Commission on Elections na wala nang atrasan sa makasaysayang halalang ito. Dahil mismong si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang nagbigay diin sa kahalagahan ng BARM elections bilang bunga ng ilang dekadang pagsisikap para tuluyan ng matamo ang inaasam na kapayapaan sa Mindanao.
8: The elections in September are so important for the development of Muslim Mindanao. And it was just pointed out to me that the elections in September will be 50 years after the Tripoli Agreement.
7: Ang BARM parliamentary elections ay itinuturing na malaking hakbang sa peace process sa pagitan ng pamahalaan at ng Moro Islamic Liberation Front o MILF. Matapos ang ilang dekada ng kaguluhan sa rehiyon, magkakaroon na ng pagkakataon ang mga kapatid nating Bangsamoro na pumili ng 80 kinatawan nila na bubuo sa Bangsamoro Parliament. Ang pakikilahok ng mamamayan ng BARM sa naturang halalan ay malinaw na indikasyon na mas pabor sila sa mapayapang prosesong pampolitika kaysa armadong pakikibaka tungo sa mas matatag at maunlad na Pilipinas.
9: Sa isang bagong Pilipinas, hindi dapat makamba ang pamilyang Pilipino sa mga bayarin sa ospital. Kaya naman sa Zero Billing Policy, libre ang inyong paggamot sa lahat ng mga Department of Health hospitals. Mapa-inpatient, outpatient, o emergency services. Isama na rin ang mga mamahaling gamot, lab tests, therapy, at marami pang iba. Libre ang inyong paggamot. Ang pangangalaga sa kalusugan ng mamamayan ay ang ating pangunahing tungkulin dahil ang serbisyong medikal ay karapatan at hindi dagdag pasanin.
10: Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
11: One of the fondest memories I have as a kid is riding the jeepney. It made me feel like a king. Dahil ito ang
12: King of the Road.
11: The jeepney or jeep is a cultural symbol that has transported us to school, the office, sa mall, at sa iyong first date. Mura, makulay, at mabilis. Yan ang ating jeep.
13: Maari bang umusog-usog ng konti?
11: Sakay na!
10: Yan ang Pinoy kultura because our culture is cool.
2: Sports Radio 918 AM.
3: Mga newsmaker sa mundo ng sports.
2: Interview
3: sa mga trending na atleta.
2: Info
3: sa mga larong bumibida. Inaabangang resulta, bagong storya at marami pang iba. Sa Headline Sports, mauuna.
2: Headline Sports.
3: Samahan si Judith Karingal mula alas 8 hanggang alas 10 ng umaga para sa mga sariwang detalye. Tutok na sa Headline Sports.
2: Headline Sports.
3: Dito sa Sports Radio 918.

0: Good morning. It's a Wednesday. Okay, August 26 na 2026. So we have 24 days to go bago ang Asian Games sa Aichi, Nagoya, 20th edition. Sa mga balita natin sa umaga na ito, Alex Ayala at Felix Auger Aliassim, maaga pong natapos ang kampanya sa mixed doubles ng US Open. Matapos na sila ay yumukod sa husband and wife tandem ni Gail Monfils and Elina Svitolina 1-4 and 1-4. Nakafocus na si Alex sa singles, though meron pa siyang isang singles exhibition against Iva Jovic later this week at yan po ay sa US Open Fan Week. Samantala, Asian Games bound Philippine boxing. Okay, yung mga boxers natin nandoon na ngayon sa Thailand. Umalis sila actually kahapon. Ayon sa mga post din ng isa sa mga coaches na si Coach Elmer Pamisa, no? Umalis sila at nandoon na sila sa Thailand for their training camp. Halos 2 linggo na training camp yan sa Thailand, kasama pa ang 8 na ibang mga bansa. Samantalang sa baseball, ito yung baseball natin, Philippine Women's Baseball Team, yumukod sa Japan, 0-3 sa pag-umpisa ng WBC SC World Cup. Diyan nga po sa Taiwan, matapos ang 2 araw na ma-postpone to, dapat nung Lunes pa nag-umpisa. Pero dahilan sa masamang panahon, ngayon lang natuloy, 0-3, okay, para sa koponan ng world champion na Japan, Pilipinas. Pero still, maganda pa rin, sabi ni Coach, ang kanilang performance dahil hindi sila tinambakan ng koponan ng Japan in this World Cup opener in baseball. Samantala, punta naman natin yung billiards. Okay, ang ganda din ang panimula ng mga Filipino Q Masters led by Carlo Biado and then AJ Manas and si Levan Cortesa. Itong ating mga Pinoy Q Masters, 12 sila nakasali ha. Lahat sila patuloy at wala pang nalalaglag sa loser's bracket matapos yung kanilang opening day wins dito nga po sa US Open Pool Championship. Kapag nanalo pa sila ng 2 beses, pasok na sila sa main draw o dun sa knockout stage. Samantala, ano pa yung latest? Sa tennis, okay, bukod kina Monfils at saka itong si Svitolina, yung pareha para kay Miro Andreeva, kay Bencic, ay tuloy-tuloy din po at sila ay nakarating na rin doon sa semifinals na ng US Open Mixed Doubles. So si Andreeva and her partner, Bencic and her partner, Mokova and her partner, and of course, Svitolina and si Monfils ay pasok na sa last 4 of the competition. At ito sa cycling, nag-umpisa na pala yung Vuelta a España. Hindi ko na nasusundan ito. Ika-4 na araw na, a 4th stage na. At syempre, Tadej Pogacar pa rin ang nananalasa sa karera matapos ang kanyang solo ride, 50-kilometer solo ride, papunta po sa Andorra upang pamayanian nga yung stage number 4. At kanya pang mailayo ang kanyang kalamangan na ngayon ay 3 minutes and 31 na. 3 minutes and 31 seconds over Primoz Roglic dito sa Vuelta a España, ang pinakahuli na Grand Tour sa larangan po yan ng cycling. Okay, so ang lahat ng yan, pagkwentuhan natin dito sa ating Headline Sports Wednesday edition tayo. Mamaya, makakausap din natin ang Asian Games bound tennis athletes natin, sina Steffi Aludo and Tenny Madis, kasi aalis na sila papuntang University of Guam. And then, University of Hawaii. Okay, sorry. Lagi ko nasabi Guam. Hawaii. Okay, and then, pupunta pa sila sa Asian Games sa Japan. Naku, ano kayang schedule meron to mga bata na to? So, mamaya, alamin po natin. And then, we'll also be having our main discussion today is about equestrian. We are going to talk to the team manager of the Philippine Equestrian Team para po sa Asian Games, si Miss Camila Curto. Okay, mamaya, ikalawang bahagi din ng ating program. Kaya tumutok dito lamang po sa ating Wednesday edition ng ating Headline Sports. Kasama ko si Suzanne, ganun din si Nida, si Tim Tapale, si Ivy, andito na rin. Plus, Malolos Transmitter. Sana nakatune in kayo, 918 kHz sa ating AM band. Ganun din po sa ating PBS receiver. Just click the sports radio icon, logo, at magkakarinigan tayo, magkakaugnayan tayo. And of course, sports radio live stream. And of course, ang Sports Radio 918 AM, yan po ang aming Facebook page. Nandun din kami sa YouTube. Meron na kami mga pinopost na mga interviews at ilan din po na mga panulat. Siyempre sa pamagitan ng ating Radyo Pilipinas Sports Radio website. Okay, kaya parati tayong magkakaugnayan through different platforms. Okay, so babalik po kami dito lamang sa ating Headline Sports. By the way, happy birthday sa mga nag-celebrate ng kanilang mga birthdays. Happy birthday kay Sir Joey Romasanta, ang dati nating Philippine Olympic Committee Vice President at matagal-tagal din po nating nakasama. Simula 1986, sina Miss Web de los Reyes pa, kasama na si Sir Joey. Okay, Joey Romasanta. So happy birthday to you, Sir Joey Romasanta. Likewise, happy birthday kay Richard Lim, ang Chef de Mison ng ating Team Philippines para sa darating na Asian Games. So happy birthday. Likewise to one prominent professional cyclist from 7-Eleven, Mervin Barnachea is also celebrating his birthday today. Sabay-sabay, ang dami may birthday pala ngayon, ano? And dun sa mga nag-birthday pa the other day, like si Rachel Oliveros ng ating PAW, Public Affairs Division, happy birthday. At doon sa iba na hindi natin nabanggit, ano, happy birthday pa rin sa inyo. Si Rayla Chica, yung isang editors, okay, ng Tempo, nag-birthday din ng isang araw. And marami pa eh, may mga nag-celebrate nga, si Nolly Cortez, yung ating kaibigan na isa rin dati sa Malaya, tapos sa PBA, plus I think si Elmer Navarro, isa rin writer. Dami may birthday sa month ng August. May you have more birthdays to come. Okay, so sige, time out na tayo and then balikan natin ang mga detalye ng mga balita.
1: Paliwanag mo sa tao na hindi totoo yan.
2: Dahil ang totoo, yung totoo ang dapat ninyong malaman.
3: Nagkalat sa internet ang fake news
4: ang
3: o mali
4: ang fake news. Tinatakot niyo yung tao.
5: What they are doing is creating panic.
2: We say no.
6: Yung pagkalat ng fake news. And some of it's dangerous.
7: Sana iwasan po natin pagsispread ng fake news.
2: At di magpapakalat ng disinformation at misinformation ang kasalukuyang administrasyon.
6: Stop telling us fake news because you're wrong.
2: Para sa totoo at mapagkakatiwala ang mga balita at impormasyon, Radyo Pilipinas. Bagong Pilipinas para sa bawat Pilipino.
8: Bagong Pilipinas is a master plan for genuine development that benefits of all our people. It is a call for transformation. The transformation of our ideal being Filipino and the transformation of our economy, of governance, of society.
2: Hindi puro salita, pamahalaan ay magsisilbing halimbawa.
8: Sa Bagong Pilipinas, ang pagbabago ay nagsisimula sa pamahalaan.
2: Pagsiservisyo sa publiko, tapat, mapagkakatiwalaan at dekalidad.
8: Huwag nating pahirapan ang taong bayan. Bagkus, suklian ang kanilang tiwala na magalang na panunungkulang.
2: Sa nagkakaisang gobyerno at mamamayan, malinaw ang payapa at maunlad na bukas.
8: Sa Bagong Pilipinas, may pag-asa ang lahat. Ang pag-asa ng bayan ay nasa ating lahat.
2: Isang mensahe mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas.
9: Mga kababayan, si Dingdong po ito. Alam niyo bang mataas ang chance ang magkasunog pagkatapos ng malakas na lindol? Kaya naman pagligtas ng bumalik sa loob ng bahay o building, i-check agad ang mga kawad ng kuryente. Kung may nakitang sira, patayin kaagad ang main switch. At ang pinaka-importante, i-report ito sa otoridad. Huwag mo nang i-DIY yan, ha? Naku, baka mas malaking problema pa ang sumabog. Tandaan, i-check ang sira, patayin ang main switch, i-report sa otoridad. Hashtag panatag ang may alam.
10: Maging panatag, Pilipinas! Sports Radio 918 AM.
0: Okay, balik po tayo. Maagang natapos kaagad ang kampanya ni na Alex Iyala at ni Felix Auger Aliasim. Ito ay sa pag-umpisa round of 16 ng US Open Mixed Doubles nang sila ay umukod sa husband and wife tandem ni na Elina Svitolina and Gail Monfils 4-1, 4-1, 1-4, and 1-4. Seemingly, yung talagang familiarity ng mag-asawa ang nagbitbit sa kanila dahil kitang-kita nyo naman sa score. Sila nakating isa lang game, ano? Halos kung ano yung nangyari sa opening set, ganun din nangyari sa second set, ano? Hindi walang chemistry sina Alex at saka itong si Felix, ano? Maraming ano video tayo nakita. Okay, konti lang yung na-monitor natin doon sa match. Mas masipag pumalo si Alex at saka yung bola parating nandoon kay Alex. Kaya merong isang point and it was a very good run doon sa 3-1 ang score noon eh, doon sa huli ng bahagi ng match. Okay? Nang naging mas exciting yung nasabing laban nung nakipagpalitan si Alex. Okay? Doon kina si Vitolina at saka si Gail. And there was that good shot, good point by Alex na halos tinalo niya ulit yung bola. And then di na nahabol pa. I think it was si Vitolina. So, it was ano... when Monfils and Svitolina were serving for the match, merong silang challenge na naharap mula kina Iyala at saka si Felix. And they were behind the love 30, okay? But eventually, naka 40-40 sila. And eventually, the deciding point, napunta pa rin sa kanila para manalo. Okay, but nakita natin ng tamang kondisyon si Alex Iyala. Nevertheless, it was a good warm up. Mukhang nag-enjoy naman si Alex, 'di ba? Ewan ko lang si Felix, wala pa tayong masyadong nadinig na mga interviews after that. But for Alex, meron silang exhibition ni Iva Jovic, bahagi pa rin ng US Open Fan Week. And then after that, syempre by next week, this weekend, magagawa na o magkakaroon na ng draw kasi this time may mga ongoing na qualifying matches to determine na nga po yung papasok sa main draw of the US Open, the final major for the year sa tennis. Okay, so abangan na lang natin yan. Okay, ang pagpapatuloy ng action kay Alex Iyala, at least relax ng konti and then training and bago yung matindi na labanan in this US Open next week. Samantala, sige, sa larangan ng boxing, okay, kinumpirma ko kay Coach Elmer Pamisa. Okay, yes, nakaalis na nga po yung ating mga boxers kahapon dahil may mga kuha pa sila sa airport. At syempre, bago din nagpunta ng airport, nagpakuha sila doon sa, yan yung tennis court eh, actually. Tapos ayan, nasa airport at nasa eroplano. So, ang mga umalis, okay, tingnan natin sa listahan ni Coach. Lahat naman daw halos nandoon, sabi ni Coach. Okay? At maayos naman sila. Si Yumir lang, syempre, ang wala. Okay? Wala si Yumir. Okay? Sina Paalam, sina Ogaire, si Pitesho andun kasama nila sa training camp. Tapos sa mga kababaihan, si Ira, si Risa Pasuit, okay, at saka si Nesty Pitesho. Okay, anim sila na nandoon. Okay, but kala ko ba meron pang isang ano, meron pang isang professional. So malamang hindi pa pinasama yung professional boxer ano, na supposedly si Well John, na akala natin papalit, ano, baka hindi na isama. Pero sabi nila, okay naman sila doon. Siyam na mga bansa ang magkakaroon ng training camp dyan sa Thailand. Okay, at ang alam nila ay babalik muna dito sa Pilipinas bago dumiretso sa Japan. Kasi by September 8, September 8, tapos na yung training camp. So, pupunta na sila sa Japan. Okay, from the training camp, surely dadaan pa ng Pilipinas. Samantala, okay ba naman si Carlo Paalam? Sabi niya, nagpapababa pa ng timbang. Meron pang kailangan bawasin sa timbang, pero malalaman yung mga tama niyang kondisyon at galaw during this training camp. Kasi iba-ibang bansa makakaharap nila in this training camp in Thailand. Ano? Parating Thailand na nag-host ng training camp ng mga boxers. Ano? Palibasa, kahit nung pandemic, bago mga mag-Olympics dyan din, eh, maganda naman ang facilities definitely sa Thailand. At syempre, may mga katungkulan din naman yung mga Thai sa world body ng boxing. Kaya, ano yan, magandang programa. Hindi na uso yung taguan, di ba, ng style sa pagboboxing, di ba? Ngayon, even before the world or even the Olympics, mga bansa nagsasama-sama sa isang lugar, nagtra-training camp sila. Okay, so ganun na ngayon ang sistema. Wala na yung mga tago pa ng style. Ang dami naman din ngayon pwedeng ma-monitor dyan, di ba? Mga nakaraang laban and even yung mga training kasi naka-record din and makikita mo anumang social media. So, hoping na maging maganda ang training camp and definitely wagi tayo pagdating ng Asian Games para sa ating mga boxers kung saan ang huling balita hahabol si Umair Marshall ano, para sa Asian Games matapos yung kanyang laban. Okay, after his fight in the US, okay, 2 days, laban naman na niya sa Asian Games. So, hoping pwede, ano, o kaya naman may plan B sila, si Welchon ang kanilang ipapalit yung isa nating professional boxers. Pero wala pa talagang formal na abiso eh, tayong narinig mula sa ABAP eh, kung asa na, okay, at ano na ngayon ang sitwasyon as regards Umair Marshall's replacement ba, or what? Okay, so we go to baseball. Yes, ang ating Philippine women's baseball team. Hindi sila mag-Japan pero sila naman ay lumalahok sa World Cup. So nangyari na nga po yung kanonahan nilang laban. At ito ay sa World Baseball Softball Confederation Women's Baseball World Cup. Ginaganap yan sa Tainan, Taiwan. Matapos ang dalawang araw na naantala ang pag-umpisa, walang laro na ginawa. Kahit pala yung sa indoor, hindi nila ginawa. Nagdesisyon na kahapon lang laruin. And it was Philippines against world champion Japan. So panalo ang Japan. Okay, ang score ay 0-3 okay para sa Japan. So ang Japanese starter na si Miyu Shimizu ang talagang pumigil sa Pilipinas, okay? Kaagad siya na nag-struck out sa unang walong mga batters ng Pilipinas, okay? At siya ay perfect sa tatlong innings dito. Okay, Japan scored their run in the first, tapos nagdagdag pa sila ng 2 runs sa second and fourth. Tapos nagkaroon ng lull ulit dahil may masamang panahon. Still na-resume at doon na talaga tumigil naman ang score at 3-0. Ang sabi ng Philippine manager na si Isaac Bacarizas, ay gusto niya yung nakita niyang laro ng mga Pilipina, okay? At nagustuhan niya yon, matagal nilang pinaghandaan ng Japan at natutuwa din sila na they did okay, okay? At ang scoring ay very close laban sa koponan ng Japan. Siyempre yung Japan, eh, pag sinabi mong Japan, number one yun eh, softball, baseball. And dito, yun, sila pa rin talaga ang powerhouse. But the Philippines lost to the powerhouse team by 3 runs, okay, 0-3. Hindi tayo pinulbos. So ang Pilipinas ay sunod na lalaro sa koponan ng Cuba. Today may laro tayo against Cuba. Wow, eh, world champion din yan and world powerhouse din. Then maya-maya susundan yan ng laro ng Pilipinas sa Great Britain. So busy day pala ngayon. Dalawang laro para sa Pilipinas dito nga sa ongoing na World Cup in Women's Baseball sa Taiwan. Okay, so samantala, mamaya po ha, ang ating paanyaya will be having Philippine Equestrians pamagitan ng team manager to the Asian Games, si Camila Curto. Okay, I talked to the president of Equestrian Association of the Philippines na si Michelle Barrera. Sabi niya, yung team manager ang inaasay niya na mag-interview o kumausap sa atin dahil we'll have some follow-ups, ano nang latest because we have two entries at the Asian Games. So mamaya po, kalawang bahagi makakausap natin si team manager Camila Curto from Philippine Equestrian. And then, ang ating tennis, Asian Games tennis bound na sina Steffi Aludo and Tenny Madis, napapaalis na rin dahil sila po ay scholar nga ng US NCAA Division 1 University of Hawaii. Ang lahat ng yan sa ikalawang bahagi ng ating program. Please do stand by for the news at magbabalik po tayo.

0: pensioners.
1: Ito ang ibinalita ni DSWD spokesperson Asek Romel Lopez kung saan 4 million indigent pensioners ang entitled dito.
0: From 500 pesos ngayong taon po, fiscal year, ay nag-increase na ito sa 1,000 pesos. So sila po yung makakatanggap nito. Semestral po ito, dalawang bigayan po ito sa loob ng isang taon. So makatatanggap po sila ng 6,000 piso sa unang SEM and then another 6,000 doon sa pangalawang SEM.
1: Para sa iba pang mga balita at impormasyon, manatiling nakatutok. Tapat sa pag-uulat, Radyo Pilipinas.
2: Paliwanag mo sa tao na hindi totoo yan.
1: Dahil ang totoo, yung totoo ang dapat ninyong malaman.
3: Nagkalat sa internet ang fake news.
4: Ang ginagawa ng fake news, tinatakot niyo yung tao.
5: What they are doing is creating panic.
1: We say no.
6: Yung pagkalat ng fake news. And some of it's dangerous.
7: Sana iwasan po natin pagsispread ng fake news.
1: At di magpapakalat ng disinformation at misinformation ang kasalukuyang administrasyon.
6: Stop telling us fake news because you're wrong.
1: Para sa totoo at mapagkakatiwala ang mga balita at impormasyon, Radyo Pilipinas.
8: Your institution in Philippine sports broadcast since 1986. Sports Radio 918 AM.
9: Headlines. Ngayon.

0: Philippine Standard Time, it's 8:57 a.m. Good morning, and here is the news. The Office of the Ombudsman is conducting lifestyle checks of more than 100 officials of income-generating government agencies. Ombudsman Crispin Remulla disclosed this during the deliberation of their proposed budget for next year, amounting to over 7 billion pesos. Remulla said more people are expected to be added in the list because they have been actively pursuing information on the people in the Bureau of Customs and Land Transportation Office and the Bureau of Internal Revenue. The lifestyle checks are being carried out as part of administration's broader campaign to weed out corruption within the bureaucracy. In news overseas, China vows to protect its interests after the U.S. announced its plans to widen economic sanctions against Iran and its trading partners, which include Beijing. Foreign Ministry spokesman Lin Jian said China was firmly opposed to what it called illegal unilateral sanctions and would take all necessary measures to safeguard its rights. This came after U.S. Treasury Secretary Scott Bessent announced the new measures, warning any nation financially partnering with Iran would be isolated. China is the biggest buyer of Iranian oil, although the trade has declined under the U.S. blockade of Iran's ports. In sports news, the U.S. Open mixed doubles journey of Filipina tennis sensation Alex Ayala and partner Felix Auger-Aliassime came to an end in the opening round, falling to husband and wife tandem of Elina Svitolina and Gail Monfils, 4-1-4-1. Ayala and Auger-Aliassime had a competitive start, with the Canadian hitting two aces in the opening game to take a 1-love lead. But familiarity clear boosted the Svitolina-Monfils tandem, who quickly settled into a rhythm and broke their opponent's serve in the third game before closing out the first set 4-1. Philippine Standard Time, it's 8:59 in the morning. Mantingin natin itong sports radio para sa mga pinakabagong balita tungkol sa larangan ng sports. Wala po si Mita Palace. Aresang magandang umaga sa inyong lahat.
1: Good news! Ang inyong pinagkakatiwalaang Radyo Pilipinas nasa TV na! Oo, nasa TV na! Ang Radyo Pilipinas 738 AM ay live nang mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa balitang totoo anytime, anywhere. Sa radyo, sa social media at TV. Radyo Pilipinas 738 AM.
2: Sa bawat ani may dahon, balat at mga hiblang nauuwi lang sa basura. Pero inutusan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang Department of Science and Technology na gamitin ang siyensya para gawing kabuhayan ang basurang agrikultural. Nagsaliksik ang DOST para maging sinulid ang mga hibla at maging telang maipagmamalaki ng mga Pilipino.
3: Ang utos sa pamamagitan ng paggamit ng mga dati-rati ay tinuturing na agricultural waste, palaguin ang industriya ng tela, yung telang Pinoy.
2: Last week, dumayo ang Pangulo sa Bintar, Ilocos Norte. Nasaksihan niya ang DOST training ng mga magsasaka sa pag-extract ng mga hibla.
4: Rice farmer sa vegetable farmer po ako, pero nung nagkaroon kami ng beneficio galing sa DOST po, ay nagiging bamboo fiber extractor.
5: Pati bamboo?
2: Ininspeksyon din niya ang DOST Yarn Production Center kung saan ginagawang sinulit ang mga hibla. May dagdag kita ang mga magsasaka at mga hobby. Pati mga may kapansanan, nakakahabi.
6: Dati-dati sa bahay lang siya. Ngayon, kumikita na siya. At nakakapagbigay siya ng pera sa kanyang magulang.
7: Nung natutunan ko po yung paggawa.
8: Sino nagturo sa?
7: Nag-training po kami sa DOST.
8: Sa DOST.
2: Hindi lamang tela ang nakita ng Pangulo, kundi mga buhay na nabago at industriya ng telang muling naibangon.
9: Dati, kahit yung raw material, ini-import natin. Hindi naman dapat kayang-kaya naman natin gawin. Kaya maganda at naitayo na natin itong mga processing center na ganito para dito na natin kinukuha lahat. Ito yung mga traditional namin na design. We're very happy na mabubuhay ulit ang industriyang ito.
2: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Mula basura, naging produkto. Mula siyensya, naging kabuhayan. Bit-bit ang mga bagong oportunidad sa mga Pilipino.
1: Balitang pampalakasan ba ang hanap mo? Mula agahan hanggang hapunan. Sa Sports Radio, kami lang ang meron yan. Sa Sports Radio, mabubusog ka, sigurado. Kaya huwag nang magpatumpik-tumpik pa. Tune in na sa Nag-iisa, Nauna, at Walang Kagaya, your institution in Philippine sports broadcast since 1986. Sports Radio 918 AM. Sa aming patuloy na pagsasahing papawid, asahan ang aming walang humpay na paglilingkod. Lunes hanggang Linggo, sa airwaves man or online, ilalapit sa inyo ang mga sports balita sa loob at labas ng bansa. Interview kay idol, resulta ng paborito mong laro, paglilinaw sa mga issue at marami pang iba. Kahit ano, basta lahat ng sports cravings mo, sagot na namin. Dahil maparadyo man o social media, sa Sports Radio, kasali ka. Sports Radio 918 AM, where sports is great and up to date. Basta usapang palakasan, walang maiiwan. Headline Sports sa Sports Radio 918.
5: Okay, and we're back. This is Headline Sports sa Sports Radio 918. We are always happy and proud na i-welcome sa ating program sina Tenny Madis and Steffi Aludo. Hello.
8: Hello po. Good morning.
5: Yes, so happy to have you again and congratulations. Ba, mag-Asian Games itong dalawang bata na to, Steffi and Tenny. Reaction muna, ikaw muna, Steffi.
8: Sobrang happy po kasi nabigyan ulit po ako ng opportunity to represent our country po for the Asian Games. And yun po, hard, dapat magtrabaho talaga.
5: Tuloy-tuloy lang kayo, Tenny, ha? Yung talagang breakthrough sa karir nyo, dire-diretso. How do you feel, Asian Games na? Tenny?
8: Sobrang grateful po talaga sa opportunities at privilege na binigay po sa ni Lord and also sa hindi ko po tumaw po lahat-lahat kung wala po yung Philippine Tennis Academy. And gapang po sa Asian Games.
5: Kumusta muna kayong dalawa? Alam ko busy. Minsan-minsan naipagkwentuhan ako kay Coach Bobby para talaga maging updated. Diba, halos paalis na kayo for US kasi US NCAA Division 1 University of Hawaii na ang magiging eskwelahan nyo. Steffi, kumusta na? Ano na ba ang latest?
8: Actually po, tomorrow na po is our flight to Hawaii po. And start na po yung class namin and syempre po yung training din doon start na. So we're ready na naman po and excited to our next journey.
5: Galang, finally alis na din kayo. Alam ko medyo maraming inasikaso but how ready, Tenny, sa bagong buhay sa US?
8: Sobrang ready po and overwhelming dahil yun nga po na kuha namin yung goal namin ni Steffi na makapag-aral sa US. And yun po, happy po kasi po, partner pa rin po kami hanggang doon sa Hawaii.
5: Forever partners kayo, forever friends. Steffi, sandali lang, aalis puntang US pero in just less than a month, may Asian Games sa Japan. Anong klaseng schedule kayo meron, Steffi?
8: Actually po, we discussed it na po with our coach and sinabi po niya na yun po, like training pa rin kami in the university and plan to leave to Hawaii to Nagoya po is sa September 22. So parang arrange naman po yung mga schedule na and syempre po, dun yung training namin ituloy po dun sa Hawaii.
5: So, talagang pag-alis nyo this week, dire-diretso ng training talaga sa Hawaii, tapos from Hawaii, diretso na kayo sa Nagoya. Okay, so talagang yung coach nyo na sa Hawaii ang mag-ha-handle sa inyo before mag-Asian Games. Kumusta naman ang usapan nyo ni Coach Bobby? Tenny, si Coach Bobby, in-invite ko rin today. Ewan ko lang, baka busy si Coach Bobby. Yes, Tenny, anong usapan with Coach Bobby?
8: Yung usapan po talaga namin ni Coach Bobby na kahit nandun na po kami, tuloy pa rin yung hard work nyo. Wag magpabaya sa lahat-lahat at lalong-lalo na sa klase namin at sa tennis.
5: Ngay. Steffi, I'm sure, nagkaroon pala kayo ng ano, parang farewell party, PTA, para sa inyo. Wala ako nakita ng ilan sa mga posts nyo. Nakita ko lang, bumisita kayo sa iba-ibang probinsya. Di ba, nag-contact kayo ng clinic, I think, a month ago. So, anong klaseng ano, celebration sa pag-alis nyo, Steffi? Share with us.
8: Yung may mga, ano lang po, yung konting gathering lang po with the PTA po. We had lunch po today and yun po parang farewell and pa-thank you na din po yun sa kanila kasi sa tulong nila sa amin and sa sobrang suporta nila na all the way po talaga hanggang sa mag-scholar kami sa Hawaii.
5: Definitely. So what now? Anong klaseng mindset muna? Di ba parang ang dami yung kaharap ngayon na sunod-sunod ah. May start of the classes, then new training, di ba? And then Asian Games kaagad. In a matter siguro of 2 or 3 weeks to mangyayari. How do you see this? Tenny?
8: Bale, marunong po talaga kami mag time management. Kasi parang sunod-sunod po talaga yung mga schedules. Pero kayaanin po namin ni
5: Steffi. Steffi, how do you see the Asian Games? Pangarap ng bawat atleta na makarating sa Asian Games. Ikaw, halos junior ka pa lang, di ba? Pero nasa Asian Games ka na.
8: Siyempre po, I look forward po to give my best. To give our best po talaga in the Asian Games to represent our country well po. And parang iniisip lang po namin, same as our mindset po sa SEA Games, na we have to like fight lang po talaga and laban lang parati. Kasi we never know naman po what's gonna happen eh. So yun po yung parang mindset namin ni Tenny na training tayo dito, same pa rin yung hard work natin. Kahit ibang environment na may message pa rin tayo kay Coach Bobby for like ano po mga advice niya po sa amin. And syempre po mag-a-adjust po kami sa coach doon kasi iba na. So yung mindset lang po talaga namin ni Tennis to continue po what we did here in the PTA po. And syempre sariling sikap na din po yun.
5: Yes, yes. Ano? At Tenny, excited din dahil sa Asian Games muling mabubuo yung Philippine team natin with your ate, Ate Alex.
8: Yes po. Sobrang excited po kami na makita ulit yung mga ates namin. And ready na sa cheers. Ready na po kami sa cheer.
5: Cheer niyo din si Ate Alex, syempre. Pero kayong dalawa, tama ba? Dobos lang kayo. Hindi. Tenny, ikaw confirm ba? Maglalaro ka ng singles and at the same time, women's doubles, Tenny?
8: Yes po. Apo.
5: Oh, grabe ka na, Tenny, ano? Nasa singles ka, singles entry ka na din, and then magdo-doubles ka pa. So, anong klaseng extra training ba o extra effort ang ginawa mo nakakaiba kaysa nung siguro nung huli ka nag-SEA Games? Kasi syempre, kailangan pataas ang pataas ang iyo din training kasi pataas din ang pataas ang level na iyong lalahukan, Tenny?
8: Bali po, sobrang hard work pa po talaga yung ginawa po ko po and also kay Steffi. And siguro mas nag-focus po kami ni Steffi sa conditioning po namin and sa yung mindset po namin. Kita. And training lang po talaga palagi.
5: So, Steffi, anong may binanggit na ba na training program si Coach sa Hawaii? Ano na nga ang pangalan ni Coach sa Hawaii? And anong expectation nyo? Kayo kaya ay magte-training with male players doon? Kasi nga, syempre, malapit ng Asian Games. Ikaw muna, Steffi.
8: Yes po, we talk about it na po. Pero hindi pa po final yung schedule about the training po. Pero syempre, yung schedule po namin sa training with the team, every day po yun. So, Depende na po kay coach kung mag-extra siya sa amin kasi which is may Asian Games nga po kami. So, dun pa po namin malalaman pagdating po namin yung schedule namin sa training.
5: Okay. Sige, I'm sure magkakaayos yan. So, ano ulit ang target punta sa Japan? September?
8: Yun, 22 po yung plan.
5: Okay, so September 22. Tenny, paano na maalam sa mga parents sa probinsya at sa mga ilang friends? Malungkot din ba na alis? I'm sure baka paminsan-minsan na lang makakabalik ulit sa Pilipinas to be with them. Tenny?
8: Pali, yung parents ko po and parents ni Steffi are nandito po. So, nakakalungkot po na at the same time, happy po. Nakalungkot po kasi iwan po namin na nila dito sa Pilipinas. At happy din po kasi sa mga opportunity at sa kasi dream come true na din po.
5: Actually, ganun din si Steffi. Pero at least ilang araw pa kayo magsasama ng parents mo. Bago ka talaga umalis. Pero may hatid, di ba? I'm sure mas emotional kapag may hatid sa airport. Steffi, how do you see ang paglayo sa mga parents?
8: Yan din naman po. Kasi yun po, dream po talaga. And sa future din po namin. And at the same time, happy naman po sila. And yun nga po, nakakalungkot kasi palayo na po ng palayo.
5: Pero at uwi naman lang, po no?
8: Yes po, uwi naman po kami kung may chance po.
5: Steffi, how do you see the USNCAA? Gaano kataas ang pangarap mo kapag nag-USNCAA ka na?
8: Siyempre po, sobrang taas yung USNCAA, lalo na po pag Division 1. So yung mindset mo talaga dun, nothing to lose po talaga kasi ni isang player, hindi po talaga magpapatalo based po sa nakikita namin. Kasi parang nag-watch po kami ng mga video doon. Parang hindi lang po kami manibago. So, and then, nag-ask din po kami ng advice. Kagaya po nila Ate Shira, ganun po. Parang nagtatanong po kami kung ano yung level doon, ganyan. Pero, at the same time po, yun lang po talaga yung mindset namin ni Tenny, which is nothing to lose kasi ganun po talaga eh, para magkasabayan po talaga namin yung mga higher level na division.
5: So, ready na, Tenny, sa lahat ng, kumbaga, adjustment na mangyayari sa Hawaii, Tenny?
8: Yes po. Yes, tita. And, kahit gaano man kahirap doon, kakayanin po namin.
5: Abangan ko lagi yung mga results nyo ha, dyan sa website, di ba, ng school nyo at saka syempre sa USNCAA. Okay, so for the meantime, I'm sure may mga messages kayo. Si Steffi, ano ulit ang gusto mong sabihin as you temporarily leave PTA, di ba, in Philippine Tennis, mamimiss namin kayo. Sana kapag may WTA, PWO, balik kayo dito para makita namin ulit kayong lumalaro, di ba? So,
8: yes, yes,
5: anong gusto mong sabihin na lang, Steffi? And of course, your message as you compete in the Asian Games.
8: First of all, pag gusto ko magpasalamat kay God kasi kahit gano'ng kahirap tinulungan niya po ako sa journey ko dito sa PCA. And syempre po, gusto ko magpasalamat sa PTA din po talaga kasi kung hindi dahil sa kanila, hindi po namin ma-reach tong goal namin and dream po. And syempre sa family ko, friends ko, and sa parents ko mismo po. Dahil kung wala po sila, hindi ko rin to makukuha. And yun po, sa mga sumusuporta po namin sa Asian Games, marami pong salamat. And sana i-continue po yung i-support kami throughout the way po. Maraming salamat po.
5: And you naman, Tenny, your own message and promise as you compete in the Asian Games.
8: Unang-una din po, gusto ko po magpasalamat sa kay God po talaga sa lahat-lahat po na binigay niya sa akin. And sustaining po talaga my strength. And sa PTA, Philippine Tennis Academy, kung wala po talaga sila, hindi po talaga ko marating tong kung ano po yung naabot ko ngayon. And sa parents ko din po, dahil sa walang ending na support nila sa akin. And, opo, and sa kay Coach Bobby, na parating nandyan para sa amin and parang naging second father na po namin si Coach Bobby. Thank you, Coach. Thank you, Coach. And sa Blang, sa province ko, sa Cotabato province, thank you din po. And yun po.
5: So, salamat sa lahat. Team, wala ba dyan si Coach Bobby? Hindi nag-join si Coach Bobby? Ah, wala. Okay. Baka nalulungkot na si Coach Bobby eh. Kaya hindi nag-join eh. Gusto ko sana ka-join. So, hope to see you girls again. Sana sa Asian Games. Magkita tayo, di ba? And hoping for the best. Super proud ako sa inyo kasi nakilala ko kayong medyo nag-start pa at the middle na nung ano nyo, mga ITF juniors nyo sa iba-ibang bansa. Di ba? Lagi tayo nagkakamustahan. Tapos, ang bilis na naging pangyayari. Biglang national team, biglang nag-SEA Games, biglang nag-medal, biglang nag-WTA. At ito na, USNCAA Division 1 na ano. Inspirasyon kayo sa karamihan sa mga kabataan na gusto ring mangarap. So, sana marami pang Tenny at marami pang Steffi, di ba? Na magtagumpay sa tennis. At syempre, mabigyan ng oportunidad katulad ng meron kayo sa US. So, keep us posted ha. Ingat kayo lagi. And God bless you. Thank you so much. Okay. Sina Steffi Aludo and Tenny Madis. Dito lamang po sa Sports Radio. Parati yan ang bida natin, ano? Sa mga kabataang atleta na nasubaybayan din natin, ano, yung pag-angat nila talaga namang kakaiba, no, at ang bilis at definitely naman because they are talented, they are hardworking athletes, kaya naman yung tagumpay ay nakukuha nila. Syempre kudos nga po sa mga organisasyon, PTA, and syempre kung hindi rin naman yung Philippine Tennis Association, talagang nakita yung talent nila at nagbigay din ng oportunidad sa kanila, ay hindi naman aangat ang aangat tong mga atleta natin. At syempre sa mga coaches, most especially kay Coach Bobby Angelo, ayan. Na parati ko rin kinukulit si Coach Bobby para maisingit kami sa schedule nitong dalawa na ito. So tomorrow, they'll be leaving for Hawaii for the U.S. Scholarship nila, and Hawaii, University of Hawaii is a USNCAA Division 1 school. Kaya doon sila mag-aaral na at training na kaagad. Tapos by September 22, they'll be leaving Hawaii for Japan na para ma-represent ang bansa natin. So, Steffi Aludo, Tenny Madis, joining Alex Iyala, Shira Rivera, and Francis Casey Alcantara at the Asian Games. They'll be playing doubles, Steffi and Tenny, and then singles, si Tenny, likewise si Alex, singles entry din natin, plus meron naman doubles si Alex with Shira Rivera, and then si, ay hindi ko na tanong, tama ba? Shira Rivera and Francis Casey Alcantara, doon naman sa mixed doubles. Ayun. So, yan ang ating mga entries. So, hoping for the best. Okay, and hoping for good results. Diba, come the Asian Games. Kasi, hindi na basta-basta mga WTA players. Talagang makakaharap nila doon. And the best of the region, diba? Including lalo na ngayon yung mga taga-Thailand na yan, diba? And taga-Indonesia na nasa WTA rankings. We do expect na sila rin ang lalaban para sa kanilang mga bansa come the Asian Games, diba? Okay, it's 9:20 in the morning. Time out tayo. And then we'll have more in a while. Plus, we'll be talking to our Philippine Equestrian Association team manager of the squad to the games na si Camila Curto, dito pa rin po sa Sports Radio.
1: Bagong Pilipinas, para sa bawat Pilipino.
10: Bagong Pilipinas is a master plan for genuine development that benefits of all our people. It is a call for transformation. The transformation of our ideal being a Filipino. And the transformation of our economy, of governance, of society.
1: Hindi puro salita, pamahalaan ay magsisilbing halimbawa.
10: Sa Bagong Pilipinas,

0: Dahil sa sunod-sunod na balita ng mga lindol sa bansa, madalas naririnig natin ang mga terminong magnitude at intensity. Pero ano nga bang pagkakaiba ng dalawa? Ang magnitude ay ang sukat ng enerhiya ng lindol. Sinusukat ito gamit ang mga instrumentong seismograph. Samantala, ang intensity naman ay ang sukatan ng epekto ng lindol. Kung gaano kalakas ang naranasang pagyanig at pinsalang dulot nito sa mga tao at istruktura. Magkaibang datos, pero parehong mahalaga. Katuwang ang Radyo Pilipinas, dapat alerto publiko.
1: Sa isang bagong Pilipinas, hindi dapat makamba ang pamilyang Pilipino sa mga bayarin sa ospital. Kaya naman sa Zero Billing Policy, libre ang inyong paggamot sa lahat ng mga Department of Health hospitals. Mapa-inpatient, outpatient, o emergency services. Isama na rin ang mga mamahaling gamot, lab tests, therapy, at marami pang iba. Libre ang inyong paggamot. Ang pangangalaga sa kalusugan ng mamamayan ay ang ating pangunahing tungkulin dahil ang serbisyong medikal ay karapatan at hindi dagdag pasanin.
2: Good news para sa ating mga senior citizens na binibisyaryo ng DSWD Social Pension.
3: Finally, ay funded na po yung increase para doon sa ating senior citizens sa Welfare Act. Ito yung ating para sa mga indigent natin, yung mga social pensioners.
2: Ito ang ibinalita ni DSWD spokesperson Asek Romel Lopez kung saan 4 million indigent pensioners ang entitled dito.
3: From 500 pesos ngayong taon po, fiscal year, ay nag-increase na ito sa 1,000 pesos. So sila po yung makakatanggap nito. Semestral po ito, dalawang bigayan po ito sa loob ng isang taon. So makatatanggap po sila ng 6,000 piso sa unang SEM and then another 6,000 dun sa pangalawang SEM.
2: Para sa iba pang mga balita at impormasyon, manatiling nakatutok, tapat sa pag-uulat, Radyo Pilipinas.
4: This is a public service announcement.
5: Discipline is the key.
6: Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad, hindi basta mapaandar lang ang sasakyan.
5: Kilatisin ang sarili.
6: Ang kahandaan sa manibela, siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala.
5: Importante rin na ating laging isipin.
6: Init ng ulo ay huwag pairalin, bagkus kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin.
5: Isang mahalagang paalala
6: mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
4: This is a public service announcement.
7: Public service announcement
4: from PBS, Presidential Broadcast Service
8: at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Good news! Ang inyong pinagkakatiwalaang Radyo Pilipinas nasa TV na. Oo, nasa TV na. Ang Radyo Pilipinas 738 AM ay live nang mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa balitang totoo anytime, anywhere. Sa radyo, sa social media at TV. Radyo Pilipinas 738 AM.
9: Sports Radio 918 AM.
10: Basta usapang palakasan, walang maiiwan. Headline Sports sa Sports Radio 918.
11: And we're back. 24 days to go before the Asian Games in Aichi, Nagoya, and Tokyo. So this time around, we'll be featuring the sport of equestrian. And we're so happy to have here with us ang team manager of the Philippine Equestrian Team para nga po sa ating Asian Games. No other than si Miss Camila Curto. Welcome to Sports Radio. Hi, ma'am!
12: Thank you so much for having me. I'm very excited to be talking about this topic as it is coming up quite soon.
11: Yes, and we are also excited to know more about our equestrian team. So first, just a confirmation, only 2 athletes for the Philippines at the Games.
12: Yes, we will have 2 individual riders representing the Philippines. We have Toni Laviste competing in dressage on her horse Lacoste 126. And Colin Sequia will represent us in show jumping with his horse, Hocus Pocus.

0: Okay, so we're back dito pa rin po sa headline sports. We go to ano muna, to cycling kasi mahalaga din to. This is Vuelta a España, ang pinakahuling Grand Tour for the season. Yeah, this season I mean. Si Tadej Pogacar ang champion ng ating Tour de France ay ito na naman unstoppable as he took a huge step towards winning the Vuelta a España for the first time. Okay, and complete his Grand Tour selection. Okay, siya po ang nanalo doon sa fourth stage. At ibang klase na naman na Tadej Pogacar. Or the same old Tadej Pogacar na nagpakitang gilas 50 kilometers to the finish line ay nag-solo ride na ito. Iniwan niya na ang kanyang mga karibal. Okay, yung paakyat na yan sa Andorra. And he finished the 104.8-kilometer mountainous stage in 2 hours, 40 minutes, and 35 seconds. 2 minutes and 39 seconds ahead of Jarno Widar, ang pinaka, ano, ang pinaka malapit niyang, ang nag-second place dito. And this is the largest daw margin of victory of Pogacar's Grand Tour career. Yung 2 minutes and 39 seconds, ito yung sinasabing, ano, kanina ka pa nagtumapos sa karera, actually nagmemeryenda ka na, nakabihis ka na, and you were just you're eating na already, the champion is already eating when the ano the second placer crossed the line sa ano dito sa ating mga tour dito sa Pilipinas. Ayun, kumakain na, nakapaligo na, tapos na, 'di ba, saka pa lang darating yung nag-second sa iyo. So ganun kaganda ang ginawa na karera, okay, na pag-pedal nitong si Tadej Pogacar kagabi. Okay. So sa overall standings, general classification standings, I mean, Pogacar is now leading Primoz Roglic of Slovenia and then Bora Hansgrohe by 3 minutes and 21 seconds. Fourth stage pa lang, this is 21 stages, ganun na lamang. But, syempre nga, marami pang araw at marami pang stages, kailangan siya na mag-ingat. Okay, and then pinakahuling item natin ay ito, pagpasok ni na Andriva, okay, ni na Bencic, ni na Svitolina, and then ni Mokova, at yan ay sa semifinals na ng US Mixed Doubles. Wala dun si Alex, di siya nakapasok dahil nga first round pa lang, round of 16, natalo na sila at 1-4 and 1-4 laban kina Svitolina and etong si Gail Monfils, okay, ng France, si Svitolina ay Ukraine. Okay, so maraming salamat sa inyong pag-antabay dito pa rin po sa ating programang Headline Sports sa Sports Radio 918 sa ngalan ni Susane, ni Tim, Nida, and of course si Ivy, and of course ang ating malolos transmitter. God bless everyone. Please do stand by for the news and the next program, Spikers Net with Dennis and Team Tapales. Babalik po kami.
1: Bagong Pilipinas para sa bawat Pilipino.
2: Bagong Pilipinas is a master plan for genuine development that benefits of all our people. It is a call for transformation. The transformation of our idea of being a Filipino and the transformation of our economy, of governance, of society.
1: Hindi puro salita, pamahalaan ay magsisilbing halimbawa.
2: Sa Bagong Pilipinas, ang pagbabago ay nagsisimula sa pamahalaan.
1: Pagsiservisyo sa publiko, tapat, mapagkakatiwalaan at dekalidad.
2: Huwag nating pahirapan ang taong bayan, bagkus suklian ang kanilang tiwala ng magalang na panunungkulang.
1: Sa nagkakaisang gobyerno at mamamayan, malinaw ang payapa at maunlad na bukas.
2: Sa Bagong Pilipinas, may pag-asa ang lahat. Ang pag-asa ng bayan ay nasa ating lahat.
1: Isang mensahe mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas.
3: Dengue na mula sa kagat ng lamok ay ating maiiwasan kung 4S ay ating isasagawa at pakikinggan. Search and destroy.
4: I-destroy natin yung mga maaring pamahayan ng lamok sa pamamagitan ng pagtaob sa mga gagamitang maaring paghipunan ng tubig at pag-intlugan ng lamok.
3: Self-protection.
4: Ito ay pamamagitan ng pagsuot ng damit na may mahabang manggas o pantalon o maaring paggamit po ng insect repellent.
3: Seek early consultation.
4: Unang simptomas pa lang katulad ng pananakit ng tiyan, tuloy-tuloy na pagsusuka, pagdurugo ng gilagid o ilong, pagkapagod o pagkabalisa, dapat po kumonsulta na tayo sa pinakamalapit na health center at doktor.
3: Support fogging and spraying.
4: Sa mga lugar lamang na may pagtaas ng kaso ng dengue.
3: Tayo ang simula. Ugaliing maging malinis sa katawan at malinis sa kapaligiran. Siguradong hindi lamang dengue fever ang maiiwasan. Isang paalala mula sa Radyo Pilipinas.
5: Paliwanag mo sa tao na hindi totoo yan.
1: Dahil ang totoo, yung totoo ang dapat ninyong malaman.
6: Nagalit sa internet ang fake news.
7: Ang ginagawa ng fake news, tinatapon niyo yung tao.
8: What they are doing is creating panic.
1: We say no.
9: Yung pagkalat ng fake news. And some of it's dangerous.
10: Sana iwasan po natin pagsispread ng fake news.
1: At di magpapakalat ng disinformation at misinformation ang kasalukuyang administrasyon.
11: Stop telling us fake news because you're wrong.
1: Para sa totoo at mapagkakatiwala ang mga balita at impormasyon, Radyo Pilipinas.
12: Your institution in Philippine sports broadcast since 1986. Sports Radio 918 AM.
13: Headlines ngayon.
14: Philippine Standard Time, it's 10:02 a.m. Good morning and here is the news. Malacanang says the Philippine General Hospital is ready to accommodate patients as the National Kidney and Transplant Institute reaches full bed capacity amid a surge in leptospirosis cases. The Palace Press Officer Claire Castro said the health department was instructed to act swiftly to the growing demand for medical care, particularly for patients suffering from leptospirosis. Castro said PGH has offered to assist NKTI if it runs out of space for patients. Leptospirosis is a bacterial infection commonly transmitted to people through contact with water or soil contaminated with urine of infected animals. Latest DOH records showed there were 4,285 leptospirosis patients, with most of the cases recorded in National Capital Region, Cagayan Valley, and Central Luzon. In news overseas, Canada is due to announce its response to U.S. President Donald Trump's new tariff on select Canadian goods. The Canadian government key ministers would hold a press conference in the capital, Ottawa, to detail Canada's answer to the new levies. Trump said on Monday that he would double tariffs on Canadian autos starting next year to 50%. The U.S. is by far Canada's biggest trading partner, with Canadian exports to its neighbor representing 70%. Of its overall total. In sports news, Roger Federer returned to the U.S. Open on Tuesday for a memorable exhibition night. The 20-time major champion, who retired from professional tennis in 2022, was welcomed with a standing ovation at the Arthur Ashe Stadium. Federer played one set against former rival Andy Roddick, with the Swiss winning 6-3. Then Federer partnered with John McEnroe to defeat Andre Agassi and Roddick 7-5. It's a doubles match. Philippine Standard Time, it's 10:04 in the morning. Matilin natin sa Sports Radio para sa mga pinabagong balita tungkol sa Rahan Sports. Ito po si Mito Valles. Aris na magandang maga sa inyong lahat.
1: Good news! Ang inyong pinagkakatiwalaang Radyo Pilipinas, nasa TV na! Oo, nasa TV na! Ang Radyo Pilipinas 738 AM ay live nang mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa balitang totoo anytime, anywhere. Sa radyo, sa social media at TV. Radyo Pilipinas 738 AM.
15: This is a public service announcement.
16: Discipline is the key.
1: Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad, hindi basta mapaandar lang ang sasakyan.
16: Kilatisin ang sarili.
1: Ang kahandaan sa manibela, siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala.
16: Importante rin na ating laging isipin.
1: Init ng ulo ay huwag pairalin, bagkus kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin.
16: Isang mahalagang paalala
1: mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas Radyo Publiko.
17: This is a public service announcement.
18: Public service announcement
17: from PBS, Presidential Broadcast Service, at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
5: Paliwanag mo sa tao na hindi totoo yan.
1: Dahil ang totoo, yung totoo ang dapat ninyong malaman.
6: Nagalit sa internet ang fake news.
7: Ang ginagawa ng fake news, tinatapon niyo yung tao.
8: What they are doing is creating panic.
1: We say no.
9: Yung pagkalat ng fake news. And some of it's dangerous.
10: Sana iwasan po natin pagsispread ng fake news.
1: At di magpapakalat ng disinformation at misinformation ang kasalukuyang administrasyon.
11: Stop telling us fake news because you're wrong.
1: Para sa totoo at mapagkakatiwala ang mga balita at impormasyon, Radyo Pilipinas.
15: This is a public service announcement.
13: Sa nararanasan nating matinding init ng panahon, maging ligtas at iwasan ang heat exhaustion at heat stroke. Regular na uminom ng tubig. Magsuot ng light-colored, presko at maluluwag na damit. Siguruhing may sapat na bentilasyon ang inyong mga tahanan. Maligo para mapreskuhan ang katawan. Basahin na malamig na tubig ang balat kapag nagsimulang makaramdam ng pagkahilo o pag-init ng katawan. Kung maaari, huwag lumabas sa mga oras ng pinakamainit na sikat ng araw, partikular sa pagitan ng alas 11 ng umaga hanggang alas 3 ng hapon. Kung lalabas naman, ay magdala ng payong, pamaypay o mini fan, face towel at huwag kalimutan ang inuming tubig. Kapag nakaramdam ng pagkahapo, matinding pagkahilo, panghihina o may kakilalang nawalan ng malay dahil sa init ng panahon, agad na magtungo at humingi ng tulong sa pinakamalapit na health facility sa inyong lugar.
15: This is a public service announcement.
18: A public service announcement
15: from PBS, Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
19: Sa bawat ani may dahon, balat at mga hiblang nauuwi lang sa basura. Pero inutusan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang Department of Science and Technology na gamitin ang siyensya para gawing kabuhayan ang basurang agrikultural. Nagsaliksik ang DOST para maging sinulid ang mga hibla at maging telang maipagmamalaki ng mga Pilipino.
20: Ang utos sa pamamagitan ng paggamit ng mga dati-rati ay tinuturing na agricultural waste, palaguin ang industriya ng tela, yung telang Pinoy.
19: Last week, dumayo ang Pangulo sa Vintar, Ilocos Norte. Nasaksihan niya ang DOST training ng mga magsasaka sa pag-extract ng mga hibla.
21: Rice farmer, saka vegetable farmer po ako. Pero nung nagkaroon kami ng beneficio galing sa DOST po, ay nagiging bamboo fiber extractor.
22: Pati bamboo?
23: So,
19: Ininspeksyon din niya ang DOST Yarn Production Center kung saan ginagawang sinulit ang mga hibla. May dagdag kita ang mga magsasaka at mga hobby, pati mga may kapansanan na kakahabi.
23: Dati-rati sa bahay lang siya. Ngayon, kumikita na siya. At nakakapagbigay siya ng pera sa kanyang magulang.
24: Nung natutunan ko po yung paggawa.
25: Sino nagturo
24: siya? Nag-training po kami sa DOST.
25: Sa DOST rin.
19: Hindi lamang tela ang nakita ng Pangulo, kundi mga buhay na nabago at industriya ng telang muling naibangon.
26: Dati, kahit yung raw material, ini-import natin. Hindi naman dapat kayang-kaya naman natin gawin. Kaya maganda na itayo na natin itong mga processing center na ganito para dito na natin kinukuha lahat. Ito yung mga traditional namin na design. We're very happy na mabubuhay ulit ang industriyang ito.
19: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Mula basura, naging produkto. Mula siyensya, naging kabuhayan. Bit-bit ang mga bagong oportunidad sa mga Pilipino.
27: Balitang pampalakasan ba ang hanap mo? Mula agahan hanggang hapunan sa Sports Radio. Kami lang ang meron yan. Sa Sports Radio, mabubusog ka sigurado. Kaya huwag nang magpatumpik-tumpik pa. Tune in na sa Nag-iisa, Nauna at Walang Kagaya. Your institution in Philippine sports broadcast since 1986. Sports Radio 918 AM. Sa aming patuloy na pagsasahing papawid, asahan ang aming walang humpay na paglilingkod Lunes hanggang Linggo. Sa airwaves man or online, ilalapit sa inyo ang mga sports balita sa loob at labas ng bansa. Interview kay Idol, resulta ng paborito mong laro, paglilinaw sa mga issue at marami pang iba. Kahit ano, basta lahat ng sports cravings mo, sagot na namin. Dahil maparadyo man o social media, sa Sports Radio, kasali ka. Sports Radio 918 AM, where sports is great and up to date.
28: Philippine Standard Time, 10 minuto makalipas ang alas 10 ng umaga.
29: Ready position. Spikers Net. Mga latest sa malakasang tapatan ng mga paborito nyong volleyball teams. Spikers Net. Spikers Net. Kumpletong highlights mula sa intense at kabang-abang na mga laban. Ang latest balita sa mga manlalarong inyong inaabangan at iba pang usapang volleyball. Dito lang yan. Spikers Net. Spikers Net. With your hosts, Timothy Tapales and Dennis Hilanga. Tossing the ball sa Spikers Net. Spikers Net.
30: Spikers Net.
29: umatikabong paluan mula sa mga larong inaabangan. Spikers Net. Tampok ang mga sikat na players na inyong sinusundan. Kumanda sa siksik na volleyball action dito sa Spikers Net. Spikers Net.

0: Isang magandang araw sa inyong lahat ngayong Miyerkules po ng umaga, August 26, 2026. Oras na naman para sa isang oras na volleyball kwentuhan dito lang po sa Spikers Net. Ako po si Dennis Hilanga at ang ating partner Timothy Tapales. Samahan niyo po kami hanggang mamayang 11 a.m. para po sa mga pinakabagong updates natin sa larangan ng volleyball. Live po tayong napakikinggan sa 918 kHz sa inyong mga radyo at sa ating official Facebook live streaming sa ating Sports Radio live stream Facebook page po. Diyan nyo po mapapanood at mapakikinggan ang lahat po ng live ng ating himpilan. At pwede nyo rin po kaming i-follow sa ating magkakaibang social media accounts sa Facebook at Sports Radio 918 AM, sa Twitter naman Sports Radio 918, at ang ating official website din, no, radiofilipinas.ph/sportsradio918. mga kaibigan, Timmy, magandang umaga sa iyo. How are you?
1: Magandang umaga, Dennis. At talagang excited na excited tayo dahil 24 na araw na lamang ay magsisimula na ang nalalapit na Aichi Nagoya Games na gaganapin nga sa Japan. At Dennis, talagang nakakatuwa dahil syempre ito sa Asian Games na ito, magpapadala tayo ng Alas Men and Women, saka syempre beach volleyball squads dito sa nasabing competition. Kaya talagang we're really looking forward to it.
0: Ayan, Timmy, tama ka dyan. So wala na nga pong isang buwan, tatlong linggo na lang itong pinag-uusapan natin bago po ang pinakamalaking tournament sa kontinente ng Asia, no, the Asian Games, kung saan magsasama-sama nga ang mga powerhouses in volleyball, 'di ba? So Alas Women nasa Pool B, ito ay ano lang natin, team, i-refresh lang natin yung ating mga listeners kung sino-sino ba yung mga makakalaban ng ating national team. So ayan, Alas Women Pool B, no, kasama natin diyan ang 9-time champion at defending title holder na China. So mabigat agad ang hamon for Alas Women at ang Kazakhstan, no. So ito po ang unang laban or unang participation ng Alas Women after 8 years. The last time the team played in the Asiad was in 2018, no, at wala po tayong podium doon. Samantala ang Alas Pilipinas Men naman sa Group D, Timmy, kagaya sa Alas Women, makakaharap din natin dito yung reigning silver medalist na China, ang 2018 silver medalist South Korea, at 2018 bronze medalist Chinese Taipei. No, so ano to, Timmy, mabigat-bigat na pagsubok for Alas Men and Women, dahil hindi basta-basta yung mga makakalaban natin. At both pools or both divisions, ang Pilipinas po ay nasa pinakamababang ranking base po sa Asian and World rankings, no, Timmy?
1: Talagang it will be a tall order for our men's and women's national team dito. But ang naisip ko dito, Dennis, we have nothing to lose but more to prove dito sa nasabing competition nito, dahil syempre ito, minsan lang tayo, kasi alam mo naman, talagang mahigpit at mahirap makapasok sa continental dito sa Asian Games for the men's and women's volleyball. But now we have the opportunity, so we must make the most out of it by proving that we deserve this lot after, yes, yung mga sensational wins natin, for example sa men's world championship, at sa syempre sa women's sa
0: Nations Cup,
1: at sa syempre pagtaas ng pagtaas ng level of play natin sa kababaihan din, Dennis.
0: Ayan, so sa Alas Women po, syempre bago po ang magiging coach natin dito sa Asian Games, no, Asian Games debut for coach Taka Minowa. Alas Men naman si coach Angelino Fregoni pa rin. Tibay nito ni coach si tawag nila si Lolo
1: Angelo.
0: Oh, si Lolo Angelino.
1: Oh,
0: dahil supposedly dapat early this year tapos na siya after guiding the Philippine team dun sa World Championship last year na hinost po ng ating bansa. So ayan, so ngayon nagpapatuloy po ang training ng Alas Pilipinas Men and Women. So diyan sila sa sa Gameville sa Mandaluyong, tapos parang lilipat yata sila sa isa pang venue, no, for the continuation ng kanila pong training before heading to Japan para nga po dito sa Asian Games. Samantala, yung beach volleyball team naman natin, Alas Pilipinas, so dalawa po yan, kumpirmado sa women, si Cici Rondina and Bernadette Pons, as well as Kylem Progelia and Sofia Pagara, no? Si Sipons, sila po is nagte-training na, no? Yes, tuloy-tuloy din yung kanila pong nagiging pag-e-ensayo after that victory po nung SEA Games, tapos yung mga continental championships, no? And then ito yung bagong makakasama nila, Kylem at si Sofia naman. Before heading to China, Timmy, sila mismo ang nag-announce dito sa ating program last week nung nakapanayam natin sila na they will be competing first sa ABC Beach Volleyball Continental Championships sa Shanglu, China. September 2 to 6 po iyan. At ang mahalaga dito, Timmy, ito po ay direct qualification tungo sa 2028 Los Angeles Olympics. Pero madaling sabihin, pero napakahirap pong maitawid niyan dahil kailangan po nilang maging gold medalist dito sa Continental Beach Volleyball event na ito for them to advance or to qualify directly sa LA 2028
1: team. Tama ka dun, Dennis. Talagang it will be a tall order. Siyempre, ito Continental tilt sa beach volleyball. Kaya for sure, yung mga best of the best squads ng Japan, ng China, ng Chinese, ng Korea, Chinese
0: Pati
1: Taipei.
0: Australia. Meron dito eh. So, Australia, New Zealand. Mm-hmm. Kasi kasama na rin sa ABC. Parang sa FIBA yung Oceania, di ba? Asia, Oceania na. So dito sa ABC, ganun din eh.
1: Mm-hmm. So talagang mabigat to kasi Dennis, talagang lahat sila talagang susubukan makuha yung Olympic spot dito.
0: Nag-iisa lang yun, ha?
1: Nag-iisa lang yun. So imagine the tough road that our futures gold medalists na sila Progelia at si Pagara na maharap dito sa ABC Beach Volleyball Continental Championships.
0: That will be a big boost yung pagkapanalo nila sa Beach Pro Tour futures sa South Korea last week, 'di ba? But nonetheless, team, kahit matalo naman sila dito, 'di ba? We are not expecting too much naman for them dahil nga mabibigat yung kalaban dito, mga world championship campaigners, may mga Olympians din, 'di ba? Mahalaga dito, ito since makakalaban nila dito is mga taga-Asia din kasi nga ABC, 'di ba? They'll get the chance na makaharap din yung iba na possibly baka makatapat din nila, 'di ba, sa Asian Games, 'di ba? Kumbaga ano na 'yan eh, parang training ground na rin nila itong yung ABC Beach Volleyball Continental Championship for the Asian Games, 'di ba?
1: So
0: kumbaga parang ano 'yan eh, parang hitting two birds with one stone.
1: Ayun ang maganda din, Dennis, siyempre talaga it's a first time for them din sa Asian Games, kaya talagang maganda na meron silang experience dito na makukuha in this kind of tournament na high level kasi continental tilt to, hindi to basta-basta na competition.
0: Okay, ayan. So, ayan po ang mga updates natin about sa preparation ng ating mga national teams in volleyball for the Asian Games. It's 10:19 in the morning. Magbabalik po ang Spikers Net.
2: Paliwanag mo sa tao na hindi totoo yan.
3: Dahil ang totoo, yung totoo ang dapat ninyong malaman.
4: Nagkalat sa internet ang fake news
5: o mali at fake news. Tinatapon ninyong tao.
6: What they are doing is creating panic.
3: We say no.
7: Yung pagkalat ng fake news. And some of it's dangerous.
8: Sana iwasan po natin pagsispread ng fake news.
3: At di magpapakalat ng disinformation at misinformation ang kasalukuyang administrasyon.
9: Stop telling us fake news because you're wrong.
3: Para sa totoo at mapagkakatiwala ang mga balita at impormasyon, Radyo Pilipinas.
10: Oh, ayun na! Ayun ang paborito nating mga!
11: Eto ka na nga. Yung anak ni Aling Maria. Naku, maghapon, naka-computer. Total asa siguro ang kuryente nila. Naku, hindi pa nagtatanggal ang saksak pagkatapos yung batang. Ay naku, Mars, pag hindi talaga ginagamit, bunot sa saksakan. Kahit naka-standby, may konsumo pa rin yan. Maliit man yan per hour. Pero pag pinatagal mo, lalaki din electricity bill mo. Kaya small steps mga Mars. Pero pag pinagsama-sama mo, bawas bill mo.
12: Sports Radio 918 AM. Mula center line, front zone, hanggang baseline, lahat ng galawan sisipatin sa Spikers Net.
0: Nagbabalik ang Spikers Net Team. Ito, kinumpirma na pala ng PVL, especially ni Control Committee Chairman Sherwin Malonzo, na hindi na matutuloy ang Alas Pilipinas para sa darating na PVL Invitational set to start Monday, team. Malapit na to. Ah. Dahil, meron silang sinusunod na guidelines mula po sa FIBB regarding the national teams. Mm-hmm. Diba? So, in-invite naman daw. Sinabi ni Coach, Irwin, kapangalak si Coach. Chairman Sherwin Malonzo ng PBL na in-invite talaga ang Alas Pilipinas. So maraming na-excite team kasi build up din to ng Alas Pilipinas sana eh.
1: Oo,
0: for

0: aning na mga ano eh, na mga sponsors nito pong national team natin. So, ganun yung mangyayari, 'di ba? And specifically nakalagay dun sa FIBB 2026 regulation chapter 2.7.1.3 that the national team may only play against another national team. When a club team is involved, the team will be named the All-Star team of the country. Kunyari, All-Star team alas Pilipinas o alas All-Stars, di ba? During the whole competition, no? So, para wala na sigurong mga complications pati, minabuting hindi na ituloy. Kasi nga, parang ano pati, ang dami pang prosesong gagawin. Kumbaga parang, di ba, yung mga players natin, naka-pool sila sa team natin. So, alisin mo muna sila. And then, ipapangalan mo yung ano, ipapangalan mo yung
1: alas All-Stars.
0: Alas yun. All-Stars o di ba yung pangalan ng sponsor mo or what, di ba? So dahil na rin siguro time limited na sila o di ba restricted na yung time nila for preparation kasi hindi na lang din. Kumbaga nagsariling training na lang din tang nang patuloy itong alas sa women.
1: Tama ka doon Dennis, siyempre ang komplikado pa nun kung may matatanggal na player sa team tapos siyempre para lang makapag-compete. Kaya napakaganda na idiretso na lang yung pagprepara ng alas and then syempre yung PVL mag-go on na lang din sa kanilang invitational.
0: Ayan team. So despite that patuloy po no ang invitationals, the show must go on 31st of August ang katapusan po yan. Week long ho ito hanggang September 8 team sa Smart Araneta Coliseum. So apat na local teams which became the top 4 in the All Filipino Conference, no? So Creamline, PLDT, Farm Fresh, and
1: NextLed.
0: So dapat ano to team, Creamline, Signal, PLDT, and Farm Fresh, walang NextLed. So yung NextLed kasi pang lima eh dahil nga nag leave of absence yung Signal, umangat sila to 4. So naging 2 yung PLDT, 3 yung Farm Fresh, at 4 yung NextLed. Kaya po nausog yan. So yan po yung mga magtatapat-tapat. No. So, isa pang development dito team, yung mga players na nakapahiram sa Alas Pilipinas na nandoon sa apat na teams na yon, hindi pa rin sila makikitang maglalaro dito sa Invitationals team.
1: Yun, kaya para mag ano para syempre continuously preparation pa rin ito para for the Alas Pilipinas, which is good din
0: good,
1: naman.
0: Good yan, good yan.
1: Oo, good yan para syempre hindi ma-disrupt yung kanilang training at saka syempre para hindi rin ma-disrupt yung momentum ng mga koponan na sumali na kunyari yung mga yung mga koponan na sumali sa PVL on tour na yung lineup nila mismo na nandoon para syempre dire-diretso yung continuity ba kumbaga dito especially laban tayo sa dalawang teams na talaga malalakas.
0: Very exciting kasi after 2 years Timmy babalik ang EST Cola ng
1: Thailand.
0: So the last time it played in the PBL 2024, 'di ba?
1: Matagal-tagal.
0: 2024 yung last invitationals nila dito. So nagbabalik po sila with seeking vengeance, 'di ba? Makakasama nila dito, ito bagong salta naman sa PBL ang Ho Chi Minh City ng Vietnam. So dalawa lang po 'yan. So wala tayong ano nga yung sa Japan dati team, yung parang university 'yun, 'di ba?
1: Whale ba yun or dolphin something kasi yung university o tama
0: ba yan. So ito isang Thailand at isang taga Vietnam.
1: It will be a Southeast Asian rival.
0: Yes, tama ka dyan. So ngayon team, ang bagong format kasi 'di ba dati kapag meron tayong dalawang foreign guest teams sa invitationals ng PBL, matik 'yan. Sa semis agad sila. So, yung mga local teams maglalaban-laban sila for the remaining 2 spots. But ngayon, hindi na po ganoon ang mangyayari kasi all the teams will play sa elimination round. So, meaning yung Ho Chi Minh City tsaka yung EST ay parehas na pong magsisimula yung kanilang campaign sa eliminations pa lamang. So wala na itong automatic seeding sa semifinals which is maganda dahil zero-zero lahat magsisimula, 'di ba? From the scratch. So bahala na sila diyan. Pagandahan pa rin ang standings, the top 4 teams will make it to the next round with number 1 and 2, no? Sila po ang abante no, sa finals. No?
1: Oo, alam mo Dennis, nakakatoto si Labo-Labo na kumbaga talagang walang dapat hindi masyadong maging complacent lahat ng teams dito. And we're really looking forward sana may makapasok na Filipino and syempre foreign.
0: Malamang naman kasi malaki ng chance parang ano yan,

0: 60-40. And anyway, team, so Lunes na po yan mag-start ha, yung Invitational sa Big Dome, August 31. At last weekend naman, natapos na yung PVL on tour dyan po sa Victoria City, Negros Occidental. Mm-hmm. Tawid lang yung isang kembot lang yan mula Bacolod. At volleyball country po yung lugar na yan.
1: Negros
0: na
1: paraming, Island
0: region. Maraming mga magagaling na volleyball players ang nanggaling dyan. So, in that match, nakita natin yung first PVL game in 5 years ni Jaja Santiago wearing a creamline jersey. So, first time silang naging magkakampi ni Alisa Valdez in a PVL league, no? Mm-hmm. No? So, tinalo po ng creamline ang Galleries Tower High Risers sa score na
1: 25-21, 25-16, 25-21. Ayan po yung naging score dito. It was a dominant win dito nga for the Creamline Cool Smashers in the debut of Sachi Minoa. Kung saan ang nanguna for Creamline Cool Smashers ay wala iba kundi si Alisa Valdez with 10 points habang may 7 markers si Gemma Galanza, and then tatlong players yung naka 6 points, si Sachi Minoa herself, si Pangs Managa at saka si Tots Carlos. So spread yung ano yung scoring dito for Creamline, habang doon naman sa Galleries ang nanguna ay si Jean Assis.
0: Oo. Kaya ito, pakinggan natin yung very heartfelt interview with Jaja Santiago or Sachi Minoa and Alisa Valdez. Gayun din kay Coach Sherwin Meneses.
2: Jaja and Alisa, ayun, first time niyo ulit mag-team up. Sa'yo, Jaja, first game with Creamline sa PBN. Officially, ano lang pakiramdam?
3: Sobrang happy. Kaya sabi ko nga kanina, nakaka-overwhelm makalaro ulit dito sa Pilipinas. And of course, makasama ulit si Ate Lai sa loob ng court. We know na si Ate Lai is one of our leader talaga. And masarap lang maglaro sa loob ng court na walang iniisip kasi alam mo kasama ulit siya.
2: Alisa, sa'yo, anong pakiramdam? First time na hindi mo
4: meet again in this lifetime in the professional league, di ba?
5: So, malapit na kami mag-retire.
4: So, ang saya lang na napufulfill pa rin namin yung mga dreams namin together and being in the same team, being in Creamline. Parang, ang ganda kasi lagi merong may reminder kung bakit namin itong ginagawa and bakit kami andito. It's because of all that our teammates din na naging teammate namin and mga natutunan namin sa kanila. So, napakaganda reminder nito for me, most especially, to just keep going and andito lahat, everyone, to support each other.
2: Gano'n nga lang ka-happy na hindi mo na siya kakalabahin in this time? Kasi alam mo, nagkaroon siya ng kalaban.
4: Sa totoo lang, yun yung sinasabi namin kayo. Sabi, buti na lang teammate namin si Jaja. Buti na lang. At as in yung words namin kanina, buti na lang teammate namin si Jaja. Sa serve pala, sa block, sa palo. So, well, it's nice na makalaban din talaga si Jaja. Iba din yung natutulong niya sa amin, ng learning sa amin. Pero ibang-iba rin talaga sa Pepperdown yung teammate ko na naglilinan. Grabe yung growth ni Jaja. Hindi lang patangkad, talagang pati mentally, physically, emotionally, grabe yung growth niya as a player. So I'm just very, very happy to be with her again and learning all these things from her. So can't wait to learn much more from her.
2: Jack, for you, siyempre yung huli mo laro dito, wala pa tayong crowd. Pero yung sumalubo mo sa pagbabalik mo, grabe yung crowd. Ano lang yung feeling yun?
6: Sobrang, nakaka-proud na daming nanonood sa atin ngayon. Despite na anong oras na din, nandito sila, todo sumuanda. And yung effort talaga is there. Sobrang grateful namin na, alam mo yun, yung volleyball dito sa atin, sa Pilipinas, growing. And we're really happy na ganun yung suporta sa amin ng bawat isa. And sa loob kasi ng court, kung maririnig mo yung gantong cheer, madadala ka eh. Sila yung parang nagbibigay din sa'yo ng power, ng lakas talaga sa loob ng court. And lagi ko nga sinasabi, etong crowd na to, etong mga fans na to, sila rin yung dahilan kung bakit kami nandito. And we're really inspired by their effort na manood, pumunta dito. And sana rin na i-inspire din namin sila to our paglalaro.
7: Jaja. With this game, kumbaga wala na yung first game jitters. Ano lang yung masabi mo, yun, sa invitation na, laban na kagad.
6: Siyempre, iba pa rin yung, iba pa rin sa invitational kasi may makakalaman din kami na Vietnam, Thailand. Magandang preparation to yung on tour sa amin as a team kasi we still have a lot of adjustment na kailangang ayusin sa team. And we're not perfect. We need to polish a lot of things. And sa invitational, we're gonna do our very best. Yun lang, magiging tight yung schedule and hoping na maganda yung recovery ng bawat isa every day, every game.
2: Alay, isa para sa ina lang sa invitational, paano hinahandle natin yung high expectations lalo na kasama niyo si Jaja?
8: I think we handle it in such a way na we train harder, we train smarter, most especially now, and we really have to communicate kasi may bago rin kaming kasama and filling in also sa team na may sistema. So, we have to keep on communicating. So, yun lang. I think yun yung mga things na kailangan namin gawin and with that expectation, kailangan talaga namin maghanda para yung pressure din ma-feel namin and makakapag
6: ma-execute
8: natin ng maayos sa invitation.
7: Jaja, this will be 1 week non-stop tournament. How do you plan to make it worth it?
6: Oh, eh, parang nangyari na sa atin to nung ano, no? Nung first PBL. No? Natuloy-tuloy yung laro. It's just, siguro, ang mahalaga is paano talaga makaka-recover in the first game, second game, yung mga susunod. Kasi, yung skills nandiyan kasi yun eh, yung pagod, yung mahirap, hindi mo alam kung paano ka mag-record, paano mo susulitin yung oras mo kasi the next day may game ka. So, we're marami rin kami sa team and we're trying to palakasin yung bawat isa, yung connection ng bawat isa kasi sabi nga natin, ang volleyball hindi naman individual ano lang yan eh. Sama-sama kami, magtutulong-tulong kami and we're gonna do our very best talaga sa invitation.
9: Thank you so much. Sports Radio 918 AM.
10: Wala laro with Jaja Santiago. Ano lang
11: pa yun, syempre excited kami kasi syempre Jaja Santiago yan. Pero ang gusto namin din mangyari talaga, mas maganda yung maging chemistry ng game, lalo na parating yung invitational. Yun yung pinaka-importante kasi yung skills ng team nandiyan eh. Pero I think yung with Jaja, mas madali namin madali kami makakagalaw. Talagang kind lang yung mapagsabi.
10: Gano'n lang yung bagay na napalaro nyo na dito para bago mag-invitational?
11: Yes, kasama sa programa namin talaga palaroin siya dito para yung medyo yung adjustments pagpasok ng invitational, hindi na ganun ka, ano, yung chemistry, hindi na ganun kahirap hanapin. Ayun, syempre, yung performance si Jaja talagang nandyan talaga eh. So, inahanap na lang namin yung gel ng laro talaga. Yung tempo ng laro.
12: Coach, looking ahead nga sa invitational, yung mga mata sa inyo na nakatingin dahil sa addition ni Jaja, paano nyo lang i-address yung expectation tsaka yung pressure?
11: Yun nga. Ready kami. Lalo na ngayon, nasa amin si Jaja. Siyempre, hindi naman namin tinitake advantage sa lahat. Talaga pagkatrabuhan namin, yung creamline naman, talagang supporting kay Jaja. Si Jaja, support sa creamline. Ganun lang naman talaga yung target namin. So, kung maganda yung maging chemistry namin sa loob, mas madali siguro yung maging laro namin. Pero syempre, yun nga, lahat nakatingin sa amin. So, hindi, sabi ko sa team, ready tayo. Kasi with Jaja and Greenline, talagang titignan tayo dyan.
13: Good news para sa ating mga senior citizens na binibisyaryo ng DSWD Social Pension.
14: Finally, ay funded na po yung increase para doon sa ating senior citizens sa Welfare Act. Ito yung ating para sa mga indigent natin, yung mga social pensioners.
13: Ito ang ibinalita ni DSWD spokesperson Asek Romel Lopez kung saan 4 million indigent pensioners ang entitled dito.
14: From 500 pesos ngayong taon po, fiscal year, ay nag-increase na ito sa 1,000 pesos. So sila po yung makakatanggap nito. Semestral po ito, dalawang bigayan po ito sa loob ng isang taon. So makatatanggap po sila ng 6,000 piso sa unang SEM and then another 6,000 doon sa pangalawang SEM.
13: Para sa iba pang mga balita at impormasyon, manatiling nakatutok, tapat sa pag-uulat, Radyo Pilipinas.
15: Bagong Pilipinas, para sa bawat Pilipino.
16: Bagong Pilipinas is a master plan for genuine development that benefits of all our people. It is a call for transformation. The transformation of our ideal being Filipino and the transformation of our economy, of governance, of society.
15: Hindi puro salita, pamahalaan ay magsisilbing halimbawa.
16: Sa Bagong Pilipinas, ang pagbabago ay nagsisimula sa pamahalaan.
15: Pagsiservisyo sa publiko, tapat, mapagkakatiwalaan at dekalidad.
16: Huwag nating pahirapan ang taong bayan, bagkus suklian ang kanilang tiwala ng magalang na panunungkulang.
15: Sa nagkakaisang gobyerno at mamamayan, malinaw ang payapa at maunlad na bukas.
16: Sa Bagong Pilipinas, may pag-asa ang lahat. Ang pag-asa ng bayan ay nasa ating lahat.
15: Isang mensahe mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas.
17: Sports Radio 918 AM.
18: Volleyball VIP courtside seat ang ipapa-experience sa inyo ng Spikers Net. With Timothy Tapales and Dennis Hilanga.
17: Spikers Net.
0: Then 39 ng umaga, nagbabalik po ang Spikers Net team sa isa pang game nung PBL on Tour. Ito yung isa sa last games natin before heading to the Invitationals. Farm Fresh beating Capital One. Score.
1: Ang score dito sa naging laban ng Farm Fresh at ng Capital One Solar Spikers ay 20-25, 25-19, 22-25, 25-12, 15-10. So it is a five-setter match between the Farm Fresh Fox and Foxes in the Capital One Solar Spikers. Kung saan itong Farm Fresh, they were down one set dito kontra Capital One, but they regained the momentum again sa fourth set kung saan tinambakan nila doon yung Capital One, and then fifth set they proved to be the better team in this match kung saan ang nanguna nga for the Farm Fresh Foxes ay walang iba kundi si Trisha Tubo with 24 points habang si Cez Molina may 16 markers and then 14 points para kay Aragalang. Samantala sa Capital One naman, ang nanguna ay si Shai Adorador with 14 points, 13 points para kay Isa Jimenez, and then 11 points para kay Cherry Nunag.
0: Ayan, so pakinggan natin ang panayam kina Coach Koji Chuzurabara, Aragalang, Cez Molina, Pierre Abellana, and Maika La Rosa.
19: But today need a more practice because we have a game, invitation tournament next week. They need a more block, some catch, they need more practice. But I want to appreciate Capital One, excellent team. Thank you so much, Capital One team.
20: This is the
21: Well, isa lang naman din yung reminder ni Coach kanina sa amin bago kami mag-warm up. Gusto niya umuwi ng panalo, yung last game namin may panalo namin. Para, of course, syempre, matalaro kami ng invitational, mataas yung confidence namin. And of course, hindi naman mangyayari yun without my teammates' help. Nakita niyo naman namin talagang lahat ng contribute. Especially Ara, nakita niyo naman off the bench, talagang nagbigay siya ng maraming puntos sa amin and yung energy din.
20: Ara, yung off the bench, binigay mo yung kinakailangan ng team siguro. Outside na lang yung nakita mo na in-apply mo pagpasok para makuha itong panalo.
21: ready lang ako kahit anong, kahit kailan ako ipasok, kung kailangan ko mag-step up. Basta, pinag ka lang gagawin yung best ko para makakontribute ng positive sa team. Siyempre parang masaya kasi hindi siya madali laro. Pero somehow nabibigyan pa rin ako ng playing time. And ayun, for me din, parang malaking factor din siya na nagko-contribute sa confidence ko now. And ang dami ko rin natutunan sa role. Especially kung paano maging confident ulit. So, ayun.
20: Ay, gloves ko. Nalaroan yung venue. Gaano ka lang ka-inspired na maglaro ka sa
21: Korea? Ayun, sobrang excited ko maglaro kasi dyan yung family ko. Parang ano na rin to, mapakita ko rin kung ano yung pinaghihirapan ko dun sa Manila. And ayun, grateful ako na nakapaglaro dito sa Victorious.
20: Sino-sino yung mga nag-support sa'yo?
21: Buong family ko po, mama, papa, sisters, then mga tita, tita.
3: Harang. Sorry. Ano lang masabi mo sa suporta sa'yo specifically from Lanao pa, tas dito, grabe rin yung yawan.
21: Nga eh, nakakamiss kasi dating college, madalas kami maglaro dito, Unigames. So, nakakamiss yung ganyan na crowd talaga, kintis. Nakakatuwa, syempre, na maraming sumusuporta sa akin at sa team ng Farfresh. Very thankful ako.
3: No, sis, siguro, paano mo lang ini-embrace lagi yung role na kung ano mong i-duke sa'yo? Sinusure mo na magagampanan?
21: Well, siguro, yun lang talaga yung role natin as veteran dito sa team. Una talaga yung leadership. Hindi man ako captain, at least makakontribute ako sa pasa, sa any skill na kailangan ako ng team. And masaya ako na natapos namin yung conference na dalang pa.
20: Alright, yun nga yung parating na conference. Invitational nyo lang pag i-start ng season talaga. Ano lang yung mga yung magiging mindset nyo papasok?
21: Wala, laban ulit. Panibagong laban yun. At saka meron yung may international teams. So, mas, syempre mas iba yung magiging labanan. And, basta, bibigay lang kami yung best naman namin. At mag-work kami as a team. Ako siguro, ito yung isa sa magandang opportunity para sa team namin. Kasi, it's a test na naman ng teamwork namin, ng chemistry namin. So, masaya lang ako na may experience yun ng buong team namin na makalaro ng mga international players and hindi naman basta players, best of the best ng mga Asian countries.
20: Speaking of international players, kasama na pre-play si Janja. Ilang nakalaban na rin niya dati. Pagkapanan niya lang i-guide yung mga nakakabata niya ng teammates. Kasi syempre na-experience yun na rin siya makalaban.
21: Well, siguro kay Jaja naman. I think naman si Jaja, naglaro siya international, but then, ang mga teammates naman niya ngayon is local players. So, I think magmamatter din yun kung sasabay siya sa local na laro or international yung papakita ni Jaja. And lahat yun, ibigay namin kay coach kung paano kami mag-prepare. Siguro, importante mag-work lang kami as a team. Hindi naman kami mag-focus lang sa isang tao. Siyempre, anim pa rin sila nandoon. So, hindi naman pwedeng talaga sa kanya naman pag mag-focus na pabayaran namin. Diba? Mahalaga mag-work, yung i-work po namin, yung team namin.
3: Ikaw, special request ka ngayon ni coach. Ano lang siguro yung masabi mo na baga nare-reward din ni coach yung mga hard work?
21: Siyempre, gusto ko mag-thank you kay coach kasi magdalang siya magbigay talaga. Hindi siya yung type na direct na nagko-compliment. Nagbibigay siya ng reward. Kung nakikita niya, nag-hard work ka din talaga. So, for that, syempre, pinaghirapan ko din. Hindi ko din i-discredit sa sarili. And, ayun, thank you very much for the opportunity.
5: Secret, the best performance today. Always share a summer practice battle trial.
3: Maika, ayun, next win. Panibagong hamon na naman nga, bagong conference. Siguro, gano'ng kalaking bagay lang na nakapag-recharge ka dito with your family. Bago doon, 1 week of volleyball na naman.
21: Siyempre, thankful ako sa opportunity ngayon na yung last game namin dito na ganap. And siguro, magiging-ready pa kami sa susunod na liga kasi mas challenging siya since we're more international.
5: Yes, very happy. I want to game again Vietnam and Thailand. Yeah, because
2: coach, Trevor Now, Vietnam, Thailand, Trevor Top Class, in Asia area, and Asia area. Yes, so very lucky. Yes, I want to game more faster. Yeah, because we are challenger. Yeah, and the other one, Mike, this Babylon is home. Yes, she has a good performance. I came here a couple of times, 2005, I came here for a SEA game. Then, at that time, too many spectators, too many variables one. This also, today also, too many. So I appreciate the Babylon people. Thank you so much.
4: Thank you. Thank you. Thank you.
22: Sports Radio, 918 AM.
23: This is a public service announcement.
24: Discipline is the key.
25: Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad. Hindi basta mapaandar lang ang sasakyan.
24: Kilatisin ang sarili.
25: Ang kahandaan sa manibela. Siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala.
24: Importante rin na ating laging isipin.
25: Init ng ulo ay huwag pairalin. Bagkus, kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin.
24: Isang mahalagang paalala
25: mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
26: This is a public service announcement.
27: The public service announcement
26: from PBS, Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
28: Magandang araw, si Ding Dong Dantes po ito. Sakaling magkaroon ng landslide sa inyong lugar at kinakailangan yung lumikas, huwag munang babalik agad sa bahay nang walang go signal ng mga otoridad. Intayin ang abiso nila kung ligtas nang bumalik ng inyong bahay. I-report ka agad kung may nawawalang kamag-anak, kaibigan, or kakilala na baka na-trap dahil sa landslide. Kapag nakabalik na sa bahay, i-check ang mga pundasyon nito kung may sira o ligtas pa bang tirhan. I-report sa otoridad ang anumang nasirang cable ng kuryente o naputol na mga linya ng tubig para agad na ma-aksyonan. Kahit natapos na ang sakuna, kailangan pa rin tayo mag-iingat, ha? Hashtag panatag ang may alam.
29: Maging panatag Pilipinas.
22: Sports Radio, 918 AM.
0: Yes, nagbabalik po ang Spikers Net team. Ito sa V-League naman kasi pre-season games ho ito ng UAAP at NCAA before the new season ng volleyball, though next year pa naman yon. So as early as now, nagpe-prepare na po yung mga teams natin. At sa men's division naman, ang defending champion na CSB Blazers ay remain unbeaten after beating Arellano in 5 sets.
1: Oo.
0: 25-22, 22-25, 22-25, 15-11. Ayan. So 2-0 po ang Binil Blazers. Painggan natin si Coach Arnold Lanyog.
30: Coach, 9 sets.
31: Tapos 4 days pa kami nag-off nun from Saturday to Tuesday.
30: Pero coach, mga gantong bagay, paano nyo pa sila? Parang pinipare po?
31: Mindset talaga eh, mindset. Oh. Sometimes yung katawan, given naman na yan na malalakas yung katawan ng mga bata. But yung mindset, paano magre-response dun sa uncomfortable situation? Like yan, yung medyo hindi kami gano'ng nakabola, pero paano sila magre-response? Hindi reason yun. Ngayon, back-to-back kami. Pagod ka hapon sa Mapua, paano magre-response na medyo bumigat na yung katawan? Hindi reason yun para hindi mag-perform. So, small on the mindset lang.
30: Yung sabi rin in the fourth set, yun nga, pero yun nga, nakakuha pa rin ng...
31: Yun nga, 1916 yun, di ba? So, kapunta tayo sa 30 plus, breaks off the game. Coach!
32: Oh, sorry for interview. We'll catch up later.
31: So, kalma lang. Pag gano'n, Ebi, wala na tayong babalikan doon. Wala na tayong babalikan, tapos na yun. So, ilaban na lang to 1 point at a time, yung fifth set. which is yun from 8.5, 8.4, nagdumikit na naman. So tingin ko nakatulong yung ano, nakatulong yung grupo ng core ko na from last year hanggang dun sa NCAA na maraming ganung situations, lalo na sa marami kaming pipset nung hindi pala marami, most of the pipset na game namin sa NCAA nanalo. So nandun yung composure nila at yung kapit nila sa isa't isa.
30: Ako sure yun nga, kailangan mo mag, siguro mag-tinker na a bit, magkaw na adjustments mo second set.
31: Ah, para no last year, 'di ba? Oh.
30: Slow start ka na lang.
31: Ayun nga, slow start na para sa mga eh nga nag-adjust lang kami ng tao, nagpalit kami ng isang outside hitter, nagpalit kami, nag-ikot-ikot na lang. So, yun naman ako eh. Pagka hindi nag-click ngayon, adjust tayo. Palit tao, ikot tayo ng rotation. Pag hindi pa, gagawa ng paraan hanggang sa mag-adjust, hanggang sa mag-click yung adjustment na yun. So, hanggang di nag-click, eh adjust tayo. Eh, buti nung second set nag-click agad.
30: Yo, coach. Back-to-back games or back-to-back wins, yun nga, ano lang, siguro, makukuha nyo from this nga, na strong start, a good start for
31: you. Oh, siguro, oh, yeah, happy sa bata na given na nabigyan sila ng break nung papuntang Boracay. Ako nga talaga, nagkasakit ako nun eh. Sabi ko, enjoy nyo. Ako, nandito lang ako sa room, naka, 2 days, 3 days akong bagsak doon. So, kasi matagal naman tayo nagbuburakay na sila, mostly first time. But sabi ko, pagdating ng Wednesday or Thursday, back to work tayo, trabaho tayo. Gusto ko yung mindset nyo, yung thinking nyo, nakatutok tayo doon. So, buti naman nag-response yung mga bata. And, yun, I will give them a 1 to 2 days break siguro na active rest para lang makarecover muna doon sa lahat ng pagod na ano.
0: At iyan po si Coach Arnold Danyog ng CSB Blazers. Sa women's competition naman, nanatiling walang talo pa rin ang reigning champion na Adamson Lady Falcons, no, with a straight sets victory over the UE Lady Warriors, 25-18, 25-23, and 25-16. So here's Adamson coach JP Yude.
30: So far coach, ano ba yung nakikita mo maganda sa ginagalaw ng mga
6: girls? So far so good kasi halos naman lahat the girls are showing up, no, good game, but syempre, no, sa game sa 2 games namin dito sa ano, so nakikita ko naman na on how they improve a lot yung sa mga bata. So I'm very grateful sa Lord on how they respond properly, especially the second set kanina, yeah, on how we came through sa ganong sitwasyon. I always reminded naman na always respond, okay, in good tension and bad tension, so respond properly kasi it's not about the skills, it's all about the attitude on how we respond every time. So,
30: ano yung sa team mo yun? Kaya malaki na good start to you in the second set.
6: Yeah. Siguro, number one thing, no, yung mga unforced error namin, and then nahirapan kami magbasa sa block kasi almost na lumulusot sa blocking. So, siguro, yun pa yung kailangan yung workout namin sa training. No, on how read and always react. So, siyempre, we read sa block and we read always sa defense. So, yun siguro yung naging problema. And then, kasi because after ng second set, naka-11 errors kami. So, dun kami na nahirapan.
30: Coach, pwede na tayo mo na ano, gano'ng kakayo niya ka new look sila with new players, and yun nga, some of them are,
6: yeah, mga players ko sa
30: high school. How happy are you to be able to smoke part sila nung Mr. James and UE sa gano'ng ka lang ka-happy na, so, yun nga, they're thriving.
6: Yeah, so I'm very happy sila na they're, no, sa UE sila, and then, kasi inano ko naman sila eh, kung gusto nilang ano, sabay-sabay nila sila pumunta ko sa isang school. So, I'm very happy na nandun sila lahat. And then, ngayon, lahat sila na-line up doon. So, I'm very grateful and happy and grateful sa Lord na nag-improve sila and then how they improve. No, so, siguro, ano lang talaga, a perfect timing. Every time, perfect timing kung saan man sila nilagay ni Lord. So, I'm very happy na kalaban namin sila. Napahirapan kami nila, so syempre we learn from it and then we respond lang talaga, and then sa game, sa training, and I'm very happy for them na nakapaglaro sila ng maayos.
0: Ayan, so that was Coach JP Uden ng Adamson Lady Falcons. So matagal-tagal pa itong V-League. So nag-start to 2 weeks ago pero yan nga hanggang September sa 27 yung nakikita nating schedule dito for the eliminations, no. So ayan po, magandang bagay ito dahil at least kahit na basketball season muna ngayon, no, papalapit na yung UAAP NCAA basketball tournaments, eh yung mga volleyball players natin continuous yung kanila pong nagiging ensayo for the second semester na volleyball naman. Ayan, so yan po ang ating naging edisyon ng Spikers Net for today. Ayan, so Timmy, maraming salamat sa iyo at sa ating mga kasama din sa Master Control Team.
1: Siyempre, pinapasalamatan yung mga nasa mesa ng Master Control, si Tita Nidere, si Soriano sa console, sa Warcast, si Zane Bermeda, at siyempre, andyan din sila ating intern si AV Conde, at saka siyempre, binabati ko lang aking mga magulang, si Mama Arnie Tapales, si Papa Bobby Tapales, hello, hello sa inyo, at saka siyempre sa aking girlfriend na nanonood niyan, si Aika, hi, say I love you.
0: Ayan, so maraming salamat po sa inyong lahat. Magkita-kita po tayo next Wednesday dito lang po sa Spikers Net. Ako po si Dennis Silanga and Timothy Tapales. Tutok lang po kayo para sa Radyo Pilipinas News Nationwide. Hukap po dito sa ating himpilan.
7: Good news! Ang inyong pinagkakatiwalaang Radyo Pilipinas, nasa TV na! Oo, nasa TV na! Ang Radyo Pilipinas 738 AM ay live nang mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa balitang totoo anytime, anywhere. Sa radyo, sa social media at TV. Radyo Pilipinas 738 AM.
8: Balitang pampalakasan ba ang hanap mo? Mula agahan hanggang hapunan sa Sports Radio. Kami lang ang meron yan. Sa Sports Radio, mabubusog ka sigurado. Kaya huwag nang magpatumpik-tumpik pa. Tune in na sa nag-iisa, nauna at walang kagaya. Your institution in Philippine sports broadcast since 1986. Sports Radio 918 AM. Sa aming patuloy na pagsasahing papawid, asahan ang aming walang humpay na paglilingkod Lunes hanggang Linggo. Sa airwaves man or online, ilalapit sa inyo ang mga sports balita sa loob at labas ng bansa. Interview kay Idol, resulta ng paborito mong laro, paglilinaw sa mga issue at marami pang iba. Kahit ano, basta lahat ng sports cravings mo, sagot na namin. Dahil maparadyo man o social media, sa Sports Radio, kasali ka. Sports Radio 918 AM, where sports is great and up to date.
9: Housing project, aninsunod pa rin sa utos ng Pangulo.
10: Yung mga kulang na bahay ay gagawa natin ng paraan upang lahat ng nangangailangan ng mga ng pabahay ay gagawin natin.
9: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Kasama na rito ang kisente at sariling tirahan na hindi lang pangarap, kundi tahanang nabubuksan para sa bawat Pilipino.
11: Ito ang Presidential Broadcast Service.
12: Radyo Pilipinas.
13: Radyo Publiko.
11: Nang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na guugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Mega Manila, 738.
12: Radyo Pilipinas.
13: Radyo Publiko.
14: In standard time, dalawang minuto makalipas ang alas 11 ng umaga.
15: Mula sa headquarters ng Presidential Broadcast Service, ito ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
16: Magandang araw po Pilipinas, narito ang ulo ng ating mga pangunahing balita. Pangulong Ferdinand Marcos Jr. mas pinalakas ang pagtutulungan ng mga pampubliko at pribadong ospital para sa mas abot-kayang serbisyong pangkalusugan sa mga Pilipino.
17: Headlines.
16: Suporta sa middle class, pag-ibayuhin sa nalalabing termino ng administrasyon ayon kay Executive Secretary Ralph Recto. Halos 7 milyong Pilipinong naiaho na sa kahirapan, pangangalagaan para hindi na bumalik sa poverty level.
17: Headlines.
16: Pandaigdigang financial institutions nagbigay ng mataas na investment grade rating sa Pilipinas.
2: Headlines.
16: Malacañang bukas sa panukalang social media ban dahil sa masamang epekto nito lalo na sa mga kabataan.
2: Headlines.
16: Pangulong Marcos Jr. magpapatayo ng 500 dam at dike sa Central Luzon. National Irrigation Administration magtatayo rin ng impounding dam sa rehiyon.
2: Headlines.
16: Halos 300 Pinoy seafarers na naipit sa kaguluhan sa Black Sea, ligtas na nakauwi sa Pilipinas ayon sa Department of Migrant Workers.
2: Headlines.
16: At Malacañang, kumpiyansang malakas ang ebidensya laban kay Vice President Sara Duterte sa maling paggamit ng confidential funds. VP Sara may pananagutan sa bawat hakbang ng paggamit ng confidential funds.
3: Mga balitang mainit at pinag-uusapan ngayon sa buong bansa.
4: Sa buong bansa.
3: Radyo Pilipinas
4: News. News Nationwide.
16: 4 minuto makalipas ang alas 11 na umaga ngayong Miyerkules, August 26, 2026. Ito po ang ating Radyo Pilipinas News Nationwide. Ako po si John Magol, live na papakinggan sa Capital 104.3, ganun din sa Sports Radio 918 at sa Radyo Magazine. Sa detalye ng ating mga balita, suporta sa middle class, pag-iibayuhin ng administrasyon sa nalalabing higit isang taon na lang dito sa termino. Ayon kay Executive Secretary Ralph Recto, 6.5 milyong mga Pilipino na naialis na sa kahirapan, pangangalagaang hindi na bumalik pa sa poverty level. Ang detalye hatid ni Alvin Baltazar.
3: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
5: Tiniyak ng Marcos Administration na kasama sa focus ng pamahalaan na magawa sa nalalabing higit isang taon na lang nito sa termino na maibigay ang kailangan suporta sa middle class. Ayon kay Executive Secretary Ralph Recto, gagawin nila ito kasabay ng pagsisikap na hindi na muling bumalik pa sa kahirapan ang mga nakaahon na at dadami ang makakaahon pa. Gagawin niya ito ng gobyerno, sabi ni Recto, sa pamamagitan ng mga programang magpapabilis sa high-impact infrastructure projects, nalilikha ng trabaho, magpapalakas sa lokal na ekonomiya, makapagpapabawas sa logistics cost at ihikayat ng mas marami pang investment. Binigyan din ni Recto na hindi magpapahinga ang pamahalaan sa gitna ng miting makamit ang target para sa mga Pilipinong nasa middle class at hindi na bumalik pa ang may 6.5 na milyong mga kababayan nating naialis na sa kahirapan. Bumagsak ng malaki ang antas ng kahirapan mula 15.5% noong 2023 sa 9.7% noong 2025 na nagbawas sa bilang ng mga mahihirap na Pilipino mula 17.5 million na naging 11 million, tatlong taon na mas maaga sa target nitong maibaba sa single digit ang poverty rate pagsapit ng 2028. Mula sa Palasyo ng Malacañang para sa Bagong Pilipinas, Alvin Baltazar, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
3: Radyo Pilipinas,
4: Radyo Pilipinas,
3: News Nationwide.
16: Mas pinalakas na no co-payment policy na ang mararamdaman ng mga Pilipino kasunod ng sinaksihang paglagda ng kasunduan ng PhilHealth at St. Luke's Medical Center Global City, kaugnay pa rin ng pagpapatupad ng universal healthcare ng pamahalaan. Sa ilalim kasi ng no co-payment policy, hindi na kailangang magbayad ng karagdagang singil ang mga kwalipikadong miyembro ng PhilHealth na nakakonfine sa basic o ward rooms ng mga pribadong ospital para sa mga serbisyong medikal na saklaw ng PhilHealth. Sa tulong nito, maiibsa na ang pag-aalala ng mga pasyente sa kanilang pagpapagamot at pangambang agad na mauubos ang kanilang ipon sa isang emergency lamang. Ayon kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr., palalakasin din ito ang pampubliko at pribadong sektor tungo sa mas magandang serbisyo sa mga Pilipino.
18: By joining this effort, St. Luke's also sends an important message that quality care in leading private hospitals can be made more accessible to qualified PhilHealth members and that both government and the private sector have a role in making universal healthcare work. For a patient, this can mean less time worrying about whether treatment is within reach, more time focusing on getting better. For a family, it can mean relief from the fear that one medical emergency can consume their savings or force them to choose between treatment and other basic needs.
16: Ang pahayag ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr.
3: Radyo Pilipinas.
4: Radyo Pilipinas
3: News Nationwide.
16: Agad na umaksyon at nagpadala na ang Philippine Red Cross ng 17 medical at support personnel sa San Lazaro Hospital para dagdagan ang tauhan nito kasunod ng pagdami ng kaso ng leptospirosis. Kabilang sa mga ipinadalang tauhan ng 6 na nurse anim na student nurse, tatlong administrative support volunteer at dalawang staff mula sa Medical Corps Volunteers Nursing Team. Tutulong sila sa mga kawanin ng ospital sa pagmonitor ng vital signs ng mga pasyente, pagtala ng intake at output, at pagsasagawa ng mga kinakailangang laboratory test. Ayon kay PRC Chair Richard Gordon, nakahanda ang organisasyon na magdagdag ng manpower sa mga ospital na nakakaranas ng biglaang pagtaas ng bilang ng mga pasyente. Sinabi naman ni PRC Secretary General Gwen Pang na bahagi ang deployment sa tungkulin ng organisasyon na suportahan ang healthcare system ng bansa sa panahon ng mga emergency at pagtaas ng pangangailangan sa serbisyong medikal. Patuloy na imomonitor ng PRC ang sitwasyon at makikipag-ugnayan sa San Lazaro Hospital sakaling kailangan pa ng karagdagang suporta habang nagpapatuloy ang pagdami ng mga pasyenteng may leptospirosis.
19: Radyo Pilipinas,
20: Radyo Pilipinas
19: News Nationwide.
16: Handa ang Department of Health na tumugon sa posibleng pagtaas ng dengue cases kasunod ng mga pag-ulan. Ayon kay DOH Secretary Edwin Mercado, naka-standby na ang mga supply, particular sa blood banks at laboratory testing. Batay sa pinakahuling datos, mahigit 111,000 ang naitalang dengue cases ngayong taon, mas mababa ng 27% sa kaparehong panahon noong 2025. Una nang sinabi ng World Health Organization na mas mataas ang panganib na dala ng sakit sa taong dati nang nagka-dengue.
19: Radyo Pilipinas,
20: Radyo Pilipinas
19: News Nationwide.
16: Muling binuksan ni na Pangulong Ferdinand Marcos Jr. at First Lady Liza Araneta Marcos ang Coconut Place o Coconut Palace matapos ang anim na buwang restoration nito. Ang Coconut Palace na matatagpuan sa Pasay City ay magsisilbing isa sa official venues para sa 49th ASEAN Leaders Summit sa Nobyembre. Nasa 200 million pesos ang nagastos sa massive restoration ng Coconut Palace na dating kilala bilang Tahanang Pilipino. Target naman ng Government Service Insurance System o GSIS ang may-ari ng property na buksan sa publiko ang Coconut Palace sa susunod na taon.
19: Radyo Pilipinas,
20: Radyo Pilipinas
19: News Nationwide.
16: Sa iba nating balita, plano ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na magpatayo ng 5 dam sa Nueva Ecija at 100-kilometer dike na aabot sa Pilar Bataan. Ayon kay Palace Press Officer Attorney Claire Castro, tinitingnan ng gobyerno ang agaran, medium-term at long-term measures na mabawasan at mapigilan ang paulit-ulit na pagbaha sa Central Luzon. Kabilang sa mga agarang hakbang ang pagsasaayos sa mga nasirang infrastruktura, gayon din ang declogging, desilting at dredging operations. Nakabantay naman ng gobyerno sa mga hakbang para matiyak na gumagana ng maayos ang mga ito.
19: Radyo Pilipinas,
20: Radyo Pilipinas
19: News Nationwide.
16: Doble kayod na ang buong lalawigan ng Pampanga para maisakatuparan na ang mga short-term flood mitigation programs na una na rin sinuportahan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa panayam ng Bangon Bayang Mahal kay Pampanga Governor Lilia Pineda. Sinabi nitong lubos ang kanilang pasasalamat kay Pangulong Marcos Jr. dahil iniutos na nito ang pagpapabilis ng konstruksyon ng upstream dams para mapigil ng masalo ng Pampanga ang tubig-ulan mula sa Nueva Ecija at Sierra Madre. Ayon kay Pineda, ang upstream dams na kasi ang nakikita nilang agarang solusyon para hindi na malubog sa baha ang Pampanga. May mga paraan na ring ikinakasa ang provincial government ng Pampanga para sa surface water source para magamit din ang tubig na may ipon bilang patubig sa mga irigasyon na makakatulong naman sa mga magsasaka at iba pang agri-stakeholders. Posible aniyang abutin ng 1 to 2 taon bago matapos ang nasabing upstream dams.
21: Ang kailangan lang talaga, ang galawin mo yung upstream talaga, tapos pababa. Tapos meron kaming dam dito, Dadong Dam, iaano namin, ilalawakan namin kasi nairumpa silang space na pipietal. Nakakatulong, tama ang sabi ng Pangulo, na kailangan ng mga surface water. So kami, gagawa kami ng surface water para sa kailangan ng Pampanga dahil talagang bumababa na yung ground level dahil lahat ng mga water districts sa baba, sa ilalim na lupa kumukuha ng water. And dami na namin mga industry. So ito, sinabi ng Pangulo na kailangan lakihan, gawin ng dam, yung dam na nandito sa amin sa bayan ng Arayat. So yun din, malaking solusyon doon, makakapigil ng pagbaba ng downstream ng Manila Bay.
16: Yan po ang pahayag ni Pampanga Governor Lilia Pineda.
19: Radyo Pilipinas.
20: Radyo Pilipinas.
19: News Nationwide.
16: Pinag-aaralan naman ng National Irrigation Administration o NIA ang pagtatayo ng mga impounding dam at iba pang water management projects para makatulong sa pagbawas ng pagbaha sa Pampanga at iba pang bahagi ng gitnang Luzon. Ayon kay NIA Administrator Engineer Eduardo Guillen, tinutukoy na ng pamahalaan ang mga posibleng lokasyon para sa mga impounding dam. Naglalaan din umano ang pamahalaan ng pondo para maisakatuparan ang mga naturang proyekto. Layunin ng mga ito na mapabuti ang pamamahala at pag-iimbak ng tubig, lalo na sa mga lugar na madalas makaranas ng pagbaha. Sabi pa ni Guillen, patuloy ang koordinasyon ng NIA, DENR, DPWH at iba pang ahensya sa pagpaplano at pagpapatupad ng mga water management program. Inaasahang makakatulong ang mga proyekto sa pagtugon sa problema ng pagbaha sa Pampanga at iba pang lugar sa gitnang Luzon.
19: Radyo Pilipinas.
20: Radyo Pilipinas.
19: News Nationwide.
16: Nakatutok na ang provincial government ng Pampanga sa lawak ng pinsala ng mga nagdaang bagyo at matinding habagat na nagdulot ng pagbaha sa buong probinsya, partikular sa sektor ng agrikultura. Sa panayam ng Bangon Bayang Mahal kay Pampanga Governor Lilia Pineda, kinumpirma nitong naglaan na mismo si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ng tulong sa mga magsasaka at mangingisdang napinsala ng masamang panahon. Ang mga magsasaka na nalubog ang mga pananim sa baha ay may ilalaan ng panimulang pondo para sila ay makapagtanim muli. Isinasaayos na rin aniya ng provincial government ang ilalaan itong tulong para sa mga apektadong miyembro ng agri-sector sa probinsya ng Pampanga.
21: Si Presidente rin nagbigay din ng support ng financial assistance sa mga lumubog na palayan natin. Pini-prepare na at tutulungan natin lahat yung mga magsasaka natin na nagtanim na hindi nakahani. Ang importante dito, kahit na papano, yung mga in-inputs nila, pababayaran, pabibigyan natin ng support. So pag gumanda na yung panahon, pero na sila na naman pang gastos.
16: Ang pahayag ni Pampanga Governor Lilia Pineda.
19: Radyo Pilipinas.
20: Radyo Pilipinas.
19: News Nationwide.
16: Malaking ginhawa para sa mga pamilyang nawalan ng kita dahil sa kalamidad, ang pansamantalang trabaho at kita na naibibigay sa ilalim ng tulong panghanap buhay sa ating Disadvantaged Displaced Workers o TUPAD program ng Department of Labor and Employment. Ayon po yan kay Dagupan City Mayor Belen Fernandez. Sinabi ni Fernandez na partikular na malaking bagay ang programa para sa mga manggagawang ilang araw o linggo nang hindi makapagtrabaho dahil sa pagbaha at iba pang epekto ng kalamidad. Ayon sa alkalde, kapag tuluyang nawawala ng kita ang isang pamilya, ay pagkain para sa mga anak ang isa sa pinakamabigat na problema. Kaya malaking tulong aniya ang 5,000 piso na maaaring matanggap ng benepisyaryo sa ilalim ng programa. Binigyang diin din ni Mayor Fernandez na hindi lamang simpleng ayuda ang TUPAD dahil nabibigyan ang mga apektadong manggagawa ng pagkakataong kumita sa pamamagitan ng marangal na trabaho habang nakakatulong sa mga gawain para sa pagbangon ng kanilang komunidad.
1: Itong lately, meron kami 575 na na-interview ng DOLE na ma-assign sa different tasks dito sa ating syudad. So yung TUPAD, ano ang tingin mo sa isang may ng buhay? Imagine, wala kang trabaho for past 2 days, 1 week, 2 weeks. Biglang bibigyan ka ng trabaho ng gobyerno, makatanggap ka ng 5,000. Para sa isang may ng buhay, malaki na yan. Siguro sa atin, then may mga sweldo tayo, okay na. Sa kanila, yung 5,000 na yung steps na nila, marami na silang nabibili pagkain po ng gobyerno.
16: Ang pahayag ni Dagupan City Mayor Belen Fernandez.
19: Radyo Pilipinas.
20: Radyo Pilipinas.
19: News Nationwide.
16: Samantala, binigyang diin ni Department of Labor and Employment o DOLE Bureau of Workers with Special Concerns Director Leilani Reynoso ang mahalagang papel ng tulong panghanap buhay sa ating disadvantaged displaced workers o TUPAD sa pagtugon sa pangangailangan ng mga naapektuhan ng mga kalamidad sa bansa. Aniya, ang TUPAD ay isang emergency employment program para mabigyan ng agarang tulong ang mga mamamayang lubhang naapektuhan ng kalamidad. Ayon kay Director Reynoso, unang-una itong ipinatupad noong tumama sa ating bansa ang Bagyong Ondoy noong taong 2009. Mula aniya noon, ginawa na nilang regular na programa ng DOLE ang TUPAD para sa pagbibigay ng pansamantalang hanap buhay, hindi lang para sa mga naaapektuhan ng mga sakuna, kundi pati na rin sa mga marginalized, vulnerable at displaced workers.
6: Mula po noon, naging programa na po ito ng Department of Labor and Employment para mag-provide ng temporary short wage employment sa mga apektado po ng kalamitan. And then, from then, naging ano na po siya, tuloy-tuloy na po siya kasi may mga convergence na rin pong nangyayari. Ganun na po nangyari, mga convergence, pagtutulungan, para makapag-provide po sa mga marginalized, vulnerable, at displaced workers po. Yun po yung tulong panghanap buhay po natin para sa disadvantaged workers.
16: Kaugnay niyan, ibinahagi rin ni Director Reynoso na maaring maging tupad beneficiary ang sinumang Pilipino na 18 years old at pataas. Aniya, bukas din ang oportunidad na ito para sa mga senior citizen basta may patunay na fit to work ang mga ito. Sa pinakahuling tala, aniya, nasa 13,700 na o na mga benepisyaryo na ang na-profile para sa tupad program na naatasang maglinis ng mga apektadong lugar para sa brigada, eskwela at sa pinakahuling mga tumamang kalamidad gaya ng habagat at bagyo sa ating bansa. Dagdag pa ng direktor, katuwang nila ang Public Employment Service Office o PESO officers sa mga lokal na pamahalaan sa bansa sa pagpapatupad ng tupad. Aniya, pwedeng sa PESO lumapit ang mga mamamayan na gustong magpalista at makasama sa tupad program ng pamahalaan.
6: Meron po kami mga Public Employment Service Office, mga PESO managers o PESO officers po doon. Pwede po doon lumalapit na dalasan yung mga nais maging tupad beneficiaries. So, magpapalista lang po, ilista po. Kung pasok po sila doon sa kwalifikasyon binanggit ko kanina na marginalized, vulnerable, or displaced workers. Tapos, pag nagpalista po doon, meron pong profile kasi na pinipil upan and then dine-verify at dine-validate po namin ulit ito ng DOLE, ng Department of Labor and Employment, katulang po ang aming mga tupad na coordinators.
16: Si DOLE Bureau of Workers with Special Concerns Director Leilani Reynoso.
0: Radyo Pilipinas.
7: Radyo Pilipinas.
0: News Nationwide.
16: Iba't ibang serbisyo para sa transport sector inilarga sa Transpo Caravan ng Social Security System o SSS. Ang report atin sa atin ni Mary Ann Bastasa.
0: Radyo Pilipinas.
7: Radyo Pilipinas.
0: Report.
22: Lumarga na ngayong Miyerkules, August 26, ang simultaneous Transpo Caravan ng Social Security System o SSS sa Metro Manila para mas pailapit ang mga serbisyo nito sa transport sector at pati na sa commuting public. Sinimulan ito kanina alas 9 ng umaga at ongoing sa 45 SSS participating branches at venues sa buong National Capital Region. Kabilang sa mga serbisyong maaaring ma-access rito, ang SS number issuance, membership registration, household employer registration, member data updating, contribution at payment assistance at pati na loan applications. Maaaring makuha ng impormasyon ang mga miyembro tungkol sa mga programa at bagong polisiya ng SSS. Hinikayat naman ng ahensya mga miyembro at mga manggagawa sa transport sector na samantalahin ang serbisyo para sa mas madaling pag-aasikaso ng kanilang mga SSS concern. Mula sa SSS para sa Bagong Pilipinas, Mary Ann Bastasa, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
0: Radyo Pilipinas.
7: Radyo Pilipinas.
0: News Nationwide.
16: Oras natin Pilipinas, alas 11:20 ng umaga. Sumasailalim sa lifestyle check ng Ombudsman ang mahigit 100 opisyal ng mga income-generating government agencies kabilang ang Land Transportation Office at Bureau of Customs. Ayon kay Ombudsman Jesus Crispin Rimulya, asahang mas marami pang opisyal ang sasalang sa lifestyle check. Magugunitang noong nakarang taon ay ipinagutos ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang lifestyle check sa lahat ng government officials simula sa DPWH bilang bahagi ng imbestigasyon sa mga flood control project. Itinigil noon ang lifestyle check dahil sinabi ni dating Ombudsman Samuel Martires na walang malinaw na sukatan kung ano ang maituturing na simpleng pamumuhay.
0: Radyo Pilipinas.
7: Radyo Pilipinas.
0: News Nationwide.
16: Tiniyak mismo ni Ombudsman Jesus Crispin Rimulya na marami silang mga testigo na hindi magre-recant o babawi ng kanilang mga naging testimonya. Ito po naging pahayag ni Ombudsman Rimulya kaugnay sa pagre-recant pa ng ilang ex-bodyguard kabilang na si retired Marine Orly Gutesa. Ayon kay Rimulya, marami pang mga ebidensya silang ilalabas, gayon din ay posible pang madagdagan ang kanilang mga testigo. Hindi naman nababahala ang Ombudsman sa ginagawang recantation ng ilang ex-bodyguard at ni Gutesa dahil kumpiyansa ang tanggapan nila na malalakas ang hawak nilang ebidensya at totoo ang testimonya ng mga hawak nilang testigo. Nauna na rin nagpahayag ng kumpiyansa ang kampo ni dating House Speaker Martin Romualdez na mapapatunayang walang kinalaman ang kongresista sa mga inaakusang eskandalo.
23: Marami kami hindi magre-recant, sigurado ako. Marami pa kaming, marami kami ibang testigo eh, di lang naman yun eh. It's the case that rise and fall with those guards or the people who brought the money. We have other evidence pa. But we can prove that pa rin. They just trying to make their publicity to make people doubt if we have strong case. We have a strong case. It doesn't rise and fall with those testimonies.
16: Si Ombudsman Jesus Crispin Remulla.
8: Radyo Pilipinas.
9: Radyo Pilipinas.
8: News nationwide.
16: Department of Public Works and Highways o DPWH hinigpitan ang geotagging sa mga proyekto matapos ang flood control scandal. Mula sa kamera, narito ang ulat ni Kathleen Forbes.
8: Radyo Pilipinas.
9: Radyo Pilipinas.
8: Report.
10: Mas hinigpitan ang DPWH ang mga requirements sa pagpaplano ng mga infrastructure project. Bilang bahagi ng mga reporma ipinatupad matapos ang kontrobersiya sa flood control projects. Sa budget briefing, sinabi ni DPWH Secretary Vince Dizo na lahat ng proyektong isasama sa National Expenditure Program ay kailangan may approved program of work at kompletong supporting mandatory requirements. Kabilang na dito ang validated na geotag photos na dapat kunan mismo.

0: Dahil mga auditor na hanapin ang proyekto kaya't hindi rin matukoy kung talaga nga bang ghost project ito. Para sa Bago Pilipinas, Katin Forbes, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
2: Sinisilip na ng Ombudsman ang Davao City bilang posibleng epicenter ng umano'y ecosystem ng korupsyon sa flood control projects. Lalo at malaking pondo ang ibinuhos dito noong nakaraang administrasyon. Ayon kay Ombudsman Jesus Crispin Remulla, mahirap pasukin at kumuha ng impormasyon sa naturang network dahil marami ang ayaw magsalita. Pero patuloy aniyang nangangalap ng ebidensya ang kanyang ahensya. Sinabi pa ni Remulla na tinitingnan din nila ang mga taong sangkot sa flood control projects noong nakaraang administrasyon para matukoy ang pattern kung saan nagsimula ang umano'y anomalya. Gayunpaman, nilinaw niya na hindi pa dapat agad ituring na konklusyon ang Davao City bilang sentro ng korupsyon dahil kailangan pa nilang makakuha ng sapat na ebidensya sa ground.
3: Marami hong taong hindi nagsasalita pero hindi ho kami tumitigil. Davao po yung ecosystem na aming tinutukoy at napaka, kasi doon ho maraming pondo na pumasok daw sa flood control. Yan po yung aming kinakalap ng gusto. At meron pa ho mga lalawigan na aming tinitingnan sa panahong yon upang makita yung pattern kung saan po nagsisimula yung mga pattern.
2: Si Ombudsman Jesus Crispin Remulla.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
2: Samantala, nasa huling bahagi na ng paghahanda ang Commission on Elections o COMELEC para sa nalalapit na kauna-unahang parliamentary elections sa Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao o BARM. Sa panayam ng programang Boses, sinabi ni COMELEC Chair George Erwin Garcia na umarangkada na ngayong araw ang command conference sa Maguindanao na pinangunahan ng COMELEC kasama ang Department of the Interior and Local Government, Philippine National Police, Armed Forces of the Philippines, Philippine Coast Guard at iba pang miyembro ng otoridad para puliduhin ang mga paghanda sa BARM elections. Naging matagumpay din ayon kay COMELEC Chair Garcia ang ginanap nitong eleksyon ng dalawang kinatawan ng Non-Muslim Indigenous People o NMIP sa BARM Parliament na hindi na isasama pa sa gaganaping botohan sa September 14. Pagdating naman sa gun ban violators ay masayang ibinahagi ng COMELEC na tumatalima ang lahat ng residente dahil nasa 30 lang ang nahuli kung saan maliit na bilang din dito ang nahuli mismo sa mga checkpoint.
4: Tumatalima ang mga kababayan natin at sumusunod sa mga patakaran regulasyon natin, lalo na patungkol sa gun ban at pagka po naman kayo napadaan sa mga checkpoint. 23,000 na lahat halos ang checkpoint sa buong Bangsamoro ay nirerespeto ang mga karapatan ng mga kababayan natin. Wala po kayong nadinig o naalaman na may paglabag sa karapatang pantao sa mga checkpoint natin. So again, natutuwa tayo dahil hindi po ganito katahimik ang mga halalang kalimitan ng mga nakakaraang panahon sa Bangsamoro at bilang pa nga ng mga armas ay na sobra talagang kukonti kumpara din sa dati.
2: Yan po ang tinig ni COMELEC Chairperson George Erwin Garcia.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
2: Pinag-aaralan ng gobyerno kung paano popondohan ang 7 million peso program na kailangan para maalis ang system loss mula sa electricity bill ng mga consumer. Una nang sinabi ni Energy Undersecretary Rowena Guevara na ilalaan ang 7.5 billion pesos sa apat na bahagi na layong alisin ang non-technical system loss ng mga electric cooperative. Ayon naman kay Palace Press Officer Attorney Claire Castro, inaalam pa kung saan kukunin ang pera sa nasabing programa.
5: Kausap po natin mismo si Secretary Sharon at inalam natin kung ano tong kanyang magiging proposal. Sa ngayon ay pinag-aaralan din po pati po ng DBM at ang ayon po kay Secretary Sharon, maaari po itong grant, maaaring loan o maaaring government spending. Sa ngayon po ay wala pang kategoryang masasabi kung paano ito mapopondohan pero doon po ang papunta ng programang ito.
2: Si Palace Press Officer Attorney Claire Castro.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
2: Department of Energy patuloy ang mga isinasagawang hakbang para sa pagtatanggal ng non-technical system loss charge sa electricity bill. Magbabalita si AJ Ignacio.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, Report.
6: Yes, John, patuloy nga ang isinasagawang hakbang ng Department of Energy para nga tuluyan na matanggal hindi lamang ang system loss, maging ang mga non-technical system loss charge sa electricity bill ng bawat consumer sa buong bansa. Ayon nga sa Department of Energy na ito ay kanilang isinasa prioridad sa mga oras na ito at inaasahang ang pag-aaral.

0: na pag-aalis nito ay aabot ng isang taon bago tuluyan na maipatupad. Kung nga may tatanggal nga ito dyan, inaasahang matatapyas ang nasa 7.5 billion pesos na expenditure ng iba't ibang mga electric distribution companies sa Pilipinas, maging ang mga NEA-accredited na electric cooperatives sa iba't ibang panig ng bansa. Sorry naman, patuloy naman ang pag-aaral upang maiwaksin na ito sa lalong madaling panahon. John, mula pa rin dito sa Department of Energy para sa Bagong Pilipinas, AJ Ignacio ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
2: Bukas ang Malacanang sa mga panukalang ipagbawal ang social media at gaming app kung mapapatunayang delikado ito sa publiko at bigong tugunan ang misinformation at iba pang masamang epekto online. Ginawa ni Palace Press Officer Attorney Claire Castro ang pahayag makaraang ikonsidera ng Cybercrime Investigation and Coordinating Center ang rekomendasyong i-ban sa Facebook kasunod ng shooting incident sa Ateneo de Zamboanga University. Sa kabila nito, iginit ng Malacanang na dapat pag-aralan ang anumang panukala tungkol dito.
3: Kailangan din pong pag-aralan kung ito ba'y nakakabuti sa paglaganap ng mga fake news sa ating bansa. Kung hindi magkakaroon ng accountability ang anumang social media platform at para nababaliwala ang ating mga hiling para maproteksyonan ang ating mga kababayan laban sa karahasan, laban sa fake news, kung mabagal ang pagtugon, magandang pag-isipan at pag-aralan kung dapat silang manatili na parte ng ating sistema.
2: Si Palace Press Officer Attorney Claire Castro.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
2: Alas 11:31 po ng umaga ng ating oras, magpapatuloy ang ating balitaan matapos ang ilang paalala.
1: Magbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
4: Sa direktiba ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr., narito ang isang kwento ng pag-asa mula sa isang benepisyaryo ng serbisyo ng gobyerno.
5: Sa akin po, laking tulong po yun kasi mahal ang bigas ngayon. Ay pag gano'n nakakakuha, malaki tulong po sa akin yun. Lalo-lalo na po sa may mga estudyante. Ay pagbili namin ng bigas, ay bibigay na lang namin sa pampalo ng mga bata at pagbili ng kulang. Libre na po yung bigas namin.
6: Ako po si Bernardina Aranda, 71 years old, from Barangay Lanao, Work Laba, Kidapawan City. Nung wala pa ang ELG, yung business permit, mahirap noon, palipat-lipat kami ng mga department, office. So sa ngayon, mas malaki ang may tulong eh, kaya isa lang, yun nga, isa maano lang area ang puntahan namin, no? So, mas madali. Kung kompleto lang ang mga papilis na dala namin, madali lang ang palabas ng permit. Ngayon niya system. Salamat namin si President Marcos kasi siya mga nagkuhan dito. Sa mga system na ginagkuhan nila ngayon, ay mas madali. Kaya namin na lalo na ang mga senior, ginabigyan talaga nila ng mga priority, no? So, malaki ang talaga ang pagbabago dati sa lugma.
1: Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon.
7: Radyo Pilipinas.
1: Radyo Publiko. Nagbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
2: Oras natin Pilipinas, alas 11:33 ng umaga. Sa iba nating balita, kapwa nagbigay ng mataas na investment grade rating sa Pilipinas ang financial institutions na Rating and Investment Information Incorporated at Moody's Corporation. Sinabi ni Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro na ang nakuhang A investment grade rating at BA2 ay kahayagan ng investors' trust sa bansa at sa liderato ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ayon na rin kay Executive Secretary Ralph Recto. Biniyang din aniya ni Secretary Recto na makakatulong ang mataas na investment grade ratings na gawing mas affordable at cost effective ang paghiram ng Pilipinas ng pondo. Nangangahulugan din aniya ito ng mas mababang financing costs para sa pagpapagawa ng mas maraming classroom, ospital, mga kalsada at ibang proyekto na direktang mapapakinabangan ng sambayanang Pilipino.
3: Wala na investor sa Pilipinas at sa pamumuno ni Pangulong Marcos Jr. nananatiling mataas ayon kay Executive Secretary Ralph Recto. Ito'y matapos makamit ng Pilipinas ang back-to-back credit rating affirmations mula sa dalawang nangungunang financial institutions sa mundo.
2: Si Palace Press Officer Attorney Claire Castro.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News Nationwide.
2: Naabot na ng Philippine Economic Zone Authority o PEZA ang 72% na investment target nito ngayong taon. Sa loob kasi ng unang 8 buwan ngayong 2026, naaprobahan nito ang 216.46 billion pesos na investment commitments. Sakop nito ang 196 na bago at expansion projects mula sa 179 projects sa kaparehong panahon noong 2025. Samantala, mas mataas ng 104.53% ang naaprobahang investment pledges na nasa 216.466 billion pesos mula sa 105.834 billion pesos noong nakaraang taon. Inaasahang kikita ng $6.604 billion sa exports at makakalikha ng 26,994 direct jobs sa buong bansa ang mga naaprobahang proyekto ng PEZA.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News Nationwide.
2: Ligtas lang nakauwi sa Pilipinas ang 261 sa 400 Filipino seafarers na naipit sa kaguluhan sa Black Sea ayon kay Department of Migrant Workers o DMW Secretary Hans Leo Kakdak. Nangangahulugan ito na mahigit 50% na ng naipit na Filipino seafarers ang nasa bansa at matagumpay na nasa GIP. Kabilang sa mga nakauwi ang dalawang marinong nasawi at 15 seafarers na nasugatan. Nabigyan na rin ang repatriated seafarers ng kaukulang financial, medical at psychosocial assistance mula sa pamahalaan. Pagtitiyak pa ni Secretary Kakdak, patuloy na nakatutok ang DMW at the Department of Foreign Affairs sa sitwasyon ng iba pang marinong nakatagdang iuwi sa bansa.
8: Teams natin ang gagawin sa DFA at patuloy lang ang ating magmamanman ng sitwasyon. Karamihan ay unharmed. 400 seafarers at mga 391 naman are unharmed. And of the 400, 261 na nakauwi. And dun sa mga nasaktan, 15, lahat sila nakauwi na. Dun sa mga palad, 4 na nasawi, 2 ay nakauwi na. I'm sorry, 3 nasawi, 2 ay nakauwi na.
2: Yan po ang pahayag ni DMW Secretary Hans Leo Kakdak.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News Nationwide.
2: Tinawag ni Department of National Defense o DND Secretary Gilberto Todoro Jr. na isang propaganda institution ang website ng Chinese Embassy sa Maynila. Ito ang naging maanghang na pahayag ng kalihim kasunod ng isinagawang deliberasyon ng Kamara sa budget ng DND para sa taong 2027. Ayon kay Chidoro, imbes kasi na maging diplomatiko ang nature ng nasabing website, ay tila naging propaganda tool na ito ng China hinggil sa iba't ibang isyong nais nilang igiit. Una nang napagalitan o nagpalitan ng pahayag sina Defense Secretary Chidoro at ang Chinese Embassy kaugnay ng isinagawang raid ng pamahalaan sa Sanja Steel sa Tagaloan, Misamis Oriental kung saan ilang paglabag ang naitala kasama na rito ang paggawa ng substandard at radioactive steel.
9: The statements speak for themselves. I believe, you know, there are some, undeniably, that the pronouncements speak for themselves. However, I'd like to point out too that the Chinese Embassy website itself is not a diplomatic website anymore, but it is already a propaganda institution that enjoys the freedom of speech that we enjoy without extending reciprocal benefits to us in their own home country.
2: Yan po ang pahayag ni DND Secretary Gilberto Teodoro Jr.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News Nationwide.
2: Nagpadala na ng oil spill response personnel at mga kagamitan sa Botolan, Zambales para mapigilan ang posibleng pagtagas ng diesel mula sa lumubog na tugboat. Ang SL Soal ay naglalaman ng 15,000 na litro ng diesel. Wala namang nakitang diesel leakage batay sa pinakahuling assessment. Sa programang Boses, sinabi ni PCG spokesperson Commodore Noemi Kayabyab na pinapakiramdaman nila ang panahon para magsagawa ng underwater inspection.
10: Once na gumanda na po ang panahon, definitely we will be conducting underwater inspection kasi ang pinaka-top priority ng Philippine Coast Guard is maiangat talaga itong tugboat na ito and of course maalis po or masiphon itong fuel na nasa loob pa po ng tanke.
2: si PCG spokesperson Commodore Noemi Cayabyab.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
2: Senate Impeachment Court Presiding Officer Chis Escudero nagpaalala tungkol sa dapat ikilos ng mga senator judges at mga abogado ng magkabilang partido sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Mula sa Senado, narito ang ulat ni Nympha Asuncion.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
11: Pinaalalahanan nga ni Senate Impeachment Court Presiding Officer Chis Escudero ang mga abogado ng prosekusyon at depensa at magiging mga senator judges tungkol sa mga dapat ikilos at sabihin habang kumugulong ang impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Ito yung may kaugnayan dun sa naging motion ni Defense Lead Counsel Attorney Sheila Siso noong Augusta kung saan kwestiyon nito. Ang social media post ni Private Prosecutor Attorney Amado Ligutan sa ruling ni Impeachment Court Presiding Officer, pinalalahanan nito ang mga abogado ng magkabilang partido na iwasan ang paggawa, pagbabahagi o pagpapalakas ng mga public statements na may kaugnayan sa merito ng kaso. Sa mga kapwa senator judges, pinalalahanan ni Escudero ang mga ito na alalahanin ng kanilang silumpang tungkulin bilang senator judges na maging impartial at i-observe ang political neutrality na nakasaad sa kanilang rules. Hindi rin na niya dapat mag-engage ang mga senator judges sa anumang aktibidad na makakaapekto sa sub judice rule. Hindi naman niya dito pinipigilan ang pag-exercise ng mga senator judges ng kanilang otoridad na questionin ang prosekusyon o depensa, pero dapat gawin ito sa loob ng korte at sa loob ng proceedings at hindi sa pamamagitan ng mga komentaryo sa social media. Muli rin binigyan ng presiding officer sa prosecution at depensa yung nauna niyang suhestyon na magtalaga ng ibang spokesperson na hindi kasama sa mga abogadong humaharap o kabilang sa impeachment trial ni VP Sara. Ayon kay Escudero, kung pananatilihin na magkabilang panig ang kanilang mga kasalukuyang spokesperson, bahagi ng roster ng kanilang mga abogado ay magiging applicable sa mga ito ang Rule 80 o yung sub judice rule. Binigyang diin din ng presiding officer na sino mang lalabag ay mahaharap sa contempt. Pwede rin anyang iakyat ng usapin sa Supreme Court para sa karampatang parusa sa sino mang lalabag. Mula Senado, para sa Bagong Pilipinas, Nympha Asuncion, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Ang paglilitis, the impeachment hearing of Vice President Sara Duterte, a Radyo Pilipinas coverage.
2: Sa kaugnay na balita, Vice President Sara Duterte may pananagutan sa bawat hakbang ng paggamit ng confidential funds. Narito naman ang ulat ni Melanie Valdos Reyes.
1: Ang paglilitis, the impeachment hearing of Vice President Sara Duterte, a Radyo Pilipinas
12: coverage. House Prosecution Panel sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte na ang Vice Presidente mismo ang may buong responsibilidad sa lahat ng desisyon at pag-aproba ukol sa confidential funds ng kanyang opisina. Ayon kay House Lead Prosecutor Representative Jurville Beatrix Dubistro, may malinaw na pagkakatugma ang mga testigong iniharap ng opisinang tulad ng OVP staff Gina Acosta at Limuel Ortonio. Lumalabas na bawat hakbang sa paghingi, paggastos at pag-uulat ng naturang pondo ay kinakailangan ng direktang pahintulot ng pangalawang pangulo bilang head of the agency. At dagdag pa niya, hindi rin maaaring gastosin o i-liquidate ang pondo nang walang pag-alam o pagsangguni sa mismong namumuno ng ahensya. Lumalabas din sa pagtatanong ni Impeachment Court Presiding Officer Senator Francis Chis Escudero kay Ortonio na kinumpirma nitong may ganap na kaalaman at authorization ng Vice Presidente sa lahat ng usapin kaugnay ng mga naturang pondo. Dahil dito gate ng prosecution, malinaw na si Vivi Duterte ang pangunahing nagpapasya at naguutos sa kabuang paggamit ng 500 million pesos na confidential funds ng Office of the Vice President. Para sa Bagong Pilipinas, Melanie Valdos Reyes, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Ang paglilitis, the impeachment hearing of Vice President Sara Duterte, a Radyo Pilipinas coverage.
2: Samantala, defense team ni Vice President Sara Duterte umaasa na masosolusyonan ng sub judice ruling ang paggamit ng mga salitang scam ng prosekusyon. Narito naman ang balita ni Luisa Erispe.
1: Ang paglilitis, the impeachment hearing of Vice President Sara Duterte, a Radyo Pilipinas coverage.
13: Umaasa ang panig ni Vice President Sara Duterte na ang sub judice ruling ng impeachment court ngayong araw ang magiging solusyon upang matigil na ang paggamit ng mga salitang scam at iba pa sa panahon ng paglilitis. Bago basahin ni Presiding Officer Senator Judge Francis Escudero ang ruling kanina, humirit si Attorney Michael Poa, tagapagsalita ng Defense Counsel, na sana maisama ito sa magiging desisyon. Matatandaan, kahapon umalma ang defense team dahil sa panahon ng direct examination sa hostile witness na si OVP Assistant Chief of Staff Lemuel Ortonio. Tinanong ng prosecution kung naniniwala ba ito na scam ang confidential funds at kung si VP Duterte ba ang mastermind at arkitekto sa maling paggamit ng confidential funds. Tinanggal naman ito sa record ng korte, pero humirit ang depensa na dapat hindi ito maulit pa sa panahon ng paglilitis. Sa naging sub judice ruling naman, sinabi ni Presiding Officer Senator Cheese Escudero na hindi dapat ito maulit pa sa impeachment trial. Base yan sa rule 18 ng Rules of Impeachment. Git pa ni Escudero, hindi dapat gumagamit ng offensive na mga salita sa korte. Kung nais nila patunayan ang lakas ng kaso, e base ito sa ebidensya at hindi sa pamamagitan ng ekspresyon o salita. Para sa Bagong Pilipinas, Luisa Erispe, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
4: Ang paglilitis, the impeachment hearing of Vice President Sara Duterte, a Radyo Pilipinas coverage.
2: Samantala, sinabi po ng Malacanang na mas lumakas ang kaso laban kay Vice President Sara Duterte kasunod ng mga ebidensya ng prosecution na nagpapatunay na may maling paggamit ng confidential funds. Ayon kay Palace Press Officer Attorney Claire Castro, ipinakita sa testimonya ni dating Office of the Vice President Special Disbursing Officer Gina Acosta na may control ang Vice Presidente sa paglabas ng 125 million pesos na confidential funds. Aniya, maaari pa ring managot ang Vice Presidente kahit hindi direktang hinawakan ng pera dahil iniutos umano nito na ilabas ang confidential funds.
14: Ibig sabihin nito, ang may command, ang may control, ay walang iba kundi si VP Sara. So hindi kailangan makita ng SDO personally kung nahawakan physically yung pera. Hindi naman kailangan hawakan ng pera para magastos. Pwedeng iutos lamang ito.
2: Si Palace Press Officer Attorney Claire Castro.
4: Radyo Pilipinas Sports.
2: At sa ating balitang sports, 38 Pilipino magpapakitang gila sa Pickleball World Cup sa Vietnam. Mula Sports Radio 918, narito ang report ni Dennis Hilanga.
15: Dahil sa patuloy na paglago ng sport na pickleball sa bansa, umaasa ang Team Pilipinas na magiging maganda ang kampanya nito sa darating na Pickleball World Cup na gaganapin sa Da Nang, Vietnam mula August 30 hanggang September 6. Tinatay ang 4,000 participants mula 70 bansa ang sasali sa kompetisyon, kabilang ang 38 Filipino players na makikipagtagisan sa Open Division, Under 18, Under 14 at Kids at Seniors Divisions. Pinamumunuan ni former National Lawn Tennis Team player at two-time SEA Games gold medalist Ruben Gonzales ang pambansang koponan sa pickleball ngayon. Kasama niya rito sina Nick Isagan, Kelsey Laurente at Fatima Amirul. Itinuturing na teams to beat sa ikatlong Pickleball World Cup ang host Vietnam at USA. Ito si Dennis Hilanga para sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
4: Radyo Pilipinas News Nationwide.
2: 13 minuto bago mag-alas 12 ng tanghali, antabayanan ang mga karagdagang ulat mula sa ating provincial stations. Manatili pong nakatutok dito sa Radyo Pilipinas News Nationwide.
4: Magbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
16: Magandang araw, si Ding Dong Dantes po ito. Oh, tingnan niya natin kung gano'ng kakahanda sa landslide. Isang araw, habang nanonood ka ng TV, narinig mo may dumadagong-dong na landslide sa likod ng inyong bahay. So ano ang gagawin mo? A. Pipiliting lumabas kahit na delikadong mabagsakan ng gubuguong lupa. Or B. Wapahels, ituloy lang ang panonood ng TV. C. Magtago sa ilalim ng lamesa o sa matibay na parte ng bahay, ibaluktot ang katawan at protektahan ang ulo. Kung C ang sagot mo, congratulations! Alam mo kung paano iligtas ang sarili sa oras na magkaroon ng landslide. Dahil hashtag panatag ang may alam.
17: Sa tuwing bumabaha sa Metro Manila, bunsod ng malalakas na pag-ulan, isa sa mga hamon ang bulto-bultong basurang naiipon sa mga daluyan ng tubig. Mismong si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. nga ay nasaksihan ang problemang ito. Kaya naman, kasabay ng agarang pag-aalis ng mga basurang bumabara sa mga ilog at iba pang waterways, isinusulong din ngayon ng pamahalaan ang isang pangmatagalang solusyon, ang Waste to Energy o WTE. Sa ilalim ng WTE technology, gagamitin ang basura sa paglikha ng enerhiya.
18: Waste to Energy ng mga plano, starting to move forward at mag-auction na raw. Kasi bibilhin ng Department of Energy yung power na manggagaling dun sa waste to energy. Kaya yung ninenegotiate nila ngayon. So, yan ang tanging solusyon dahil yung mga landfill puno na. Patuloy lang ang ating trabaho para mabawas-bawasan ang baha dito sa, hindi lamang sa Metro Manila, lahat ng buong Pilipinas.
17: Sa pamamagitan ng naturang teknolohiya, mababawasan ang basurang mapupunta sa mga landfill at higit sa lahat, matatapyasan ang posibilidad na mabarahan ng solid waste ang mga daanan ng tubig na sanhi din ang paglala ng baha. Magkakaroon din ng karagdagang kuryente para tugunan ang patuloy na lumalaking pangangailangan ng bansa. Bilang bahagi ng hakbang, ipinagpapatuloy ng Department of Energy ang special auction round para sa WTE sa ilalim ng Green Energy Auction Program. Mula sa dating 230 megawatts ay itinaas sa 400 megawatts ang kabuuang installation target upang makahikayat ng mas maraming investor sa sektor ng renewable energy. Target ng pamahalaan ang pagtatayo ng mga WTE facility sa lalong madaling panahon at kapag naisakatuparan na, ang problemang basura ay magiging parte na ng solusyon tungo sa mas ligtas at mas matatag na Pilipinas na walang humpay na isinusulong ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr.
1: Ay sa himpapawid ng serbisyo publiko.
7: Radyo Pilipinas.
19: Radyo Publiko.
1: Nagbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
2: 9 minuto bago magalas 12 ng tanghali, karagdagang balita dito sa Luzon. Sektor ng Imprastruktura at Agrikultura, isa sa prioridad ng LGU Benguet, makaraang ideklara ang State of Calamity. Mula Radyo Pilipinas Baguio, naritong ulat ni Jong Munar.
1: Radyo Pilipinas Report.
20: Isa sa prioridad ng pamahalang lalawigan ng Benguet ang pagsasaayos sa mga nasirang lansangan at pagrekobre sa agrikultura sa pamamagitan ng pondong 38 milyong piso makarang ma-deklara ang lalawigan sa ilalim ng State of Calamity. Ayon kay Benguet Governor Melchor Diklas, gagamitin ang pondo kabilang na ang Quick Response Fund para sa mga pangangailangan ng mga munisipalidad na naapektuhan ng tuloy-tuloy na pag-uulan, dulot ng mga nagdaang bagyo at habagat, lalo na sa mga kalsadang nasira at bilang tulong sa sektor ng agrikultura. Anya, kabilang sa uunahing aayusin ang bahagi ng lansangan sa Tabaan Sur Tuba at Central Kapangan Junction dahil sa naapektuhan ng daanan ng mga residente na nangangailangan ng malaking pondo para sa rehabilitasyon nito. Umapila din si Governor Diklas sa mga mamamayan sa lalawigan na makipagtulungan para sa muling pagbangon mula sa epekto ng ulan at landslides. Nilinaw nito na bagamat hindi makakasapat ang pondo, ang deklarasyon ng State of Calamity ay daan upang makakuha pa ng karagdagang tulong at pondo para may saayos ang tinatayang 1 bilyong pisong danyos dulot ng kalamidad. Para sa Bagong Pilipinas, Jong Munar, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Baguio.
1: Radyo Pilipinas. News Nationwide.
2: Mines and Geosciences Bureau Region 1 ipinaliwanag ang sanhi ng matinding baha sa Pangasinan sa Sangguniang Panlalawigan. Magbabalita si Leslie Gemino ng Radyo Pilipinas Tayug.
1: Radyo Pilipinas. Report.
21: Kumarap ang DENR Region 1 sa Sangguniang Panlalawigan ng Pangasinan upang ipaliwanag ang siyentipikong dahilan sa likod ng malawakan at matinding pagbaha sa lalawigan. Pinauna ni DENR Regional Executive Director Attorney Ronel Supsup at MGB 1 Regional Director Engineer Carlos Tayag ang delegasyon ay sa MGB 1 kombinasyon ng matinding ulan, lagpas kapasidad na runoff o agos ng tubig mula sa Agno River Basin at Karatig Bundok, pati na rin ang patag na hirografiya at kulang na drains sistema ang pangunang dahilan ng paglubog ng maraming lugar. Batay sa datos ng NGB, 21,700 plus hektarya o 4.22% ang Pangasinan ng kabilang sa very high susceptible na may pinakamataas na banta ng pagbaha. 99,400 plus na hektarya, 19.30% ang highly susceptible, habang 101,000 plus na hektarya o 19.63% sa mga moderately susceptible. Karamihan sa mga ito ay matatagpuan sa mga pangunahing river basin, mababang kapatagan at mga coastal area. Binigyan diin sa ginanap na question hour ang labis-labis na buhos ng ulan mula July 13 hanggang August 20. Pumalo sa 994.7 mm ang ulan sa Dagupan City, nakatumbas ng 161% ng normal nitong alas sa buong buwan ng Agosto, samantala umabot naman sa 209% ang normal na ulan ang naitala sa kabundukan ng Baguio City na siyang dumaloy pababa patungong Pangasinan. Para sa Bagong Pilipinas, Leslie Amino, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Tayug, Pangasinan.
0: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
2: Samantala, Mimaropa nakapagtala ng 5,047 na kaso ng dengue sa Morbidity Week 32. Si Jillian Faye Ibanez ng Radyo Pilipinas Palawan para sa detalye.
0: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
19: Naitala ang 5,047 kaso ng dengue sa Mimaropa hanggang Morbidity Week 32 batay sa talaan ng vector-borne sa rehiyon. Ipinakita ang 49% mas mababa ang bilang ng kaso kumpara sa 10,718 na naitala sa kaparehong panahon noong 2025. Umabot sa 37% ang mga kaso mula sa edad 11 hanggang 20 na siyang pinakamaraming apektadong pangkat. Nanguna ang mga probable case sa kabuang bilang na may 2,329 na kaso, kasunod ang 1,402 suspect at 1,316 na confirmed cases. Iniulat na 62% ng mga kaso ang naitala sa mga government hospital, habang 46% naman ng kabuong kaso ay probable dengue cases. Hinimok din ng publiko na isagawa ang 5S laban sa dengue, kabilang ang pagsuyod at pagsira sa mga pinamumugar ng lamok at pagprotekta sa sarili laban sa kagat nito. Pinayuhan din ng mga residente na agad na sumangguni sa pinakamalapit na pagamutan, uminom ng sapat na tubig at suportahan ang fogging o misting sa mga lugar na may pagtaas ng kaso. Para sa Bagong Pilipinas, Jillian Faye Ibanez, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Palawan.
0: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
2: Sa Visayas naman, kadiwa ng Pangulo, matagumpay na inilunsad sa oras Eastern Samar. Mula Radyo Pilipinas Boronga, narito ang ulat ni Daisy Belizar.
0: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
22: Pumalo sa mahigit 200,000 pesos ang naitalang benta ng kadiwa ng Pangulo sa bayan ng oras Eastern Samar sa loob lamang ng unang oras ng pagbubukas nito sa Barangay Butnga. Dinumog ng mamamimili, kabilang ang ilang dayuhan, mga residente pati na mula sa Karatig Bayan, ang presko at murang mapaninda tulad ng kamote, kamuting kahoy, mais, maniisda, alimango at karning baboy. Ayon kay Municipal Agriculturist Salvador de Losa, 44 na lokal na asosasyon ng mga magsasaka at mangiisda ang nakiisa sa programa. Isa sa mga exhibitors ang Balingasag Farmers Association na nakabenta ng 35,000 pesos mula sa mahigit 1 toneladang kamuting paninda. Ipinahayag naman ni Mayor Roy Ador na patunay ito ng tagumpay ng Project Obra sa pagpapatatag ng supply ng pagkain at pag-angat ng kabuhayan ng maoras nun sa tulong ng lokal at nasyonal na pamahalaan. Para sa Bagong Pilipinas, Daisy Lalosa Belizar, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Borongan.
0: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
2: Samantala sa Mindanao, test the World Cafe of Opportunities. Opisyal na ang sinimulan sa Davao Region. Mula Radyo Pilipinas Davao, magbabalita si Kate Lakihon Lau.
0: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
23: Opisyal nang sinimulan kahapon, Agosto 25, ang 2026 World Cafe of Opportunities kung National TechVoc Day sa Davao Region bilang bahagi ng pagdiriwang ng ika-32 anibersaryo ng Technical Education and Skills Development Authority o TESDA. Pinangunahan ng TESDA 11 ang aktibidad na formal na binuksan sa pamamagitan ng ribbon cutting ceremony sa SM City Davao Annex sa Ecoland.
2: Ang ating oras, mga kababayan, 11:58 po ng umaga. Sa oras na to, bigyan natin ang Palace Press Briefing ni Presidential PCO Undersecretary Attorney Claire Castro. Nakatutok dyan ang ating kasamang si Raquel Bayan.
0: Radyo Pilipinas Update. Straight from Malacañang. Straight from Malacañang. Pakinggan ang latest developments at payag ng palasyo sa mga mainit na kaganapang tinututukan ng sambayanan. Radyo Pilipinas Update. Straight from Malacañang. Straight from Malacañang.
3: Pakinggan na natin si Undersecretary Castro sa press briefing ngayong umaga.
5: Pagpapakita ito na unti-unti at pinapatupad ng pamahalaan ang pangako at mga probisyon ng Universal Healthcare Law. Ibig sabihin, kung ma-admit sa basic ward accommodation sa pribado man o pampublikong ospital, hindi na dapat indahin ang laki ng gastusin. Hindi kailangang matakot na pumunta sa ospital para magpagamot. Ang lahat ng ospital ay dapat na magtalaga ng kanilang basic wards ng 10% ng mga kama sa mga pribadong ospital, 70% sa mga GOCC hospitals, at 90% sa mga ospital ng pamahalaan. Ang DOH, sa pamumuno ni Secretary Edwin Mercado, ay makikipag-ugnayan sa lahat ng ospital sa bansa. Sa ilalim nito, mas lalong matutulungan ang mga pasyenteng nangangailangan ng espesyal na gamutan, ngunit hindi kayang magbayad sa private hospitals. Mababawasan din ang pangamba ng mga pasyente na lumapit sa mga pribadong ospital dahil sa gastos. Tiwala ang Pangulo na maaabot ng Pilipinas ang pinapangarap na universal healthcare para sa lahat ng mga Pilipino. Habang patuloy na lumalawak ang paglahok ng mga pribadong ospital, nananatiling matatag ang DOH sa kanilang mga programa upang gumaan ang gastusin ng mga kababayan nating may karamdaman. Layunin din itong matiyak ang pantay na akses sa serbisyong medikal sa buong bansa.
6: Napakalaking bagay at simula lang siguro ito. St. Luke's nag-umpisa tayo sa St. Luke at paparamihin pa natin yan para lahat na talaga na ang ating mga facilities, healthcare facilities ay kasama na sa mga programa natin para kahit na hindi lang yung mga may kaya ang makakapunta sa ating mga private hospital para makakuha sila ng specialized na healthcare na kanilang kuminsan ay kinakailangan nila, ngunit wala silang pambayad kaya hindi sila lumalapit at hindi sila magpapatingin sa ating mga private hospital. Ito yung mga bago nating ginagawa para palawakin pa rin, palawakin ang suporta na ibinibigay natin sa ating mga pasyente para patibayin, para gandahin ang ating healthcare system para mas marami tayong matulungan at matamo na rin natin, maabot na rin natin yung ating pinapangarap na universal healthcare.
5: At maaari na po akong tumanggap na inyong mga katanungan.
8: Unang tanong mula kay Allen Limos, The Manila Times.
24: Good morning, Yusek. Yesterday po, yung pila daw po sa ng leptospirosis patients awaiting po for their consultation sa San Lazaro Hospital ay umabot na daw po sa labas ng emergency rooms. And according to their medical center chief, the peak of leptospirosis surge is expected by August 31. On top of that po, this morning naman, yung hospital ng Maynila announced that their emergency room is also at full capacity. Mm-hmm. I understand yesterday po na you announced that PGH will cater to these patients po na may sobra na nga daw po yung influx ng patients, no? Will President Marcos issue another directive for other DOH or GOCC hospitals to accommodate these patients po para hindi na po mahirapan yung mga hospitals na full na po yung capacities nila?
5: Totoo po yan at yan din po ang nais ng Pangulo, kaya po tumugon agad ang DOH at babasahin ko po sa inyo ang kanilang mensahe. Dahil ito nga po ay isa sa mga issues ngayon sa ating mga kababayan. So ang ayon po sa DOH, sa kasalukuyan 33 DOH hospitals sa Metro Manila, Region 1, 2, 3 at CAR ang may activated na leptospirosis fast lane o express lane para sa agarang pagtugon sa mga pasyente na nangangailangang magpa-ospital. Tinitiyak din sa pamamagitan ng surge capacity management na sapat ang mga kama o bed capacity at gamot para sa mga pasyente na kailangang i-admit. Nagpatawag kahapon, August 25, 2026, sa Secretary Mercado ng isang command conference sa mga DOH hospitals upang palakasin ang ugnayan ng patient navigation sa iba't ibang ospital. Nakikipagtulungan na ang DOH Operation Center sa San Lazaro upang ma-refer sa iba pang hospital sa Metro Manila. Ang lahat ng DOH hospitals, health centers at yakap clinic ay handang tumanggap ng mga pasyente na nangangailangan ng check-up matapos sumuong sa baha. So, bigyan po natin muli, mamaya malamang ay magbibigay kami ng update kung ano na po ang nangyari sa pagpupulong na ito para mabigyan namin kayo kung ano pa ang mga ospital na maaaring makipagtulungan para magampanan ang kanilang tungkulin sa mga pasyente na nagsusuffer ng leptospirosis.
8: Sunod na tanong mula kay Harleen Delgado, ABS-CBN.
9: Hello, Yusek. Yusek, the Senate panel has approved bills seeking to postpone the BSKE schedule this November and also to fix barangay officials' village term of office to 5 years from the current 3. Do I understand, Yusek, this will still undergo plenary scrutiny? May posisyon na po ba si Pangulong Marcos dito?
5: Sa huling na pag-usapan po namin yan ng Pangulo ay nung nagkaroon ng media conference ang Pangulo with the FOCAP. At yan po ay napag-usapan, pero at that time ay wala pa pong naibibigay na version na bill at wala pa po siyang stance patungkol dyan. Sa ngayon po ay hihingin po natin kung ano po ang maaaring mensahe ng Pangulo patungkol po dyan. At sa ngayon po ay wala pong naibibigay pa sa atin na konkretong comment or pananalita patungkol po sa pagpo-postpone ng barangay elections.
8: So din, tatanong mula kay Samuel Medinilla, Business Mirror.
10: Good afternoon, ma'am. Nag-issue po kanina ng statement yung Office of the Executive Secretary about po dun sa expected devolution sa Luzon next year. Ano po kaya yung mga additional functions ng national government ang expected na ma-include po dun sa planned devolution?
5: Actually, no, sa ngayon, ang proposed na amount para sa LGSF ay 58.532578 billion, representing an increase of approximately 1.14% compared to fiscal year 2026 LGSF allocation of 57.872578 billion. Ito po ay para mas lumaki at dumago ang pagbibigay ng pondo sa mga lokal na pamahalaan upang matugunan ang kanilang mga issues patungkol sa infrastruktura at ang social development. Alam din po natin ito ay parte kung saan magbibigay na maglalaan ng pondo para sa libreng bigas sa mga constituents po ng bawat bayan. At hindi po natatapos ang obligasyon ng national government matapos ibigay ang pondo dahil kinakailangan po itong ma-monitor kung lahat po ng naibibigay na tulong sa ating lokal na pamahalaan ay nagagamit sa tama at hindi po naaabuso ang pondo. So ito po ay patungkol para sa infrastruktura, sa kanilang mga farm-to-market roads, water systems, health facilities, mga tulay, disaster resilient community facilities, and assistance for marginalized groups. So, kahit ito ay ibinigay po na pondo, hindi po natatapos ang obligation national government pagkabigay ng pondo. Ito po ay kailangan ma-monitor din po.
10: Mambalik lang po ko dun sa expected na ma-devolve na mga functions ng national government para po dun sa mga ipapasa po sa mga LGUs next year.
5: Yes, as I have said, ang kanilang function, hindi po natatapos ang obligasyon ng national government pagkabigay ng pera. So, kumbaga, lahat ito ay imo-monitor. Of course, pag sinabi natin infrastructure, nandyan din po ang pag-monitor ng DPWH. Ang patungkol lang po sa pagbibigay ng scholarship ay nandyan din po ang DepEd, CHED, at ng TESDA.
10: Last na lang po for my part. I-ask ko lang rin po, ano po yung naging feedback po natin dun sa implementation ng LGSF at bakit po tinaasan po yung pondo ng, bakit pa po tinaasan yung LGSF for next year kahit na tataasan na rin po yung national, yung NTA po next sa 2027?
5: Ang Pangulo po kasi ay nakikinig sa mga hinaing, suggestion, opinion po ng liderato ng local government units. At nadinig po din natin, muli na gusto nating banggitin ang naging opinion ni Mayor Lenny Robredo kung saan sinabi niya na naging maganda ang resulta ng pagbibigay ng LGSF at nakita po nila kung paano ka-transparent at kung saan dapat mapunta ang pondo. At nadinig po ng Pangulo na mas kailangan pa ng mga bayan, ng local government units na mas taasan pa ang pondo para mas mabigay pa nila ang kinakailangan ng kanilang mga constituents.
10: Thank you, Pam.
8: Sunod na tanong mula kay Harley Valbuena, IBC 13.
11: Yusek. Yusek, Defense Secretary Gibo Teodoro alleges that some Filipino politicians may have been receiving support from China to amplify its operations in the West Philippine Sea. Does the palace have any information regarding these politicians?
5: Kung particular na politician ay kung meron man ay hindi naman agad-agad ito dapat na maisiwalat at kailangan pa ng masinsinang pagpapaimbestiga. Pero ang issue po na ito ay matagal na po itong napapansin. Actually, meron po tayong ibibigay na isang UST joint student at nabanggit ko na rin po ito sa inyo noon kung saan may mga Chinese link social media network pushing anti-Philippine pro-Duterte content. At nais po nating ipakita, ito po ay isang pag-aaral mismo ni Mr. Nico Balbidina. Basahin ko po ng konti ang kanyang naisulat. As the nation grapples with the ongoing impeachment controversy surrounding Vice President Sara Duterte and the alarming spread of fake news across social media platforms, prompting the House Committee to summon vloggers and influencers for a congressional inquiry, an unsettling discovery has surfaced. Press1.ph, an independent news website, has identified an army of Chinese social media accounts disseminating questionable and anti-Philippines content. So, kung mababasa niyo po, nasa mare-research naman po ito. Kumbaga, noon pa po ito at sa ating pagkakaalam, mismo si Mr. Nico Balbidina ay nakasama rin po sa hearing dito sa House of Representatives patungkol po sa mga fake news peddlers.
11: Yusek, sabi niyo po hindi muna dapat isiwalat yung pangalan, pero if yung kapag po yung allegation ay proven na, will they be liable for treason?
5: Pag-aralan po natin. So hindi po natin alam kung hanggang saan extent, mahirap pong sabihin kasi ang treason nangyayari po ito kapag ka mayroong war.
11: Okay. Yusek, any message na lang po for these Filipino politicians or any Filipino who support the narrative of China in the West Philippine Sea?
5: Una-una po, isa lang po ang bansa natin. Yan po ang madiing sinabi ng ating Pangulo sa SONA. Isa lang ang bansa natin, hindi po tayo dapat nagkakaroon ng pagkakahiwa-hiwalay ng opinion at suggestion patungkol sa ating karapatan sa West Philippine Sea o anumang parte ng ating bansa. Dapat nating ipaglaban ang lahat ng interes ng bansa pati na ng taong bayan, ng mga Filipino. Hindi po dapat na magpagamit sa ibang bansa para lang manatili sa pwesto. Mahirap po na ang maging leader natin ay hawak ng ibang bansa dahil ibang naratibo at ibang interes ang palalawigin ng mga politiko na hawak ng ibang bansa.
8: Sunod na tanong mula kay Bernadette Tamayo, The Manila Times.
12: Good morning, Yusek. May nilabas po na study yung Philippine Institute of Development Studies. It stated that the ASEAN is gaining the economic and strategic weight that could strengthen the position, its position as a global power. It also stated that as ASEAN chairman this year, the Philippines should take this opportunity to advance initiatives that would strengthen regional integration. Ano pong reaction ni President regarding this as this year's ASEAN chairman po?
5: Yes. Maganda pong balita yan. So the President welcomes the recognition the findings of PIDS. And ASEAN aims not only to maintain that gain, but it should accelerate the economic growth even further. So, as ASEAN chair, the Philippines will continue working to strengthen this regional integration and resilience while ensuring that the ASEAN remains united and central to regional peace, stability, and economic growth. So, dapat talaga magkaisa-isa ang miyembro ng ASEAN at nakikita po nila kung paano nagtatrabaho ang ASEAN sa ngayon patungo sa stability at economic growth.
12: Ma'am, follow-up po. Nasaan na po yung stage ng preparation natin for the ASEAN Summit in November? May mga heads of state na po ba na nag-signify na magpa-participate sila po sa November?
5: Patuloy po ay mga pag-meeting patungkol po sa ASEAN Summit na gagawin dito sa ating bansa. At ibibigay ko na lang po sa inyo yung mga detalye dahil ang SOSEC po at ang protocol po ang nakakaalam ng mga detalyeng ito.
8: Sunod na tanong mula kay Alvin Baltasar, Radyo Pilipinas.
4: Yusek, good morning po. Yusek, Secretary Remulla wants possession of loose firearms na maging non-bailable offense. Ano take dito ni Pangulo? Saka, will the President initiate a manifestation to lawmakers na ma-expedite yung amendment kung sakasakali?
5: Sa ngayon po ay wala po tayong maibibigay na anumang stance ng Pangulo patungkol po dyan. Dahil kung ito po ay gagawing batas, magsisimula ito mula sa Kongreso. Although ito ay naging magandang suggestion ni Secretary John Vic Remulla, ito naman din po ay para sa mas protektadong bansa at mas protektadong mga kababayan natin. But we have to wait for the versions of the bills so that the President could make a stance on such issue. So ngayon wala pa po.
4: Thank you po, Yusek.
8: Sunod na tanong mula kay Aileen Taliping, Abante Tonight.
13: Good afternoon, Yusek.
5: Yes, Yusek,
13: ilang senior citizen po ang nagreklamo sa Anti-Red Tape Authority laban dito sa National Commission of Senior Citizens dahil hindi pa nila natatanggap yung kanilang cash gift na 10,000 pesos under the expanded Centenarian Act. Nananawagan sila sa Pangulo na sana ay matulungan sila para naman daw ma-enjoy nila yung tulong mula sa gobyerno doon sa nalalabi nilang mga taon sa mundong ito. So ano po ang magagawa ng Malacanang dito?
5: Opo, ito po yung nakarating sa Pangulo at kailangan po talaga maibigay kung ano ang benepisyo na dapat na ibigay sa ating mga elderlies, lalo-lalo na yung mga senior citizens dahil yan lang po ay talagang kailangang maipaabot sa kanila ng mas mabilis at sa mabilis na pamamaraan. So, ipinag-utos niya rin po na agaran itong solusyonan. Kaya po, nakatanggap po ang artanga ng reklamo at ito po ay nagkaroon ng endorsement sa Committee on Anti-Red Tape ng National Commission of Senior Citizens or NCSC noong August 25, 2026 at nakaschedule na po ang clarificatory meeting sa August 28, 2026 sa pagitan po ng ARTA, NCSC at mga concerned local government unit. At pati po yung mga nagrereklamo na ating mga senior citizen. So makakaasa po ang ating mga kababayan na patuloy pong gagampanan ang pamahalaan at ito po ay tutugunan agad ng Pangulo at ng ARTA para po maresolba ang issue na ito. So, di po kinakailangan patagalin ang mga tulong na dapat naman po maibigay ng mas mabilis na paraan.
13: Thank you, ma'am.
8: Sunod na tanong mula kay Ivy Reyes, Bilyonaryo.
14: Yusek, follow-up lang po kay Kuya Alvin. So, Malacanang's open to the idea of banning Facebook, but will the palace call for a stricter gun control? Bilang most discussions are centered around social media and its impact, pero kung matatandaan po natin yung Tacloban shooting, yung owner ng isang baril ay tita na sa kanya po yung baril.
5: Sa totoo lang, kung ang tao naman ay maingat talaga na humawak ng kanyang mga baril, hindi maaaring magkaroon ng negligence na sasapit sa gintong mga klaseng pagkakataon or sitwasyon. Pero syempre iba yung usapin pagdating sa loose firearm. Iba yon kasi hindi yun lisensyado. So kung ano po talaga ang maaaring maging magandang batas para ito po ay mas mabigyan ng mas malaking parusa, ang Pangulo po ay open. Pero muli, ang sasabihin ko ay kailangan mabasa muna kung ano man yung magiging provision patungkol po dito para po mas makapagbigay siya ng intelihenteng komento. Pero muli, kung ano man ang ikagaganda ng ating bansa at sa interes ng ating mga kababayan, hindi po iyan hahadlangan ng ating Pangulo.
14: Yusek, my question on Paxilica. U.S. hit Canada with hefty tariff rates after they refused to agree on a trade deal that would grant U.S. an exclusive access to their critical minerals. Since nandito na po yung Paxilica and Canada is also a longtime ally of the U.S., what safeguards do we have that they will equally respect our demands?
5: Nagsalita din po ang Pangulo. Hindi maaaring gumawa ng anumang transaksyon na ang Pilipinas o ang mga Pilipino ang siyang madidihado. Kailangan po natin na magkaroon ng mga investments pero hindi po nangangahulugan na ang ating mga kapwa Pilipino ang magdurusa. So, maliwanag po yan. Hindi po natin pababayaan kung ano ang itinatalaga ng ating batas. Hindi po natin i-violate ang karapatan ng ating mga kapwa nating Pilipino.
8: So, din na tanong mula kay Maricel at Lily, TV5.
7: Magandang tanghali po, Yusek. Yusek, before I proceed to my actual question, just a quick follow-up on Secretary Gipo's statement. Meron na po ba tayong mga politiko na binabantayan na posibleng involved dun sa sinasabi ni Secretary Gipo? And kung meron, gaano po sila kadami?
5: Sa ngayon po ay hindi ko nakausap sa Secretary Gipo kung merong particular na politiko na siya ay namomonitor. Pero since sinabi niya yan, most probably meron na po siyang konting report. Pero hayaan po natin si Secretary Gipo ang magbigay ng anumang detalye patungkol dyan unless bibigyan niya po tayo ng karapatan magsiwalat ng mga detalye patungkol dyan.
7: Ma'am, on the statement of Vice President Sara Duterte, early this morning she posted a statement on her social media account. She said that dapat daw ibatay dun sa mga ebidensya yung mga inirereklamo sa kanya. Prove it with evidence, not insults, speculation, and political theatrics. What do you think about this statement? Gaano ba kabigat sa tingin po ninyo yung mga ebidensyang inilalatag sa kanya sa impeachment court?
5: Kahapon ay mas lalong naipakita ang ibang mga ebidensya kung saan ang Vice Presidente ay siyang may alam mula sa pag-withdraw ng pera, mula hanggang sa paggastos, hanggang sa pagbibigay ng report. So lahat ng activities patungkol dito sa confidential funds ay inamin mismo ng kanyang tauhan sa katauhan po ni Mr. Limuel Ortonio na lahat ng ito ay alam ng Vice Presidente. So ito naman po ay nagpapakita ng ebidensya, hindi lang mga ad hominem ng mga pananalita. So, mas maganda rin po na kung ayaw makarinig ng ad hominem, mag-start din po sa mga taong nagsasalita ng masasamang words o mga masasamang mga pag-describe sa kapwa-tao. Siguro dapat magsimula kay Vice Presidente na maging magalang din sa pananalita para hindi rin na ibabalik sa kanya. Pero ang palasyo at ang pangulo hindi po tinotolerate ang mga salitang mapanira at mga ad hominem.
7: Ma'am, meron din siyang sinabi. Sabi po ni VP, lubog na ang bansa sa baha at kahirapan, pero tila walang mananagot dahil ang impeachment, ang paghahati-hatian ang 2027 budget at ang paghahanda kung papaano baliin ang konstitusyon para manatili sa pwesto ang prioridad ng administrasyon at lahat ng kaalyado nito. Ano
5: okay, oo. May kopya po tayo mismo ng kanya statement para hindi po ako maligaw. So doon po sa lubog na ang bansa sa baha. Totoo naman po. Kitang-kita po natin ito sa Davao City. Kaya nga po nagpabigay na agad ng utos ang Pangulo kay Secretary Vince Dison na ayusin ang pagbabaha, na malalang pagbabaha sa Davao City. At nakita po ang Secretary Vince Dison na merong isang proyekto doon na 2019 pa ay hindi naaayos. At sa 10 taon ay walang dredging na ginawa. Kaya po inutos ng Pangulo agad-agad itong ayusin para sa mga kababayan natin sa Davao City. At kung pananagutan lang din naman po ang pag-uusapan, of course, nagsalita na rin po si Ombudsman Boying Rumulya na magsisimula na rin po sila sa pag-iimbestiga tungkol sa malaking pondo dito sa Davao City at tinuturing na epicenter ng mga flood control projects. Pero hindi naman po niya ibig sabihin na mayroon na agad na issue ng korupsyon. At nakikipag-ugnay na rin po tayo dahil kailangan na rin pong makita at maimbestigahan aking ipapakita ang report

0: mga proyektong ito dahil inamin naman ni dating Pangulong Duterte na mayroong ghost projects sa panahon niya, dapat din natin malaman kasi para mabigay po natin ang kahilingan ng Vice Presidente na managot ang dapat na managot. Patungkol sa paghahati-hatian ng 2027 budget, mas maganda pong tutukan niya po ito, lalo-lalo na pagka may BICAM conference. At ang paghahanda kung papaano balihin ang konstitusyon. Sa ngayon po, ang impeachment proceedings ay naaayon sa konstitusyon at ito ay parte ng provision ng saligang batas upang mapanagot ang dapat na managot. Kung may kasalanan, dapat na mahatulan. At makikita po natin kahapon, kung pag-uusapan po natin ay ang pagbali ng konstitusyon, nakita mismo at inamin ng witness na mula sa OVP na si Mr. Limwell na mayroon siyang inabonohang 150,000 pesos na ginamit pa para sa di umanong proyekto na kasama sa plano regarding the confidential funds. So, may 125 million pesos na hindi pa nakontento at kumuha pa ng additional 150,000 pesos mula di umano kay Limwell Ortonio. Ito po ay labag sa rules. At pati po yung pagbigay or paggamit ng mga cash or nagkaroon ng cash advancement payments para sa mga obligations incurred o mga obligasyon na nagawa bago pa man ma-receive or ma-withdraw ang confidential funds, ito po ay labag din sa rules. So, siguro mas maganda sa ating Vice Presidente na aralin niya po lahat para hindi bumalik sa kanya yung mga ibinibintang niya sa administrasyon. Kasi mas mainam na mas malinis siya po niya at mapatunayan na ang kanyang opisina ay walang ginawang anumang anomalya.
1: Follow-up question mula kay Ivan Mayrina, GMA 7.
2: Ma'am, nagkaroon ng diskusyon kahapon sa paggamit ng mga salitang scam at mastermind. Would you use the same words to characterize how the Vice President handled her confidential funds?
0: Ang salitang mastermind, definitely, it's a general term. Naaari mo magamit. Pero kung ipapatungkol mo ito sa particular na tao, hindi siya magandang gamitin. Hindi siya magandang gamitin para maipahatid mo yung mensahe mo doon sa taong inaakusahan mo. So, for me as a lawyer, hindi dapat gamitin. Pero you can use that in some other ways nang wala kang pinapatamaang in particular na tao. Kasi ako, gagamitin ko rin naman yung salitang sindikato, mastermind, pero not particularly sa isang tao.
2: And the word scam?
0: Word scam. Okay. Mahirap po kasi na ngayon magsalita ng mastermind, scam, sa particular na tao hanggat wala pa pong concrete na decision. Siguro pag napatunayan po talaga na nanloko, naglustay, at naloko ang kapwa natin Pilipino, so after that siguro, pagkatapos na yung decision, kasi meron ka ng pinangahawakang ebidensya.
1: Okay. Maraming salamat.
3: Just one quick. Ma'am, may sinabi kasi dito sa last part na para manatili sa pwesto ang prioridad ng administrasyon at lahat ng kaalyado nito. So can you clarify that?
0: Para manatili sa pwesto ang administrasyon. Lahat naman ng administrasyon, kahit kaninong administrasyon yan, ay dapat na manatili sa pwesto. So, kaninong administrasyon yung gusto niyang manatili, sinasabi niya manatili. Kasi on the part of our president, hindi yan ang nasa isip ng Pangulo. Di natin alam kung nasa isip ng Vice Presidente. Parte siya ng gobyerno.
1: Okay, follow-up ulit kay... Okay.
2: Ma'am, napansin ko lang na gamit nyo ulit na halimbawa sa pagpapahaliwanag ng LGSF si Naga City Mayor Lenny Robredo.
0: Mm-hmm. Kasi po siya yung pinaka nakita nating na-interview na naging napakita niya ang kahalagahan ng LGSF ng

0: Hindi namumulitika.
1: So itinuturing po ba ng Pangulo na ngayon ay isang kaalyado si Mayor Lenny?
0: Lahat naman po sa paningin ng Pangulo, lahat ng bayan, lahat ng leaders, itinuturing niya yan na dapat ay kaalyado. Kaya nga dapat magkakaisa tayo. So doon lang sa mga obstructionist lang naman, nagkakaroon ng ibang pananalita ang Pangulo. Kasi kahit sino man, maaari naman tumuligsa kung ito'y makakatulong para mas makita ng Pangulo kung ano yung mga dapat pang gawin. Pero may mga obstructionist na walang nakikita kung hindi manira ng manira. So kung sino man po, kung ano man ang kulay ninyo, hindi po kayo tuturing ng Pangulo na kalaban. Lahat po kayo kaalyado.
2: Okay, salamat. Malacañang Press Corps. Balik sa iyo, Yuse Claire.
0: Maraming salamat. Bilang bahagi sa pagsisikap ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na palakasin ang bilang at kalidad ng mga Filipino scientists, engineers, researchers at innovators sa bansa, ipinag-utos ng Pangulo sa Department of Budget and Management sa pangunguna ng Secretary Kim Robert de Leon na itaas sa 8.67 billion pesos ang pondo para sa DOST scholarship programs sa ilalim ng panukalang 2027 national budget. Sa nasabing halaga, 7.55 billion pesos ang mapupunta sa DOST Science Education Institute para sa undergraduate at graduate scholarships at specialized training. At 1.12 billion pesos naman ay ilalaan sa Philippine Science High School System para sa STEM-focused secondary education. Dahil dito, inaasahang aabot sa 67,504 DOST scholars ang makikinabang sa programang ito ni Pangulong Marcos Jr. sa buong bansa. Mas marami ito ng 2,407 kumpara sa 65,097 scholars noong 2026. Sa pamamagitan nito, naipapakita ng Pangulo ang pagpapahalaga ng pamahalaan sa mahalagang papel ng Filipino scientists, researchers at innovators sa research, innovation, policy making, national competitiveness at pagresolba sa mga pangunahing hamon ng bansa. Mas maraming kabataang Pilipino rin ang magkakaroon ng pagkakataong mag-aral ng STEM at maging bahagi ng susunod na henerasyon ng mga scientists at innovators sa Pilipinas.

0: Kaya sa ating mga kabataan, inaanyayahan po kayo na mag-apply for scholarship. Kailangan po kayo ng bayan at laging mag-aral. Yan lamang po ang nais ng Pangulo. At bago tayo magtapos ng ating press briefing, tandaan po natin, ang bagong Pilipino ay ginagamit ang kakayahan at kahusayan para sa ikabubuti ng nakakarami, hindi para magsilbing mastermind sa pagpapayaman ng sarili. Magandang araw para sa bagong Pilipinas.
1: Katapos lamang na po sa JB sa Maracanang, naitanong kay Undersecretary Claire Castro yung update sa Leptos Peru 66. Ayon sa base sa pahaya ng Department of Health na 33 hospital sa Metro Manila Region 1, 2, 3 car, yung mayroong activated fast lane para tutukan itong Leptos Peru 66 cases sa bansa. Mayroon anyang surge capacity management ang DOH upang matiyak na sapat yung gamot at kama para sa leptospirosis cases. Sabang una na rin nagpatawag ng command conference ang Department of Health para mapalakas yung ugnayan ng mga ospital. Sa ibang usapin pa, na itanong rin yung sinabi ni Defense Secretary Guillermo Teodoro na posibleng mayroong mga Filipino politician na nakakatanggap ng suporta mula China upang mapaigtig ang operasyon ng Beijing sa Philippine Sea. Sabi ni Jose Castro, kung totoo man yung impormasyon na yan, dapat ay agad na maimbestigahan at matagal na ang yung issue na yan. Sa mga sumusuportaan niya sa China sa usap niya sa West Philippine Sea, paalala ni Jose Castro, isa lang mga Pilipinas at hindi dapat nagkakaiba-iba yung opinion ng mga Pilipino pagdating sa usap niya sa West Philippine Sea at sa pagsusulong ng interes ng mga Pilipino niya magpadamit ang signuman sa ibang bansa para manatili sa pwesto at lalo mahirap ang niya na magkaroon ng mga lider sa bansa na hawak ng ibang bansa. Samantala, sa ibang usapin pa, na itanong rin yung reklamo ng ilang senior citizen na hindi pa nila natatanggap yung kanilang 10,000 peso cash gift sa ilalim ng Centenarian Act. Nakarating daw yan kay Pangulong Marcos at ipinagutos ng Pangulo na agad na masolusyonan yan. Lalo't hindi dapat anya pinatatagal yung mga tulong na dapat naman talagang maibigay sa mga nakatatanda. Habang sa ibang usapin pa, yung naging pahayag ni Vice President Sara Duterte na tila walang nananagot sa pagkalubog ng Pilipinas sa baha at kahirapan dahil sa impeachment ang nakatutok yung pamahalaan. Sabi ni si Castro, inaayos na ng pamahalaan yung pagbaha sa Davao Stila na isang proyekto anya doon na 2019 pa hindi naayos. 10 taon na yung nakakalipas. Sabi ni Jose Castro, panahon na para maimbestigahan kung yung 13,917 flood control projects na nakumpleto sa ilan ng Duterte administration ay nakumpleto ba talaga at maayos ba o gumagana yung mga flood control projects. Habang ngayon, tanong rin kay Jose Castro kung tinuturing na ba na kaalyado ng administrasyon si dating Vice President Lenny Robredo, pag-ilinong ni Jose Castro, lahat sa paningin ng Pangulo, itinuturing na kaalyado ng administrasyon. Dapat naman daw kasi talaga mag-aisa sa mga obstructionist lamang ang nagkakaroon ng ibang pananalita si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Ito naman yung pag-aaral mula rito sa Malacanang para sa bago na publiko.
2: Radyo Pilipinas Update. Straight from Malacanang. Pakinggan ang latest developments at payag ng palasyo sa mga mainit na kaganapang tinututukan ng sambayan.
3: Credible news and information, pati mga trending topics at videos, sure na meron dito niyan. Stay on track with Radyo Pilipinas on Viber. Viber. Pick up real news, catch the latest and biggest stories. Search Radyo Pilipinas on Viber and hop in to our community.
4: Paano nga ba mag-register para magkaroon ng schedule sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center? Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGovPH app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number, pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGov PH app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center.
3: Ito ang Presidential Broadcast Service.
5: Radyo Pilipinas.
3: Radyo Publiko ng Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na guugnay ng pamahalaan sa sambayanan tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Mega Manila, 738.
5: Radyo Pilipinas.
3: Radyo Publiko.
2: Sa bawat tanong, sa bawat ebidensya, aalamin ang katotohanan para sa sambayanan. Tunghayan ang masinsinang pagtalakay sa isa sa pinakamahalagang usaping pampulitika ng bansa. Mga pinakamaiinit na kaganapan, aming ibabalita. Diretso mula sa Senado, hatid ang bawat detalye at katotohanan para sa sambayanang Pilipino. Ang Pagliilitis, the impeachment hearing of Vice President Sara Duterte, a Radyo Pilipinas, Radyo Publiko coverage.
6: Apat na pong minuto makalipas ang alas 12 ng tanghali. Tapos po ang sinagawang press briefing sa Palasyo ng Malacañang kasama si Undersecretary Attorney Claire Castro. Ipong nagbabalik ang Radyo Pilipinas Special Coverage. Ang paglilitis kaugnay pa rin ng impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Aroon pa rin ang ating mga kasamahan na nakatutok sa iba't ibang panig po. Pina rin sa prosekusyon at sa depensa. At pansamantala nga pong nakabreak ngayon ang sesyon sa plenaryo at inaasahang babalik po ng alauna ng hapon. Tanggapin muna natin ang ulat na ito mula kay Ms. Melanie Valdos Reyes, Private Prosecutor. Attorney Armando Ligutan nagpaliwanag sa harap ng impeachment court sa kanyang viral post ukol sa misleading questions. House Prosecution tiniyak naman ang pagtalima at paggalang sa ruling sa sub judice rule. Ang ulat na yan mula kay Melanie Valdos Reyes.
2: Ang paglilitis, the impeachment hearing of Vice President Sara Duterte, a Radyo Pilipinas coverage.
7: Magandang tanghali, Alian, sa pagbubukas ng day 19 ng impeachment trial ni Vice President Sara Duterte, binigyan ng pagkakataon ng impeachment court si Private Prosecutor Attorney Armando Virgil Ligutan na magpaliwanag dahil ito sa pahayag ni Attorney Christine Ferrer ng depensa na pinapayagan umano ang misleading question na naging viral sa social media bilang guro. Anya, kailangan niyang ikorek ang naturang pahayag base sa prinsipyo ng batas. Anya, ang kanyang post ay hindi patungkol kay Attorney Christine Ferrer bagkos para sa taong bayan na sumusubaybay sa impeachment trial. Tunghayan natin ang bahagi ng paliwanag ni Attorney Ligutan.
8: The defense surmised it is a reaction to that viral exchange between the opposing counsel that morning. A lawyer for the defense said, in effect, that misleading questions are allowed. Yes. We all heard it. It immediately caused an uproar on social media, especially in the legal community where it is a well-entrenched rule that misleading questions are not allowed even on cross-examination. It is a truism as irrefutable as the sun rising in the east and setting in the west. It is a principle all lawyers and law students should know by heart.
7: Alian, bumuelda rin ang abogado sa paalala ng kampo ng depensa ukol sa humility o pagpapakumbaba. Ayon kay Ligutan, mulat siya sa tunay na kahulugan ng humility dahil nagmula siya sa probinsya at lumaki sa simpleng buhay o pamilyang nagsisikap sa buhay. Dahil dito, iginiit ng abogado na hindi niya kailangang pangaralan mula sa kabilang panig pagdating sa usapin ng pagpapakumbaba. Muli, si Attorney Ligutan.
8: Lastly, Your Honors, the defense mentioned humility, that I should have been humble enough not to post that now viral statement. Your Honors, being a Provinciano from Leyte, Samar, and Cebu, and coming from a middle-income family born without a famous family name, who had to compete for his spot in this capital, I know a thing or two about humility. The defense cannot lecture me on humility. If there's somebody who needs to be reminded about humility, it's them, the defense. It is the opposite of humility. It is pride, not to admit a mistake, or worse, call out someone who simply corrected that mistake. Good morning.
7: Samantala, Alian, kanina tumayo rin si Attorney Lorna Capunan para sa kanyang manifestation at muling pagkontra. Sa muling pag-giit ni Attorney Christine Ferrer, ito'y bago magsimula yung cross-examination ukol sa issue ng misleading. Nakiusap si Capunan sa presiding officer na itigil na ang pag-mislead sa publiko dahil malinaw anya ang kanyang narinig, ang narinig ng publiko at ang narinig ng mga kapwa-abogado sa loob at labas ng impeachment court sa naging sagot ng depensa noon na maaari umano ang misleading questions. Tiniyak din ito ang pagtalima ng kampo ng prosecution sa ruling ng presiding officer ukol sa sub judice rule. Pakinggan natin ang naging manifestation ni Private Prosecutor Attorney Lorna Capunan.
9: Your Honor, please, first of all, I'd like to commend the presiding justice. Very clear, the rules, the ruling on sub judice is very clear and we will take it with strict compliance, Your Honor.
10: Thank you, Counsel.
9: I'd like to manifest, though, that, again, the statement of counsel is misleading because it was very clear. It was very clear, and the transcripts will show that the immediate phrase which led to my remark was not about leading. It was about misleading, Your Honor. If I heard it, if the whole legal profession heard it, if this courtroom heard it, if the outside audience heard it, then it must be, it is what it is. She had said misleading is allowed, and I responded to that, and I'd like that to be on record, Your Honor. Let us not mislead again this honorable court. Thank you.
10: Your Honor, without the...
7: Ngayon, ongoing ang maikling press conference ng prosecution team kung saan naman nagbigay ng pahayag si trial spokesperson at advisor Kong Ace Barbers at si Deputy Speaker J. Kong Hoon kaugnay dun sa hinihayag ng presiding officer si Senator Cheese Escudero sa sub judice rule. Ang sabi nila, sila ay bukas sa pagsunod sa naging ruling ng presiding officer at susunod ang prosecution, pero hiniling nila na maging fair o patas ang impeachment court dahil hindi lamang sumasakop ito sa panig ng prosecution o depensa, maging dapat sumunod din ang respondent. At ito ay si Vice President Sara Duterte. Sa ngayon kasi, may mga pahayag pa rin si VP Sara kung saan kung may question sa kredibilidad ng impeachment court. Kaugnay sa statement ngayon ni VP Sara, ang hamon nila dapat ay sumipot ito sa kanyang sariling paglilitis at sagutin ang mga paratang at aligasyon laban sa kanya. Yan ang sa panig ng prosecution mula dito, Alian, sa Senado, Melanie Valdos Reyes, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
3: Isang pakasaysayang the impeachment hearing of Vice President Sara Duterte, a Radyo Pilipinas coverage.
6: Maraming salamat, Ms. Melanie Valdos Reyes. O nga naman, that is a fair question, mga kababayan. Wala po tayong pinapanigan dito. Pero, ano bang mga sinabi ni presiding officer, Senator Judge Cheese Escudero? Ito ba, sakop ba nito yung mismong the person in question. Meaning, yung mismong kinasuhan, ano po, yung mismong humaharap sa impeachment trial. Ay hanggang ngayon, ay nagbibigay pa rin ang kanyang pahayag on the merits of the case. Itong si Vice President Sara Duterte. Tanong, sakop ba siya ng Rule 18 o kaya yung sub judice rule siyang tumatali na siyang rules ng impeachment court na ginagamit at ang panawagan nga no ng Senate impeachment court pamamagitan po ni presiding officer Senator Judge Chis Escudero na tumalima both the prosecution and the defense. Samantala, cross-examination sa ikalawang hostile witness ng prosekusyon, natapos na. Ang ulat na yan mula kay Luisa Irispe.
3: Ang paglilitis, the impeachment hearing of Vice President Sara Duterte, a Radyo Pilipinas coverage.
7: Al, naging mabilis nga lang ang cross-examination ng defense team sa hostile witness na si OVP Assistant Chief of Staff Lemuel Ortonio. Binigyan din naman dito sa cross-examination na walang findings ng Department of Budget and Management na may misuse sa confidential funds ng OVP. Sa naging cross-examination, sumang-ayon si Ortonio na bilang opisyal ng OVP na sumagot sa notice of suspension, walang nakalagay dito na findings na may misuse ng confidential funds. Hindi rin umano final ang audit observation memorandum at ang notice of suspension. Katunayan, sumang-ayon siya na bagamat may notice of disallowance sa fourth quarter ng 2022, may nakabinbin pang motion for reconsideration para dito. Narito ang bahagi ng paglilitis kanina.
11: OMs, can you recall if there was any finding of misuse of funds?
12: Based on my understanding, ma'am, no misuse, ma'am, although there were certain clarifications that were made.
11: Thank you. And the notice of suspension also does not contain any finding or findings on the misuse of funds.
12: None that I can recall. Just some clarifications, ma'am.
7: Sumang-ayon din naman si Ortonio na ang mga confidential funds na inilaan para sa good governance program at socio-economic programs ay hindi naman ginastos para sa mismong programa, bagkus ito ay upang masigurong ligtas ang implementasyon nito. Narito muli ang bahagi ng paglilitis kanina.
11: Confidential funds were not used to fund the good governance program in itself, but the implementation thereof.
12: Yes, that's correct, ma'am. The way I understand the question is that the confidential funds was not used for any of the regular programs of the OVP under the socio-economic delivery programs for the 2023. So with that, sir, I can say yes, the confidential funds were not used for the purpose of the implementation of the socio-economic programs of the OVP in itself.
7: Ilang ulit naman na umalma o nag-object ang prosekusyon dahil ang mga sagot umano ng hostile witness ay sumasalungat sa ilang sagot nito noong nagkaroon ng direct examination dahil si Ortonio noon ay incompetent o hindi niya kayang sagutin ang tanong. Ito yung mga naging sagot niya. Pero ayon naman kay Presiding Officer Senator Judge Francis Escudero, natural ito para sa isang hostile witness. Samantala, Al, bago naman magsimula ang cross-examination kanina, ipinaliwanag ni Attorney Christine Ferrer ang hinggil sa naging sagutan nila ni Attorney Lorna Capuna noong August 12 kung saan base sa transcript ng korte sumang-ayon siya na pwede ang misleading questions sa cross-examination. Paliwanag dito ni Attorney Ferrer ang sagot niya na yes, it is allowed ay hindi tungkol sa misleading kundi sa leading questions. Narito ang pahayag ni Attorney Christine Ferrer.
11: Just to put the record straight, Your Honor, when I said they are allowed, I was referring to leading questions, Your Honor, because the journal dated August 12, 2019 would show that I was indeed asking a leading question before Attorney Capunan objected, Your Honor. So if we take a look at it, with all due respect, the objection was even improper at that time, Your Honor. So, but I want that issue to be closed.
13: Al, kahit naman tapos na itong cross-examination kanina, mamayang alauna o pagbalik mamayang alauna ng hapon nitong impeachment trial ay magkakaroon pa ng recross itong panig ng depensa at inaasahan nga na muling tatanungin itong testigo o hostile witness na si Lemuel Ortonio. At yan muna ang pinakahuling balita mula rito sa Senado para sa panig ng depensa. Para sa Bagong Pilipinas, Luisa Erispe, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
3: Ang paglilitis, the impeachment hearing of Vice President Sara Duterte, a Radyo Pilipinas coverage.
6: Maraming salamat, Luisa Erispe. Mga kababayan, again, para sa mga katututok pa lamang po, this is day 19. Ang pagdinig, ito pa ay bahagi pa rin nung alleged misuse of confidential funds ng OVP at ng DepEd. This is under Article 1 mula po doon sa Articles of Impeachment na isinampa mula po sa House Prosecution Panel tungo po sa Senate Impeachment Court laban sa Vice Presidente. Kanina po, kung kayo ay nakatutok sa mismong pagsisimula, kanina mga bandang alas 10, papaliwanag si Attorney Armando Ligutan kaugnay ng kanyang mga naging social media post doon sa topic ng leading questions at misleading questions. Narinig natin kanina yung bahagi ni Attorney Armando Ligutan. Matapos yon, nagkaroon ng, hindi ko pwedeng masabing maiksi, medyo mahaba. Naging pahayag naman ng Senate Impeachment Court na, well, this came from the presiding officer himself, Senator Judge Chis Escudero. Po ay may kinalaman doon sa magkabilang panig. Ano, the counsels for both the prosecution and the defense still discussing the merits of the case. Hindi lamang po sa internet, kundi sa media rin. So maraming napuna kanina si Senator Judge Chis Escudero.
3: Live sa Himpapawi ng Serbisyo Publiko.
6: Nagkaroon lang tayo ng maigsing technical difficulties pero babalik po tayo ulit mga kababayan. Ano po? Oras po natin, 55 minuto makalipas ang alas 12 ng tanghali. Magbabalik po kami matapos ang ilang mga paalala.
3: Good news! Ang inyong pinagkakatiwalaang Radyo Pilipinas, nasa TV na! Oo, nasa TV na! Ang Radyo Pilipinas 738 AM ay live nang mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa balitang totoo anytime, anywhere. Sa radyo, sa social media at TV. Radyo Pilipinas 738 AM.
14: This is a public service announcement.
3: Discipline is the key. Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad, hindi basta mapaandar lang ang sasakyan. Kilatisin ang sarili. Ang kahandaan sa manibela, siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala. Importante rin na ating laging isipin, init ng ulo ay huwag pairalin, bagkus kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin. Isang mahalagang paalala mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
14: This is a public service announcement.
15: Public service announcement
14: from PBS, Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
3: Time to celebrate kulturang Pinoy, tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
16: Masaya at makulay ang ating buhay. Kitang-kita yan sa likha ng ating national artist na si Larry Alcala. A slice of life served with a dash of laughter, angry neighbors, nosy kids, pretty women, and just about anything na pwede mangyari sa simbahan, sa pistahan, sa sakayan, sa sementeryo, at sa bakuran. Larry Alcala, a well-known editorial cartoonist and illustrator who captured the hearts of the Filipinos. His work is a reflection of the many unique aspects of everyday life in the Philippines. Oh, nahanap niyo na ba si Larry Alcala?
3: Yan, ang Pinoy Kultura, because our culture is cool.
15: To know more about their life, work, and contributions, visit the National Commission for Culture and the Arts at ncca.gov.ph.
3: Radyo Publiko, serbisyo, bayan, mahal, news, nationwide.
17: Balita ang pambansa.
18: Sa ulo ng ating
17: pinakamalaw na pagbabalita.
3: Ang Radyo ng Pilipinas.
18: Radyo Pilipinas.
3: Balitang mahalaga sa bawat mamamayan. Ang Radyo ng Publiko.
18: Radyo Publiko.
3: Nag-uugnay ng pamahalaan.
18: Sa sambayanan.
3: Ay inyo ring mapapakinggan. Sa 104.3 FM band.
18: Magkaisa.
19: Pagtulungan.
18: Para sa pag-unlad ng ating bansa.
3: Radyo Pilipinas.
18: Radyo Publiko.
3: Sa 104.3
18: The Capital.
3: Ang ating mga programa at serbisyo para sa mamamayang Pilipino. Ipabahagi natin mula alas 6 ng umaga hanggang alas 12:30 ng tanghali. Monday to Friday sa 104.3 FM Band. Radyo Pilipinas,
18: Radyo Publiko,
3: and The Capital.
18: Ang boses ng Pangulo.
3: Sabay na maghahatid ng serbisyo sa mamamayang Pilipino in the new era of collaboration.
17: Basta mula sa iba't ibang bahagi ng bansa.
3: Radyo Pilipinas,
18: Radyo Publiko,
3: sa 104.3 The Capital.
20: This is a public service announcement.
21: Discipline is the key.
22: Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad, hindi basta mapaandar lang ang sasakyan.
23: Kilatisin ang sarili,
22: ang kahandaan sa manibela, siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala.
23: Importante rin na ating laging isipin,
22: init ng ulo ay huwag pairalin, bagkus kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin.
23: Isang mahalagang paalala
22: mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
24: This is a public service announcement.
25: Public service announcement
24: from PBS,
25: Presidential Broadcast Service
24: at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
26: Bagong Pilipinas para sa bawat Pilipino.
27: Bagong Pilipinas is a master plan for genuine development that benefits of all our people. It is a call for transformation. The transformation of our idea of being a Filipino and the transformation of our economy, of governance, of society.
26: Hindi puro salita, pamahalaan ay magsisilbing halimbawa.
27: Sa Bagong Pilipinas, ang pagbabago ay nagsisimula sa pamahalaan.
26: Pagsiservisyo sa publiko, tapat, mapagkakatiwalaan at dekalidad.
27: Huwag nating pahirapan ang taong bayan, bagkus suklian ang kanilang tiwala ng magalang na panunungkulang.
26: Sa nagkakaisang gobyerno at mamamayan, malinaw ang payapa at maunlad na bukas.
27: Sa Bagong Pilipinas, may pag-asa ang lahat. Ang pag-asa ng bayan ay nasa ating lahat.
26: Isang mensahe mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas.
28: Sa bawat ani may dahon, balat at mga hiblang nauuwi lang sa basura. Pero inutusan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang Department of Science and Technology na gamitin ang siyensya para gawing kabuhayan ang basurang agrikultural. Nagsaliksik ang DOST para maging sinulid ang mga hibla at maging telang maipagmamalaki ng mga Pilipino.
29: Ang utos sa pamamagitan ng paggamit ng mga dati-rati ay tinuturing na agricultural waste, palaguin ang industriya ng tela, yung telang Pinoy.
28: Last week, dumayo ang Pangulo sa Vintar, Ilocos Norte. Nasaksihan niya ang DOST training ng mga magsasaka sa pag-extract ng mga hibla.
30: Rice farmer sa vegetable farmer po ako, pero nung nagkaroon kami ng benepisyo galing sa DOST po, ay nagiging bamboo fiber extractor.
29: Pati bamboo?
30: Sa tubong nagbigay
29: nila.
28: Ininspeksyon din niya ang DOST Yarn Production Center kung saan ginagawang sinulit ang mga hibla. May dagdag kita ang mga magsasaka at mga hobby, pati mga may kapansanan na kakahabi.
29: Dati-dati sa bahay lang siya. Ngayon, kumikita na siya.
30: Is,
29: at nakakapagbigay siya ng pera sa kanyang magulang.
31: Nung natutunan ko po yung paggawa.
30: Sino nagturo sa?
31: Nag-training po kami sa DOST.
30: Sa DOST.
28: Hindi lamang tela ang nakita ng Pangulo, kundi mga buhay na nabago at industriya ng telang muling naibangon.
30: Dati, kahit yung raw material, ini-import natin. Hindi naman dapat kayang-kaya naman natin gawin. Kaya maganda at naitayo na natin itong mga processing center na ganito para dito na natin kinukuha lahat. Ito yung mga traditional namin na design. We're very happy na mabubuhay ulit ang industriyang ito.
28: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Mula basura, naging produkto. Mula siyensya, naging kabuhayan. Bit-bit ang mga bagong oportunidad sa mga Pilipino.
32: Balitang pampalakasan ba ang hanap mo?
0: mula agahan hanggang hapunan sa Sports Radio. Kami lang ang meron yan. Sa Sports Radio, mabubusog ka sigurado. Kaya huwag nang magpatumpik-tumpik pa. Tune in na sa Nag-iisa, Nauna at Walang Kagaya, your institution in Philippine sports broadcast since 1986. Sports Radio 918 AM. Sa aming patuloy na pagsasahing papawid, asahan ang aming walang humpay na paglilingkod Lunes hanggang Linggo. Sa airwaves man or online, ilalapit sa inyo ang mga sports balita sa loob at labas ng bansa. Interview kay Idol, resulta ng paborito mong laro, paglilinaw sa mga issue at marami pang iba. Kahit ano, basta lahat ng sports cravings mo, sagot na namin. Dahil maparadyo man o social media, sa Sports Radio, kasali ka. Sports Radio 918 AM, where sports is great and up to date.
1: Pangyayari at kaganapan sa bayan, mga updates sa mundo ng palakasan, tatalakayin at pag-uusapan na walang halong bolahan. Game on! Simula na dito sa Radyo Pilipinas 2 918 AM.
2: Magandang araw sa inyong lahat. Ako po si Aryan Malyare at ito ang Game On sa Sports Radio 918. Ngayong araw ay araw ng Miyerkules, August 26, 2026. Tayo ay kasalukuyang napapanood ng live via Facebook sa Sports Radio 918 AM. Maaari nyo rin pong bisitahin ang ating Sports Radio live stream at syempre you can also catch us live sa ating PBS receiver. No? Maaari kayo makinig, no? Gamit yung ating PBS receiver app, libre lamang mula sa inyong App Store at sa Google Play. Punong-puno ng sports updates ang ating araw ng Miyerkules, no? At numero uno sa ating pag-uusapan ay ang kampanya ng ating Filipina tennis sensation na si Alex Ayala mula sa US Open Mixed Doubles event. So sinimula na nga po ng ating World Number 18 Filipina ang kanyang campaign dito sa US Open Mixed Doubles competition. At ang kanyang nakapareha ay isa pong Canadian World Number 4 na si Felix Auger Aliassime, no? Pero yung kanilang opening round po dito, hindi pinalad itong sina Alex Ayala at si Aliassime, no? Dahil sila po ay yumukod sa tandem nina Ukraine's Elina Svitolina at ni Italy's Gael Monfils, no? So late Tuesday night po yan sa Pilipinas. 1-4-1-4 ang naging resulta ng kanilang round of 16 encounter. Tumagal po ng 39 minutes, no, itong laban na to, no, pareha doon sa sets na yon ay nanguna itong sina Ayala at si Aliassime, no, pero hindi naman po naging sapat ito, no, para maiuwi nila yung panalo sa pagitan, no, or kontra dito sa Ukrainian Italian tandem na sina Elina at si Gael. At dahil dito dun sa round of 16 exit, no, ay nakapag-uwi, no, ang pares ng $40,000 or may katumbas na 2.4 million pesos. So magkasalo silang dalawa dito, no. Again, hindi rin ito, no, hindi dito matatapos ang magiging campaign for Alex Ayala sa US Open dahil sa darating na August 30 ay sisimulan niya naman, no, yung kanyang US Open main draw game dito sa US Open nga po, no. Kung saan ay nag-aantay rin tayo, no, ng magiging final seeding for the US Open at yan naman ay ating malalaman after the qualifying rounds. Again, this will be the third US Open, no, for Alex Ayala. Samantala, ito, speaking of the seeding, no, ito, alam nyo ba, posible, no, na si Alex Ayala ay makamit, no, yung kanyang highest seeding sa isang Grand Slam tournament at number 17. Ito'y gawa, no, ng pag-withdraw noong World number 15 na si Victoria Emboko ng Canada dito sa US Open Women's Singles Competition, no? So dahil dito ay posibleng from number 18 ngayon, no, posibleng mag number 17 si Alex, dahil nga itong si Emboko ay kasalukuyang mayroong iniindang injury, no, so left knee injury, no, yung kanyang iniinda na last June pa, no, nang ma-pain niya, no, yung kanyang left knee injury, no, nang siya po ay naglaro sa Queen's Club Championship na ginanap sa London. So bukod dito sa Queen's Club ay dalawang competition din yung na-miss, no, nitong si Emboko, including yung kanyang dapat sana'y magiging campaign sa Wimbledon at yung kanyang title defense din sana, no, sa National Bank Open na ginanap sa Toronto. So dahil dito ay nagsilbing ano naman to, no, good news naman for Alex Ayala, currently number 18 sa latest WTA rankings, no. So again, kung mapapasa kamay nga ni Alex, no, yung number 17 seeding, ito na yung kanyang magsisilbing highest seeding sa isang Grand Slam tournament, no. Masasurpass na to yung kanyang previous world number 9 or seeded number 29, no, mula sa nakalipas po na Wimbledon at kung saan siya naman po ay nakarating ng fourth round. So ngayon pa lang, congratulations na for Alex Ayala. But of course, before itong magiging US Open main draw competition, si Alex ay inaasahang hahataw din doon sa Stars of the Open, no, by August 28, no, at ang kanyang makakaharap po dito ay isang American, no. And dahil po doon, talagang lahat tayo nakatutok, no, sa magiging performance ni Alex Ayala dito sa US Open. Samantala, ito naman, let's go to baseball. Sinimula na ng ating Philippine Women's Baseball Team ang kanilang kampanya dito sa WBSC Women's Baseball World Cup Group Stage na kasalukuyang ginaganap sa Tainan, Chinese Taipei. Pero dun po sa naging opening round, no, yumukod katapat ang 7-time champion at world number 1 Japan, ang Philippines, currently world number 21. So, 0-3 yung naging final score sa pagitan nga ng ating Philippine Women's Baseball Team at ng top or world number 1 Japan. So 0-3, ito pong si Georgie Lun Lim ang nanguna, no, for the Philippines, no. Naging matatag din yung depensa sa likod niya. Nandiyan din nakatuwang ng grupo si Veronica Velasco, no, sa second base upang malimitahan yung Japan ng tigisang run doon sa first set, second at sa fourth innings, no. So ayun din dun sa naging post, no, ng PABA, Philippine Amateur Baseball Association, ayun po kay Philippine Manager Isaac Bacarizas, ikinatuwa niya yung pinakita ng koponan sa katapat nga, no, itong 7-time world champion at currently world number 1 Japan, no. And dahil dito, binigyan din niya din, no, na talagang hindi na halos pinalayo, no, though hindi naka-score, no, pero hindi rin halos nakalayo ang team ng Japan against the Philippines. Again, two more games din yung nag-aabang, no, for our Philippine squad, no. At ngayong araw po yan naka-schedule. At 2 PM ngayong hapon dito sa Pilipinas, ang makakaharap po ng Pilipinas ay ang world number 7 Cuba, at susundan naman ito ng kanilang third assignment katapat ang world number 15 Great Britain ng 6 PM. Again, kung babalikan natin, no, yung naging qualification, no, road to qualification ng ating Philippine Women's Baseball Team, nakakuha lang tayo dito ng wild card, no. Ito'y gawa ng ating naging magandang campaign from the Asia Cup, no, kung saan doon ay tumapos na pang-anim, no, yung Philippines, at nabigyan nga tayo ng wild card, no, ticket para makarating ng Women's Baseball World Cup for the very first time. So talagang tough road, no, itong pagdadaanan, no, ng ating koponan. Nauna na nga yung world number 1 Japan. Ayan, isa rin na kasama rin sa top 10 yung world number 7 Cuba at number 7 or number 15 Great Britain, no. Again, dito sa grupo nandiyan din yung world number 5 Venezuela at yung world number 6 Chinese Taipei, no. Nandiyan din po sa grupo. Again, dito sa group stage, tanging tatlo lamang na teams, no, ang siyang makaka nakaabante doon sa final stage na nakaschedule naman next year sa Rockford, Illinois. So July 19 to 25 next year gaganapin yung final stage. So sana no makarating no doon sa top 3 no ang ating Philippine women's baseball team para sa ganon ay may chance pa tayo to play pagdating sa final stage. Samantala, ito naman, let's go to Gilas updates, no? So, patuloy pa rin ang pagpeprepara, no, ng ating Gilas Pilipinas men's basketball team sa dalawang magkahiwalay na competition. Of course, magkaiba rin yung lineup para dito. So, sa nangyari pong second tune-up, no, ng Gilas Pilipinas, panalo yung FIBA World Cup Asian Qualifiers bound team, no? Katapat yung Gilas team na maglalaro naman sa paparating na 20th Asian Games. Si Kai Soto ang nanguna no for the win ng Gilas Pilipinas bound FIBA qualifiers no. So again, nakatabla na rin sila dahil dun sa naging unang tune-up nila last Monday, ang nanalo naman ay yung Asian Games bound team. So naniniwala no itong si Gilas coach Team Cone na ang ating Gilas Pilipinas both teams ito no for the FIBA qualifiers and the Asian Games ay still relearning no to play with the returning Kai Soto. Syempre matagal-tagal din nga nawala si Kai Soto. So talagang malaking hamon din ito for Kai Soto dahil 'di ba kamakailan din ay kinumpirma ni coach Team Cone na hindi makakalaro sa darating na FIBA World Cup Asian Qualifier si Justin Brownlee dahil dun sa mga injuries no na kasalukuyan niyang nararanasan ngayon. So again, meron din tayong nakita doon of course yung FIBA World Cup Asian qualifiers ay naka-schedule starting August 28 no. So ang Team Jordan ang unang makakaharap ng Pilipinas no sa second round for this fourth window no, and susunod diyan yung laban versus the Team Iran ng August 30. So meron tayong nakita no isang video clip from the Samahang Basketball ng Pilipinas at doon ay ibinahagi nitong si Coach Team Cone no yung ilan sa kanyang mga observations especially dito sa nangyayari ring tune-up games no ng ating Gilas men. At the same time meron din po doon naging mensahe itong si Kai Soto patungkol din sa kanyang pagbabalik Gilas. Ito po panoorin at pakinggan natin.
4: He's come full force. I mean, he's brought all of his talent, all of his size. He's really, you know, been impactful and we're kind of building around him. He's relatively I don't want to say new to the team, but he hasn't been with us for a couple of years, so guys are still adjusting to his level of play, and we hope that just continues over the next few days. But we think he's going to cause problems for both teams, and he's going to make everybody around him better. So he's just a great addition. We're just real happy to have him.
5: Nasaktan lang din na fully healthy na ako dahil. Kaya naman din ako hindi na paglaro nung previous years kasi na-injured ako, and now sakto tapos na yung season ko, off season ngayon, and wala akong ginagawa, and yun nga, pinausap kami ni coach team and yung management, and yun, nalaman ko rin na babalik si CJ na last window na ni Kuya June, so nagkatagpo-tagpo na rin, so swerte lang na magkakasama kami ngayon sa harapin tong opportunity.
6: Siyempre, as a guard, sobrang excited ka na magkaroon ng gantong player na gantong, magkaroon ka ng player na gantong height with Kai and AJ, with Junmar pa also. And siyempre, as a guard, yun yung pinakamalaking impact for the team. So, as a guard, yun lang yung kailangan namin tunan ng pansin, yung paano namin, paano kami makapag-execute as a team sa offense at sa defense, yun yung trabaho namin. To help them na maging easy yung trabaho nila sa loob.
2: There you have it. Atin pong napanood at napakinggan sina Gilas coach Team Cone, Kai Soto at si RJ Abarientos, no. Yan po ay sa naganap no na press conference last Monday at posted no ng ating Samahang Basketball ng Pilipinas. Again, tough game, tough tough matches talaga yung nag-aabang for the Gilas Pilipinas men, especially for this fourth window ng FIBA World Cup 2027 Asian Qualifiers. Dahil nanganganib po no, na walang magamit na naturalized player ang ating Gilas Pilipinas men pagdating dito sa mga games against Jordan and Iran. No? Ayun po dun sa naging report ng Manila Times, nakita po natin doon na kinumpirma ni Coach Tim Cohn na hindi po makakalaro no, sa ating koponan yung dalawang potential replacement sana nitong si Justin Brownlee dahil unavailable din no, for the upcoming games itong sina former San Miguel Beer sharpshooter Benny Boatwright at ito po'y gawa no, dahil yung kanyang passport ay nag-fail po siya na masiguro yung kanyang Philippine passport no in time para doon sa nagaganap or nag-aantay no na Gilas Games. And aside from Boatwright, even yung naturalized big man na si Ange Kwame ay nananatili nga naglalaro din doon sa France no, dahil meron siyang existing club contract doon. So dahil po dyan ay posible, this will be an all-Filipino lineup no, for our Gilas men sa paparating na campaign po nila for the FIBA World Cup 2027 Asian Qualifiers. But of course, with the return nitong si Kai Soto, nandyan pa rin si Junmar Fajardo, AJ Edu, no, talagang hindi nawawala ng kumpiyansa itong si Gilas Coach Tim Cohn no, na magagawa no, ng ating Gilas men na makapanalo no, dito sa fourth window, second round ng FIBA World Cup Asian Qualifier. So again, that will be at the SM Mall of Asia Arena in Pasay City. So I believe 8 PM no, yung magiging laban katapat ang itong ang Jordan no, ng August 28. At doon nga, susundan naman niya ng next game, katapat naman yung Team Iran ng August 30. Samantala, checker time, it's 1:18 PM. Magbabalik pa ang Game On for more.
7: Paliwanag mo sa tao na hindi totoo yan.
8: Dahil ang totoo, yung totoo ang dapat ninyong malaman.
9: Nagkalat sa internet ang fake news.
10: Ang ginagawa ng fake news, tinatakot niyo yung tao.
11: What they are doing is creating panic.
8: We say no.
12: Yung pagkalat ng fake news. And some of it's dangerous.
13: Sana iwasan po natin pagsispread ng fake news.
8: At di magpapakalat ng disinformation at misinformation ang kasalukuyang administrasyon.
12: Stop telling us fake news because you're wrong.
8: Para sa totoo at mapagkakatiwala ang mga balita at impormasyon, Radyo Pilipinas.
14: Hi, I would like to order one caramel Ano bang mga kape ang meron kayo dyan? Yun na lang, kahit anong kape. Go, okay. Bukas naman ba ang mga ilaw? Kung naging habit kong magtipid sa kuryente, kaya mo rin para bawas bill mo.
15: Good news para sa ating mga senior citizens na binibisyaryo ng DSWD Social Pension.
16: Finally, ay funded na po yung increase para doon sa ating senior citizens sa Welfare Act. Ito yung ating para sa mga indigent natin, yung mga social pensioners.
15: Ito ang ibinalita ni DSWD spokesperson Asek Romel Lopez kung saan 4 million indigent pensioners ang entitled dito.
16: From 500 pesos ngayong taon po, fiscal year, ay nag-increase na ito sa 1,000 pesos. So sila po yung makakatanggap nito. Semestral po ito, dalawang bigayan po ito sa loob ng isang taon. So makatatanggap po sila ng 6,000 piso sa unang SEM and then another 6,000 doon sa pangalawang SEM.
15: Para sa iba pang mga balita at impormasyon, manatiling nakatutok, tapat sa pag-uulat, Radyo Pilipinas.
17: Your institution in Philippine sports broadcast since 1986. Sports Radio 918 AM.
2: At nagbabalik po ang Game On dito sa Sports Radio 918. Tayo pa rin po ay napapanood live via Facebook sa Sports Radio 918 AM. Maaari nyo rin po kaming mapakinggan ngayon sa ating PBS Receiver app, available mula sa inyong App Store at sa Google Play. Again, nandyan no, yung mga PBS, BBS radio stations natin, no? So again, ito meron din tayong latest mula sa Premier Volleyball League Invitational Conference sa darating na August 31 ay nakatakdang magbukas na ang PVL Invitational Conference. At dito nga, 4 Philippine clubs, no, ang inaasahang hahataw dito. Pamumunuan po dyan or pamumunuan po yan ng 11-time champion Crimline Coal Smashers. Nandyan din yung defending champion PLDT. Nandyan din po hahataw ang Farm Fresh Foxes at ang Next Led Chameleons, no? And dalawang visiting teams, ang Thailand's EST Kola at yung New Ho Chi Minh City Base Club from Vietnam. So this will be a very exciting conference, invitational conference mula dito sa Premier Volleyball League. Again, itong 6 teams na to, single round robin, no, yung magiging format kung saan yung bawat team dito ay merong nag-aabang na 5 games, no. So after the eliminations, top 2 teams lang yung aabante dun sa winner take all championship match, no. And maganda dito yung PLDT dahil ito nga yung defending champion, no. So papasok sila dito sa invitational conference, no, matapos nilang kamakailan na talunin yung Japan's Kobe Shinwa University, no, sa naginanap nga last year sa nakalipas nga na final. Samantalang yung EST Kola naman ay returning team din ito, no. And in 2024 edition, tumapos sa pang-apat naman itong team. And of course, yung new team from Ho Chi Minh City, itong inaasahan din, no, nahahataw dito sa Araneta Coliseum. So all games gaganapin sa Araneta Coliseum. Again, check natin yung game schedule. August 31, triple header ito, no. So magsisimula ang laban PLDT, katapat ang Thailand's EST Kola at 1:30 PM. Susundan ng laban ng Next Led at ng Crimline at 4 PM, habang 6:30 PM naman naka-schedule ang laban ng Ho Chi Minh katapat ang Farm Fresh. So again, September 1 magpapatuloy yung laban, PLDT katapat ang Next Led Chameleons 1:30 PM, Farm Fresh against EST Kola at 4 PM, at yung Crimline katapat naman yung Ho Chi Minh at 6:30 PM. Next game after September 1 yung September 3 naman, Farm Fresh katapat yung Crimline 1:30, Ho Chi Minh katapat yung PLDT 4 PM, at yung EST Kola katapat ang Next Led ng 6:30 PM. At September 4 maghaharap naman ng PLDT at Farm Fresh, Next Led katapat ang Ho Chi Minh at yung Crimline katapat yung EST Kola. So again, ganun po yung mga oras, no, 1:30, 4 PM at 6:30 PM. So September 6 inaasahan na yung last

naman ay nagtagumpay sa abroad. So una na po dyan yung ating Philippine Jiu-Jitsu team na humakot ng 30 gold medals, 25 silvers at 34 bronzes mula sa 5th JJAU Regional Championship Southeast Asia na ginanap sa Cambodia. Isa sa mga kuminang ay si Megan Luis Cabreros na tatlong gintong medalya ang napanalunan mula sa under 14 minus 36 kilogram contest at dalawang ginto rin mula sa under 16 gi at no gi competition. Again, bukod sa kanya, maganda din yung ipinakitang performance sina Joan Pauline Tan, Amaris Gabriel Villanueva, including si Isabel Antambunting, Zeus Babanto, Sean Kilwatan at ni Chase Emmanuel Mapalo na meron pong tigda dalawang gold medals, no, para sa talagang matagumpay na campaign ng ating Philippine Jiu-Jitsu team. So yun, 25 silvers at 34 bronzes, hindi rin natin pwedeng i-discount yan dahil talaga namang malaki din ang naibigay, no, nung iba pa pong miyembro ng ating Philippine Jiu-Jitsu team. Ang team ng Vietnam, no, ang namuno, no, dito sa naging competition na to, no, 120 gold medals, no, ang napanalunan ng Vietnam team. Habang pangatlo naman ang team ng Singapore with 16 gold medals. So overall, second overall, no, ang Pilipinas with that 30 gold, 25 silvers at 34 bronzes, no. So congratulations sa lahat ng winners at non-winners, no. And syempre, proud tayo dyan, especially yung ating Jiu-Jitsu Federation of the Philippines. Samantala, dito naman tayo sa boxing. Humakot din, sumuntok ng dalawang gold medals, isang silver at 5 bronzes ang ating Philippine ABAP boxing team mula sa nakalipas na Taipei Cup. Ang ating mga gold winners ay sina Mervin Lucky Alcober na nanalo ng ginto mula sa Elite Men 60kg Division. Wagi din ng ginto itong si Jefferson Amaya mula sa Under 19 Men's 50kg category. Habang silver naman ang ibinigay nitong si John Michael Estorba mula sa Under 19 Men 60kg Division. Yung 5 bronzes nang galing sa kamay ni na Jerome Lopez mula sa Men's 50kg, Gani Ian Herojas ng Men's 55kg Division, Patricia Sumalinog ng Women's 48kg, Cian Baguhi ng Women's 51kg at si Erich Grace Hubiera ng Women's 60kg Division. Congratulations sa ating ABAP Philippines Association of Boxing Alliances in the Philippines and syempre sa ating mga national coaches na siyang gumabay, no, dito sa ating mga boksingero, no, na para maiwi yung 2 golds, 1 silver at 5 bronze medals mula sa Taipei Cup. Samantala, let's go to billiards. Ngayong araw po ay nagse-celebrate ng kanyang 72nd birthday ang ating nag-iisang GOAT, no, na si Efren Bata Reyes. So, happy birthday po, Tatay Efren Bata Reyes, no, true legend of the game. And of course, no, latest din, ngayon po ay kasalukuyang nasa Texas, no, ang ating members ng ating Philippine Billiards team or yung ating mga Filipino Q artist, no, at ang namumuno po dyan itong si Carlo Biado, no. So sa katunayan, 11 out of 11, no, Q players ng ating koponan, no, ay siyang umabante sa second round nitong ongoing 2026 US Open Pool Championship na ginaganap sa Frisco, Texas. So again, round 1 results, AJ Manas wagi against William Compton ng USA 9-4, Michael Feliciano wagi against Kai Masingil ng US with 9-4, si Marvin Assis ay umabanti din, Harry Vergara wagi against Demetrius Helatis 9-3, Jeffrey Roda 9-2 versus USA's Justin Pelec, Jeffrey De Luna 9-3, Shane Thompson yung kanyang nakaharap from Great Britain, Michael Buwanan 9-0 against David Bierma ng USA, Roberto Gomez 9-1 against Edward Epperson ng USA, Levan Corteza 9-0 against Robert Moreno ng USA, Roland Garcia 9-1 against Nadim Okbani, and si Carlo Biado wagi against Juan Para ng USA 9-2. Again, ngayong araw nakaschedule yung second round, no? So pagdasal natin na magtuloy-tuloy, no, ang pagsargo ng ating Filipino Q artist, no, mula dito sa ongoing 2026 US Open Pool Championship.

0: more results and final scores dito sa postgame sa Sports Radio 918.
1: Paliwanag mo sa tao na hindi totoo yan.
2: Dahil ang totoo, yung totoo ang dapat ninyong malaman.
3: Nagkalat sa internet ang fake news.
4: Ang ginagawa ng fake news, tinatakot ninyong tao.
5: What they are doing is creating panic.
2: We say no.
1: Yung pagkalat ng fake news. And some of it's dangerous.
6: Sana iwasan po natin pagsispread ng fake news.
2: At di magpapakalat ng disinformation at misinformation ang kasalukuyang administrasyon.
1: Stop telling us fake news because you're wrong.
2: Para sa totoo at mapagkakatiwala ang mga balita at impormasyon, Radyo Pilipinas.
7: Dito kaya, parang okay yung hangin, lamig, Grace, grabe.
8: Ay, aircon ba ako?
7: Ay, Nay, bakit atas ang kuryente natin, kasalita pala itong rep natin.
8: FYI lang ha. Kapag paulit-ulit mo akong binubuksan at hindi dinidefrost ang freezer, mas mataas ang kuso mo sa kuryente.
7: Kaya next time, para hindi ka kausapin ng ref mo, isipin muna ang kukunin, isara agad ang ref, at mag-defrost regularly para bawas bill mo.
9: Game highlights. Sinong knockout? Champion man o talunan? Hindi palalampasin sa post-game. Jumpstart na! Jumpstart na! Sa Radyo Pilipinas 2, 918 AM.
0: Time now is 5:29. Nagpapatuloy po tayo dito sa post-game sa Sports Radio 918. Again, live tayo 918 AM sa inyong mga radyo at sa ating live stream. Sports Radio 918 AM. Ganun din, napapakinggan tayo sa Capital 104.3. Natapos na po ang laban. Mabilis ang naging campaign ni Alex Ayala sa mixed doubles nitong US Open kapartner niya, si Felix Ogeliasi ng Canada. Natalo agad sila in the round of 16 dito sa mag-asawa na sina Gail Monfils at Elina Svitolina. 1-4-1-4 ang naging score. Fast four yung format nito. Usually nasanay tayo sa ano ba, sa women's doubles, men's doubles, diba? At least six games in a set ang mapanalo mo para makuha mo yung panalo, but ito hanggang four lang eh. Now in the opening set, nakuha ni Alex at Felix yung opening game, pero nakaapat na sunod si Monfils tsaka si Svitolina. Almost the same story in the second set. Tumabla si Alex at si Felix at 1-1, tapos nakatatlong sunod etong si Monfils at si Svitolina. So, sunod na kalaban nila is going to be Belinda Bencic at saka si Flavio Coboli in the quarterfinals na ng mixed doubles sa US Open. Siguro pag na-interview ko si Alex, gusto kong tanungin paano yung ginagawa niyang pagpili ng kanyang magiging partner sa doubles competition. She mostly plays in women's doubles. Diba? Nakakarami na siya dyan. But sa mixed doubles, first time niya itong maglaro. Ganun din si Felix Ogeliasi tapos sa isang Grand Slam tournament pa. Kasi gets ko yung mga matatagal lang magkaka-partner in doubles eh, na talagang, di ba, syempre, kumbaga subok na, tested na yung kanilang partnership. But for someone like Alex and maybe other players na mostly sa singles nagko-compete, paano yung pagpili ng partner kapag naglalaro sila sa doubles competition? Is it like more of parang nagiging experimental na siguro, uy, gusto mo mag-part? Sige, try natin. Parang ganun, di ba? Ngayong araw na to, nakapanalo na po ang Pilipinas sa WBSC Women's Baseball World Cup Group Stage. Ang Cuba, naging biktima po ng Pilipinas, 6-0 is the final score. So that means ang ating pong Philippine women's team meron ng 1-1 record kasi kahapon natalo sila sa Japan, 0-3 naging resulta nun. Dito sa panalo against Cuba, Justine Hover, Madeleine Dumaog at May Langga, tigi-tigi sayang, they each had one hit and one RBI. Meanwhile, si Maria Christine Bautista naman pitched 4 2/3 scoreless innings. She had two strikeouts and only allowed 3 hits. Now, sa panalo na to ng Pilipinas,

0: si Martin Dominic Francisco ang nakagbigay sa Pilipinas ng 1-0 lead in the first inning. Tapos dun sa fourth inning, dito na sila nakascore ng 5 pang runs. Nagsimula yan dun sa single ni Madeleine Dumaog na score niya si Helga Campos. Tapos Justine Hover scored etong si Dumaog. And then a sacrifice fly ni Veronica Velasco scored etong si Hover. And lastly, May Langa with a single to center field to score etong si Rachel Toledo. Malaking panalo to, ha? Not just because 1-1 record na, pero yung tinalo ng Pilipinas is the world number 7 team. Ang Pilipinas is world number 21. So psychologically moving forward dito sa competition, malaking bagay ito para sa ating Philippine team. Now, magtataka kayo. Itong laban against Cuba, umabot lang ito ng 5 innings. Yung talo nila sa Japan, umabot lang ng 4 innings. Apparently, pinaikli yung mga laro kasi may ano eh, dito sa Tainan, sa Taiwan, dito po ginaganap ito, eh, meron may mga aberya, yung inclement weather, meron pang ibang mga technical difficulty. So, they decided yung 4 innings, regulation innings na yan, ano? Sayang, parang nasasayangan ako doon sa 0-3 score eh, against Japan. Eh, 4 innings pa lang naman yung lumipas, di ba? Parang feeling ko may pag-asa pa sila. Maybe score or maybe even steal a win. Pero, you know, we're talking about the world number 1 Japan, 7-time winner nitong WBSC Women's Baseball World Cup. Now, hindi pa tapos ang schedule ng Pilipinas ngayong araw na to because at 6 p.m. kalaban naman nila ang world number 15 na Great Britain. So susubukan ng Team Philippines na makuha yung ikalawang sunod na panalo and improve 2-1. Now etong Great Britain earlier today ay dinurog ng Japan. 23-0 ang naging final score niyan. Etong grupo in Taiwan. Now the other group ay naglalaban man sa Rockford sa USA. So ang sistema rito, 6 na koponan yung maglalaro in the final round. So Group Tainan sa Taiwan and then Group Rockford, yung top 2 teams plus 2 wild cards. So, 6 na koponan yung maglalaro sa final stage na nakaschedule in 2027. So again, 6 p.m. today, Pilipinas versus Great Britain dito sa WBSC Women's Baseball World Cup group stage. Ongoing itong US Open Pool Championship sa Frisco, Texas. Sa kasalukuyan, meron tayong 1, 2, 3, 4, 5, 6 players ang nasa round 3 ng winner's qualification. Ibig sabihin, wala pang talo tong mga to, nasa winner side pa rin sila. Si AJ Mana, si Michael Feliciano, Marvin Assis, Harry Vergara, Jeffrey Roda, Roberto Gomez, at si Carlo Biado na nagkampyon noong 2021. So kung manalo sila sa round 3, rekta na yan sa stage 2 knockout round. Kalaban ni Carlo Biado, si Louis Chan ng Chinese Taipei. Roberto Gomez will be up against Dominic Yastrab. Si Jeffrey Roda kalaban si Fraser Patrick. Harry Vergara against Mario He. Marvin Assis, si Oliver Zolnoki yung kalaban. Michael Feliciano will be against Pius Labutis. And AJ Manas will be up against Jason Shaw. And probably among the names na binanggit ko sa mga kalaban ng mga Pilipino, etong si Jason Shaw ang may pinakamabigat na pangalan, ano, bilang Moscone Cup champion yan. And kalaban niya, veterano against a rising star ng Philippine pool na si AJ Mana. So if etong mga binanggit kong Pilipino na to wins dito sa round 3 winners qualification, rekta na sila sa stage 2 sa knockout round. Kung matalo naman, hindi pa naman katapusan 'yan. Kasi yung sa loser side, may hanggang round 4 pa 'yan. So if they get past yung mga makakalaban nila in the event na matalo sila, no, may pag-asa pa rin na umabante sa stage 2 nitong US Open Pool Championship. 5:37 Philippine Standard Time. Quick timeout tayo and we will continue dito po sa post-game.
1: Dengue na mula sa kagat ng lamok ay ating maiiwasan kung 4S ay ating sasagawa at pakikinggan. Search and destroy.
2: Destroy natin yung mga maaring pamahayan ng lamok sa pamamagitan ng pagtaob sa mga gagamitang maaring pag-ipunan ng tubig at pag-intlugan ng lamok.
1: Self-protection.
2: Ito ay pamamagitan ng pagsuot ng damit na may mahabang manggas o pantalon o maaring paggamit po ng insect repellent.
1: Seek early consultation.
2: Unang simptomas pa lang katulad ng pananakit ng tiyan, tuloy-tuloy na pagsusuka, pagdurugo ng gilagid o ilong, pagkapagod o pagkabalisa, dapat po kumonsulta na tayo sa pinakamalapit na health center at doktor.
1: Support fogging and spraying.
2: Sa mga lugar lamang na may pagtaas ng kaso ng dengue.
1: Tayo ang simula. Ugaliing maging malinis sa katawan at malinis sa kapaligiran. Siguradong hindi lamang dengue fever ang maiiwasan. Isang paalala mula sa Radyo Pilipinas.
3: This is a public service announcement.
4: Maging handa sa oras ng sakuna. Para sa iyo at sa iyong pamilya, laging siguruhin. Go Bag ay nakahanda at naglalaman ng mga sumusunod. Ilang pirasong damit, ready-to-eat na pagkain at inuming aabot ng 3 araw. Personal na gamit para sa inyong hygiene. First aid kit kabilang ang alcohol, bandages, gamot sa lagnat, ubo at sipon, pati na rin ang inyong vitamins at maintenance medicines. Maglagay ng pito, flashlight, lighter o posporo. Huwag kalimutan ang mga charger o power bank. At higit sa lahat, isama ang mga importanteng gamit gaya ng inyong mga legal na dokumento, IDs, ATM o passbook, insurance at iba pa.
3: This is a public service announcement.
5: A public service announcement
3: from PBS, Presidential Broadcast Service, and Radyo Pilipinas.
6: Talakalakayan ng mga naganap sa laban. Walang miss, walang sablay. Lahat bullseye dito sa

0: Puting oras ngayon, 5:40 in the afternoon. Next month, 2026 Asian Games in Aichi, Nagoya, Japan. Now, pagdating ng tennis competition dito, I think all eyes will be on Alexandra Yal, of course, ng Pilipinas. Bakit? Although, she hindi siya yung defending champion, but as of today, she is the third best Asian player in the whole world at number 18. The only other Asians na ranked above Alex Ayala in the WTA, si Elena Rybakina ng Kazakhstan at saka si Naomi Osaka ng Japan. Now, they are not expected to compete sa Asian Games next month, si Osaka at saka si Rybakina. So that leaves Alex Ayala as the only top 20 player in the world na maglalaro in the Asian Games. And syempre, nakakuha pa siya ng dalawang bronze last time out in Hangzhou, China. She also has a win against Qin Wenzheng. Yung nanalo last time, di ba? Tinalo niya si Qin Wenzheng on her way to winning the Mubadala DC Open. So, yung attention will be on Alex Ayala. But, there's a couple of players sa ating koponan. I think magandang pagkakataon nito sa kanila, not just to show kung gano'n nakalaki yung improvement nila, but also at the same time to improve even more, because I think the pressure won't be on their shoulders, right? And at such a young age, nakakapaglaro na sila sa ganitong level ng tennis. And we're talking about Steffi Ludo and Tenny Madis. Parehong standouts ng Philippine Tennis Academy. They will be incoming freshmen sa University of Hawaii. Isang division NCAA Division 1 school in the US. And locally, di ba, gumagawa sila ng sarili nilang pangalan eh. Now, given the chance to compete in the Asian Games and be up against some other players na naglalaro professionally on the WTA Tour, malaking bagay ito para sa improvement nila, para sa development nila. And like I said, with the attention focused on Alex Ayala, maybe that, I don't know if that's going to be a good thing or a bad thing, but yung pressure to perform, syempre meron pa rin, pero it will be considerably less bilang syempre yung Alex Ayala ang pinaka-aasahan dito. But they are looking to perform well sa kanilang debut in the Asian Games next month sa Aichi, Nagoya, Japan. Let's listen in dito po sa naging panayam ng Sports Radio 918 sa dalawang miyembro ng ating Philippine tennis team to the Asian Games, Steffi Ludo and Tenny Madis.
1: Hello!
2: Hello po.
3: Hello po. Good morning.
2: Good morning po.
1: Yes, so happy to have you again and congratulations. Ba, mag-Asian Games itong dalawang bata na to, Steffi and Tenny. Reaction muna, ikaw muna, Steffi.
2: Sobrang happy po kasi nabigyan ulit po ako ng opportunity to represent our country po for the Asian Games. And yun po, hard, dapat magtrabaho talaga.
1: Tuloy-tuloy lang kayo, Tenny, ha? Yung talagang breakthrough sa karir nyo, dire-diretso. How do you feel Asian Games na... Tenny?
2: Sobrang grateful po talaga sa opportunities at privilege na binigay po sa ni Lord, and also sa hindi ko po tumaw po lahat-lahat kung wala po yung Philippine Tennis Academy. And gapang po sa Asian Games.
1: Kumusta muna kayong dalawa? Alam ko busy. Minsan-minsan naipagkwentuhan ako kay Coach Bobby para talaga maging updated. Diba, halos paalis na kayo for US kasi US NCAA Division 1 University of Hawaii na ang magiging eskwelahan nyo. Steffi, kumusta na? Ano na ba ang latest?
2: Actually po, tomorrow na po is our flight to Hawaii po. And start na po yung class namin and syempre po yung training din doon start na. So, we're ready na naman po and excited to our next journey.
1: Galang, finally, alis na din kayo. Alam ko, medyo maraming inasikaso. But how ready, Tenny, sa bagong buhay sa US?
3: Sobrang ready po. And overwhelming dahil yun nga po na kuha namin yung goal namin, Steffi, na makapag-aral sa US. And yun po. Happy po kasi po. Partner pa rin po kami hanggang doon sa Hawaii.
1: Forever partners kayo. Forever friends. Steffi, sandali lang. Aalis, puntang US, pero in just less than a month, may Asian Games sa Japan. Anong klaseng schedule kayo meron, Steffi?
3: Actually po, we discussed it na po with our coach and sinabi po niya na yun po, like training pa rin kami in the university and plan to leave to Hawaii to Nagoya po is sa September 22. So parang arrange naman po yung mga schedule na and syempre po dun yung training namin ituloy po dun sa Hawaii.
1: So, talagang pag-alis nyo this week, dire-diretso ng training talaga sa Hawaii, tapos from Hawaii, diretso na kayo sa Nagoya. Okay, so talagang yung coach nyo na sa Hawaii ang mag-ha-handle sa inyo before mag-Asian Games. Kumusta naman ang usapan nyo ni Coach Bobby? Tenny, si Coach Bobby, in-invite ko rin today. Ewan ko lang, baka busy si Coach Bobby. Yes, Tenny, anong usapan with Coach Bobby?
3: Yung usapan po talaga namin ni Coach Bobby na kahit nandun na po kami, tuloy pa rin yung hard work nyo. Wag magpabaya sa lahat-lahat at lalong-lalo na sa klase namin at sa tennis.
1: Nga eh. Steffi, I'm sure, nagkaroon ba na kayo ng ano? Parang farewell party, PTA, para sa inyo. Wala ako nakita ng ilan sa mga posts nyo. Nakita ko lang, bumisita kayo sa iba-ibang probinsya. Di ba, nag-contact kayo ng clinic, I think, a month ago. So, anong klaseng ano, celebration sa pag-alis nyo, Steffi? Share with us.
3: Yung may mga, ano lang po, yung konting gathering lang po with the PTA po. We had lunch po today and yun po parang farewell and pa-thank you na din po yun sa kanila kasi sa tulong nila sa amin and sa sobrang suporta nila na all the way po talaga hanggang sa mag-scholar kami sa Hawaii.
1: Definitely. So what now? Anong klaseng mindset muna? Di ba parang ang dami yung kaharap ngayon ha, sunod-sunod ha, may start of the classes, then new training, di ba? And then Asian Games kaagad, in a matter siguro of 2 or 3 weeks to mangyayari. How do you see this? Tenny?
3: Bale, marunong po talaga kami mag time management kasi parang sunod-sunod po talaga yung mga schedules, pero kailangan po namin ni Steffi.
1: Definitely. Steffi, how do you see the Asian Games? Pangarap ng bawat atleta na makarating sa Asian Games. Ikaw, halos junior ka pa lang, di ba? Pero nasa Asian Games ka na.
3: Siyempre po, I look forward po to give my best, to give our best po talaga in the Asian Games to represent our country well po. And parang iniisip lang po namin, same as our mindset po sa SEA Games, na we have to like fight lang po talaga and laban lang parati. Kasi we never know naman po what's gonna happen eh. So yun po yung parang mindset namin ni Tenny na training tayo dito, same pa rin yung hard work natin. Kahit ibang environment na may message pa rin tayo kay Coach Bobby for like ano po mga advice niya po sa amin. And syempre po mag-a-adjust po kami sa coach doon kasi iba na. So yung mindset lang po talaga namin ni Tennis to continue po what we did here in the PTA po. And syempre sariling sikap na din po yun.
1: Yes, ano. At Tenny, excited din dahil sa Asian Games, muling mabubuo yung Philippine team natin with your ate, Ate Alex.
3: Yes po. Sobrang excited po kami na makita ulit yung mga ates namin. And ready na sa cheers. Ready na po kami sa cheer.
1: Chichir niyo din si Ate Alex, syempre. Pero kayong dalawa, tama ba? Dobos lang kayo. Ah, hindi. Tenny, ikaw, confirm ba? Maglalaro ka ng singles and at the same time, women's doubles, Tenny?
3: Yes po. Apo.
1: Oh, grabe ka na, Tenny, ano? Nasa singles ka, singles entry ka na din, and then magdo-doubles ka pa. So, anong klaseng extra training ba o extra effort ang ginawa mo nakakaiba kaysa nung siguro nung huli ka nag-SEA Games? Kasi syempre, kailangan pataas ang pataas ang iyo din training kasi pataas din ang pataas ang level na iyong lalahukan. Tenny?
3: Bali po, sobrang hard work pa po talaga yung ginawa po ko po and also kay Steffi. And siguro mas nag-focus po kami ni Steffi sa conditioning po namin and sa yung mindset po namin kita. And training lang po talaga palagi.
1: So, Steffi, anong may binanggit na ba na training program si coach sa Hawaii? Ano na nga ang pangalan ng ni coach sa Hawaii? And anong expectation nyo? Kayo kaya ay magte-training with male players doon? Kasi nga, syempre, malapit ng Asian Games. Ikaw muna, Steffi.
3: Yes po, we talk about it na po. Pero hindi pa po final yung schedule about the training po. Pero syempre, yung schedule po namin sa training with the team, every day po yun. So, depende na po kay coach kung mag-extra siya sa amin kasi which is may Asian Games nga po kami. So, doon pa po namin malalaman pagdating po namin yung schedule namin sa training.
1: Okay. Sige, I'm sure magkakaayos yan. So, ano ulit ang target punta sa Japan? September?
3: Yung 22 po yung plan.
1: Okay, so September 22. Tenny, paano na maalam sa mga parents sa probinsya at sa mga ilang friends? Malungkot din ba na alis? I'm sure baka paminsan-minsan na lang makakabalik ulit sa Pilipinas to be with them. Tenny?
3: Bale, yung parents ko po and parents ni Steffi are nandito po. So, nakakalungkot po na at the same time happy po. Nakalungkot po kasi iwan po namin na dito sa Pilipinas. At happy din po kasi sa mga opportunity at sa kasi dream come true na din po.
1: Ganun din si Steffi. Mm-hmm. Pero at least ilang araw pa kayo magsasama ng parents mo. Bawa ka talaga umalis. Pero may hatid, di ba? I'm sure mas emotional kapag may hatid sa airport. Steffi, how do you see ang paglayo sa mga parents?
3: Kaya niyo naman po kasi yun po, dream po talaga and sa future din po namin. And at the same time, happy naman po sila. And yun nga po, nakakalungkot kasi palayo na po ng palayo.
1: Pero at uwi naman lang, po no?
3: Yes po. Wait naman po kami kung may chance po.
1: Steffi, how do you see the US NCAA? Gaano kataas ang pangarap mo kapag nag-US NCAA ka na?
3: Siyempre po, sobrang taas yung US NCAA, lalo na po pag Division 1. So yung mindset mo talaga dun, nothing to lose po talaga kasi ni isang player, hindi po talaga magpapatalo based po sa nakikita namin. Kasi parang nag-watch po kami ng mga video doon. Parang hindi lang po kami manibago. So, and then nag-ask din po kami ng advice. Kagaya po nila Ate Shira, ganun po. Parang nagtatanong po kami kung ano yung level doon, ganyan. Pero at the same time po, yun lang po talaga yung mindset namin ni Tenny, which is nothing to lose. Kasi ganun po talaga eh, para magkasabayan po talaga namin yung mga higher level na division.
1: kailangan. So, ready na, Tenny, sa lahat ng kumbaga adjustment na mangyayari sa Hawaii, Tenny?
3: Yes po. Yes, tita. And kahit gaano man ka kahirap doon, kakayanin po namin.
1: Abangan ko lagi yung mga results nyo ha, dyan sa website, di ba, ng school nyo at saka syempre sa USNCAA. Okay, so for the meantime, I'm sure may mga messages kayo. Si Steffi, ano ulit ang gusto mong sabihin as you temporarily leave PTA, di ba, in Philippine Tennis, mami-miss namin kayo. Sana kapag may WTA, PWO, balik kayo dito para makita namin ulit kayong lumalaro, di ba? So, anong gusto mong sabihin na lang, Steffi? And of course, your message as you compete in the Asian Games.
3: First of all, po, gusto ko magpasalamat kay God kasi kahit gaano kahirap tinulungan niya po ako sa journey ko dito sa PTA. And syempre po, gusto ko magpasalamat sa PTA din po talaga kasi kung hindi dahil sa kanila, hindi po namin ma-reach tong goal namin and dream po. And syempre sa family ko, friends ko, and sa parents ko mismo po. Dahil kung wala po sila, hindi ko rin to makukuha. And yun po, sa mga sumusuporta po namin sa Asian Games, marami pong salamat. And sana i-continue po yung i-support kami throughout the way po. Maraming salamat po.
1: And you naman, Tenny, your own message and promise as you compete in the Asian Games.
3: Unang-una din po, gusto ko po magpasalamat sa kay God po talaga sa lahat-lahat po na binigay niya sa akin. And sustaining po talaga my strength. And sa PTA, Philippine Tennis Academy, kung wala po talaga sila, hindi po talaga ko marating tong kung ano po yung naabot ko ngayon. And sa parents ko din po, dahil sa walang ending na support nila sa akin. And opo, and sa kay Coach Bobby na parating nandyan para sa amin and parang naging second father na po namin si Coach Bobby. Thank you, Coach. Thank you, Coach. And sa Blang, sa province ko, sa Cotabato province, thank you din po. And yun po.
1: So, salamat sa lahat. Team, wala ba dyan si Coach Bobby? Hindi nag-join si Coach Bobby? Ah, wala. Okay. Baka nalulungkot na si Coach Bobby eh. Kaya hindi nag-join eh. Gusto ko sana ka-join. So, hope to see you girls again. Sana sa Asian Games. Magkita tayo, di ba? And hoping for the best. Super proud ako sa inyo kasi nakilala ko kayong medyo nag-start pa at the middle na nung ano nyo, mga ITF juniors nyo sa iba-ibang bansa. Di ba? Lagi tayo nagkakamustahan. Tapos, ang bilis na naging pangyayari. Biglang national team, biglang nag-SEA Games, biglang nag-medal, biglang nag-WTA. At ito na, USNCAA Division 1 na ano, inspirasyon kayo sa karamihan sa mga kabataan na gusto ring mangarap. So sana marami pang Tenny at marami pang Steffi, di ba, na magtagumpay sa tennis. At syempre, mabigyan ng oportunidad katulad ng meron kayo sa US. So keep us posted ha. Ingat kayo lagi.
3: And
1: God bless you. Thank you so much. Okay. Sina Steffi Aludo and Tenny Madis.
0: Okay, Steffi Aludo and Tenny Madis ng ating Philippine National Women's Tennis Team na magko-compete in the 2026 Asian Games. Ang tennis competition ng 2026 Asian Games gaganapin sa Nagoya City Higashiyama Park Tennis Center sa mga kababayan natin dyan. Gusto nyo mapanood yung ating Philippine team. Dyan po gaganapin ang tennis competition at wala pang isang oras from Nagoya Station. Yung Higashiyama Park Tennis Center. So, hopefully, masuportahan nyo po yung ating mga koponan, ano, mga ating mga players na maglalaro in the Asian Games. Ilang segundo na lang, 6 p.m. na. And that's it for post-game ngayong Wednesday. Up next, Sports 908, kasama po si Rhea Arevalo. Bukas ulit, 5 p.m. dito po sa Sports Radio 918. Ako po si John Mogol. Good evening sa inyong lahat.
4: This is a public service announcement.
5: Discipline is the key. Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad, hindi basta mapaandar lang ang sasakyan. Kilatisin ang sarili. Ang kahandaan sa manibela, siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala. Importante rin na ating laging isipin. Init ng ulo ay huwag pairalin, bagkus kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin. Isang mahalagang paalala mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas Radyo Publiko.
6: This is a public service announcement.
7: A public service announcement
6: from PBS, Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas Radyo Publiko.
8: Magandang araw, si Dingdong Dantes po ito. Sakaling magkaroon ng landslide sa inyong lugar at kinakailangan yung lumikas, huwag munang babalik agad sa bahay ng walang go signal ng mga otoridad. Intayin ang abiso nila kung ligtas nang bumalik ng inyong bahay. I-report ka agad kung may nawawalang kamag-anak, kaibigan, or kakilala na baka na-trap dahil sa landslide. Kapag nakabalik na sa bahay, i-check ang mga pundasyon nito kung may sira o ligtas pa bang tirhan. I-report sa otoridad ang anumang nasirang cable ng kuryente o naputol na mga linya ng tubig para agad na maaksyonan. Kahit natapos na ang sakuna, kailangan pa rin tayo mag-iingat, ha? Hashtag panatag ang may alam.
4: Maging panatag Pilipinas. This is a public service announcement.
9: Maging handa sa oras ng sakuna. Para sa iyo at sa iyong pamilya, laging siguruhin. Go Bag ay nakahanda at naglalaman ng mga sumusunod. Ilang pirasong damit, ready-to-eat na pagkain at inuming aabot ng 3 araw. Personal na gamit para sa inyong hygiene. First aid kit kabilang ang alcohol, bandages, gamot sa lagnat, ubo at sipon, pati na rin ang inyong vitamins at maintenance medicines. Maglagay ng pito, flashlight, lighter o posporo. Huwag kalimutan ang mga charger o power bank. At higit sa lahat, isama ang mga importanteng gamit gaya ng inyong mga legal na dokumento, IDs, ATM, passbook, insurance at iba pa.
4: This is a public service announcement.
7: A public service announcement
6: from PBS,
4: Presidential Broadcast Service,
6: and Radyo Pilipinas.
5: Headlines ngayon.
0: Philippine Standard Time, it's 6:02 in the evening. The Commission on Audit said it would need an estimated 2.2 billion pesos and additional personnel to revive the pre-auditing of government projects. A lawmaker raised the measure following the discovery of alleged ghost flood control projects. During the House Committee on Appropriations deliberations on COA's proposed 2027 budget, the agency explained that pre-auditing requires a dedicated budget and was previously shelved due to a shortage of personnel. Baguio City Representative Mauricio Domogan said pre-auditing coupled with geotagging could have helped detect non-existent projects before funds were fully released. The National Capital Region Police Office, or NCRPO, denied social media claims that it is implementing a one-week duty, 2 weeks off arrangement, and an 8-hour duty schedule. According to the agency, claims circulating online are entirely false. The NCRPO said existing programs and policies concerning personnel welfare and work arrangements remain in place. And in news overseas, French anti-fraud and health agencies issued a warning against tens of thousands of potentially unsafe condoms sold on the internet and in shops and pharmacies. The agencies recalled about 260,000 condoms sold in pharmacies and shops after lab tests found 2 products presented risks of bursting or the presence of perforations. They advise people who have used the condoms to get screened for sexually transmitted diseases and take a pregnancy test in case of a missed period. The anti-fraud agency known as DGCCRF and the health agency DGS also found 30 condom lines listed on online marketplaces which lack the EU conformity seal or labeling in French. That is our top of the hour news. It's now 6:04 in the evening.
10: Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura, at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura. Intangible heritage. Ano nga ba ito? UNESCO defines it as the totality of tradition-based creations of a cultural community, expressed by a group of individuals and recognized as reflecting its cultural and social identity. In the early 2000s, the organization honored the Darangin chant of the Maranao and the Hudhud chant of the Ifugao as Philippine masterpieces of oral and intangible heritage of humanity. The Hudhud is recited and chanted among the Ifugao only during four occasions: harvesting and weeding of rice, funeral wakes, and bone washing rituals. Ito ay binubuo ng 200 kwento na may 40 kabanata bawat kwento. A celebration of heroes, heroines, wealth, and culture. The Darangin is an epic chant associated with the Maranao. Buhay, kamatayan, panunuyo, at pagmamahal ay ilan lamang sa mga kwentong napapaluod dito. Ang Darangin ay galing sa salitang darang, which means to narrate in the form of a song or chant, and is the longest surviving epic poetry in the Philippines. Yan ang Pinoy Kultura, because our culture is cool. To know more about their life, work, and contributions, visit the National Commission for Culture and the Arts at ncca.gov.ph.
5: Bagong Pilipinas, para sa bawat Pilipino.
11: Bagong Pilipinas is a master plan for genuine development that benefits of all our people. It is a call for transformation. The transformation of our ideal being Filipino and the transformation of our economy, of governance, of society.
5: Hindi puro salita, pamahalaan ay magsisilbing halimbawa.
11: Sa Bagong Pilipinas, ang pagbabago ay nagsisimula sa pamahalaan.
5: Pagsiservisyo sa publiko, tapat, mapagkakatiwalaan at dekalidad.
11: Huwag nating pahirapan ang taong bayan, bagkus suklian ang kanilang tiwala ng magalang na panunungkulang.
5: Sa nagkakaisang gobyerno at mamamayan, malinaw ang payapa at maunlad na bukas.
11: Sa Bagong Pilipinas, may pag-asa ang lahat. Ang pag-asa ng bayan ay nasa ating lahat.
5: Isang mensahe mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas. Mas pinalakas, pinalawak.
12: Radyo Pilipinas.
13: Radyo! Publico!
14: Radyo Pilipinas and Capital 104.3 Colab.
15: Colab!
16: Sports Radio. Radyo Pilipinas.
17: World Service.
18: Ang taginting ng FM.
19: At lakas ng AM.
20: Sa iisang himpilan.
21: Pinagsanib na puwersa.
22: Para sa mas malawak.
23: Mas maraming mararating.
24: At mas maraming maaabot ng impormasyon.
25: At serbisyo publiko.
26: Radyo Pilipinas. And Capital 104.3 Colab.
27: Radyo Pilipinas.
28: News nationwide.
29: Trending issues na pinag-uusapan.
30: World News in 5.
31: Ang inyong institusyon.
32: Sa Philippine Sports Broadcast.
33: Di papahuli.
34: Sa mahahalagang kaganapan.
35: 66 Informasyon.
36: Mga palatuntunan ng Radyo Pilipinas.
37: Radyo Publiko
38: 738.
39: Sports Radio 918.
40: Radyo Magazine 1278.
41: At Radyo Pilipinas World Service.
42: Nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan.
43: Mapapakinggan na
44: sa Capital 104.3 FM.
45: Capital 104.3.
46: Radyo Pilipinas World Service.
47: Sports Radio.
48: Radyo Magazine.
49: Serbisyo Publiko.
50: The AM and FM Collab.
51: Sa Capital 104.3 FM.
52: Radyo Pilipinas.
53: Radyo Pilipinas and Capital 104.3 Colab.
54: Dengue na mula sa kagat ng lamok ay ating maiiwasan kung 4S ay ating isasagawa at pakikinggan. Search and destroy.
55: I-destroy natin yung mga maaring pamahayan ng lamok sa pamamagitan ng pagtaob sa mga gagamitang maaring pag-ipunan ng tubig at pag-intlugan ng lamok.
54: Self-protection.
55: Ito ay sa pamamagitan ng pagsuot ng damit na may mahabang manggas o pantalon o maaring paggamit po ng insect repellent.
0: Seek early consultation.
55: Unang simptomas pa lang, katulad ng pananakit ng tiyan, tuloy-tuloy na pagsusuka, pagdurugo ng gilagid o ilong, pagkapagod o pagkabalisa, dapat po kumonsulta na tayo sa pinakamalapit na health center at doktor.
0: Support fogging and spraying.
55: Sa mga lugar lamang na may pagtaas ng kaso ng dengue.
0: Tayo ang simula. Ugaliing maging malinis sa katawan at malinis sa kapaligiran. Siguradong hindi lamang dengue fever ang maiiwasan. Isang paalala mula sa Radyo Pilipinas.
1: Paliwanag mo sa tao na hindi totoo yan.
2: Dahil ang totoo, yung totoo ang dapat ninyong malaman.
3: Nagkalat sa internet ang fake news.
4: Ang ginagawa ng fake news, tinatakot ninyong tao.
5: What they are doing is creating panic.
2: We say no.
6: Yung pagkalat ng fake news. And some of it's dangerous.
7: Sana iwasan po natin pagsispread ng fake news.
2: At di magpapakalat ng disinformation at misinformation ang kasalukuyang administrasyon.
8: Stop telling us fake news because you're wrong.
2: Para sa totoo at mapagkakatiwala ang mga balita at impormasyon, Radyo Pilipinas.
9: Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
10: Flight PR1043, now boarding.
11: Hey, that's us!
12: Vacation, here we go! Always love flying the first and oldest commercial airline in Asia, our very own flag carrier, Philippine Airlines.
13: Dreaming of love while cruising at high altitude.
14: Did you know this track was specifically made for Philippine Airlines back in the 70s? Composed by Jose Marichan and arranged by Ryan Cayabyab.
13: Closer to heaven, we're 30,000 feet.
12: Brings back good old memories, at the same time, creating new ones with a new generation.
11: Oh, ang ganda pa naman ng kanta.
13: Leave all your worries as we soar over the clouds.
12: I don't know about you, but I always feel a sense of pride every time I see our flag carrier on airports or up flying high in the sky.
13: They'll be shooting stars through time and space.
9: Yan ang Pinoy Kultura, because our culture is cool.
15: Dahil sa sunod-sunod na balita ng mga lindol sa bansa, madalas naririnig natin ang mga terminong magnitude at intensity. Pero ano nga bang pagkakaiba ng dalawa? Ang magnitude ay ang sukat ng enerhiya ng lindol. Sinusukat ito gamit ang mga instrumentong seismograph. Samantala, ang intensity naman ay ang sukatan ng epekto ng lindol. Kung gaano kalakas ang naranasang pagyanig at pinsalang dulot nito sa mga tao at istruktura. Magkaibang datos, pero parehong mahalaga. Katuwang ang Radyo Pilipinas, dapat alerto publiko.
16: This is a public service announcement.
17: Sa nararanasan nating matinding init ng panahon, maging ligtas at iwasan ang heat exhaustion at heat stroke. Regular na uminom ng tubig. Magsuot ng light-colored, presko at maluluwag na damit. Siguruhing may sapat na bentilasyon ang inyong mga tahanan. Maligo para mapreskuhan ang katawan. Basahin na malamig na tubig ang balat kapag nagsimulang makaramdam ng pagkahilo o pag-init ng katawan. Kung maaari, huwag lumabas sa mga oras ng pinakamainit na sikat ng araw, partikular sa pagitan ng alas 11 ng umaga hanggang alas 3 ng hapon. Kung lalabas naman, ay magdala ng payong, pamaypay o mini fan, face towel at huwag kalimutan ang inuming tubig. Kapag nakaramdam ng pagkahapo, matinding pagkahilo, panghihina o may kakilalang nawalan ng malay dahil sa init na panahon, agad na magtungo at humingi ng tulong sa pinakamalapit na health facility sa inyong lugar.
16: This is a public service announcement.
18: Public service announcement
16: from PBS, Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
19: Sa bawat ani may dahon, balat at mga hiblang nauuwi lang sa basura. Pero inutusan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang Department of Science and Technology na gamitin ang siyensya para gawing kabuhayan ang basurang agrikultural. Nagsaliksik ang DOST para maging sinulid ang mga hibla at maging telang maipagmamalaki ng mga Pilipino.
20: Ang utos sa pamamagitan ng paggamit ng mga dati-rati ay tinuturing na agricultural waste, palaguin ang industriya ng tela, yung telang Pinoy.
19: Last week, dumayo ang Pangulo sa Vintar, Ilocos Norte. Nasaksihan niya ang DOST training ng mga magsasaka sa pag-extract ng mga hibla.
18: rice farmer sa vegetable farmer po ako pero nung nagkaroon kami ng beneficyo galing sa DOST po ay nagiging bamboo fiber extractor.
21: Pati bamboo.
22: Sa dumulog ng ito nila.
19: Ininspeksyon din niya ang DOST Yarn Production Center kung saan ginagawang sinulid ang mga hibla. May dagdag kita ang mga magsasaka at mga hobby, pati mga may kapansanan na kakahabi.
22: Dati-dati sa bahay lang siya. Ngayon, kumikita na siya. At nakakapagbigay siya ng pera sa kanyang magulang.
23: Nung natutunan ko po yung paggawa,
24: sino nagturo sa
23: training po kami sa DOST.
24: Sa DOST.
19: Hindi lamang tela ang nakita ng Pangulo, kundi mga buhay na nabago at industriya ng telang muling naibangon.
25: Dati, kahit yung raw material, ini-import natin. Hindi naman dapat kayang-kaya naman natin gawin. Kaya't maganda at naitayo na natin itong mga processing center na ganito para dito na natin kinukuha lahat. Ito yung mga traditional namin na design. We're very happy na mabubuhay ulit ang industriyang ito.
19: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Mula basura, naging produkto. Mula siyensya, naging kabuhayan. Bit-bit ang mga bagong oportunidad sa mga Pilipino.
26: Balitang pampalakasan ba ang hanap mo? Mula agahan hanggang hapunan sa Sports Radio. Kami lang ang meron yan. Sa Sports Radio, mabubusog ka, sigurado. Kaya huwag nang magpatumpik-tumpik pa. Tune in na sa Nag-iisa, Nauna, at Walang Kagaya, your institution in Philippine sports broadcast since 1986. Sports Radio 918 AM. Sa aming patuloy na pagsasahing papawid, asahan ang aming walang humpay na paglilingkod Lunes hanggang Linggo. Sa airwaves man or online, ilalapit sa inyo ang mga sports balita sa loob at labas ng bansa. Interview kay idol, resulta ng paborito mong laro, paglilinaw sa mga issue at marami pang iba. Kahit ano, basta lahat ng sports cravings mo, sagot na namin. Dahil maparadyo man o social media, sa Sports Radio, kasali ka. Sports Radio 918 AM, where sports is great and up to date.
27: Magandang-magandang Miyerkules ng gabi, Pilipinas. Ito po ang ating programang Sports 918 dito sa DZSR Sports Radio. Ako po ang inyong lingkod, Ria Arevalo. Makakasama niyo po sa ating pagtatanghal hanggang mamayang alas 8 ng gabi. Yan. Today is a Wednesday, August 26, 2026. Ba, doble 26 ngayon ha. At samahan niyo po kami sa paghahatid natin ng mga balita, developments sa mundo ng palakasan. Of course, mga latest updates patungkol po sa ating mga atleta. At ngayong gabi, marami tayong mga tatalakayin dahil nagsimula na nga po yung US Open campaign ng ating Filipina tennis ace na si Alex Ayala. Although, sa mixed doubles competition. No, unfortunately, nagsimula na natapos kagad. No, dahil hindi sila umubra ni Felix Auger-Aliassime sa tandem na mag-asawang sina Monfils and si sino nga ba yung ano, si Ekaterina Svitolina. Ah, sorry, Elina Svitolina. Ayan, napaghalo-halo ko na yung mga pangalan ng mga tennis players. Anyway, mamaya po yung buong detalye ng balitang yan. And kagaya na nabanggit natin kahapon, di ba, after or aside from the mixed doubles event, ang susunod na competition or, well, tennis match na lalahukan ni Alex is yung exhibition kontra Iva Jovic. No, exhibition match sa Stars of the Open. So, atin pong talakayin din yan mamaya. After that, yun na sa pagsisimula po ng singles competition sa main draw, women's division. Doon natin mapapanood itong laban ni Alex Ayala. Although, seeded si Alex at inaasahan nga po na highest Grand Slam seeding yung kanyang matatamo dito sa US Open. So, yung detalye po ng balitang yan at iba pa mga aabangan natin sa panig ni Alex Ayala sa pag-usad ng ating programa. Samantala, kung may US Open sa tennis, meron ding US Open Pool Championships. So, yung atin naman pong bigating mga Q Masters sa panguna ng reigning world champion na si Carlo Biado ay nag-start na nga po ng kanilang kampanya last night or early today kasi madaling araw yung karamihan nga po sa mga schedule nila, no, dahil nasa Estados Unidos nga itong competition. So, silipin natin sino-sino ba yung mga nakausad sa next round ng competition. Marami tayong mga pambato. Maraming mga Pinoy ang lumalahok dito sa US Open World Pool Championships. And syempre pa, sa Asian Games, ang ating pagsilip sa ating mga magiging representatives for the 20th edition of the Asian Games. Volleyball ang ating kumbaga spotlight ngayon, no, yung volleyball, indoor and beach volleyball. So, mamaya po, abangan ninyo yung mga updates natin or although na i-anunsyo naman na yung groupings para sa indoor volleyball. Ang hinihintay kasi natin kung may groupings ba yung sa beach volleyball or ano yung format. So, mamaya po, talakayin natin yan. And, of course, Gilas Pilipinas pa rin, malapit na ang kanilang pagsalang sa fourth window ng Asian Qualifiers. Nung Monday, ay nabanggit nga po ni Coach Tim Cohn na hindi pa kasado yung final 12 roster ng ating koponan na ipaparada nga po against Jordan this Friday. So, si Patty natin kasi kung sa ngayon 15 players yung nasa pool plus Justin Brownlee na hindi nga po nila makakasama. So, sino-sino na lang ba ang mga inaasahan natin makakapasok dun sa final lineup, no? Actually, pwede namang yung lineup sa Jordan is pwede rin may konting changes pagdating sa lineup sa Iran. So, yun ang ating pag-uusapan mamaya. At muling nagharap ha, yung FIBA Gilas Pilipinas team versus ito pong Asian Games bound Gilas Pilipinas squad. O, naka-rest back naman. Nakabawi yung Asian Qualifiers Gilas team natin. Dahil tinalo sila noong unang pagharap. So, friendly ano lang naman yan. Friendly scrimmage. At maganda yon kasi nagkakasubukan sila at nagkakatulungan, no, para nga po sa kani-kanilang mga paghahanda for the Asian Games. At saka yung ibang players din naman ng Asian Qualifiers team natin will join the All-PBA team para po sa Aichi Nagoya Asian Games. So, naku ha, ilang tulog na lang bago ang inaantabayanan natin na Asian Games. We have 24 days to go. So, 24 days to go na lamang, 24 na gabi na lang, okay, natulog na lang, magsisimula na po ang biggest multi-sports competition dito sa Asia, ang Asian Games, na i-host ng Aichi Nagoya. At mukhang nagkakaroon ng pagpupulong yung mga officials ng Aichi Nagoya Asian Games dahil dumarami yung bilang ng mga magiging participants. No, parang ano, limited lang yung capacity nila for the number of participants sa Asian Games. Wala daw kasing dedicated na athletes village. So parang nasa cruise ship, tapos mga wooden, ano ba yun? Yung parang makeshift na ano, na accommodation. Paano kaya yun? And then, hotels, no? Dun ng paglalagakan nga po ng accommodation ng mga atleta at mga officials din for the Asian Games. Anyway, mamaya atin pong pag-uusapan yan dito sa Sports 918.
0: Sports 918. Kasama si Ria Arevalo. Let's go team! Sports 918.
27: 24 minutes after 6 p.m. dumako na po tayo sa ating top story. Of course, ang campaign ng ating Filipina tennis ace na si Alexandra Ayala. No, ito pong si Alex, unfortunately, lumasap sila ng pagkatalo ng kanyang katandem na si Felix Auger-Aliassime ng Canada sa kanilang naging mixed doubles competition. So lumasap po sila ng 1-4-1-4 na pagkatalo sa kamay ng mag-asawang sina Elina Svitolina and Gail Monfils. So last night po naganap yung laban at itong match ay tumagal ng 39 minutes. So it was played under the fast 4 format na ginagamit sa mixed doubles. No, yung first team to reach 4 games will take the set. So si Ayala at si Auger-Aliassime, first time nilang naging magka-tandem. At naipanalo nila yung opening game. But, kaagad na nakarecover itong sina Svitolina at Monfils. Nakuha yung rhythm para nga po kunin ang next 4 games upang tapusin ang first set. And then, ganun din yung naging storya sa second frame with the wife and husband tandem na reeling off the final 3 games para makumpleto po ang kanilang straight sets na panalo. So, at least, di ba, nakapaglaro si Alex sa mixed doubles ng US Open. And who knows in the future, muli pong magkasama sila nitong si Auger-Aliassime, no, for mixed doubles sa action pa. And sa pagkapanalo nitong sina Monfils and Svitolina, umusad po sila sa, I think, quarterfinals na, no? Versus Belinda Bencic and Flavio Cobolli ng Italy. So, yan po yung naging maikling stint ni Alex sa mixed doubles ng US Open. So, sana sa women's singles, no? Dun siya talaga pumukpok ng husto.

0: ng one notch sa seeding order itong ating Filipina tennis ace na si Ayala. So, mukhang yung number 17 seeding ni Ayala will surpass her previous Grand Slam best na number 29. Na kuha niya po yung number 29 seed sa Wimbledon, kung saan gumawa siya ng kasaysayan by reaching the fourth round of the tournament. So, pag matas kasi yung seeding mo, di ba, pag seeded player ka, meron kang bye sa first round usually. Tapos, syempre, advantage mo na yun, no? Nasa next round ka na kagad. Eh, lalo na ito, number 17, at mukhang magiging paborableng araw kay Alex yung ruta sa early stages ng tournament. No, projected as number 17 seed yung mga fellow seeded players, hindi kagad niya makakaharap, hindi niya kagad makakalaban sa first two rounds ng competition. And she could potentially face a player seeded between number 9 to number 16 in the third round. So, yun yung ano, bentahe pag seeded player ka rin. No? And kung higher yung iyong magiging seeding sa, lalo na sa ganitong kalaking tournament, no? Grand Slam event. Ang 21-year-old na ating Pinay netter will also play sa Stars of the Open Exhibition. So makakaharap niya po ang kanyang BFF, no? Isa sa kanyang mga friends na si Iva Jovic. So, ang US Open Stars of the Open Exhibition match ay nagtatampok po ng young stars from the WTA and ATP tours. So, exhibition lang siya. And yung ticket proceeds kasi noon, mapupunta po sa USTA Foundation. So, sa US Tennis Association Foundation. And magandang warm-up din yan for Alex Ayala sa kanyang singles main draw participation. Ang pagsisimula po kasi ng US Open ay August 30 pa. And it will run until September 13. So sana eh talagang makatungtong ng deeper round si Alex dito sa US Open. So, si Iva Jovic, nakatagpo na rin ni Alex to in the previous or in the earlier competitions, no? Official meeting nila sa isang torneo, twice na. Hindi pa nananalo si Alex kay Jovic. And ito ngang si Jovic yung nagwagi doon sa kanilang previous meetings, no? And dito po sa US Open, pareho silang seeded ni Jovic and they could clash in the third round kung pareho silang, 'di ba, makakalusot dun sa mga earlier rounds nila or earlier matches nila. So, bukod po kay Alex at kay Eva, ang iba pang mga kalahok dito sa Stars of the Open Exhibition match ay sina Amanda Anisimova, makakalaban niya si Marta Kostyuk, and then si Flavio Cobolli will go up against Lerner Tien, and si Arthur Fils makakaharap si Alex Mikkelsen. So, isa pa rin yan sa mga attractions, no? And events dito po sa US Open. So, at least dito pwedeng mapanood na kagad, diba, ng mga fans ni Alex, ang ating Filipina tennis ace. Sa practice nga, pinapanood talaga siya, dinudumog siya ng mga fans. So, dito, exhibition match, I'm sure marami pa rin manonood dito. And of course, dun sa kanyang official match, no, sa US Open. Malapit na po yan, and itong Stars of the Open Exhibition match will start tomorrow. So, Thursday pa lang pala. Thursday pa lang pala bukas. So, Friday morning po yung paghaharap nitong si Alexandra Ayala and Iva Jovic.
1: Sports 918. Kasama si Ria Arevalo.

0: Philippines Go Team Sports 918.
1: 33 minutes after 6 p.m. we'll take a break, and then sa ating pagbabalik mula sa tennis, dadakuan natin yung billiards naman para po sa mga resulta at saka susunod na round nitong pool championships, no? US Open din ang titulo. So, alamin natin kung nakalusot ba yung ating mga Filipino Q Masters. Napakarami ng mga kalahok dito sa torneyong ito. At syempre, naku, bukod sa titulo, sa prestige, no, bragging rights, yung $100,000 na premyo. No, napakalaking bagay yan. So, atin pong pag-usapan yan sa pagbabalik ng Sports 918.
2: This is a public service announcement.
3: Maging handa sa oras ng sakuna. Para sa iyo at sa iyong pamilya, laging siguruhin. Go Bag ay nakahanda at naglalaman ng mga sumusunod: ilang pirasong damit, ready to eat na pagkain at inuming aabot ng 3 araw. Personal na gamit para sa inyong hygiene. First aid kit kabilang ang alcohol, bandages, gamot sa lagnat, ubo at sipon, pati na rin ang inyong vitamins at maintenance medicines. Maglagay ng pito, flashlight, lighter o posporo. Huwag kalimutan ang mga charger o power bank. At higit sa lahat, isama ang mga importanteng gamit gaya ng inyong mga legal na dokumento, IDs, ATM o passbook, insurance at iba pa.
2: This is a public service announcement.
4: A public service announcement
2: from PBS, Presidential Broadcast Service, and Radyo Pilipinas.
5: Bukasan naman ba ang mga ilaw? Piyesta ba ngayon? Ang ventilador, patayin pag walang tao, ha? Hugutin yan pag walang nagamit at may konsumo yan, na. Anak ba kayo ng mayaman? Sino ba nagbabayad ng kuryente dito, ha? Hugutin ang appliances kapag hindi ginagamit. Pag nagdipid, bawas bill mo.
6: Nakakasana ang kauna-unahang parliamentary election sa Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao o BARM na nakatakdang ganapin ngayong September 14. Ilang beses mang ipinagpaliban ang naturang halalan dahil sa iba't ibang dahilan, iginiit ng Malacanang at ng Commission on Elections na wala nang atrasan sa makasaysayang halalang ito. Dahil mismong si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang nagbigay diin sa kahalagahan ng BARM elections bilang bunga ng ilang dekadang pagsisikap para tuluyan ng matamo ang inaasam na kapayapaan sa Mindanao.
7: The elections in September are so important for the development of Muslim Mindanao. And it was just pointed out to me that the elections in September will be 50 years after the Tripoli Agreement.
6: Ang BARM parliamentary elections ay itinuturing na malaking hakbang sa peace process sa pagitan ng pamahalaan at ng Moro Islamic Liberation Front o MILF. Matapos ang ilang dekada ng kaguluhan sa rehiyon, magkakaroon na ng pagkakataon ang mga kapatid nating Bangsamoro na pumili ng 80 kinatawan nila na bubuo sa Bangsamoro Parliament. Ang pakikilahok ng mamamayan ng BARM sa naturang halalan ay malinaw na indikasyon na mas pabor sila sa mapayapang prosesong pampolitika kaysa sa armadong pakikibaka tungo sa mas matatag at maunlad na Pilipinas.
8: Your institution in Philippine sports broadcast since 1986. Sports Radio 918 AM.
0: Sports 918. Kasama si Ria Arevalo. Let's go team. Sports 918.
1: 37 minutes makalipas po ang ika-anim na ng gabi. Nagpapatuloy tayo sa Sports 918. Dumako na po tayo dito naman sa US Open pool championships, no, na nagaganap naman po sa Texas. Ang reigning world 9-ball champion na si Carlo Biado at 7 pang mga Pinoy Q Masters ay lumapit sa inaasam-asam na knockout round. So within one victory na lamang po sila, no, away of advancing to the knockout round nitong 2026 US Open Pool Championships sa Frisco, Texas. Ang 2021 champion na si Biado ay kaagad pong dinispatcha ang kanyang karibal. Early today, itong kanyang mga kalaban na sina Juan Para, 9 racks to 2, and si Harrison Linen, 9 racks to 3. So, si Harry Vergara naman po ay nanaig kontra Lin Tali. And then, si Jeffrey Roda. Okay? Jeffrey Roda, tinalo naman si Sergio Rivas. Si Roberto Gomez naman po ay nanaig kontra Hubert Lopetko. With identical 9 racks to 8 na resulta para sa kanilang ikalawang sunod na mga panalo. Okay? So, si AJ Mana, si Marvin Assis, and Michael Feliciano ay natili rin po sa winner's column. So, si Bernie Regalario, Michael Bawanan ay lalaro pa lamang sa second round. Okay, so sila po ay umabante rin sa second round nitong torneo. And then, si Levan Cortesa ay lumasap ng pagkatalo. So, si Levan Cortesa pala yung isa sa mga nasawi dito sa laban niya kontra Chris Bernhold. 8 racks to 9 yung naging resulta. And bumagsak din siya sa loser side with fellow veterans Jeffrey De Luna and Roland Garcia. Okay? So, for today, August 26, kanina pa palang umaga tong schedule na nakita natin. Ito nga si AJ Manas, nakaharap si Bader Alawadhi, and then Michael Feliciano versus Simon Corral, and then Marvin Assis, Boris Ivanovsky yung kanyang kalaban, and then Harry Vergara versus Lin Tali. Ayun, mukhang tinalo na ni Harry Vergara nga po, no? Si Roland Garcia versus Lu Hui Chan. So, yun yung tumalo kay Garcia. Si Carlo Biado nga po, nanaig kontra Harrison Linen. Okay? So, nagharap si Jeffrey Roda and Sergio Rivas. Ito yung tinalo ni Roda kanina nga po. And then, Roberto Gomez versus Hubert Lopotko. And Levan Cortesa, yun nga, lumasap ng pagkatalo kay Chris Reinhold. So, hopefully sa next round, mamayang gabi, no, tingnan natin yung schedule. Para po dito sa US Open, magdere-derecho ang tagumpay nitong ating mga Q-Masters. So, sa Embassy Suites, Frisco, ginaganap po ang tournament. And, nako, napakaraming kalahok dito sa torneo, no? 256 players from over 40 nationalities, including 124 na mga Amerikano. Siyempre, dun sa Texas ginaganap yung tournament. So, double round, double elimination round through the last 64. So, hanggang ano po ito bukas, no? August 25 to 27. And then, after that, knockout stages spanning the last 64, last 32, and last 16. So, magsisimula po yan sa August 28. So, mga ano na to, madaling araw ng Sabado. Okay? So, yan po yung ano, yung format, no? Double elimination into the knockout rounds culminating in a major live television broadcast at the end of the week. Syempre, dito na yung mga matitinding bakbakan, labanan. No, August 29, quarterfinals and semifinals. And then sa August 30, so I think mga August 31 yan sa oras natin dito sa Pilipinas, yung US Open Championship final. So hopefully, 'di ba? Pilipino makakuha ng title nitong US Open. So, alam naman natin pagdating sa bilyar, di ba? Hindi magpapatalo mga Pilipino. Kaya't excited tayo for dito nga sa magiging kampi ng ating mga Q Masters.
8: Sports Radio 918 AM, where sports is great and up to date. Sports 918, kasama si Ria Arevalo. Let's go team! Sports 918.
1: 43 minutes after 6 p.m. Okay, teka lang, titingnan ko kung yung mga latest developments, no, kung meron na ba. Ayaw kasi umalis nitong isang to dito. Nakaharang. Okay, ayan na. Sige, siguro later on sa program natin, pag makita natin yung schedule for later, no, or early Thursday morning sa oras ng Pilipinas, pwede nating maabangan yan, di ba? Doon sa mga nag-aantabay. No, pero yun nga po, naging malakas yung pagsisimula ng mga Pilipino dito sa US Open. So, yung iba pang mga bigating kalahok dito, ha, si Earl the Pearl Strickland, kasama pa rin. At talagang, kita mo naman, napakatindi ng panalo niya kay Eklund Takashi. 9-8. So, and of course, sina Dennis, taka lang, Dennis Orgulio, wala yata dito si Dennis Orgulio. Pero si sino ba tong yung taga yung mga kasama ni nila AJ Manas, 'di ba, nila Carlo Biado sa Team Asia. Oh, sa ano, Efren Bata Reyes Cup, 'di ba? Nandito rin po, kalahok din dito. So definitely mahuhusay na mga billiards players ang ating pong matutunghayan dito sa tournament.
8: Sa Sports Radio, kasali ka. Sports Radio 918 AM, where sports is great and up to date.
1: 15 minutes to go before 7 p.m. Samantala, dumako naman tayo sa baseball. Ang ating po mga Filipina batters ay kasalukuyang kumakampanya dito sa WBSC Women's Baseball World Cup Group Stage sa Tainan, Taiwan. So, kani-kanina lamang po, no, nagtala ng panalo yung ating koponan. Kasi earlier, yesterday pa yon, no, nung sila po'y lumasap ng pagkatalo sa World Number 1 Japan, 0-3. Pero, yun nga po, when they lost dito sa Japan, no, talaga namang na-overpower sila, eh, World Number 1 yung Japan, syempre. I-flex nila ang kanilang lakas, no, kontra Pilipinas, and kahit na natalo ang Team Philippines, no, yung manager po ng ating Philippine baseball team na si Isaac Bacarizas ay nagpahayag na, 'di ba, nakita naman nila yung grit ng ating mga Filipina batters. They were able to keep the score close against the world's top team. No, yung iba talagang mananalasa yan. Considering na World Cup debutants ang ating koponan. So, ito pong team natin, World Number 21 naman ang Pilipinas. At kanina nga po, ay magandang balita naman dahil nagwagi naman tayo, no, sa ating ikalawang laban. So, we won against number 7, Cuba. So, ito po ang first ever World Cup victory ng ating team, no, ng Pilipinas, ang ating bansa dito po sa tournament. So, hopefully, yung momentum ng panalong yan ay madala natin, di ba, sa susunod nating laban tonight. Now, we will face number 15, Great Britain. So, well, halos pareho lang naman yung oras natin sa Taiwan. So, mamaya nga po yung kanilang another ano to test para sa ating koponan. So, sa number 7, Cuba, no, na-upset natin itong Cuba earlier today. 6-0 shutout. At ito nga po, first ever victory ng Philippines sa Women's Baseball World Cup. Congratulations! Di ba? Ipinagbunyi natin yung first ever victory ng ating Pilipinas, di ba, sa FIFA Women's World Cup. So, I'm sure, no, itong ating Philippine batters talagang masayang-masaya sa breakthrough na ito na kanilang nagawa. So, the Filipinas scored their first run in the bottom of the first, then added 5 more in the fourth frame. So, they wrapped up the match in 5-inning regulation and shutting out the Cubans in the top of the fifth with 3 outs. Wow! So, our Pinay batters will be facing number 15, Great Britain. So, world number 7, pinatumba ng Pilipinas, kayang-kaya rin yung Great Britain. So, hopefully, di ba, makuha din umuli ng Pilipinas yung panalo kontra Great Britain.
8: Ang highlights dito sa nangunguna at nag-iisa Sports Radio ng Bansa. Sports Radio number 1.
1: 11 minutes to go before 7 p.m. We'll take a break and then sa ating pagbabalik, marami pa mga updates sa larangan po ng palakasan dito sa Sports 918.
2: This is a public service announcement.
8: Discipline is the key. Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad, hindi basta mapaandar lang ang sasakyan. Kilatisin ang sarili. Ang kahandaan sa manibela. Siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala. Importante rin na ating laging isipin. Init ng ulo ay huwag pairalin. Bagkus, kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin. Isang mahalagang paalala mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas Radyo Publiko.
2: This is a public service announcement.
4: A public service announcement
2: from PBS Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas Radyo Publiko.
9: Kapag napinsala ng bagyo, normal lang na panghinaan ng loob o malungkot. Ang mahalaga, ready tayong bumangon. Ikaw pa, enjoy pika. Kaya pagligtas ng bumalik sa bahay pagkatapos ng bagyo, i-check agad kung may nasira dito. Make sure na hindi basa ang mga outlet ng kuryente bago buksan ang main switch. Kung may nakita namang sira sa mga kable ng kuryente, i-report agad sa otoridad. Itapon din ang mga naipong tubig ulan para hindi ito pamahayan ng lamok. Babangon ka, di ba? Pabangon! Ikaw pa. Hashtag panatag ang may alam.
10: Maging panatag Pilipinas.
8: Your institution in Philippine sports broadcast since 1986. Sports Radio 918 AM. Sa Sports Radio, kasali ka. Sports Radio 918 AM, where sports is great and up to date.
0: Sports 918, kasama si Ria Arevalo. Let's go team! Sports 918.
1: We have 9 minutes to go before 7 p.m. So nagbabalik po tayo dito sa Sports 918. So balikan ko lang tong US Open Pool Championships. So, kanina nga nabanggit natin, no, itong torneo ay kinatatampukan ng mga bigating Q-Masters at kabila nga po sa mga stars, no, mga superstars na matatawag, nakalahok dito, ay sina Aloysius Yap, ayun yung iniisip ko kasi siya yung ano, defending champion. No, siya yung defending champion nitong tournament. So, world number one! And defending champion, si Aloysius Yap. And then si Shane Van Voning, na 5-time US Open champion. Si Feather Gores, na former US Open champion. Siyempre, kasama dyan sa mga superstars na yan. Si Carlo Biado, ang reigning world champion. Si Francisco Sanchez Ruiz, nandito rin po, na former US Open champion. Joshua Filler, UK Open champion and former US Open champion. Grabe naman, yung mga credentials. And Earl Strickland, ayun, kanina nga nabanggit natin, no? 5-time US Open champion at nakalusot dun sa matinding laban niya earlier. Para nga po magpatuloy ang kampanya dito sa US Open Pool Championships. So, ilan lang yan sa mga bigating Q Masters na kumakampanya dito sa torneo. Okay? So, well, we'll check kung meron ng schedule. But, siguro habang tinitingnan pa natin, no, kasi wala akong makitang schedule talaga na nakalagay yung mga magkaka-pair. But anyway, so we'll check on that mamaya para masubaybayan din natin kung sino yung mga susunod na kalaban. At 'di ba, maaari nga pong humadlang dito sa mga Pilipinong Q Masters natin na nakalusot sa next round, no, double ano kasi 'yan. Round elimination bago yung knockout stages.
4: Sports 918.
1: Samantala, meron na lamang tayo 6 na minuto bago mag alas 7 ng gabi. Siguro sa second hour na lang natin tuloy ng ating programa Sports 918 dahil Asian Games, meron na lamang po tayo na 24 na araw bago ang formal na pagsisimula ng Asian Games. So, actually, kung sa basketball, since September 10, ang start, di ba? Mas konting araw na lang ang hinihintay natin before the official start ng Asian Games. No? September 19 kasi yung opening ceremony, pero earlier than that, yung pagsisimula po ng mga events. And basketball is one of the sports na mas magiging maaga nga po ang pagsisimula ng competition. So, sa Nagoya, Japan, mukhang nakakaroon ng mga pagpupulong yung mga officials, no? Dahil nga po sa pagdami, pagtaas ng bilang ng mga kalahok nitong Asian Games. So, parang limited yung slots na kumbaga na ilalaan nila, no, pati na rin sa accommodation, no. Actually, they are yung mga officials nga po ng Aichi Nagoya Asian Games, mga organizers, no, they are holding regular discussions with Asian Olympic chiefs dahil may mga reports nga po na tumaas yung bilang ng participants. So, about 15,000 na mga atleta and officials were initially expected at the games na gagawin po sa Nagoya and wider Aichi area, no? Aichi Prefecture kasi yon, tapos yung Nagoya nandun. So, from September 19 to October 4. But an Olympic Council of Asia press release last week put the number at 17,000. So, 11,000 ng mga atleta and 6,000 ng mga officials. So, it could potentially put a strain on accommodation. So, kaya nga rin siguro, inagahan din nila yung pag-start ng ibang mga sports. No, dahil pag natapos na yung sport na yon, di ba, kaagad na mga alis yung mga atleta. Papalitan ng mga bagong batch ng atleta. So, kaya may mga events na earlier ang staging ng kanilang mga laban. And dito nga kasi sa Nagoya Asian Games, no, yung kanilang accommodation, wala naman daw kasing athletes village. So, yung iba, ang accommodation will be wooden shipping container style huts sa Nagoya's Garden Pier area. And then yung iba, magstay sa hotel. And then yung iba, parang sa mga cruise ship. No? Sa mga ship. Sa mga cabin. So, meron daw doon. Kasi malapit, nga na nagpunta tayo, no? Malapit sila sa port. no, port area. So, between 4,000 to 5,000 athletes daw po ang mananatili sa ship, which features 571 cabins, 7 swimming pools, 8 restaurants, and 9 bars. O, diba? Parang yun yung athletes' village. Pero, well, confident naman ng mga officials that the plan will not be disrupted by Japan's typhoon season. No, usually daw kasi September to October yung bagyo season sa Japan. Good luck. Sana makisama yung panahon. Okay, so anyway, kaya rin pala yung swimming competitions ng Asian Games sa Tokyo gagawin po. No, kasi yung facility, of course, Tokyo Olympics. No, naka-set up na doon. Maganda na yung ano doon, yung venue. Kaya ang swimming competitions doon po sa Tokyo. So, yun lang yung nahiwalay, I think. Na hindi isasagawa sa mismong host na Nagoya. Okay? So, tutuloy pa natin ilang pa mga updates sa Asian Games sa pagbabalik po natin dito sa Sports 918 sa ating second hour. So, please stay tuned and we'll be back after our news.
11: Bagong Pilipinas, para sa bawat Pilipino.
12: Bagong Pilipinas is a master plan for genuine development that benefits of all our people. It is a call for transformation. The transformation of our idea of being a Filipino. And the transformation of our economy, of governance, of society.
11: Hindi puro salita, pamahalaan ay magsisilbing halimbawa.
12: Sa Bagong Pilipinas, ang pagbabago ay nagsisimula sa pamahalaan.
11: Pagsiservisyo sa publiko, tapat, mapagkakatiwalaan at di kalidad.
12: Huwag nating pahirapan ang taong bayan. Bagkus, suklian ang kanilang tiwala ng magalang na panunungkulang.
11: Sa nagkakaisang gobyerno at mamamayan, malinaw ang payapa at maunlad na bukas.
12: Sa Bagong Pilipinas, may pag-asa ang lahat. Ang pag-asa ng bayan ay nasa ating lahat.
11: Isang mensahe mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas.
13: Dengue na mula sa kagat ng lamok ay ating maiiwasan kung 4S ay ating isasagawa at pakikinggan. Search and destroy.
14: I-destroy natin yung mga maaring pamahayan ng lamok sa pamamagitan ng pagtaob sa mga gagamitang maaring paghipunan ng tubig at pag-intlugan ng lamok.
13: Self-protection.
14: Ito ay sa pamamagitan ng pagsuot ng damit na may mahabang manggas o pantalon o maaring paggamit po ng insect repellent.
13: Seek early consultation.
14: Unang simptomas pa lang katulad ng pananakit ng tiyan, tuloy-tuloy na pagsusuka, pagdurugo ng gilagid o ilong, pagkapagod o pagkabalisa, dapat po kumonsulta na tayo sa pinakamalapit na health center at doktor.
13: Support fogging and spraying.
14: Sa mga lugar lamang na may pagtaas ng kaso ng dengue.
13: Tayo ang simula. Ugaliing maging malinis sa katawan at malinis sa kapaligiran. Siguradong hindi lamang dengue fever ang maiiwasan. Isang paalala mula sa Radyo Pilipinas.
15: This is PBS, the Presidential Broadcast Service. Sports Radio 918 AM. Your sports connection. The institution in Philippine sports broadcast since 1986. Para sa atletang Pilipino, para sa bayan.
16: Sports Radio Headlines. Ngayon ang inyong institusyon sa Philippine Sports Broadcast. Sports Radio.
17: Philippine Standard Time, a minute after 7 p.m. Magandang gabi, Pilipinas. This is your Sports Radio Hourly News for this period. Ako po si Aaron Bayato. Mayors for Good Governance or M4GG members renewed their commitment to putting public welfare first, managing public resources responsibly, and leading with integrity and transparency during the group's third anniversary Good Governance Summit and General Assembly in Manila. Member mayors reaffirmed their pledge to uphold good governance and strengthen accountability in local government. The full-day summit brought together M4GG conveners, members, partners, and resource persons for discussions on leadership, public service, and efforts to strengthen good governance at the local level. Among those who participated in the discussions were Naga City Mayor and former Vice President Lenny Robredo, M4GG Chairperson and Baguio City Mayor Benji Magalong, Isabela City Mayor City Hataman, Quezon City Mayor Joy Belmonte, and Pasig City Mayor Vico Soto. We go to Barm. Authorities have deployed additional security personnel following the ambush on the convoy of Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao. Interim Chief Minister Abdul Raof Sammy Gambar Makakwa in Barangay Dulangan Dato Odin Sinsuat, Maguindanao del Norte. Kamalek spokesperson Attorney John Rex Taudianco said it was natural for security personnel to be increased in areas being monitored for potential threats. On August 15, Makakwa and his entourage escaped unharmed after armed assailants ambushed their convoy in Dato Odin Sinsuat. Laudianco said the whole body considers the ambush an elected-related incident and expressed hope that it was an isolated case. We go to news abroad. More than 2,500 people have died in the Democratic Republic of Congo's Ebola outbreak, which is spreading exponentially in an area larger than France. Senior United Nations Ebola Coordinator Julian Harnais said funds is set to run out within weeks. Health workers were coming under attack by locals angered and terrified by the outbreak and were themselves falling sick and dying from disease. Congo's 17th Ebola epidemic became the biggest in the country's history in terms of the number of cases in late July, surpassing the previous worst outbreak in 2018-2020. We go to sports news. In the NBA offseason, free agent forward George Niang has signed a one-year contract with the Golden State Warriors for a league minimum of $3.9 million. The team announced the addition of the 33-year-old veteran today. He was sidelined last season with both Utah Jazz and Memphis Grizzlies recovering from a left foot injury.
1: Yeah. Volleyball World Beach Pro Tour Futures sa Busan, Korea. So, yung kanilang naging tagumpay doon na hindi matatawaran dahil tinalo po nila itong SEA Games gold medalist nga. Na sina Cici Rondina and Bernadette Pons. So, ibig sabihin talagang yung progress ng kanilang partnership, ng kanilang tandem ay napakalaki dahil biruin, tinalo nila yung mga veterano. So, sila rin po ay makakasama sa team natin for the Asian Games. Mukhang kinonfirm na ng officials natin kay Dennis Silanga. Although hindi pa raw sinasabi sa mga atleta na kasama sila sa Asian Games, kinonfirm ni Dennis sa naging panayam niya kina Sofia and Kylem. So muli po namin ibabahagi sa inyo itong panayam ni Dennis Silanga sa tambalang nagwagi ng titulo nitong Volleyball World Beach Pro Tour Futures sina Sofia Pagara and Kylem Prohelia.
18: Magandang umaga po. Thank you po sa pag-invite po sa amin.
19: Ayan si Kylem and Sofia. Ayun, so thank you again for joining us. And despite the weather, at nagbigyan nyo kami ng pagkakataon dahil alam natin talagang kauuwi nyo lang din from South Korea after this event at tuloy-tuloy nagiging training nyo. Pero ayun, congratulations muna sa inyong dalawa dahil hindi biro yung pinagdaanan nyo from being qualifiers, di ba? At tinalo nyo pa ang inyong mga ate, si Cici and si Bernadette Pons in the final. So, kamusta kayo after winning your first gold medal as national team partners? Ikaw muna, Kylem.
18: To tell you honestly po, hindi pa po siya ganun na nagsisink in po sa amin na nakakuha po kami ng gold in international level. Pero at the same time, sobrang happy namin kasi hindi naman po namin ina-expect na mag-gold kami. Pero meron na po kaming goal to become a champion po. So, yun.
19: Mm-hmm. Ikaw, Sofia, kamusta ang pakaramdam?
20: Same po. Sobrang happy din po na like hindi po talaga namin in-expect lahat yung nangyayari. Kasi pinagtrabahuan lang po namin yun. Tapos pinangarap lang po namin na gustuhin namin na kuhanin yun. Siyempre, sobrang laki na din po kasi ng level na yun. So, parang isa talaga yun sa pangarap po namin dalawa na makuha namin. At yun po, hindi pa rin po makapaniwala na like, hala, totoo na pala. Na-champion na pala kami. Parang ganun po.
19: Yeah. Ayan, so yun nga sabi natin, dumaan kayo 2 games in the qualification round. Medyo mahirap, di ba? Talagang matindi naging mga kalaban. So pwede nyo ba kami nga dalhin o balik dun sa competition? Kwentuhan nyo kami ano yung nangyari from the qualifier going to the final na talagang wala kayong naging talo, di ba, dito sa match na ito. Lahat na ipanalo nyo. No? So kwentahan mo kami, Kylem, ikaw muna.
18: Dun po sa qualification po namin is 2 games. So parang mina-mindset kami nila coach na, o sige, pag natalo kayo dito, wala na talaga kayong laro, or parang mag-training na tayo.

0: bukas mag-physical training na tayo kasi talo naman na kayo. So parang kinukondisyon din po namin na kailangan namin manalo kasi may binibigay po sila sa aming parang consequence na naging motivation po namin to push po na ipanalo yung game. So yung qualification po namin, yun po yung naging kailangan namin ipanalo kasi dalawang game po siya a day. So, after po ng qualification, nagulat po kami na pinalaro pa po kami ng isang
1: Isang
0: main
1: game.
0: draw. So, naging tatlong
1: Tatlong
0: laro
1: laro sa isang
0: isang
1: araw
0: araw.
1: po.
0: So, dun na labanan ng katawan namin na
1: Napagod na, ang
0: napagod,
1: dami nang iniisip na yung tight sa katawan, like
0: nag-cramps
1: talaga,
0: na din kami pero hindi
1: like
0: lang,
1: halo-halo na talaga
0: oo.
1: yung na-feel namin.
0: So, parang simula sa qualification, parang naitaguyod naman namin yung buong laro. Kahit sa sobrang maulan din, mahangin. So, yun.
1: Oo. Bali, ang nangyari pala dito, ano, pero yung qualification matches ninyo, ano to, against Australia, no? Tapos may USA. Ay, hindi, sorry, Japan. Tapos South Korea. Pero
0: Apo.
1: yung mga matches nyo na yon, puro ano eh, ang lalayo ng score, tinambakan nyo eh.
0: Hindi din namin in-expect na ganun po. Like, mina-mindset lang talaga namin na every game na parang kaya namin to. Like, may gusto kaming patunayan sa sarili namin na gusto namin na manalo sa laro na to kasi kaya talaga namin. At hindi namin sinayang yung training
1: Opportunity.
0: namin. No? Training namin sa 2 months na hindi kami umuwi. Para wala kaming
1: Walang
0: vacation,
1: sahod.
0: yeah, wala kaming vacation para lang po mag-training talaga sa national team at dami talaga pumapasok sa isip namin na talagang gusto talaga namin manalo talaga na hindi like hindi biguin yung sarili namin, yeah. Yun.
1: Pero pagdating nung group stage, nung ano kayo, Pool D, di ba? Yung tumalo kay na Deej sa kay Jen, Deej Rodriguez and Jen Estapor, si Horton sa si Bolwer ng USA. Yun naman, yung una nyong tinalo sa group stage, kung saan in the first set, natalo kayo tapos 2 sets na kabawi. Anong naging mindset nyo lang dun sa game na yun? Kasi doon kung kayo, muntik matalo eh.
0: Parang ano lang po, nung first parang medyo kapa-kapa lang din po ng ano namin. Tapos parang medyo naging onting kampante lang din po ata kami doon kasi nanalo nga kami nung ano. Pero nung after nung set na yon parang doon na nag-sink in, doon na na-realize namin na hindi, parang hindi pa to tapos. Kailangan namin ilaban kasi parehas naman kami ng goal dito, pero mas kailangan na mas malaki yung goal namin sa kanila. So, the eagerness to win that match po is parang mas ahead lang po talaga sa amin.
1: Ayan, tapos masuki.
0: Para sa akin po, yung sa first set po talaga, like, nilamon kami ng kaba na parang nilamon kami ng doubt sa sarili namin na kaya ba namin to. Like, ang daming iniisip, like, hindi na po namin naisip na nandun na kami. Like, naglaro na kami. Like, hindi namin nilabas lahat kung ano po yung kaya namin. Parang ganun po. So, nung sa first set po, nag-usap po kaming dalawa na kaya namin natalunin talaga sila. Like, parehas naman po kaming beach volleyball. Like, parehas kaming skills. Marunong sila, marunong din kami. Like, sinabi talaga namin na kaya namin to na like, gusto namin bumawi talaga. Kaya yun po, nakuha po namin yung second and third po.
1: Tapos quarterfinals and then semifinals, dalawang Japanese teams yung pinataob ninyo, 'di ba? Talagang alam naman natin yung mga Japanese beach volleyball players, magagaling din 'yan, 'di ba? Ilang beses na rin tayong natalo nitong mga team na to. Pero ngayon sila naman yung binabawian natin. And hindi lang basta tinalo, but kumbaga medyo ang laki din nung naging gaps nyo dun sa kanila. But let's go to the final match against your ates, no? The Sipons, si Rondina and Bernadette Pons, no? In-expect niyo ba na kayo yung maghaharap? And dun sa laban na yon, ano yung nararamdaman niyo, pumapasok sa isip niyo? Kasi Sipons, di ba sila yung top volleyball player, beach volleyball players natin na sa ngayon. Marami nang napatunayan on the international stage. kagagaling lang din nila in Southeast Asian Games gold. Tapos

0: namin na
1: Oo.
0: sinasalihan. So, yun, nakapasok kami sa semis, nakapag-finals kami. So, nung nagtapat na kami ng ates, tapos, di ba po, parati kami kasama sa training, nung nagtapat na kami, yun yung sabi namin sa sarili namin na ito na yun. Like, kaya natin sila talunin kasi pinaghirapan din natin ito. Parang minamindset namin na talagang kayanin namin sila kahit sobrang, kahit mahirap, kakayanin talaga namin.
1: Laging mahirap siya kasi lagi kaming natatalo din nila sa training namin.
0: Hindi talaga kami nananalo sa kanila po. So, parang yun yung motivation namin na baka dito manalo kami sa kanila.
2: Yun. Okay. And finally, natapos nga yung sumpa at natalo nyo ang C-Points. But for you guys as kumbaga, next in line na mga beach volleyball players natin, talagang kayo na yung susunod dito sa C-Points. Eh, no? Ano lang yung para sa inyo yung ibig sabihin na nakatalo kayo ng ganong klase na level ng athletes natin? Para sa inyo, ano yung motivation, ano yung naging boost pa sa inyo heading sa mga susunod niyo pang matches after that victory over C-Points?
1: For me po, parang isa, syempre po happy na natalo po namin sila na sila po yung rank 1 dito po sa beach volleyball natin sa Pinas. Which is parang yung naging nasa utak ko lang din po is natalo po namin sila ng finals and then siguro po na meron pa kaming ibubuga kasi mas naging mataas yung goal namin since nga natalo namin sila. Parang mas tumaas yung kumpiyansa namin na meron pa kaming kayang ibigay sa mga ibang competitions and sa training.
2: Ayan, sabi nyo kanina, galing kayo sa mahabang training at di kayo nakauwi. Taga saan ka ba, Kylem?
1: I'm from Cebu City po.
2: Cebu, oh, kababayan. Si Sophia naman.
0: I'm from Magsaysay, Misamis Oriental po.
2: So medyo magkahiwalay in Visayas region. Ano? Pero, ayan, so nakita kayo sa UST, naging magkakampi. No? So, ano lang yung ano, quickly lang, paano kayo naging part ng national team pala? Paano kayo na-recruit?
1: I think pandemic po, parang patapos na po yung pandemic. And then may liga lang din po dun sa malapit kina ATCC. And then dun na po na may coach dun ng, actually NU po dapat talaga ako. Kasi yung NU coach yung nakakita sa. Pero ang sabi niya na parang ibigay kita sa UST kasi mas alam ko din mas mapapabuti ka dyan. Yun po yung sabi niya. So, thank God naman na sobrang napabuti naman talaga ako dito sa UST. Pero nauna po akong makitraining sa pool ng national team before UST kasi I'm 15 years old pa po nung panahon na yun. So, parang kasama ko na si Nati Sisi nung 15 pa lang ako. Doon ako nag-start.
2: And as fate would have it, no, si Sophia, doon kayo nagkita sa UST. No? Ayan, so Sophia, ano lang yung naging adjustments nyo from UAAP? Kasi iba yung college, ano eh, college play sa national team eh. Di ba? But for you guys, paano yung naging chemistry nyo pa? Paano nyo pa pinagtiba yung samahan ninyo? Lalo ngayon, hindi na lang basta UST, hindi na lang your school yung nare-represent nyo, but the Philippines na, Sophia.
0: Siguro po, kaya siguro sobrang comfortable namin sa isa't isa. Siguro dahil ano po, like, kunwari sa outside, sa beach volleyball, nandun pa rin kami sa isa't isa po. Like, sa mga gala or mga...
1: Like, we are treating each other like a sister.
2: Yon.
1: Kasi parang, nandun kasi nabubuo yung chemistry ng isang partnership na parang even the small details ng isa't isa, parang alala namin. So parang, doon kami
0: parang kilala na talaga namin
1: yung isa't kumukuha ng hugot para makakuha ng matinding chemistry.
2: So ano, sabay din kayong ano, nagre-review pag may mga exam kasi syempre student athletes pa rin kayo, di ba?
0: Hindi po nagre-review po.
1: Ay, na. Ay, na. Ay, na.
2: Naku, lagot kayo sa mga prof. But anyway, ayan. So, other titles na napanalunan nyo,

0: aside dito kasi ito world eh. Pero yung ibang titles bukod sa UAAP, we know, ang daming beses nyo na rin nga nag-champion sa UAAP. Yung iba pa, ano ba yung mga ibang national titles na napanalunan nyo pa?
1: Yung mga mostly lang din po namin, yung mga liga sa labas, local po. Yung mga sa different cities, yun po yung
0: mga... Yung mga BVR ba to? Yung sa Beach Volleyball Republic? So malaking tulong din yung mga ganong exposure, no? Para mas makapag-practice kayo. Ayan, so ito, isa pang bagay na, na kailangan natin maging masaya tayo dapat dahil na-confirm na inyong team na kayong dalawa ay bound for Asian Games din, di ba? Ayan, so kasama nila si CC and si Bernadette. Ito, hindi na lang to basta SEA Games or hindi na lang to basta National Competition, Asian Games to. So, ano yung mga nagiging preparations niyo so far after winning yung Pro Tour? Gano'ng kalaking bagay yun na meron kayong napanalunang gold sa magiging laban niyo sa Asian Games?
1: Siguro po, first din po niyan is commitment po namin ulit. Since may pasok po kasi kami, and then yung schedule po namin na sana po ay ma-align po. So, kailangan namin mag-commit ng 100% din dun kahit anong pagod. So, yun.
2: Talagang balance.
1: Oo. Commitment, tsaka yung ano pa din, yung porsigido pa din. Kasi ibang level din yun.
0: Sophia, how does it feel na Asian Games naman?
2: Happy po, and hindi po in-expect na kami po yung napili talaga na team. Kasi pinaglaban, tatlong teams po yung naglaban sa spot na yon. And pinaghirapan po lahat talaga na. Before kami pumunta doon, nagsabi talaga kami na, sana mag-line up talaga tayo. Goal talaga natin, ma-line up talaga tayo. Kasi po, sayang po yung 2 months na pinaghirapan namin kung hindi kami mala-line up. So, yun po talaga yung parating iniisip namin. Kasi sayang po yung pagod ng training namin kung hindi po namin nilalabas lahat.
0: Alam niyo na ba kung sino yung mga natapat niyo?
1: Hindi po. Actually po, dahil lang po sa inyo, gawa po namin nalaman po na kami mag-Asian Games. Pero hindi po namin po
2: alam na kami talaga. Wala pa pong sa coaches po.
0: Oo, kasi nag-ask tayo kay team manager si Ma'am Cherry. Oo, na nagpa-confirm kung kayo. No? So kasama daw kayo dalawa ni CC and ni Pons. So actually, other articles, meron na rin tayo nakita na kayo nga daw. No, but yun nga, another thing to cheer about for the Philippines dahil not just si Pons, but Kylem and Sophia, no? Napakalaking bagay nung panalo nyo sa Busan. No? Kasi volleyball world event yun, kahit nasabihin natin yun yung lower tier, pero yung mga nakalaban nyo doon talagang best of the best ng beach volleyball around the world. No? So quickly lang, Kylem, ano pa yung ultimate goal mo ba as a beach volleyball player?
1: Yun din po, maglaro ay every laro po sana may podium or gold, lalo na po this coming before Asian Games may qualifiers po for Olympics. So
0: wow,
1: sana din po makuha po namin yun po.
0: Saan yung qualifiers niyo?
1: Sa Tanglu, China po.
0: Ano yun? Paano yung magiging process para makapag-qualify sa Olympics?
1: Mag-gold po.
0: Ah, pag nag-gold kayo doon.
1: Opo.
0: So, automatic na yun, pasok mo sa LA.
1: Opo.
0: Sorry, anong pinakapangalan ng competition?
1: Ano nga yun, qualifier? Hindi ko po maala. Wait lang.
0: Sa China siya gagawin.
1: Opo, sa China po siya
0: Okay, sige. Sana mag-gold kayo para wala nang masyadong mahirap ng qualification. So direct pala yun. So before Asian Games, yun muna, anong date ito?
1: Ngayong first week po ng September.
0: First week ng September. Okay, sige. Ayan, so maraming salamat sa inyong oras, Kylem and Sophia. But before we end, ang inyong pasasalamat at mensahe na rin sa lahat na sumusuporta sa inyo. Ikaw muna, Sophia.
2: Siyempre, nagpapasalamat kami sa lahat po ng sumuporta po sa amin, sa journey po namin, at sa coaches, sa sponsor po namin, sa lahat po na nag-support sa amin. At siyempre, nagpapasalamat po kami kay Lord at ginabayan niyo po kami.
0: Ikaw naman, Kylie.
1: To be specific po, nagte-thank you po kami sa Rubisco, sa POC, PSC, to Sir Frank, to Sir Tats, and sa ano po, sa lahat po ng sumusuporta sa amin, nanood po ng live, na nag, na ano? Sumusubaybay sa amin palagi. So, thank you po.
2: And thank you din po sa pag-invite po sa amin. Thank you po.
0: Ayan, maraming salamat sa inyo. It's our pleasure na makasama kayo, no, at marinig yung mga naging tagumpay ninyo dito sa Pro Tour. Sana sa susunod wag kayong magsawa, no, pag medyo ano pa, maraming tagumpay pa ang hihiling namin, sana paragi niyo kami mapagbigyan dito sa mga ganito para mahatidin natin yung mga kwento niya sa ating mga kababayan. Again, thank you so much, Alas Pilipinas, Kylan Progelia and Sofia Pagara. After winning this FIVB Volleyball World Beach Pro Tour Futures sa South Korea, congratulations ulit sa inyo and good luck sa Olympic qualifiers at sa darating na Asian Games. Ingat kayo. Thank you.
2: Thank you po.
3: Good news para sa ating mga senior citizens na binibisyaryo ng DSWD Social Pension.
4: Finally, ay funded na po yung increase para doon sa ating senior citizens sa Welfare Act. Ito yung ating para sa mga indigent natin, yung mga social pensioners.
3: Ito ang ibinalita ni DSWD spokesperson Asek Romel Lopez, kung saan 4 million indigent pensioners ang entitled dito.
4: From 500 pesos ngayong taon po, fiscal year, ay nag-increase na ito sa 1,000 pesos. So sila po yung makakatanggap nito. Semestral po ito, dalawang bigayan po ito sa loob ng isang taon. So makakatanggap po sila ng 6,000 piso sa unang SEM and then another 6,000 dun sa pangalawang SEM.
3: Para sa iba pang mga balita at impormasyon, manatiling nakatutok, tapat sa pag-uulat, Radyo Pilipinas.
5: Mga kabataan, si Dinglong to. Meron akong tips na gustong i-share tungkol sa dapat nating gawin matapos ang pagputok ng bulkan. Kapag pinayagan ng makauwi sa inyong bahay, for sure, sunod-sunod na ang utos ng mga magulang natin yan. Pero, wait lang ha, siguraduhin may takip pa rin ang bibig at ilong dahil masama sa kalusugan ang paglanghap ng volcanic ash. Walisin din muna ang mga naipong abo sa bubong, pinto at bintana bago ito basain. Bibigat kasi ang abo kapag nabasa ito. At syempre, huwag itapon ang abo sa kanal kasi naku, magbabara yan. O ngayon, alam mo na, good luck na lang sa mga utos ng magulang mo. Hashtag, panatag ang may alam. Maging
6: panatag Pilipinas. Dengue na mula sa kagat ng lamok ay ating maiiwasan kung 4S ay ating isasagawa at pakikinggan. Search and destroy.
7: I-destroy natin yung mga maaring pamahayan ng lamok sa pamamagitan ng pagtaob sa mga gagamitang maaring pag-ipunan ng tubig at pag-intlugan ng lamok.
6: Self-protection.
7: Ito ay pamamagitan ng pagsuot ng damit na may mahabang manggas o pantalon o maaring paggamit po ng insect repellent.
6: Seek early consultation.
7: Unang simptomas pa lang katulad ng pananakit ng tiyan, tuloy-tuloy na pagsusuka, pagdurugo ng gilagid o ilong, pagkapagod o pagkabalisa, dapat po kumonsulta na tayo sa pinakamalapit na health center at doktor.
6: Support fogging and spraying.
7: Sa mga lugar lamang na may pagtaas ng kaso ng dengue.
6: Tayo ang simula. Ugaliing maging malinis sa katawan at malinis sa kapaligiran. Siguradong hindi lamang dengue fever ang maiiwasan. Isang paalala mula sa Radyo Pilipinas.
8: Sa isang bagong Pilipinas, hindi dapat makamba ang pamilyang Pilipino sa mga bayarin sa ospital. Kaya naman sa Zero Billing Policy, libre ang inyong paggamot sa lahat ng mga Department of Health hospitals. Mapa-inpatient, outpatient, o emergency services. Isama na rin ang mga mamahaling gamot, lab tests, therapy, at marami pang iba. libre ang inyong paggamot. Ang pangangalaga sa kalusugan ng mamamayan ay ang ating pangunahing tungkulin dahil ang serbisyong medikal ay karapatan at hindi dagdag pasanin.
9: Your institution in Philippine sports broadcast since 1986. Sports Radio 918 AM.
10: Sports 918.
11: Nagbabalik po tayo sa Sports 918, 16 minutes bago mag-alas 8 ng gabi. Ayan, natunghayan po natin yung naging panayam ni Dennis Ilanga kina Kylan Prohelia and Sofia Paggara. So good luck sa kanilang nalalapit na paglahok sa Asian Games. If ever, first time yata nila, no, na sila po'y maglaro dito sa 20th edition ng Asian Games. We have 24 days to go. Bago po formal na magsimula ang Asian Games. Samantala, this weekend naman nakatakda na po ang Asian qualifiers for the FIBA Basketball World Cup matches ng Gilas Pilipinas at sila'y naghahanda para nga po sa paglaban kontra Iran sa August 28 yung ating match against Iran and Jordan. Mauna muna yung Jordan. Sa Friday, August 28, kontra Jordan, bago po makatagpo ang Iran on August 30. So sa Friday, 8:30 p.m. yung kanilang match. Samantala sa Linggo naman, alas 8 ng gabi. Pareho po sa SM Mall of Asia Arena yung mga laban. At naghahanda ng puspusan ng ating koponan, ka-tune up nila yung Gilas Pilipinas bound for the Asian Games. At nakabawi itong Gilas team natin preparing for the Asian qualifiers. Pinangunahan ni Kai Soto yung kanilang naging panalo kontra dun sa All PBA Asian Games team. Okay, and nung Monday kasi sila naman yung tinalo ng All PBA Asian Games team natin headed by Robert Bolick. So sa final lineup, bukas pa natin siguro malalaman yung final 12 ng ating koponan for the Jordan match. And sinabi ni Coach Tim Cone na they are still evaluating nga po, no, yung syempre ibang mga positions pa, although ina-expect na shoe-in na si Kai Soto kasi pinaka-iintay nga raw siya, no? They are jumping for joy according to Coach Tim ko nung nalaman nila na available at pwede na maglaro itong si Kai Soto. Si Dwight Ramos, definitely mainstay ng team natin yan. And si Junmar Fajardo, last two games na lang ni Junmar eh. So siguro naman makakasama siya sa Final 12. So, yun yung mga titingnan na ano eh, na shoe-in na sa ating koponan for this fourth window. So, meron kasi, sa ngayon kasi 15 players po yung nag-e-ensayo for our national squad sa Asian qualifiers. And latest addition dyan, si Justin Arana and si Justin Baltazar. Sayang, tatlong Justin sana, aso si Brownlee, hindi nga po available pa dahil sa kanyang leg injuries. So, ibabahagi po namin sa inyo yung naging presser last Monday with the players. This batch, nandito si Junmar Fajardo, si Troy Rosario, si Justin Arana, Juan Gomez de Liano, and Dwight Ramos.
12: Troy Rosario, Justin Arana, Juan Gomez de Liano, Dwight Ramos, and Junmar Fajardo. Let's start it out with the most senior among the players in Junmar. Junmar, sinabi na ni Coach Jeff kanina, you sent a long message to the team after the last window saying that you will hang up your jersey, pero hindi nagtagal yung retirement mo sa Gilas, you're back. Can you just tell us about why you keep coming back?
13: Siyempre, isang karangalan na ano, maglaro sa national team. Sobrang blessed ko na mapabilang sa national team. Hindi mahirap para sa mapasali sa ano sa team. So every time na may window na tawag ko yung pangalan ko, sobrang blessed ko. So sobrang ano, isang karangalan na ma-represent tayo yung Pilipinas.
12: Maraming salamat, Junmar. Next, Troy, you were able to play in the last window. Yung last game nyo against Australia, no Justin Brownlee, and Coach Tim said no Justin Brownlee for this window. So, ano yung pwede nyong dalhin from that last game na wala siya, na pwede nyong gamitin moving forward against Jordan and Iran in this window?
10: Well, we've been in this team naman na sa for too long. So, tapos may mga bago pa mga players na affected, like Justin, and I think kasi mga ano kami sa mga teams namin eh. So, kumadala namin yung mga laro namin and we play our own role. Gaya na sabi ng mga coaches namin kanina, I think we will have a chance na manalo sa mga games sa nagagawin sa Pinas. Yung experience din nakuha namin last window, sana may na-learn kami dun sa experience na yun na madadala namin.
12: Now, Justin, being part of the pool, kumusta yung experience learning under Coach Tim and playing alongside yung mga players na nakakakampi mo ngayon? Kumusta yung experience mo so far?
14: This is big for me, syempre. This is once-in-a-lifetime opportunity for me. So, lagi ko lang, my mindset is always ready lang.
12: Dwight, big shoes to fill with Justin not being available. As a team, how do you kind of approach that and then not having to look beside you to see if he's actually there or not? How are you attacking the lack of a Justin Brownlee here in this window?
15: I think just by playing together as a team, everyone's going to contribute and play their role and play hard, and then we'll see what happens with the results.
12: Juan had a great game in the last window against New Zealand. How are you bringing that kind of confidence heading into this window?
16: Yeah, I'm just going to come in with the same approach, and same mindset. Pretty much just lock in on defense, making the right plays, and kind of just let the game come to me. And not force any, errors or, bad shots. Trying to be a point guard here, I'm trying to make the right plays, and yeah.
17: Junmar.
18: So, magre-retire ka na talaga last itong window na to?
13: Possibly. Very possibly in last 2 weeks ka na pa sa national team. So.
18: Yung Asian Games ba? May chance pa bang ano ka?
13: Marami naman players sa Asian Games, so bibigyan ko na lang yung spot ko sa iba para naman ma-experience naman nila yung kasi na-experience ko na yung Asian Games, so might as well bibigyan ko sa iba yung experience na yun, so.
18: By kasama mo si Kai uli and AJ, lang yung thoughts mo doon na kano kung magiging malakas yung ilalim with yung kayo tatlo magkakasama sa rotation?
13: Sobrang laking addition si Kai talaga sa siya yung magsisave sa atin sa mga games natin, so malaking bagay talaga yung meron tayong Kai Soto sa team, so
19: Justin, ano lang pakiramdam mo na nandito ko na sa posibleng maglaro ka sa high level games as a player ng liga? Siyempre for many years sa PBA ko, isa sa mga best big man sa liga.
14: Excited din siyempre, ibibigay ko lang yung best ko siyempre, and kung ano yung ibigay sa akin na role, talagang tatanggapin ko 100%. Ibigay ko lang yung best ko.
19: Paano mo tinitake your experience since first day ng practice?
14: Kailangan ko talagang araw-araw matutunan yung system, yung program. So, one day at a time talaga. Kasi hindi talaga agad makukuha, hindi ko agad makukuha in one day yung system. So, tinutulungan naman nila ako. So, yun, it's a great experience for me.
19: Dwight, these two games very crucial for you, especially you're outside the top four in group. In your group, possibly you may have to sweep the all of their remaining games or at least win majority of the games, are you taking this must-win mentality, this approach?
15: Yeah, when we first started, we already discussed that we can't lose one or two games. We got to go shoot for being perfect and then, you know, give us a chance to make the World Cup still.
19: What's your thoughts on their two opponents, Jordan and Iran?
15: We played Jordan before many times, but I think Iran is a little bit unfamiliar. But they're both good teams. Iran plays a very good team basketball, and Jordan has some high-level individual players.
20: June Moore, you haven't confirmed yung retirement mo as of now, but the other players, they've been talking the same approach sila. Pero ikaw, from this, meron bang difference approach mo, lalo na crucial yung magiging games yung next windows?
13: Same approach din ng iba. I'm sure gusto namin manalo. Gusto natin manalo sa ano. May panalo yung two games na yun kasi di natin afford na matalo kasi mama-out tayo. So yun nga, sabi ni, yun ano na ni coach eh, nakita rin sa amin kung ano yung magiging situation. So, yun, must win para sa atin. So, yeah.
20: Kahit hindi pa nga confirm yung sa retirement, pero ano lang siguro yung parang naisip mo na parang huling two games ko na to, ano yung factor na napag-decided mo yun or naisip mo yun? And ano na lang siguro yung reaction mo seeing na itong younger group of guys, nagpapakita na sila and meron lang nandito sa Gilas in case na mag-decide ka na last mo na?
13: Yung factor na, matanda na ako. 36 na. There was sobrang blessed ko nga na nakabalik ulit ako. Kasi after nga nabali yung tibia ko, naputol yung tibia ko, naisip ko nga di na ako makakabalik sa basketball eh. Di na ako, even sa PBA, di na ako makakabalik. Kasi nga, yun yung lowest of lowest ko. Ilang, halos 2 years din ako nasa yeah, so, ayun, nakabalik ako, and then, ginawa ko lahat ng mga therapy ko, kung ano yung pinagawa sa akin ng doktor, yung rehab ko, ginawa ko ng tama, so, ayun, nabigyan ako ng second chance, so, sobrang blessed ko na mapasali ulit sa national team, and then, nakasali pa ako sa Asian Games na nanalo ng gold. So, sobrang blessed na World Cup pa after ng incident na yun. So, yun. Doon ko kasi natutunan na nung time kasi na yun, pinapahinga na kasi ako ng pinapahinga na ako nila Doc na kasi nga nakita na may hairline na yung yung tibia ko. Then, syempre, hindi naman pwede yun sa na magpahinga kasi nga nasa pa kami nun. Like, ganyan. Umabot kami ng finals. So, and, yun na, putol yung tinatake ko yun as, hindi negative, pero positive na approach na, baka yun yung way ng katawan ko na okay lang ako pahinga. So, and, tas ngayon, ayaw ko isagad yung katawan ko. Feel ko na may masakit sa akin. Pero yung isa, gusto ko pa maglaro ng basketball. Nag-i-enjoy pa ako maglaro ng basketball. Pero hindi ko ma-enjoy yun pag may masakit na na inihinda. So, and sa national team, mahirap yung sa national team kasi yung competition doon, high level talaga yung competition. So, yung takbuhan. So, and ibibigay ko yung spot ko sa iba na lang, sa iba. So, then, nakikita ko naman, marami naman may mga younger sa like Justin, right? Sobrang taas ng potential na mapabilang sa national team. So, ayun, sobrang bright ng future sa national team. Like, with this young guys. So.
20: To Justin, since nabanggit ka ni June Mar, and Juan and Dwight na rin, since kayo nasa younger side ng Gilas. Ano na lang reaction knowing na tiwala si June Mar, knowing na you guys are here, and especially ikaw, Justin, na at the same kayo ng position ni June Mar sa court?
15: Malaking
14: bagay maging factor si Coach Wilmer sa career ko talaga. Si ever since kasi siya yung, sila yung nabutan ko nung bata pa ako na naglaro sa Gila. So yun, sobrang minulook up ko talaga sila. And syempre, nabigyan ako ng opportunity. So yun, ikagrab ko talaga, hindi ko talaga sasayangin yung opportunity na makasali dito. And syempre, yun, BBA ko lang yung best ko. And syempre, kung ano yung ready talaga ako maging kung ano yung role ko dito sa team is ibibigay ko ng yung 200%.
1: Sports 918.
11: Sure, natunghayan po natin yung naging press conference ng ating Gilas Pilipinas players last Monday. And yung huling nagsalita ay si Justin Arana. So since wala si Justin Brownlee, dalawang Justin naman yung nadagdag sa pool natin. Si Justin Arana and Justin Baltazar. So nandun lang siya para, 'di ba, tumulong sa ating koponan. And if ever na ma-line up, 'di ba, sa mismong mga laban kontra Jordan and Iran, napakalaking ano niyan, achievement para kay Justin Arana. Matagal nang inaay ni Coach Tim Cohn si Justin Arana. I think as early as dun sa qualifier for the Olympics, no, nababanggit niya na eh yung pangalan ni Justin Arana. Yun nga lang, since parang maliit kasi daw yung height ni Arana kung i-compare do sa posisyon na dapat lalaruin niya, no? Eh mga kalaban natin, 'di ba noon, Brazil, Latvia, 'di ba? So anyway, this Friday po, 8:30 PM laban natin kontra Jordan. Suportahan natin ang ating Gilas Pilipinas team dahil napaka crucial po nito fourth window. We have to win para ma-improve yung ating kartada. So far, 2 wins and 4 losses ang hawak na kartada ng Pilipinas. And with that, maraming salamat po sa inyong pagsubaybay sa ating programang Sports 918. Maraming salamat sa ating mga kasama sa Master Control, sa Malolos Transmitter Site, sa ating mga tagapakinig, sina Julian Lapid and Remy Romualdo, nag-post din ng comments sa live natin. Maraming salamat po sa inyong lahat. Until tomorrow, dito po sa ating programang Sports 918.
21: This is a public service announcement.
22: Sa nararanasan nating matinding init ng panahon, maging ligtas at iwasan ang heat exhaustion at heat stroke. Regular na uminom ng tubig. Magsuot ng light-colored, presko at maluluwag na damit. Siguruhing may sapat na bentilasyon ang inyong mga tahanan. Maligo para mapreskuhan ang katawan. Basahin na malamig na tubig ang balat kapag nagsimulang makaramdam ng pagkahilo o pag-init ng katawan. Kung maaari, huwag lumabas sa mga oras ng pinakamainit na sikat ng araw, partikular sa pagitan ng alas 11 ng umaga hanggang alas 3 ng hapon. Kung lalabas naman, ay magdala ng payong, pamaypay o mini fan, face towel, at huwag kalimutan ang inuming tubig. Kapag nakaramdam ng pagkahapo, matinding pagkahilo, panghihina, o may kakilalang nawala ng malay dahil sa init ng panahon, agad na magtungo at humingi ng tulong sa pinakamalapit na health facility sa inyong lugar.
21: This is a public service announcement.
23: Public service announcement
21: from PBS, Presidential Broadcast Service, at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
22: Bagong Pilipinas para sa bawat Pilipino.
24: Bagong Pilipinas is a master plan for genuine development that benefits of all our people. It is a call for transformation. The transformation of our ideal being of Filipino and the transformation of our economy, of governance, of society.
22: Hindi puro salita, pamahalaan ay magsisilbing halimbawa.
24: Sa Bagong Pilipinas, ang pagbabago ay nagsisimula sa pamahalaan.
22: Pagsiservisyo sa publiko, tapat, mapagkakatiwalaan at dekalidad.
24: Huwag nating pahirapan ang taong bayan, bagkus suklian ang kanilang tiwala ng magalang na panunungkulang.
22: Sa nagkakaisang gobyerno at mamamayan, malinaw ang payapa at maunlad na bukas.
24: Sa Bagong Pilipinas, may pag-asa ang lahat. Ang pag-asa ng bayan ay nasa ating lahat.
22: Isang mensahe mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas.
25: This is PBS, the Presidential Broadcast Service. Sports Radio 918 AM, your sports connection. The institution in Philippine sports broadcast since 1986. Para sa atletang Pilipino, para sa bayan. Sports Radio 918 AM of the Presidential Broadcast Service, Bureau of Broadcast Services, now concludes its broadcast. Sports Radio 918 kHz, the institution in Philippine sports broadcast, operates from 6 in the morning up to 8 in the evening, with a power of 10,000 watts and with studios located at the 4th floor of the Media Center Building, Visayas Avenue, Quezon City, and transmitter in Malolos, Bulacan. The men and women of sports radio dedicates themselves to the Filipino athlete, the advancement of Philippine sports, and helping our government achieve its goal of uplifting the lives of listeners by delivering reliable and beneficial information they truly deserve. Sports Radio 918 AM on the AM band is now signing off. Mga kababayan, ang pambansang awit ng Republika ng Pilipinas.

0: Ladies and gentlemen, good morning. Welcome to a new day of broadcast. This is radio station Sports Radio 918 kHz, the institution in Philippine sports broadcast. Sports Radio 918 is owned and operated by PBS, the Presidential Broadcast Service. Sports Radio 918 operates from 6 in the morning up to 8 in the evening with a power of 10,000 watts. Our studios are located at the 4th floor of the Media Center building in Visayas Avenue, Diliman, Quezon City, with transmitter in Malolos, Bulacan. Your sports connection is fully committed to the Filipino athletes and to the full development of sports in the Republic of the Philippines. This station dedicates itself to helping our government achieve its goal of uplifting the lives of listeners by delivering accurate, reliable, beneficial, and truthful information they truly deserve. Mga kababayan, Sports Radio 918 on the AM band, now signing on.
1: Ang mga Pilipino.
2: Ang utos sa pamamagitan ng paggamit ng mga dati-rati ay tinuturing na agricultural waste, palaguin ang industriya ng tela, yung telang Pinoy.
1: Last week, dumayo ang Pangulo sa Bintar, Ilocos Norte. Nasaksihan niya ang DOST training ng mga magsasaka sa pag-extract ng mga hibla.
3: Rice farmer sa vegetable farmer po ako pero nung nagkaroon kami ng beneficyo galing sa DOST po ay nagiging bamboo fiber extractor.
2: Pati bamboo?
1: Ininspeksyon din niya ang DOST Yarn Production Center kung saan ginagawang sinulit ang mga hibla. May dagdag kita ang mga magsasaka at mga hobby, pati mga may kapansanan nakakahabi.
2: Dati natin sa bahay lang siya. Ngayon, kumikita na siya. At nakakapagbigay siya ng pera sa kanyang magulang.
4: Nung natutunan ko po yung paggawa,
5: sino nagturo
4: sa training po kami sa DOST.
5: Sa DOST.
1: Hindi lamang tela ang nakita ng Pangulo, kundi mga buhay na nabago at industriya ng telang muli na ibangon.
6: Dati, kahit yung raw material, ini-import natin eh. Eh, hindi naman dapat kayang-kaya naman natin gawin. Kaya maganda at naitayo na natin itong mga processing center na ganito para dito na natin kinukuha lahat. Ito yung mga traditional namin na design. We're very happy na mabubuhay ulit ang industriyang ito.
1: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Mula basura, naging produkto. Mula siyensya, naging kabuhayan. Bit-bit ang mga bagong oportunidad sa mga Pilipino.
7: Ito ang Presidential Broadcast Service.
8: Radyo Pilipinas.
9: Radyo Publiko.
7: Ng Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, ang boses ng Pangulo. Sa Mega Manila, 738.
8: Radyo Pilipinas,
9: Radyo Publiko.
10: Projects are very crucial sa ating agri-food systems, no? Marami dito yung farm-to-market roads na hindi lang isang kilometro, yung mahahaba ho to. With bridges pa, yung tulay yung mga pinaka-importanting component.
11: Maraming magsasaka na natutuwa dahil dito sa project na to sa farm-to-market road. Isang barangay namin na malaking sapa o nahiwalay po yung barangay nila sa amin dahil doon sa malaking sapa na yun. At ngayon, matagal na itong inaasam-asam ng mga tao at pag-uwi ko po, magpapabot ko sa kanila.
12: Because of this project, mababawasan yung cost ng pag-transport ng mga agricultural products sa atin.
13: Papasalamat po tayo sa Department of Agriculture sa ating presidente. Almost 3 years na inaasam-asam ng LGU Masinloc at buong bayan po namin.
14: So, una-una, nagpapasalamat tayo. Pinagkalupan tayo ng objection letter sa ating proposed ERDP. And we are targeting to finish it by 2 years span bago matapos ang termino ng ating mahal na pagpupunta.

0: Usapang Agrikultura, ang inyong source of daily agri-news. Talakayang siksik sa kaalaman, hatid ay impormasyon mula sa pamahalaan, pagpapayaman sa ating mga likas na yaman para mas mapaunlad pa ang isa sa mga paunahing kabuhayan sa ating bayan. Usapang Agrikultura, dito lang sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738. Nakasuporta sa inyong kabuhayan, kaagapay nyo sa masaganang kinabukasan. Usapang Agrikultura dito sa Radyo Pilipinas. Mayamang agrikultura, samahan pa ng pagbabayanihan. Ito na ang bagong Pilipinas. Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura dito sa Radyo Pilipinas.
1: Abang na minuto na, kapitbahay, makalipas o ang alas 5 na madaling araw. Ay galaw-galaw para hindi pumanaw. Ingat o sa mga motorista natin, sa mga naglalakbay ho nating kapitbahay. Saan mga kaimbahagi ng Kapuluan, Luzon, Visayas, Mindanao. Good morning o sa inyo riyan. Ingat po lamang sa pamamasada. Ingat po lamang sa mga bihero-bihero na karne ng baboy ng baka ng manok. Bakiusap lang, baka hindi kaya, gilid-gilid lang muna. Ano ho? Power nap, importante ho yan. 15 minutes, 30 minutes, sige lang. Kung natin balikan yung manibela para siguradong safe na safe. Ating paglalakbay sa loob po naman ng maghapong ito ng Biyernes. Ting araw ng Biyernes para sa buwan ng Agosto. Anong bilis ko talaga ng usad ng mga araw, ano? Parang nagtutumulin, nagmamadali, saan ba ang tungo niyan? Kung alam nating mabuti, go-go lang. Ano kung pareho-parehong kapahamak, ano kung mahirap po yan. Makigising lamang si Mamang Chuper, ano ho, bawal po ang tutulog-tulog sa manibela, bawal ang pikon sa kalsada. At siyempre, muli pagbati natin sa magandang umaga sa ating mga bayaning magsasaka. Matatapang ho nating mangingisda kahit na talagang hagupit din eh, hagupit doon. Sala ng kalikasan, iba pa mga bagay-bagay na nagpapahirap po sa lagay nila. Tuloy pa rin ho ang laban, dapat lang. Tuloy lang ang laban. Oho. At dun ho sa mga nakatutok sa atin, sabay-sabay tayo napapahinggan sa lato ng impilan. Ang Radyo Pilipinas, Luzon, Visayas at Mindanao. Mayaho, tatanggap po tayo ng mga report magagaling sa lalawigan. Pero kasama pa rin po natin ng DWCI sa lalawigan ho ng Ilocos Norte. Morning kay Mayor Regina. And the rest of the gang. Diyan din po naman sa may party ng Cagayan, DWCJ. Morning po dyan sa mga nakatutok dyan. Good morning din kay Governor Edeg Lipay. Jan, kamusta ka na? Na binabati na rin ho natin ng kasamay na pagbati ng maga. Hanggang bangon, magang gising kay General Natom Lanchon, saka na brother, kay paring Lando Marquez. Kamusta na pagkakami mo, paring Lando? Ingat-ingat po lamang sa ating mga kababayan na araw ho ng Huwebes ngayon. Galaw-galaw sa mga may obligasyon, no? Kila brother, kila sister, galaw-galaw. At na binabati ko lamang ho ng magandang magat salamat. Ado no, si mga pamunuan ng East Avenue Medical Center. Pangunan na kalendang direktor, si Director Nunez. Siyempre, nandiyan si Sir Jerome. Sir Jerome, kamusta na po? Maraming salamat sa ating mga doctor, staffs, and nurses. Ano ho? Grabe ha, grabe ho yung mga paggamutan ngayon. Tindi ho talaga. Sabay ka ba naman dito sa leptospirosis? Naku, grabe. Lahat doon ng government hospital, punong-puno, ano ho, jump bag. Kabagang yung pilahan ho dyan sa mga trading post. Biglaan, nagdatingan ho yung mga maraming truck ng gulay at tingin naman sila ng dalawang araw at mahigit pa kuminsan. Pababa naman sa klase at uri ng gulay, pamura, lugi na naman ang magsasaka natin. Ito nga po ng Huwebes ngayon. Uling, Biyernes ba sinabi ko kanina? Ang araw po ng Huwebes sa buong ito ng Agosto ano, at sa mga may pagdiriwang. Ang kanikirilang karawan, baligay ang karawan na lamang po sa inyong lahat dyan. At po natin na siya mapayapang paglalakbay. Samahan niyo po kami ang kaganin po naman ng umaga. Ako pa rin po naman ninyo ang maglikod ka, hero, hero, ilustre, obrigado. Tamay po lamang. Ang report manggagaling sa labas ng ating himpilan. Siyempre galing din naman sa ating mga kapatid na himpilan, Luzon, Visayas, Mindanao.
0: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura. Dito sa Radyo Pilipinas.
1: Sa atin mulang mga headliners, ano, pero sa sama ng ating panahon, mukhang may binabantayang eh. Mukhang may binabantayang sama ng panahon dito sa ating paranoho. At sinasabing posibleng, ano ba ito, uulanin ba tayo? May mga pag-ulan ba tayong mararamdaman? Mamaya ho ng konti, titingnan ho natin yan. Ano? Sa atin mulang headliners, sa usapang agrikultura, ang Ulong Marcos Jr. naglanho ng tulong para sa mga apektadong magsasaka at agri-stakeholders, Pampanga, dahil po sa mga bagyot-habagat.
0: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura. Dito sa Radyo Pilipin.
1: Maraming biktima ng pagbaha niya sa pati ng Pampanga, no? Morning kay Director Bob Umali. Yung may bahay, dyan po naman sa Pampanga rin, no? Kay Director Ranti Lundok. Good morning, kamusta kayo riyan? Alternatibong online appointment system ay patutupad sa bentahan po ng benteng bigas sa Bureau of Animal Industry or BAI.
0: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura. Dito sa Radyo Pilipinas.
1: Ay galaw-galaw para hindi pumanaw. Ingatan ho yung mga sarili sa karamdaman. Alam ho ninyo eh. Aktual ho ninyong nakita yung kalalagay nun ng mga ospital natin ngayon. Alagang blockbuster na naman ano ho. Sabi ko nga, eh, kung meron tayong heart center, merong lung center, may kidney center, gyan na rin ho natin ang leptospirosis center. Total, kakambal na ho natin ang baha eh. Kakambal na ho natin ang baha para hindi na nakahalo-halo pa sa mga ospital. May mga naputulan ng paa, may mga hirap na huminga, biktima na aksidente, sama-sama sila rin eh. Puro leptospirosis lang yan, puro may i-addresso ng tama yan, ano? Eh, grabe. Dahil nga sa dami ng pasyente, huwag ba ninyong kada nurse? Ano, kada nurse? May nursing station eh. Ikipag-usap tayo sa kanila eh. Eh, 30 katao kada ulo sa kanila. Paano mo maate na ng tama at na on time? Walang ikaw ngayon magre-reklamo sa serbisyo. Anong klasika kapalhon ng mga tao sa mga ospital natin ngayon eh? Puti na lamang, ano, maraming programa ng ating pamahalaan. May mga libreng, wala ka nang babayanan at nagagastusin pa. Laking bagay yung pinasasalamatan ng ating mga kababayan yan.
0: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura. Dito sa Radyo.
1: Tutok tayo sa mga detalye ng ating balita. Nakatutok na ang provincial government ng Pampanga sa lawa ko na pinsala sa mga nagdaang bagyo. At matinding habagat na nagdulot po ng pagbaha sa buong probinsya, particular sa sektor ko ng agrikultura. Napanayam kay Pampanga Governor Lilia Pineda. Yung prime nitong naglaan po sila mismo o naglaan mismo si Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. ng tulong sa mga magsasaka at mangingisdang napinsala ho ng masabang panahon. Ang mga magsasaka na nalubog po ang mga pananim sa baha ay may ilalaan na panimulang pondo upang sila'y makapagtanim hong muli. Nasayos na rin po ng provincial government ang ilalaan niya na itong tulong para sa mga apektadong miyembro po naman ng agri-sector sa probinsya pa rin po naman ng Pampanga. Ang kalikasan, nagalit po talaga sa atin, lahat tayong magagawa. Ano ho? Whom it may concern, ganun ho ang tirada ho niyan. Ngayon pa lang dapat nag-iisip-isip na tayo paano natin mamahalin ang kalikasan. Huwag ho nating abusuhin, huwag ho nating saluhin, guluhin ang kanilang daigdig. Kaya kailaman man natin, siguro doon natin balanse ang lahat-lahat. Ano ho? Wala hong napeperwisyo. Aming pakinabang na pwedeng idulot po ang kalikasan. Mga minerals na yan, yung mga importanteng bato rin, maraming kinakailangan. Sabi ko nga ho, eh, tayo pangalawa sa producer ho na ginagamit sa baterya. Kung ngayon yung mga electric vehicle, kalawa ang Pilipinas sa buong mundo na supplier niyan. Ilan lalawigan lang yan, 2, 3, 4 na mga pinagkukunan dito sa Pilipinas. Sukiyan, ang sukiyaki natin na bumibili niyan, ang China. Pero or lang ang dinadala ho natin sa kanila, hindi pa ho finished product. Pa ho yung naglilinang, sila pa ho yung naglilinis, ito yung maging nickel. Ano ho, processing yan, dapat tayo na. Mas malaking kinikita ng China. Kamat merong pondong sinasabing nasa 7 billion ano ho, US dollars nasa likas na yaman na yan na nasa atin. Kung tayo na rin ho yung nagpo-proseso, processing plant tayo. Bagamat maraming rikititos na kinakailangan, pakikinabangan naman eh. Diba? Pag-aralang mabuti ho yan. Dapat balanse ho kung umuunlad ang ating ekonomiya. Dapat hindi ho na pag-iiwanan ang ating kalikasan at napapariwara ho naman eh.
0: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura. Dito sa Radyo Pilipinas.
1: Tanggap tayo ng report sa Lamas. 13 minuto kapitbahay makalipas ang alas 5 na madaling araw. Galaw-galaw para hindi pumanaw. Cloud seeding operation sa Magay Dam. Nakompleto na ng National Irrigation Administration. Maraming salamat sa mga sukiyaki natin nakatutok ho dyan ho. Niya. Sa pangunguna ni Engineer Ed Kilian. The rest of the gang. Oh, good morning din kay La Las Marias and Family. Ayun ho. Sige. Okay. Natin naman ang detalye. Nandiyan po naman si Mary Ann Bastas, ha? Sa market ito pa yan. Okay, sige.
2: Rancho Pilipinas.
3: Iniulat ng National Irrigation Administration ang matagumpay na cloud seeding operation sa Magat Reservoir at Watershed sa Isabela nitong Miyerkules, August 26. Isinagawa ang operasyon sa loob ng isang buwan katuwang ang Philippine Air Force na may kabuang 30 flight hours kabilang o bilang agarang tugon sa epekto ng El Nino sa sektor ng agrikultura. Bilang resulta naman ito, naitala na sa 178.50 meters ang atas ng tubig sa Magat Dam mula yan sa 159 meters noong July 16 na pinakamababang antas nito ngayong taon. Ayon sa NIA, nakatulong ang pagtaas ng level ng tubig para magkaroon ng mas malaking kapasidad para sa irigasyon sa Isabela at mga karating probinsya. Mula sa NIA, para sa Bagong Pilipinas, Vera Armastasa, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
0: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura. Dito sa Radyo Pilipinas.
1: Maraming salamat sa report niya. Magat ho yan, Magat Dam ho yan. Sa mga nagtatanong, sa pinakahuling ulat po, maraming lugar kasi mga naapektuhan po nung nakalipas sa samahan ng panahon, lalo na dyan sa may party ho ng Kara, no? Marami ho dyang lugar ang hindi naging passable, hindi po pwedeng daanan dahil sa naging mapanganib na naging sitwasyon. May mga ilan ho yat ng okay na. Ano ho? Mamaya titingnan ho natin yung mga ilang detalye at sisilip tayo kung ano-ano mga lugar. Yung pwede nang madaanan at lang sa ganon, hindi po naman masira ang inyong mga biyahe. Karamihan sa mga pangunahing kalsada, patungong Baguio, bukas na lang. Pero piling kalsada, sinarado, nililimitahan po yung daanan. Ano ho? Sa pagguho ng lupa, pinsala sa kalsada. Yung ilang lugar ho dyan na passable, 8 Highway 4, at iba pang lugar, sinasabing pwede hong madaanan. Pero ingat-ingat pa rin, ano ho? Yung naman, yung mga pag-ulan na yan, maraming tubig ang sinisip-sip ng lupa. Malambot ho yan, kumisan bumibigay ho yan. Pagka bumigay ho yan, at ang matanda, may ngipin o wala. Pagka yan ho ay bumigay talaga, kuradong damay-damay, pati istruktura.
0: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura. Dito sa Radyo Pilipinas.
1: Samantala, sinimula na ang pinatupad kahapon po naman ang bagong online appointment system sa pagbili po ng 20 bigas sa KNP Center. Saan yan? Ay, Bureau of Animal Industry sa Bisaya, sa amin yung Quezon City. Ay, di nila, sa tapat namin. Ay, layon ho ang sistema na mas mapabilis at maging maayos ang daloy ng pamimili ng mga benepisaryo. 20 pesos na kada kilo ho naman ng bigas. Ayon sa DA, ari pa rin gamitin na kasalukuyang 20 bigas appointment system or Google Form. Impaman, isa lamang ang dapat piling paraan ang pagkuha ng appointment sa website para maiwasan po naman ang duplicate bookings. Ang bagong website-based appointment system ay sasailanin po naman sa isang buwang pilot testing. Inaasang magiging permanent ng sistema na para sa pagkuha po naman ng appointment pagkatapos po naman ito. Na ganyang klaseng sistema, dapat pinag-aaralan mabuti. Tayo sisilip ng magandang sistema, patapos meron nung napinsala, eh naman eh may namatay. Ba? Takin mo, umalis ka ng bahay para pumila at bumili, magbabayad ka naman eh. Pili ka ng bigas, tapos hindi ka na uuwi. Palita sa'yo, ay si itay mo, si lolo mo. Nagulungan kanina habang nakapila, bumibili ng bigas. Ibang saklap ng mga ganong klaseng madidinig mo.
0: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura. Dito sa Radyo Pilipinas.
1: Maiwasan ho yung gano'n sa sobrang haba ng pila. Hindi maiwasan talaga, may mga pangyayaring ganyan eh. Sa jaman o hindi. Pagka marami ang at mahaba ang pila, mga unforeseen event kuminsang sumisingit sa eksena. Ingatan natin. 1,000 sako ng bigas para po naman sa Eastern Pangasinan. Pinili po ng OCD Ilocos Region para po ipagkaloob naman ang apektadong pamilya ng masamang panahon. Minatin ang detalye, nakatutok dyan si Grace Acuar, Radyo Pilipinas Dayog.
0: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
4: Bumili ang Office of Civil Defense Regional Office 1 na 1,000 bags ng NFP Rice upang tugunan ang mga kailangan ng mga pamilya na apektuhan ng habaga at mga bagyo sa Pangasinan. Ayon kay Frederick Lulay, ang provincial manager ng NFP Eastern Pangasinan, pumunta sa warehouse ng NFP Binalonan ang matuuhan ng OCD Region 1 para sa proseso ng pagkuha ng mga bigas. Dumating na rin sa NFA Pangasinan Branch Office ang mga truck na ginamit sa withdrawal ng 1,000 bags o 50,000 kilo ng NFA rice para sa OCD Region 1. Ang mabigas ay nakalaan para sa mga pamilya na apektuhan ng habaga tropical cyclones Luis at Maymay sa lalawigan ng Pangasinan na kung saan ito ay dadalhin sa PDERM o Pangasinan. Patuloy ang koordinasyon ng NFA at OCD Region 1 upang matyakang maayos at mabilis na paghatid ng rice assistance sa mga apektadong mamamayan ng bagyo at habagat. Samantala, ginagamit naman ng NFA ang kanilang buffer stock upang agad na makatulong sa mga pamilyang nailangan sa panahon ng kalamidad. Para sa Bagong Pilipinas, Grace Acuar, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Tayo.
0: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura. Dito sa Radyo Pilipinas.
1: Merong low pressure area sa Lumpuan ng Paranoho. Ang tamang chance o medium chance na maging ganap na bagyo sa susunod pong 24 oras. Tama yun sa mga update ho niyan, ano ho? Siyempre, palagi na magdadala pa rin ho ng payong pananggalang, ang kapote, ng bota. Lalo na yung mga estudyante natin papasok, ano ho? Tandaan nyo, yun lang ang bitbit nyo, kapote, payong, bota. Hindi ho patalim, hindi ho armas, hindi ho baril, hindi mga mapaminsalang gamit sa inyong kapwa estudyante ho. Dapat maghigpit talaga. E magtaki nyo, nagkaroon pala ng inspeksyon sa isang lugar. Karoon ng surprise inspection sa mga bag. Baril na nakuha pag nagsasudyante. Tuwik yan, no? E di dapat kung nangyayari sa ibang lugar yan, e ba, hindi pa pwedeng mangyari din dito sa malapit sa atin sa Metro Manila.
0: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura. Dito sa Radyo Pilipinas.
1: 20 minutos kapit bahay, makalipas ang alas 5 na madaling araw, galaw-galaw para hindi pumanaw. Morning sa mga nakatutok sa atin dyan sa parte ng CAR, Cordillera Administrative Region. Kamusta na kayo riyan? Sana maibsan na yung problema, no? Kasi ay, ito pa isang mga dapat matatandaan, no? Kaya merong bagyong parating at talagang mapaminsala at talagang inaagad na anihin yung mga pananim na hindi umabot sa pagkalugi. So nga lang, ganun din ang magiging kwentada niya kung walang sasapon ang tama. Magiging mabilis ano yung pag-aksyon. Nangyari ho dyan sa mga trading post ito nakalipas na linggo. Binila, noon lang sila nakakita ng ganong dagsaho ng mga nagdi-deliver ng mga gulay sa mga trading post. Nung karami, yung eksena yon, naniwan daw nakikita sa buwan ng Desyembre. Agosto pa lang, dagsa. Nangyari, dalawang araw, tatlong araw, nakatenga, nakapila yung mga truck ng gulay. Dating na ho, sa mismong tarangkahan ng trading post, anta na, mababa na yung kalidad, hindi na maganda. Pa inaasahan mo ro, di mababarat ka sa presyuhan. Tugin na naman na magsasaka. Ba't pag ganyan may sama na panong may mga bagyo, ba't nakatutok na lahat kaagad yung mga kinukulaahin siya ng gobyerno, sila na yung mismong bibili, puntahan na yung mga farmers, lapitan na para walang ganyang klase ng problema. Matulong na tayo sa farmers, nasayang yung gulay, kaya may mamamaya kasi presyong kaibigan pa rin yung mababili nila.
0: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura. Dito sa Radyo Pilipinas.
1: Punta tayo sa lalawigan ng Cebu, mga organic farmers sa Cebu po naman at Bohol. Ikinilala ho sa pagbukas ng 9th Regional Organic Agriculture Congress sa Tagbilaran City, Bohol. May detalye dyan si Sheila Gravines, Radyo Pilipinas, Cebu.
0: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
2: Magsimula ng 9th na Regional Organic Agriculture Congress sa Tagbilaran City sa Bohol. Ang dalawang araw na pagtitipo ng organic farmers ay binuksan sa pamamagitan ng seremonya ng ribbon cutting para sa Organic Agriculture Products Exhibit na matatagpuan sa Tagbilaran City Hall. Pinangunahan ang Congress ng mga opisyal mula sa Department of Agriculture sa Central Visayas sa pamumuno ni Regional Technical Director for Research and Regulations, Dr. Roberto Castillo. Sa unang bahagi ng pagtitipon, iginawad ang opisyal na pagkilala sa mga sakahan na nakatanggap ng kanilang Participatory Organic Certificates or POCs. Mula sa lalawigan ng Cebu, kabilang dito ang Genius Save Farm, The Happy Farm, Nature's Nest Farm, Oikos Orchard and Farm Agri Venture Incorporated. Mula naman sa Bohol, iginawad ang POCs sa Atbang Farm, Julius Eco Garden, Green Thumb Farm, Green Gardens of Hope, Coquilla Integrated Farm, Egay's Farm, JQL Organic Farm, The Shepherd's Well Transformation Center Incorporated, at Joseph Agricultural Farm. Sinabi ni Dr. Godaniel Isidenia, miyembro ng National Organic Agriculture Board, sa kabila ng mga hamon kagaya ng mataas na production cost, pagbabago ng klima, kakulangan sa puhunan, akses sa teknolohiya at merkado, patuloy ang organic farmers na nagtatanim at nag-aalaga ng lupa. Ayon naman kay Dr. Castillo, ang pagsusulong ng organikong agrikultura ay hindi lamang tungkol sa produksyon nito. Kailangan din itong pahalagahan at tangkilikin ng mga tao. Magpapatuloy ngayong araw ang mga talakayan at exhibit upang lalong palakasin ang sektor ng organic farming sa Central Visayas. Para sa Bagong Pilipinas, Sheila Gravinas, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Cebu.
0: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura dito sa Radyo Pilipinas.
1: Maraming salamat, Sheila Gravinas ng Radyo Pilipinas Cebu. Good morning kay Tata Frank Benedicto. Ayan nga po ng barangay dyan sa Barangay Zapatera, Cebu. Ano ho? Tagal din natin kasama sa industriya ho yan. At din naming naging network manager back early 90s. Yun. Ipagbabantay naman kontra sa African Swine Fever sa San Miguel, Surigao del Sur, pinalakas. Kasunod po ng mga nagpositibong sample. Detalye tayo. Nandiyan si Angel Luisa Obosa ng Radyo Pilipinas Tandag.
0: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
5: Pinalakas ng LGU San Miguel sa pamamagitan ng Municipal Agriculture Office at Provincial Veterinary Office ang monitoring at preventive measures matapos magpositibo sa African Swine Fever ang halos lahat ng nasuring blood samples mula sa ilang barangay. Inactivate na rin ang Municipal ASF Task Force at pinahusay ang surveillance, biosecurity checkpoints at pagkontrol sa paggalaw ng mga live pig at pork products. Magsasagawa rin ng ASF Biosecurity Management Training para sa mga hog raisers at pig hunters ngayon araw, August 26, samantala tatalakayin ng mga concerned offices at local officials ang posibilidad ng pagdeklara ng state of calamity. Pinapayuhan ang mga hog raisers na huwag pakainin ang mga baboy ng hilaw o kulang sa lutong pork products at agad i-report ang anumang kahinahinalang pagkakasakit o pagkamatay ng mga baboy. Para sa Bagong Pilipinas, Angel Obosa, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Tandag.
0: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura.
1: Maraming salamat, Radyo Pilipinas, Tandag, 25 minutos, kapitbahay, makalipas ang alas 5 na madaling araw, galaw-galaw, para hindi pumanaw. May oras pa kay brother, kay sister, o sa mga may obligasyon po riyan. O tayo ng gingoog naman. May orientation seminar, hingil po naman sa salient policies para sa mga opisyal at empleyado po ng gobyerno. Inilahokan po ng Gingoog City Veterinary Office. Ang detalye naman dyan, si Noel Calonia, Radyo Pilipinas, Gingoog.
0: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
6: Linahukan ng mga kawanin ng Gingoog City Veterinary Office ang isinagawang reorientation seminar hinggil sa salient policies para sa government officials at employees sa pamagitan ng Human Resources Management Office ng lokal na pamahalaan ng Gingoog City sa Wild Boar Hill and Mountain Guro Cafe, Sibulig, Lunutan, Gingoog City. Magsisilbi na turang orientation bilang pagkataon para sa mga kawani na muling pagtibayin at muling ihanay ang kanilang commitment para sa public service at pagpalakas sa kanilang responsibilidad upang panindigan ang public trust sa pamagitan ng integrity, accountability, professionalism at excellence sa pagganap ng kanilang tungkulin. Para sa Bagong Pilipinas, Noel Calonia, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Hingog.
0: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura dito sa Radyo Pilipinas.
1: Shoutout lang sa mga nakatutok dyan sa may pati ng Laguna, no? Sa may Santa Cruz, Laguna. Hi and hello po sa Beltran family. Ganoon din sa Ramos family sa may San Pedro, Laguna. Kay Parindeo, related happy birthday. Ganoon din kay Direk Noel, Direk Carmel Teresa ng Capucho. May kamusta ka na? Kay Engineer Alfredo Ducusin, ang geodetic engineer, na iilan na lang silang piraso na sa Pilipinas, lato na sa abroad na, lalo na mga senior citizen pa. Okay. Morning din sa mga batang Pio, NEI 79 Bunch. Maging sa PUB Boys, sa Iris Boys, magandang mga rin sa inyo. Mga magsasaka po ng Opol, Misamis Oriental, nakatanggap po ng truck mula naman sa DA Northern Mindanao. Akalaga po yan, naging 2 milyong piso. Detalye, nandiyan naman sigaw kay Medina, Radyo Pilipinas, Cagayan de Oro.
0: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
7: Nakatanggap ng isang truck na may kapasidad na makakarga ng 5 tonelada ang mamagsaka ng mais ng Upol, Misamis Oriental mula sa Department of Agriculture Regional Field Office 10 na naghalaga ng 2.45 milyong piso. Ang truck ay magbibigay suporta sa mga magsaka ng bayan ng Opol na nagsaka ng 1,753 hektaryang mais. Ang pundo sa nasabing pagbili ng truck ay mula sa corn program ng ahensya na may layunin na matulukan na ang problema ng mga magsaka na nahirapan sila sa paghanap ng truck na magkarga ng kanilang mga ani. Bahagi rin ito ng programa ng DAE na gawing moderno ang sektor ng agrikultura at mapaunlad ang sistema ng logistik. Ang programa ito ay naging posible sa panguna ni Secretary Francisco Chiu Laurel Jr. ng DA. Nagpaabot naman ng kanyang taus-pusong pasalamat si Mayor J. Francis Dibago ng Bayan ng Opol na siyang tumanggap sa truck bilang representante ng mga magsasaka ng Opol. Para sa Bagong Pilipinas, Kukoy Medina, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Cagayan de Oro City.
0: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura.
1: Maraming salamat, Kukoy Medina, Cagayan de Oro City. Good morning dyan kay Vice President Del Aceron. Ang PhilHealth, ano? Okay, maraming salamat sa mga naututusan ninyo maging sa parte ng Davao. Kaya, Sweetie Dayan, kamusta ka na? Dala, SD Eastern Samar, pinalakas po naman ng lokal na kakayahan sa pagkaproseso po naman ng kakao. Ay detalye si Penny Pumida, Radyo Pilipinas, Borongan.
0: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
8: Pinalalakas ng Department of Science and Technology o DUST Regional Office 8 sa pamamagitan ng Provincial Science and Technology Office ng Eastern Samar ang kakayahan ng mga lokal na negosyo sa pagproseso ng kakao. Sa isinagawang technology transfer training on cocoa powder and cocoa butter processing, nabigyan ng dagdag na technical na kaalaman at hands-on training ang Sumono Food Products, isang benepisyaryo ng Small Enterprise Technology Upgrading Program o setup, layunin ng pagsasanay na mapahusay ang pagproseso ng paggawa ng cocoa powder at cocoa butter, mapanatili ang kalidad ng produkto at makalikha ng mas mataas na value-added products mula sa lokal na kakao. Tinalakay rin ang wastong processing techniques, quality assurance, good manufacturing practices at mga oportunidad para sa product development. Ayon sa DUST PSTO Eastern Samar, mahalagang teknolohiya at teknikal na kaalaman upang mapataas ang productivity, mapabuti ang kalidad ng produkto at mapalakas ang kompetisyon ng mga MSME sa merkado. Sa ganitong mga programa na pauunlad hindi lamang ang mga negosyo kundi maging ang paggamit ng lokal na agricultural resources at kabuhayan sa komunidad. Patuloy namang isinusulong ng DUST ang science and technology and innovation bilang katuwang sa pag-unlad ng lokal na ekonomiya. Para sa Bagong Pilipinas, Penelope Pumida, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Borongan.
0: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura dito sa Radyo Pilipinas.
1: Lamhuban ninyo, pumalo na ho sa 1.73 billion ang pinsala natin sa agrikultura. Kung isasama pa ho natin agrikultura at iba pang infrastruktura, pumapalo ho na yun ang 7 billion lahat-lahat. Ano ho? Maiibsan lang yung mga pagkalugi ng ating mga magsasaka. Ito sa pinamamadali at sinasabing by year 2027, asahan na natin sana yung nandyan na ano ho, in place na lahat. Yung mga cold processing plant, cold storage na yan, importante ho yan, lalo na doon sa mga rehiyon na madalas binabahat binabagyo. Diyan maging yung mga vegetable processing plant para wala na hong nasasayang at itinatapon. Gawin mong atsara, gawin mong kimchi. Ay, yung mga Koreano, bigyan nyo ng negosyo, baka hanaganap ng negosyo, eh, doon nyo tayo doon sa mga lugar na binabaha at binabagyo at malapit doon sa mga pataniman. Ang masasayang ho yan, gawin lang nilang kimchi yan. Okay, sa itinatapon ho naman, tinalulugi yung mga magsasaka natin. Iba si Pinoy, murang nabibili mga bagay-bagay, babalik ho kami ho. Dali po lamang, ilan mo ng mahalagang paalala, walang kalasan, walang imanan. Yung pa rin, awal po ang tutulog-tulog sa Manibela, bawal ang pikon sa kalsada.
0: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura. Dito sa Radyo Pilipinas.
9: Alam nyo, lahat ng mata, kaya kong titigan. Puwera lang, mata ng bagyo. Kaya sa tuwing hinahagupit tayo ng bagyo, tandaan ang listen, lock, and leave. Listen, makinig sa balita tungkol sa direksyon at lokasyon ng bagyo. Tutok na sa mga news reports sa radyo, sa TV at social media para malaman kung ano ang wind signal sa inyong lugar. Abangan din ang payo ng inyong LGU. Next, lock. Isara mga pinto, bintana, cabinet at main switch ng inyong bahay bago lumikas o pumunta sa evacuation center. And finally, leave. Lumikas ng mahinahon. Huwag ipagtulakan ang sarili kasi may taong nag-aantay sa iyo sa evacuation. Kaya laging tandaan, listen, lock, and leave. Hashtag panatag ang may alam.
10: Sa direktiba ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr., narito ang isang kwento ng pag-asa mula sa isang benepisyaryo ng serbisyo ng gobyerno.
11: Asahan niyo, papahandang natin ang serbisyo ng Pangulo, lalo na ang pag-iibig kung dati o inagalo na. Pero magagawa ko lang yun kung kasama ko kayo mga barangay captain.
12: Magandang araw po sa ating lahat. Ako po si Cap Jessica D. ng Liga ng Mga Barangay sa Pilipinas. Ngayong araw po, nagbabahagi po tayo ng bawat barangay makikinabang program na pondo po mula mismo sa opisina ni Pangulo. Tulong po niya ito sa bawat barangay po sa buong bansang Pilipinas. Sa programang ito, wala pong pinili, wala pong palakasan, wala kahit ano. Basta po nagpasa ang barangay ng kanilang mga requirements at requests, sila po ay mabibigyan ng tulong na 200,000 pesos na ating Pangulong Bongbong Marcos.
13: Nagpapasalamat po tayo sa lahat po ng pagsisilbi ng ating mga barangay officials nationwide. Dahil kung wala po talaga sila, hindi po makakarating yung mga programa ng gobyerno sa bawat Pilipino. Kaya ito po ay binibigay ng ating Pangulo sa mga barangay officials nationwide. 42,000 barangays. A total of 8 billion pesos na budget from the SCPF or Social Civic Projects Fund.
14: Mahal na Pangulo, maraming salamat sa inyong hindi lang po sa aming Liga ng Mga Barangay sa Valenzuela City, sa buong Pilipinas po, no? Makasamahan po ng Liga.
12: Ayun, syempre maraming salamat po sa ating national government, syempre po sa ating President Bongbong Marcos at sa presidente ng Liga ng mga barangay sa Pilipinas, si Res Jessica D, sa kanilang efforts para talagang matugunan yung mga pangangailangan ng mga barangay sa lahat ng panig ng ating bansa.
15: Ako po si Charvin A. Doronio, 30 years old at nakatira sa bayan ng Norala, South Cotabato. Ang ELGU, malaki talaga yung tulong niya, lalo na doon sa mga micro-entrepreneurs kasi nga yung iilan sa amin is sila lang yung nagbabantay. So dati, pag mag-process ka ng business permit mo, isisirado mo yung negosyo mo. Ngayon, habang nagbebenta ka, nag-entertain ka ng customer mo, pwede kang mag-register ng renewal ng business permit mo. Tapos, doon mo na makikita, kumbaga meron siyang doon sa portal ng e-gov, pag-register mo ng business permit.

0: bayan, open lang nila yung app nila, makapag-register na sila.
1: Sa tuwing bumabaha sa Metro Manila, bunsod ng malalakas na pag-ulan, isa sa mga hamon ang bulto-bultong basurang naiipon sa mga daluyan ng tubig. Mismong si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. nga ay nasaksihan ang problemang ito. Kaya naman, kasabay ng agarang pag-aalis ng mga basurang bumabara sa mga ilog at iba pang waterways, isinusulong din ngayon ng pamahalaan ang isang pangmatagalang solusyon, ang Waste to Energy o WTE. Sa ilalim ng WTE technology, gagamitin ang basura sa paglikha ng enerhiya.
2: Waste to Energy ng mga plano, starting to move forward at mag-auction na raw. Kasi bibilhin ng Department of Energy yung power na manggagaling dun sa waste to energy. Kaya yung ninenegotiate nila ngayon. So, yan ang tanging solusyon dahil yung mga landfill puno na. Patuloy lang ang ating trabaho para mabawas-bawasan ang baha dito sa, hindi lamang sa Metro Manila, lahat ng buong Pilipinas.
1: Sa pamamagitan ng naturang teknolohiya, mababawasan ang basurang mapupunta sa mga landfill at higit sa lahat, matatapyasan ang posibilidad na mabarahan ng solid waste ang mga daanan ng tubig na sanhi din ang paglala ng baha. Magkakaroon din ng karagdagang kuryente para tugunan ang patuloy na lumalaking pangangailangan ng bansa. Bilang bahagi ng hakbang, ipinagpapatuloy ng Department of Energy ang Special Auction Round para sa WTE sa ilalim ng Green Energy Auction Program. Mula sa dating 230 megawatts ay itinaas sa 400 megawatts ang kabuuang installation target upang makahikayat ng mas maraming investor sa sektor ng renewable energy. Target ng pamahalaan ang pagtatayo ng mga WTE facility sa lalong madaling panahon at kapag naisakatuparan na, ang problemang basura ay magiging parte na ng solusyon tungo sa mas ligtas at mas matatag na Pilipinas na walang humpay na isinusulong ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Nakakasana ang kauna-unahang parliamentary election sa Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao o BARM na nakatakdang ganapin ngayong September 14. Ilang beses mang ipinagpalibad ang naturang halalan dahil sa iba't ibang dahilan, iginiit ng Malacanang at ng Commission on Elections na wala ng atrasan sa makasaysayang halalang ito. Dahil mismong si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang nagbigay diin sa kahalagahan ng BARM elections bilang bunga ng ilang dekadang pagsisikap para tuluyan ng matamo ang inaasam na kapayapaan sa Mindanao.
3: The elections in September are so important for the development of Muslim Mindanao. And it was just pointed out to me that the elections in September will be 50 years after the Tripoli Agreement.
1: Ang BARM parliamentary elections ay itinuturing na malaking hakbang sa peace process sa pagitan ng pamahalaan at ng Moro Islamic Liberation Front o MILF. Matapos ang ilang dekada ng kaguluhan sa rehiyon, magkakaroon na ng pagkakataon ang mga kapatid nating Bangsamoro na pumili ng 80 kinatawan nila na bubuo sa Bangsamoro Parliament. Ang pakikilahok ng mamamayan ng BARM sa naturang halalan ay malinaw na indikasyon na mas pabor sila sa mapayapang prosesong pampolitika kaysa sa armadong pakibaka tungo sa mas matatag at maunlad na Pilipinas.
4: Tulay sa himpapawi ng serbisyo publiko.
5: Radyo Pilipinas!
6: Radyo Publiko!
7: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura. Dito sa Radyo Pilipinas.
8: Alright, balik ko tayo sa ating palatuntunan. At bakit ba biglang nawala ito sa harapan ko? Okay. Good morning lang kay Doc Tubo. Na ako yung pangalan, yung kinikwentuhan ako eh. Namo sir, kami sa emergency room, kasi agad ng doktora, tubo raw si nanay. Mag-isang daan taon na. Hindi mo tinubo.

0: Ang dinadaan sa emergency room ay tratuhin niyo naman ang maayos, ano? Yung dinadaan niyo sa patapang-tapang, pataas ng boses, alam niyo, problemado na yan, tensionado at maraming bagay-bagay na hindi may paliwanag sa pakiramdam. Tapos ganun pa ang salubong ninyo. Ganyan eh. Ganyan. Namamangas at pag sa security guard pa lang, iba na rin yung dati. Akala mo, Marcelo ka agad. Hinay-hinay. Ilagay mo natin sa tamang pedestal at tamang ano, no? Mananalita. Natin dinadaan sa pabrusko-brusko pa, eh, baka magkatapatan eh.
1: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura. Dito sa Radyo Pilipinas.
0: Ano ba yung nano Nutrimix, ano? Pag-usapan ho natin yan. Makasama po natin si Sir Nico Macraeg, Senior Science Research Specialist ng Aquaculture Research and Development Institute, ang NFRDI, National Fisheries Research and Development Institute ng Department of Agriculture. Para saan ho ba yan? Anong importansya niyan? Bakit natin yan kinakailangan? At anong magiging silbi nito para sa atin? Ayan ho yung mga pag-uusapan natin this morning. Kasama natin sa Sir Nico Macraeg. At mukhang alamin natin sinong nasa likod ng imbensyon na yan. Mga Pilipino. Patented na ho yan. Ano ho? Yan ang alamin natin. Sir Nico Macraeg, sir. Magandang maga. Welcome po sa Usapang Agrikultura. Si Kahir po. Good morning po, Sir Nico.
2: Good morning po.
0: At ang bata pa pala si Sir Nico.
2: Magandang umaga po, Kahir. Magandang umaga, Pilipinas. At magandang umaga po sa lahat ng mga nanonood at nakikinig sa Radyo Pilipinas at Usapang Agrikultura.
0: Come on na, dito sa amin eh, madaling araw, alas 5.43 sa madaling araw. Diyan sa inyo, anong oras diyan?
2: Currently po, 5:42 PM po.
0: Diyan ka ngayon sa?
2: Ako ngayon ay nasa Estados Unidos upang mas lalo pong pag-aralan yung teknolohiya na pag-uusapan po natin ngayong umaga.
0: Bukin na natin, Sir Nico, ano ba yung nano Nutrimix na yan? Ano bang sangkap na binubuo niyan? At mukhang ililihim muna natin sandali kung sino yung mga nasa likod, sino yung mga inventor nito, malay patented na. Ano ho ba yan? Sa inyo na nga manggaling, ano pa po ba yung nano Nutrimix na yan? At sino nakikinabang dyan at para kanino yan?
2: Opo. Sige po, Kahiro. So, ang nanonutrimix po ay nabibilang sa larangan ng nanotechnology. Ang nanotechnology po ay larangan ng science at engineering na gumagawa, nagmamanipula o gumagamit ng mga materials na napakaliit. So, karaniwang nasa sukat po na humigit kumulang 1 to 100 nanometers. Kung titingnan po natin yung ating measurement of length, ang nanometer po ay ang kasunod ng ating micrometer. So, di ba po, meron tayong centimeter, kasunod po nun, meron po tayong millimeter, micrometer, then dun po natin makikita si nanometer. And kung ikukumpara po natin ito sa butil ng bigas, ang isang butil po ng nanoparticle, kung tawagin, ay 50,000 to 100,000 times na mas maliit po. And sa sobrang liit ng mga ito, hindi na po natin makita gamit ang ating mga mata. So ang nanonutrimix po ay nanoparticle based dietary nutrient mix, kung tawagin po, no, ay isang feed supplement po para sa ating mga isda na naglalaman ng essential trace elements or trace minerals tulad po ng iron, zinc, selenium at copper na nasa nanoparticle powdered form. So hindi po siya stand alone na pinapakain sa isda, bagkus ito po ay hinahalo natin sa feeds, sa commercial feeds, sa formulated feeds para sa ating mga isda, no? So ang mga mineral po kasi na ito ay mahalaga sa iba't ibang proseso ng katawan ng isda, tulad ng blood formation, pagdadala ng oxygen na sa katawan, pagpapalakas ng immunity at normal na paglaki po ng mga isda natin. And gayunpaman, hindi lamang pagkakaroon po ng mga nutrients na ito sa feed ang mahalaga. Ang mas mahalagang tanong ay kung gaano kahusay na naabsorb po ng ating mga isda at nagagamit ng ating mga isda ang mga to. So, dagdagan ko rin po, no, Kahiro, ang nanonutrimix po ay dinisenyo upang matulungan po ang ating mga isda na mas mahusay na magamit ang mga nutrients mula sa kanilang pagkain. So gumagamit po ang teknolohiyang ito ng napakaliit na nanoparticles na ginagawa sa pamamagitan ng mas environment-friendly na plant-mediated process. So simple lang po yung layunin nito, suportahan po ang mas mahusay na paglaki ng kalusugan ng isda habang tinutulungan po yung ating mga fish farmer na mapahusay ang feeding management and at the same time, tumaas po yung kanilang kita.
0: Okay. Hindi ko, kung ito'y ginagamit to sa isla, kung minsan kasi pagbubuksan mo at babasahin mo, sino, ano bang isla na ikinabang dyan, karaniwan na babanggit e tilapia eh. Yan ba'y good for tilapia lang o pwede po ito kahit sa anong uri ng isda?
2: Yes, tama po Kahiro, no. So, ang proyekto po namin ay ng NFRDI, nagsimula po tayo sa feeding trials kung tawagin gamit ang ating tilapia, no. Ginamit po natin sila as experimental fish para makita kung ano yung magiging epekto po ng nanonutrimix sa paglaki ng ating tilapia. Pero hindi po tayo natatapos doon, Kahiro, dahil since nakita po natin na maganda yung resulta ng ating padadaliksik, maaari sa future, no, pwede rin po natin i-apply doon sa ating mga other aquaculture commodities like bangus, mga high-valued species po natin. And yun po, makita po natin kung ano yung magiging epekto po nung nanonutribic sa kanila.
0: Anong mapapansin ho natin sa mga isda? Halimbawa na natin yung tilapia. Anong mapapansin natin pag ginamitan na ho natin ng nanonutrimix? Pagdating ho sa kanyang laki, ano, pagdating ho sa kanyang kalidad, pagdating sa kanyang reproduction, at yung mga bagay-bagay pa. Pag di ba kinain niya, safe din ba ito sa tao? Ay, mga ganun ba?
2: Tama po, Kahiro, no. So bago po natin ma-develop yung nanonutrimix, nagsagawa muna po tayo ng serye ng laboratory scale feeding trials gamit po nga po yung nal-tilapia. So layunin nitong matukoy po kung epektibo ang nanonutrimix at kung anong dami nito ang maaaring mabigay ng pinakamagandang resulta sa paglaki, feed efficiency at survival rate. So tinignan po natin, no, kinumpare natin, meron po tayong mga tinatawag na treatments. So meron po tayong mga grupo ng tilapia na pinakain natin ng nanonutrimix at meron din po tayong grupo ng mga tilapia na hindi po natin pinakain ng nanonutrimix. And maganda po yung naging resulta natin dahil after po na ng feeding period natin, na kapagtala po tayo ng 17.65% na mas mabilis lumaki yung mga isda na merong nanonutrimix kesa sa wala, and at the same time 35.83% na mas mabigat yung kumain ng nanonutrimix, no. At also meron po tayong tinatawag, Kahiro, na feed conversion ratio. So ito po yung kakayahan ng isda na i-convert yung kinakain nila into body weight. So, yung mga isda po na kumain ng nanonutrimix, bumaba po yung kanyang FCR ng 26.83%, which is maganda po kasi ang gusto natin, mababa yung ating FCR, no? At tumaas naman po ng 37.50% yung kanilang feed conversion efficiencies na nagpapakitang mas mahusay po nilang nagamit yung feed para sa kanilang paglaki. So, at the same time, Kahiro, no, nagtala rin ng yung grupo ng isda na kumain ng nanonutrimix ng 100% survival rate. So, ibig sabihin, throughout po nung ating experiment, wala pong namatay dun sa mga isda na inalagaan natin. Kumpara dun sa mga control group na 66.67%, ibig sabihin may mga isda na namatay during the feeding trials po.
0: Paano ito, Sir Nico? Pagdating sa merkado, madi-differentiate mo ba yung nano Nutrimix babies sa hindi? At pagdating sa presyohan naman ito, kamusta?
2: Opo, since Kahiro, no, since nasa ano pa po tayo, parang stage ng optimization, ng technology verification. So wala pong difference yung isda na pinakain natin ng nanonutrimix dun sa hindi, kung titingnan po lang po natin siya sa itsura, no. Pero also wala rin pong difference dun sa price kasi yung ating mga ginamit po sa paggawa po ng produkto na nanonutrimix ay plant-based po. So yun po yung tinatawag nating green synthesis. So konti lang po yung idadagdag natin dun sa production input natin, and mas mapapababa po yung konsumo ng feeds. Yun po, tumataas yung margin ng ng profit ng ating mga mangingisda po.
0: Ito ba ginagamit lang sa aquaculture? Dito pwede sa open?
2: Sa aquaculture lang po muna natin siya ginagamit, Kahiro.
0: Oh, gaano na po kalaki ang gumagamit niyan at sino dito sa Pilipinas ang anong lugar ang matatagpuan niyo mga yan?
2: Opo, Kahiro. So ngayon, yung ating proyekto po, no, kinandak po natin siya ng starting 2024 to 2025. Doon po yung period na kung saan dinevelop natin yung produkto. And ngayong taon po, saka lang po tayo nagka-conduct ng technology verification. So meron po kaming station or research station or research center sa Batangas, sa Taal Batangas, na kung saan doon po namin parang tinitesting yung ating produkto sa ating mga pond na meron tayo doon sa ating center. So ngayon doon pa lang po natin
0: noong nakaraan, kausap ko yung Central Luzon State University sa Nueva Ecija, kanilang tilapia ice cream. Pero kung magagamit mismo yung mga nano babies na yan, gagawin tilapia, mas masarap yan, ano?
2: Tignan po natin, Kahiro. So no, pwede po, pwede nating pag-aralan.
0: Oh, ito ba patuloy pa rin ba ang pag-aaral o ano na? Ano bang estado meron ngayon diyan?
2: Opo, opo, Kahiro. So patuloy pa rin po yung pag-aaral, no, ino-optimize pa po natin at tinitignan yung cost effectiveness ng ating nanonutrimix para sa tilapia culture.
0: Kaya
2: so for
0: friendly.
2: This year matatapos po yung ating pan trials and hopefully next year maibaba na po natin ito sa ating mga stakeholders.
0: Eco-friendly ba yan at cost-friendly daw?
2: Yes po, Kahiro, tamang-tama. Kasi ito po yung higit na nagiging kapaki-pakinabang yung teknolohiya dahil po sa paraan kung paano natin ginagawa yung nanoparticle. So banggitin ko po, no, Kahiro, na gumagamit po tayo ng dahon ng duhat, balat ng kamatis, common purslane o ulasiman, at dahon ng malunggay para po makapaggawa po tayo ng nanoparticles. So yun po yung tinatawag nating green synthesis. So in-extract lang po natin yung mga katas ng mga halaman na ito para po tayo makagawa ng mga nanoparticles. So very eco-friendly po kung tawagin, no.
0: Sa huli po yung inyong mensahe at yung mensahe na rin po ng siya mismong inventor, si Sir Nico Macareg, ang nasa likod po nito. Sige po, ating mensahe, Sir Nico.
2: Opo, maraming salamat po ulit, Kahiro, no, sa Radyo Pilipinas at Usapang Agrikultura para sa magandang opportunity na ito upang ibahagi po ang isa sa mga proyekto ng NFRDI. So sa ngalan po ng aming Executive Director at Scientist 1 na si Dr. Maria Teresa M. Mucha, makakaasa po ang lahat na ang aming ginagawang pag-aaral at pananaliksik sa NFRDI ay tumutugon sa pangangailangan ng ating mga mangingisda. Isa sa mga advokasya po ng NFRDI ay mapalaganap at maibigay po sa ating mga mangingisda at stakeholders itong mga makabagong teknolohiya sa larangan ng fisheries and aquaculture. At sa tulong po ng iba pang mga sangay ng gobyerno, ng industriya at ng ating mga mangingisda, ay makamit po natin yung masaganang agrikultura, maunlad na ekonomiya para sa masaganang bagong Pilipinas.
0: Sir Nico, maraming salamat. Bitin yung usapan. Isang araw, babalikan kita muli. Pero dito ka na sa Pilipinas para mas malapit ka sa akin.
2: Opo,
0: maraming
2: opo.
0: Salamat, Sir Nico. Balikan mo na yung Zumba mo. Balikan mo na yung muscle flexing mo. Hindi ka na mag-breakfast ulit o mag-uhapunan dyan. Hanggang sa muli. Maraming salamat po. Mabuhay ka, Sir Nico. Thank you.
2: Maraming salamat po.
1: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura. Dito sa Radyo Pilipinas.
0: Ano yung Nano Nutrimix? Galing pala sa mga dahon-dahon na naho. Alaga naman lahat, ini-improve, ano? At na, kailangan ho natin sa usaping food security pa rin ho yan. Party ho yan. Maraming mga elemento na nakabalub yan. Ano kaming oras? Morning sa mga nakatutok dyan sa isabi niya Medical Center. Maraming salamat kay, ano, ha, kay Sir Jerome, Director Nunez, ganun din. Morning din kay Doc Pilar de la Rosa. Ano? Kay Vice President Del Aceron ng PhilHealth dyan sa Agende Oro. Kala nila Roger Cruz, Jamaril Barriar, Rolly Bumatayo, Alvin Pelcone, Mike Bukiron. Kasama natin sila Nita Soriano, Susan Barameda, Gemma Trocamora, Sam Reyes, Marcel Balimban, Julius Lungab, Camille Lomali, Ron Esperanza. Sa kala pa rin po nila Julius Gonzalez, Christopher Terambolo. Bansa Mandala, bukas malamon na po tayo. Meron lamang po mahalagang kampanin, ano? Pero ilustre, obrigado, nag-iiwan. Ano mang bagay na matuwid, tama, hindi mo ginawa. Itinuturing na kasalanan. Laban sa'yo. Ang pagsasaka po, hindi simpleng trabaho lamang. Yan po isang paraiso. Minsan pa. Huwag ko tayong basta-basta naniniwala sa fake news. Huwag ko tayong magpalin lang.
1: Nakasuporta sa inyong kabuhayan, kaagapay nyo sa masaganang kinabukasan. Usapang Agrikultura dito sa Radyo Pilipinas.
3: We know you're always on the go. On the go. Pero ang mahuli sa balita is always a big no-no. Kaya Radyo Pilipinas is here to keep you updated. Reliable news delivered to you as it happens. Para sure na wala kang mamimiss. Bookmark our website at www.radyopilipinas.ph. Follow us on Twitter at Radyo Pilipinas 1. And like us on Facebook at www.facebook.com/Radyo Pilipinas 1. Together, let's dismiss this information. Radyo Pilipinas 738 AM.
4: Paano nga ba mag-register para magkaroon ng schedule sa bagong Pilipinas Presidential Action Center? Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGovPH app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number, pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGovPH app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center.
5: Sa bawat ani may dahon, balat at mga hiblang nauuwi lang sa basura. Pero inutusan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang Department of Science and Technology na gamitin ang siyensya para gawing kabuhayan ang basurang agrikultural. Nagsaliksik ang DOST para maging sinulid ang mga hibla at maging telang maipagmamalaki ng mga Pilipino.
6: Ang utos sa pamamagitan ng paggamit ng mga dati-rati ay
5: hibla at maging telang maipagmamalaki ng mga Pilipino.
6: Ang utos sa pamamagitan ng paggamit ng mga dati-rati ay tinuturing na agricultural waste, palaguin ang industriya ng tela, yung telang Pinoy.
5: Last week, dumayo ang Pangulo sa Vintar, Ilocos Norte. Nasaksihan niya ang DOST training ng mga magsasaka sa pag-extract ng mga hibla.
7: Rice farmer sa vegetable farmer po ako, pero nung nagkaroon kami ng beneficyo galing sa DOST po, ay nagiging bamboo fiber extractor.
8: Pati bamboo?
5: Ininspeksyon din niya ang DOST Yarn Production Center kung saan ginagawang sinulid ang mga hibla. May dagdag kita ang mga magsasaka at mga hobby, pati mga may kapansanan na kakahabi.
9: Dati-dati sa bahay lang siya. Ngayon, kumikita na siya. At nakakapagbigay siya ng pera sa kanyang magulang.
10: Nung natutunan ko po yung paggawa,
11: sino nagturo
10: sa training po kami sa DOST.
11: Sa DOST din.
5: Hindi lamang tela ang nakita ng Pangulo, kundi mga buhay na nabago at industriya ng telang muling naibangon.
12: Dati, kahit yung raw material, ini-import natin. Hindi naman dapat kayang-kaya naman natin gawin. Kaya maganda at naitayo na natin itong mga processing center na ganito para dito na natin kinukuha lahat. Ito yung mga traditional namin na design. We're very happy na mabubuhay ulit ang industriyang ito.
5: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Mula basura, naging produkto. Mula siyensya, naging kabuhayan. Bit-bit ang mga bagong oportunidad sa mga Pilipino.

0: ito ang Presidential Broadcast Service.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
0: Ng Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na guugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Mega Manila, 738.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
3: Standard time. 4 minutes makalipas ang alas 6 ng umaga.
0: Mula sa headquarters ng Presidential Broadcast Service, ito ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
4: Kasama si Alan Alyanige.
3: Sa ulo ng ating mga pangunahing balita sa umagang ito, Department of Social Welfare and Development nakapamahagi na ng financial assistance sa mahigit sa 5.57 million na mga Pilipino sa ilalim ng Uplift Program. Mahigit naman sa 610,000 na magsasaka sa buong bansa nagbenepisyo sa condonation program ng pamahalaan.
0: Headlines.
3: Magsasaka na posibleng tamaan ang itatayong PAC-Silica High-Tech Manufacturing Hub sa Tarlac. Tutulungan ng Department of Agrarian Reform.
0: Headlines.
3: Department of Migrant Workers tiniyak ang kahandaan ng pamahalaan sakaling lumalang tensyon sa Taiwan at kailanganing i-repatriate ang mga Pilipinong naroon.
0: Headlines.
3: Philippine Air Force kumpleto nang natanggap ang huling batch ng 7 bagong S-701 Black Hawk helicopters na bahagi ng Armed Forces of the Philippines Modernization Program.
0: Mga balitang mainit at pinag-uusapan ngayon sa buong bansa. Sa buong bansa. Radyo Pilipinas News. News Nationwide.
3: Muli isang magandang umaga, Pilipinas, Luzon, Visayas, Mindanao, Mega Manila. Ngayon po ay araw ng Huwebes, August 27, 2026. Muling sumasa inyong Radyo Pilipinas News Nationwide. Ang inyo po ang tagapagbalita, ako po si Alan Alyanige.
0: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Ngayon sa detalye ng ating mga balita. Nakapamahagi ng Department of Social Welfare and Development o DSWD ng financial assistance sa mahigit sa 5.57 million Filipinos sa ilalim ng Unified Package for Livelihood, Industry, Food and Transport o Uplift Program. Ayon kay DSWD Spokesperson Assistant Secretary Irene Dumlao, layunin ng patuloy na pamamahagi ng cash aid na mabawasan ang epekto ng pagtaas ng presyo ng mga bilihin. Gayun din upang maprotektahan ang mga pamilyang nanganganib na mas lumubog sa kahirapan sa kabuuang bilang mahigit sa 3.2 million households. Kabilang sa Pantawid Pamilyang Pilipino Program of 4Ps at Walang Gutom Program ang nakatanggap ng tig 2,000 piso. Mahigit naman sa 1.5 million ang benepisyaryo na binubuo ng mga poor at non-poor o near-poor household.
0: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Samantala, 802,000 low-income members ng Social Security System o SSS ang nakatanggap din ng cash assistance mula sa nasabing programa. Ang Uplift Program, Emergency Social Protection Initiative, na naglalayong magbigay ng targeted financial support sa mga Pilipinong apektado ng pagtaas ng presyo ng langis at pangunahing bilihin. Ayon sa DSWD, magpapatuloy ang pamamahagi ng cash assistance sa mga natitira pang kwalipikadong benepisyaryo sa buong bansa. Layunin ng programa na matiyak na hindi mapag-iiwanan ang mga mahihirap at vulnerable na pamilya sa panahon ng krisis.
0: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Bilang ng food packs na naihatid ng DSWD sa mga apektado ng habagat at mga nagdaang bagyo, umabot na sa mahigit sa 2 milyon. Yan ang balitang hatid ni Marian Bastasa.
0: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas Report.
5: Bilang tugon sa direktiba ni Pangulo Ferdinand R. Marcos Jr. na tiyaking walang Pilipinong magugutom sa panahon ng kalamidad, walang humpay pa rin ang pagpapaabot ng food assistance ng Department of Social Welfare and Development sa mga pamilyang naapektuhan ng mga nagdaang pag-ulan at pagbaha. Batay sa pinakahuling tala ng DSWD, umabot na sa 2.1 million ang bilang ng family food packs na naipamahagi sa mga lugar na naapektuhan ng Bagyong Luis, Maymay, Neneng at Habagat, kung saan pinakamalaki ang nailaan sa Central Luzon na higit 1 milyong food packs. Bukod dito, nakamahagin na rin ang DSWD ng nasa higit 14,000 non-food items at 23,000 ready-to-eat food boxes. Kaugnay nito, patuloy pa rin ang pagpapadala ng mga truck ng food packs sa mga apektadong lalawigan kabilang na sa Pangasinan. Patuloy na pinaiigting ng DSWD ang prepositioning pati na ang replenishment at paghatid ng relief assistance para matiyak na may sapat na supply para sa mga pamilyang nangangailangan sa panahon ng kalamidad. Mula sa DSWD para sa Bagong Pilipinas, Mera and Basta sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
4: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
3: Mayigit naman sa 610,000 na magsasaka sa buong bansa ang nabinipisyuhan sa condonation program ng pamahalaan. Ayon sa Department of Agrarian Reform o DAR, umabot na sa 57.76 billion pesos ang kabuang utang ng mga magsasaka na nakondone o napatawad sa ilalim ng Republic Act No. 11953 o New Agrarian Emancipation Act. Kabilang sa nakondone ay ang hindi pa nababayaran ng principal loans, amortization, interest at penalties ng mga benepisyaryo sa Land Bank of the Philippines at exempted din sila sa mga estate tax. Ayon sa DAR, dahil sa debt condonation, wala nang obligasyong babayaran ang mga benepisyaryo sa kanilang mga utang. Dahil dito, tinuturing na 100% na ang kanilang pagmamay-ari ng mga lupang pinagkaloob sa kanila. Sinabi rin ng ahensya na makakatulong ang programa upang maprotektahan ang mga magsasaka laban sa pagkawala ng kanilang lupang iginawad dahil sa hindi pagbabayad ng amortization.
4: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
3: Magsasakang posibleng tamaan ng itatayong PAC Silica High-Tech Manufacturing Hub sa Tarlac, tutulungan ng Department of Agrarian Reform. Darito ang balitang hatid ni Quincy Kahilig.
4: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
6: Tiniyak ng Department of Agrarian Reform o DAR na nakahanda itong tulungan ang mga magsasakang posibleng maapektuhan ng PAC Silica Project sa New Clark City sa Tarlac. Ang PAC Silica ay ang sinusulong na high-tech manufacturing at innovation hub na may lawak na 1,620 hectares. Inaasahan itong magpapasigla ng ekonomiya at makalimutan ilikha ng libo-libong mga trabaho. Ayon kay Attorney Eugene Foliante, Director ng DAR Bureau of Agrarian Legal Assistance, hindi pa tiyak sa ngayon kung may masasagasa ang mga sakahan ang naturang proyekto. Ngunit sakaling may maapektuhan ay tiyak umanong isusulong ng ahensya ang karapatan ng mga magsasaka sa disturbance compensation at ang DAR pa rin ang magpapasya na kung aaprubahan ang land conversion. Narito ang kanyang pahayag.
7: May nabanggit kasi na yung area na yun ay mga reserve area na po for industrial developments. So kung ganun, hindi na po siya nasasakop ng ating department program. Let's see, no, in the future. But precisely, we will protect, no, the rights of our farmers. May mga protection po naman dyan. Pwede po natin siyang bigyan ng abogado para mag-claim ng kanyang rightful claims, no, yung kanyang disturbance compensation if ever na siya ay ma-displace.
6: Sa ngayon ay pinaplansya pa ang formal framework agreement para sa PAC Silica Project sa pagitan ng Pilipinas at Estados Unidos na inaasahang pagtitibayin sa Nobyembre ngayong taon. Para sa Bagong Pilipinas, Quincy Kahilig, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
4: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
3: Pamamahagi ng mga benepisyo ng senior citizens na tinatakda ng batas, pinatitiyak ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Yan po ang balitang hatid sa atin ni Raquel Bayan.
4: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas.
8: Inatasan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang National Commission of Senior Citizen na agarang ipamahagi ang 10,000 peso cash gift sa mga kwalipikadong benepisyaryong senior citizen sa ilalim ng Expanded Centenarian Act. Ito ayon kay Communications Undersecretary Claire Castro ay makaraang makarating kay Pangulong Marcos ang reklamo ng ilang senior na hindi pa nila natatanggap ang cash gift na itinatakda ng batas. Magkakaroon ang niya ng pulog kung saan pagpapaliwanagi ng Anti-Red Tape Authority ang National Commission of Senior Citizen kaugnay sa mga reklamong natanggap ng tanggapan. Batay sa NCSC, sa ilalim ng Expanded Centenarians Act, lahat ng mga Pilipino na katiraman sa Pilipinas o abroad sa oras na tumungtong sa edad na 100, makatatanggap na ng cash gift na 100,000 pesos ang mga ito, kalakip ng sulat ng papuri mula sa Pangulo ng Pilipinas na bumabati sa senior citizen sa kanyang mahabang buhay. Lahat ng mga Pilipino na katiraman sa Pilipinas o abroad kapag umabot na sa edad na 80, 85, 90 at 95 ay makatatanggap naman ng 10,000 pesos.
9: Yun na po, ang clarificatory meeting sa August 28, 2026 sa pagitan po ng ARTA, NCSC at mga concerned local government unit. At pati po yung mga nagrereklamo na ating mga senior citizen. So makakaasa po ang ating mga kababayan na patuloy pong gagampanan ang pamahalaan. At ito po ay tutugunan agad ng Pangulo at ng ARTA para po maresolba ang issue na ito. So, di po kinakailangan patagalin ang mga tulong na dapat naman po maibigay ng mas mabilis na paraan.
8: Mula sa Malacanang para sa Bagong Pilipinas, Rakal Bayan ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
4: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Nagpatupad ang ilang local government units ng class suspension o alternative learning modalities sa araw na ito dahil sa masamang panahon at ilang mga okasyon. Sa Zambales, suspendido ang lahat ng klase sa pampubliko at pribadong paaralan sa Butolan dahil sa kapistahan ng St. Monica sa San Fernando, Pampanga, lumipat sa alternative learning modes ang lahat ng adta sa pampubliko at pribadong paaralan. Sa Santa Ana at Apalit, Pampanga, walang face-to-face classes sa ilang paaralan. Ipatutupad ng Pampanga State University ang synchronous online learning sa lahat ng face-to-face classes mula Agosto 27 hanggang 30 dahil naman sa inaasahang masamang panahon maliban sa School of Law. Sa Tansa, Cavite, suspendido ang lahat ng klase sa pampubliko at pribadong paaralan sa ilang barangay mula Agosto 27 hanggang 28 dahil sa kapistahan. Samantala, sa Kibungan, Benguet, lilipat naman sa alternative learning modalities ang mga klase mula daycare hanggang senior high school, kabilang ang ALS, hanggang sa Agosto 28. Sa Dagupan City, walang face-to-face classes para sa basic education ng Lyceum Northwestern University at ipatutupad ang online flexible learning. Pinapayuhan naman ang mga mag-aaral at magulang na bantayan ang mga opisyal na abiso ng kanilang paaralan at lokal na pamahalaan para sa mga susunod na anunsyo.
4: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Binigyan din ni League of Municipalities of the Philippines President Echague Isabela Mayor Faustino Ino D. V na nagtutulungan ang mga miyembro ng Disaster Risk Reduction and Management Council o DRRMC ng iba't ibang mga rehiyon at lokalidad sa bansa tuwing gumaharap sa mga kalamidad. Partikular na nga anya sa nagdaang naging epekto ng habagat at mga tumamang bagyo sa bansa na nagdulot ng malawakang mga pagbaha at pagkalat ng napakaraming basura sa iba't ibang lugar sa Pilipinas. Ayon kay Mayor D, dito anya nakikita ang pagbabayanihan ng mga ahensya ng pamahalaan at civil society organizations, lalo na sa mga maliliit na bayan na kulang ang manpower sa paglilinis ng mga basurang naipon matapos ang mga pagbaha. Isang halimbawa anya, ang bayan ng Echague Isabela sa may malao na may malawak na landfill o tapunan ng basura, kaya pinapayagan anya nila na makitapon ang mga kalapit bayan na walang mapaglagyan ng basura.
10: Ako, for example, malaki naman pong aking municipality, no? Yung landfill area namin malaki, yung disposal site namin malaki, pero meron ako mga kapitbahay na bayan na kulang sila sa space. So usually nagtutulungan naman din yung mga LGUs, no? I allow yung mga neighboring LGUs ko na mag-dispose sa akin, at alam ko sa mga ibang probinsya ganun din po ang ginagawa nila. Kung may kinakailangan kang i-augment na tao para sa kapitbahay mong bayan, gagawin mo yun. Nagtutulungan naman kami, nagko-coordinate din ng mga LGUs para nang sa ganun. Siyempre tulungan din kami sa isa't
3: Ginit din ni Tiangge Mayor Inodina kasabay ng mga pagbaha sa ibang bahagi ng bansa. Sa Northern Luzon, kabilang na ang kanilang probinsya ng Isabela, ay nangangailangan naman ng pag-ulan dahil sa nararanasan nilang tagtuyot. Anya, maraming lugar na nasasakupan ng lalawigan ang sinusuplayan ng tubig ng Bagat Dam na ngayon ay nangangailangang maitaas ang water level. Ayon sa Mayor's League President, malaki ang kinakailangang volume ng tubig para may balik sa normal ang water level ng Bagat Dam. Bagamat naging epektibo ang sinasagawang cloud seeding sa dam, malaki pa rin ang kailangang mapuna na supply ng tubig para may balik ito sa normal level.
10: Ito gumana naman ho, temporarily nakatulong, pero yung amount of rain na kinakailangan po talaga or amount of water na kinakailangan para maibalik sa normal level, malaki pa ho yung kinakailangan. Kaya hindi pa ho umuulan sa amin, pa unti-unti lang.
3: Si League of Municipalities of the Philippines President Tiangge Isabela Mayor Faustino Ino D. the Fifth sa panayam ng Mark In, Mark Out.
4: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
3: Binigyan din ni Defense Secretary Gilberto Teodoro Jr. ang kahalagahan ng matatag at pangmatagalang partnership upang matiyak ang tuloy-tuloy na serbisyo publiko sakaling magkaroon ng mapaminsalang lindol. Ginawa ni Teodoro ang pahayag sa high-level dialogue on earthquake resilience kung saan tinalakay ang mga hakbang upang mapalakas ang kahandaan ng bansa laban sa malalakas na lindol. Ayon kay Teodoro, mahalagang maayos na koordinasyon at malinaw na pakikipag-ugnayan sa iba't ibang sektor upang mapanatili ang mahalagang serbisyo sa panahon ng krisis. Itinampok din ng kalihim ang pakikipagtulungan ng pamahalaan sa pribadong sektor bilang bahagi ng paghahanda sa mga posibleng epekto ng lindol. Layunin ng mga partnership na makabuo ng sustainable at konkretong hakbang upang matiyak ang pagpapatuloy ng mahalagang serbisyo at mas mapalakas ang disaster resilience ng bansa.
4: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
3: Marami pang mainit na balita atin namin sa inyo maya-maya sa pagbabalik po na Radyo Pilipinas News Nationwide. Philippine Standard Time. 20 minutes makalipas ang alas 6 ng umaga.
4: Magbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide. Radyo Pilipinas is on Viber. Viber. Viber. One tap and swipe. Nandyan na lahat. Receive credible news and information. Pati mga trending topics at videos. Sure na meron dito niyan. Stay on track with Radyo Pilipinas on Viber. Viber. Pick up real news. Catch the latest and biggest stories. Search Radyo Pilipinas on Viber and hop in to our community.
11: Narito na ang ating kaalamang ASEAN.
12: Kaalamang ASEAN.
11: Alam nyo ba na ang Vietnam ay isa sa pinakamalaking producer ng kape? Hindi lang sa Asia, kundi sa buong mundo. Sa katunayan, pumapangalawa lamang sila sa bansang Brazil. Higit 90% ng kape ng Vietnam ay ang matapang na Robusta beans, ang bida sa pamosong Vietnamese iced coffee na patok sa panlasa ng marami. At dahil sa ugnayan ng ating mga bansang ASEAN, lalo na sa pamamagitan ng mga trade agreements tulad ng AFTA, mas madali na nating nalalasap ang sarap ng kape ng Vietnam. Kaya ano pang hinihintay mo? Tara, kape na! Yan ang ating kaalamang ASEAN sa pangunguna ng Pilipinas sa ASEAN 2026. Navigating our future together.
0: Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
4: Nagbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Patuloy po mga kaibigan ang ating balitaan dito pa rin sa Radyo Pilipinas News Nationwide. Direhak ng Department of Migrant Workers o DMW ang kahandaan ng pamahalaan sakaling lumalang tensyon sa Taiwan at kailanganing i-repatriate ng mga Pilipinong naroon. Ayon kay DMW Secretary Hans Leo Cacdac, tatlong taon nang nagsasagawa ng mga pagpupulong ang DMW, Overseas Workers Welfare Administration o OWA at iba pang ahensya ng pamahalaan upang paghandaan ng posibleng krisis sa Taiwan. Kabilang sa mga paghanda, ang pagbuo ng Crisis Management Manuals mga proseso para sa pagtugon sa krisis at mga plano sa transportasyon para sa posibleng pagpapauwi ng mga Pilipino.
12: Dahil nga sa paghahanda namin itong huling tatlong taon ay magiging maaga po ito. Again, this is an interagency effort. Of course, geographically, malapit ang Taiwan, so the logistics will not be as difficult, say, as a repatriation effort from the Middle East. Rest assured po, based on the instruction of the President, we have been meeting and are prepared for this.
3: Si DMW Secretary Hans Leo Cacdac,
4: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Pagkakaisa para sa pagtatanggol sa pambansang interes, pinanawagan ng Malacanang kasunod ng umano'y ilang politiko ang nakakakuha ng suporta sa China. Narito ang balitang atin sa atin ni Alvin Baltazar.
4: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas.
13: Nanawagan ng Malacanang na manatiling nagkakaisa sa pagtatanggol sa pambansang interes ng bansa, partikular sa mga karapatan ng Pilipinas sa West Philippine Sea at sa iba pang bahagi ng teritoryo ng Pilipinas. Ang panawagan ay ginawa ni Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro kasunod ng umano'y ilang mga politiko ang nakakatanggap ng suporta sa China. Ayon kay Castro, kailangang magkaisa ang mga Pilipino sa pagtatanggol sa soberenya at interes ng sambayanan. Nagbabala rin si Castro laban sa pagpapagamit sa mga dayuhang interes upang maimpluwensyaan ang pamumuno at mga polisiya ng Pilipinas. Mahirap niya na ang maging leader na namumuno sa bansa ay hawak ng ibang bansa dahil ibang naratibo at ibang interes ang itataguyod nito. Pakinggan natin si Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro.
14: Dapat nating ipaglaban ang lahat ng interes ng bansa pati na ng taong bayan. Hindi po dapat na magpagamit sa ibang bansa para lang manatili sa pwesto.
13: Mula sa Palasyo ng Malacanang, para sa Bagong Pilipinas, Alvin Baltazar, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
4: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Kumpleto ng tinanggap ng Philippine Air Force ang huling batch ng 7 bagong S-70i Black Hawk helicopters na bahagi ng AFP Modernization Program. Pinangunahan ni Air Force Commanding General Lieutenant General Arthur Cordura ang acceptance at turnover ceremonies na sinundan ng pagbabasbas sa 7 bagong helicopters. Sa pagdinig o pagdating ng huling batch na kumpleto na, ang kabuang 47 Black Hawk helicopters na natanggap ng Pilipinas mula noong 2024. Binili ang huling batch bilang bahagi ng Horizon 2 ng AFP Modernization Program sa ilalim ng Republic Act 10349. Ayon kay Cordura, ang Pilipinas ang may pinakamalaking fleet ng Black Hawk helicopter sa Asia at maging sa buong mundo. Pinagmalaki rin ni Cordura na brand new mga natanggap na helicopter na gawa ng Polish company na PZL Milik. Ayon pa kay 205th Tactical Helicopter Wing Commander Brigadier General Gilberto Esteban Jr., ang Black Hawk helicopters ay angkop sa pangangailangan ng Pilipinas bilang isang archipelago, partikular sa mabilis na pagdadala ng mga tauhan at kagamitan sa iba't ibang bahagi ng bansa.
4: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: 2027 budget ng Department of Public Works and Highways wala ng allocable ayon kay Secretary Dizon. Narito ang report ni Kathleen Forbes.
4: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
15: Binigyan din ni DPWH Secretary Vince Dizon na wala ng allocables at hindi na ginamit ang parametric formula sa pag-uo ng panukalan 2027 budget ng ahensya. Tugon ito ni Dizon sa interpelasyon ni Act Teacher Sportivist Representative Antonio Tino kaugnay ng ulat na Philippine Center for Investigative Journalism tungkol sa umani paggamit ng leadership fund at allocable sa nakalipas ng mga taon. Ayon kay Dizon, sa halip na dating formula, ibinantay ang 2027 DPWH budget sa mga proyektong pinrioritize mismo ng mga distrito at rehiyon. Sabi ni Dizon na 80% na mahigit 11,000 na proyekto sa panukalang budget ay may endorsement mula sa Regional Development Councils. Anya, malaking pagbabago ito kumpara sa mga nakaraang budget kung saan nang sa 25 hanggang 30% lamang ng mga proyekto ang may RDC endorsement. Git ng kalihim, ang bagong sistema ay nakatuon sa aktual na pangangailangan ng mga distrito at rehiyon at hindi na nakabatay sa mga dating formula.
16: Wala na pong allocable, wala na pong parametric formula. Ang ginawa po namin ngayon, simple lang po. Base po sa district levels at sa regional levels, kailangan po ang mga proyekto na prioritize ng regions and ng districts. In fact po, nasabi ko nga po kanina, ito pong budget na to ay 80% po ng 11,000 plus projects ay lahat po ay may RDC endorsement.
15: Para sa Bago Pilipinas, Katin Forbes, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
4: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
3: Inilahad ni Secretary Vince Dizon na wala pang consolidated national plan para sa flood control ang Department of Public Works and Highways o DPWH. Sa pagdinig ng House Committee on Appropriations, sinabi ni Dizon na lahat ng 18 major river basins sa bansa ay mayroon ng flood control plan alinsunod sa rekomendasyon ng mga foreign partners ng DPWH. Gayunpaman, 14 sa mga planong ito ay ina-update pa. Target ng DPWH na matapos sa mga foreign consultants ang pag-update sa plano pagsapit ng 2027. Kabilang ditong mas angkop na mga hakbang batay sa kondisyon at pangangailangan ng bawat river basin. Samantala, nilinaw ni Dizon na hindi nangangahulugang inaabandona na ng ehekutibo ang ideya ng pagkakaroon ng National Flood Control Plan. Anya, may mga general guidelines pa rin ginagamit bilang batayan sa pagpapatupad ng bawat flood control project.
4: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
3: House Prosecution umalma sa ginawang pagkukumpara ng isang senador sa confidential fund aliases sa mga pambansang bayani. Daritong balitang atin sa atin ni Melanie Valdez Reyes.
4: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
17: Umalma ang mga mambabatas sa paghahambing sa mga pambansang bayani na gumamit ng alias sa mga recipients ng confidential funds ni Vice President Sara Duterte. Ito ang reaksyon ni na House Trial Spokesperson Representative Zia Alonto Adyong at Deputy Speaker Janet Garin sa clarificatory question ni Senator Judge Robin Padilla kung saan binigyan diin ng senador ang kahalagahan ng paggamit ng alias ng mga bayani kumpara sa mga miyembro ng NPA. Tinawag ni Adyong na poor attempt ang pahayag upang bigyang katwiran ang paggamit ng mga alias sa ngalan ng pagiging makabayan. Narito ang pahayag ni Lano del Sur Representative Zia Alonto Adyong.
18: I'm sorry to say, with all due respect, it's a poor attempt. It appear like the confidential funds was done in a way to display a degree of patriotism on the part of the lead of the head of the agency. It's unfortunately, it fauces. No, it is not.
17: Binigyan din naman ni Garin na hindi tamang lapastanganin ang mga bayaning nagsakripisyo sa bayan para lamang ipagtanggol ang questionableng paggastos sa confidential funds. Para sa Bagong Pilipinas, Melanie Valdez Reyes, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
4: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
3: Maring binatikos ni House Deputy Speaker Paulo Ortega IV ang mga pahayag ng 2 hostile witness mula sa Office of the Vice President sa sinasagawang impeachment trial ngayong Linggo. Tinukoy ni Ortega sina OVP Special Disbursing Officer Gina Acosta at Assistant Secretary Lemuel Ortonio na nagpahayag na wala silang alam o hindi na nila matandaan ang ilang transaction kaugnay ng confidential funds. Ayon kay Ortega, irresponsable ang ganitong mga pahayag lalo na't matagal nang naglilingkod sa OVP ang 2 opisyal. Binigyang diin niya na inaasahang may sapat na kalaman ng mga opisyal sa mga transaksyong kanilang hinahawakan, partikular sa paggamit ng confidential funds.
19: Siguro narapat din po, baka mga aliases na rin po itong mga witness po. Baka pwede na po silang tawagin kalimot. Kasi parang nakakalimutan nila lahat yung mga ginagawa sa kanyang mga trabaho nila. So kalimot, ka hindi ko alam, ka I don't know. So imposible po yung siguro mangyari kasi ang tagal na po nila sa trabaho niyan at for the longest time yan po yung ginagawa nila. It's very interesting.
3: Si House Deputy Speaker Paulo Ortega IV.
4: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
3: Colonel Raymond Lachica pwedeng ipatawag ng Senate Impeachment Court kapag natapos ng presentasyon ng prosecution at depensa. Darito ang balitang atin sa atin ni Nympha Asuncion.
4: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
20: Sinabi ni Senate Impeachment Court Presiding Officer Cheese Escudero na pwedeng ipatawag ng Senate Impeachment Court si Colonel Raymond Lachica kung hindi ito ipapatawag ng prosekusyon at ng depensa. Si La Chica ang dating commander ng Vice Presidential Security and Protection Group o VPSPG na sinasabing pinasahan ng umabot sa 500 million pesos sa confidential fund ng Office of the Vice President sa utos na rin umano ni Vice President Sara Duterte batay sa testimonya ng kanyang dating Special Disbursing Officer na si Gina Acosta. Paliwanag ni Escudero, hindi nila pwedeng obligahin ang prosekusyon at depensa na magpatawag ng testigo pero pwedeng impeachment court mismo ang magpasya sa pagpapatawag kapag natapos na ang magpapresenta ng kani-kanilang ebidensya at testigo ng prosekusyon at ng depensa. Sinabi ni Escudero na kapag natapos na din ang presentasyon ng prosekusyon at depensa, saka rin pwedeng kusang magpasampina ang Senate Impeachment Court ng mga dokumento. Tugon ito sa naging rekomendasyon ni Senator Judge Erwin Tulfo na ipatawag na sila Chica para matanong kung saan ito dinala ang confidential fund at kung ibinulsa ba o kung totoo bang inutusan siya ni VP Sara. Una na rin tinanong ni Senator Judge Ping Lacson kung pwede bang isampina na ang mga dokumentong ginamit ng OVP sa paghihingi at pag-liquidate ng confidential fund para makatulong sa pag-alam kung saan iyon napunta. Mula Senado, para sa Bagong Pilipinas, Nymph Asuncion, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
4: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
3: Special lecture na magpapakita ng ugnayan sa kasaysayan at pamanang kultural ng mga bansa sa ASEAN, pangungunahan ng National Museum of the Philippines. Mula sa Radyo Magazine, narito ang report ni Mary Rose Rosero.
4: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, report.
5: Ipinagdiriwang ng National Museum of Anthropology ang 59th na anibersaryo ng pagkakatatag ng Association of Southeast Asian Nations o ASEAN sa pamamagitan ng isang libreng pampublikong lektura ngayong araw, August 27, 2026, na tumatalakay sa mayamang kasaysayan at pamanang kultural ng mga bansa sa Timog Silangang Asya. Mula sa pamagatan Navigating Our Future Together, Discovering ASEAN's Shared History and Heritage Through Archaeology, Ethnology and Maritime Connections, ang programa ay magtatampok sa mga eksperto mula sa Archaeology, Ethnology at Maritime Divisions upang talakayin ang mga artifact at koneksyong pandagat. Gaganapin ito sa Gallery 2 ng National Museum of Anthropology mula alas 9 ng umaga hanggang alas 12 ng tanghali. Ang libreng lekturang ito ay bukas para sa mga mag-aaral, guro, mananaliksik, tagapagtaguyod ng pamanang kultural at sino mang interesado na higit pang matuto tungkol sa pagkakaugnay ng kasaysayan, kultura at pagkakakilanlana ng mga bansa sa Timog Silangang Asya. Mula sa Radyo Magazine para sa Bagong Pilipinas, ito si Mary Rose Rosero, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
4: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
3: Balita naman sa Ibayong Dagat, Iran at Oman, pinag-uusapan ang pagbubukas ng pansamantalang daanan sa Strait of Hormuz. Mula sa Radyo Pilipinas World Service, narito ang report ni Jay Arevalo.
4: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, report.
21: Muling pinag-uusapan ng Iran at Oman ang pagtatag ng pansamantalang daanan sa Strait of Hormuz habang nananatiling hindi nagkakasundo ang Iran at Estados Unidos sa usaping pangkapayapaan. Layunin ng dalawang bansa na magkaroon ng ligtas na daanan ang mga barkong dumaraan sa Strait of Hormuz para sa pandaigdigang supply ng langis at liquefied natural gas. Kabilang sa mga pinag-uusapan ang magkasanib na temporary navigational corridor at ang hakbang para alisin ang sea mines. Patuloy rin ang technical na negosasyon para sa mas permanenteng sistema ng paglalayag, kabilang ang pamamahalan ng trapiko at seguridad. Samantala, nananatiling mahirap ang usapang pangkapayapaan ng Washington at Tehran habang patuloy ang panggigipit ng Estados Unidos sa ekonomiya ng Iran. Umaasa naman ang mga negosyador na makatutulong ang bagong hakbang upang unti-unting maibalik ang ligtas na paglalayag sa Strait of Hormuz. Mula sa RP World Service, para sa Bagong Pilipinas, ito si

0: sa mga koponan na Aguilas Yumak, Ascals Development Club, DH Cebu, Kaya FC Iloilo, Maharlika, Mendiola 1991, Philippine Army, Stallion Laguna at Tuloy. Ayon sa Philippines Football League Management, magsisimula ang liga sa darating na Linggo, August 30. Ito na magiging ikasyam na season ng PFL, ang Primary Professional Soccer Competition o Top Tier League sa bansa. Mula sa Sports Radio 918, Aaron Bayato, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
2: Balita mula sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Station sa Luzon, Visayas at Mindanao. Maya-maya sa pagbabalik po na Radyo Pilipinas News Nationwide, Philippine Standard Time. 38 minutes makalipas ang alas 6 ng umaga.
1: Magbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Sa tuwing bumabaha sa Metro Manila, bunsod ng malalakas na pag-ulan, isa sa mga hamon ang bulto-bultong basurang naiipon sa mga daluyan ng tubig. Mismong si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. nga ay nasaksihan ang problemang ito. Kaya naman, kasabay ng agarang pag-aalis ng mga basurang bumabara sa mga ilog at iba pang waterways, isinusulong din ngayon ng pamahalaan ang isang pangmatagalang solusyon, ang Waste to Energy o WTE. Sa ilalim ng WTE technology, gagamitin ang basura sa paglikha ng enerhiya.
4: Waste to energy ng mga plano, starting to move forward at mag-auction na raw. Kasi bibilhin ng Department of Energy yung power na manggagaling dun sa waste to energy. Kaya yung ninenegotiate nila ngayon. So, yan ang tanging solusyon dahil yung mga landfill puno na. Patuloy lang ang ating trabaho para mabawas-bawasan ang baha dito sa, hindi lamang sa Metro Manila, lahat ng buong Pilipinas.
3: Sa pamamagitan ng naturang teknolohiya, mababawasan ang basurang mapupunta sa mga landfill at higit sa lahat, matatapyasan ang posibilidad na mabarahan ng solid waste ang mga daanan ng tubig na sanhi din ng paglala ng baha. Magkakaroon din ng karagdagang kuryente para tugunan ang patuloy na lumalaking pangangailangan ng bansa. Bilang bahagi ng hakbang, ipinagpapatuloy ng Department of Energy ang special auction round para sa WTE sa ilalim ng Green Energy Auction Program. Mula sa dating 230 megawatts ay itinaas sa 400 megawatts ang kabuuang installation target upang makahikayat ng mas maraming investor sa sektor ng renewable energy. Target ng pamahalaan ang pagtatayo ng mga WTE facility sa lalong madaling panahon at kapag naisakatuparan na, ang problemang basura ay magiging parte na ng solusyon tungo sa mas ligtas at mas matatag na Pilipinas na walang humpay na isinusulong ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr.
5: Sa direktiba ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr., narito ang isang kwento ng pag-asa mula sa isang benepisyaryo ng serbisyo ng gobyerno.
6: Magandang buhay. Ako po si Marian Yanyan Espiritu from Barangay Tanzatu, Navota City. It's very important sa barangay namin, particularly sa Barangay Tanzatu, yung SEPF na ginrant per barangay. Yung 100,000 na allotted para sa mga scholars ay malaking bagay kasi ito ay pinili base sa kakayahan at sa pangangailangan ng bawat estudyante sa aming mag-aaral. So, itong perang maibibigay sa mga barangay ay in turn maibibigay sa mga scholars na magagrantan ng benefit na ito na mga magagamit nila para ma-ensure na matatapos nila or makakagraduate sila sa kolehiyo. And then the other 100,000 naman ay malaking bagay dahil ito ay inallocate namin para sa pagbili ng printer, computer set at projector para sa barangay at magagamit sa mga administrative services. So alam naman natin na ang pondo ng barangay ay very limited pero yung sakop ng serbisyo ay napakalawak. So sa pagkakaroon ng 100,000 na maaari naming magamit, napapabilis yung serbisyong pambarangay at mas nai-ensure na yung mga services ng barangay ay mas mapapalapit sa tao at mas maibibigay namin ng mas madali at mas mabilis para sa lahat.
7: Ako si Lopi Dikin po, acting business permit and licensing officer ng Kidapawan City. Sa umpisa, ang gamit pa namin noon ay manual, wala pa kami system ng DICT. Actually,

0: The part sa BPL, sa BPLO, mahirap ang proseso kasi kailangan ng palipat-lipat yung mga kliyente para sa pagkuha ng mga documentary requirement. At saka yung pila, mahaba ang pila ng mga kliyente. Pati yung mga staff natin doon sa frontline din, nahihirapan din kasi nga gustong mag-unahan yung mga kliyente sa doon sa prosesong manual before. Sa city government, una ang revenue, mas madali ang pagkolekta ng mga business tax, and then mabilis yung proseso sa business permit, naka-online na. Yun yung kaibahan sa dati at sa ngayon. Para kay President Bongbong Marcos, maraming salamat doon sa programang na digitalization sa mga proseso ng mga dokumento, lalong-lalo na sa pagproseso ng business permit. Maraming tulong, malaking tulong, mas mabilis ang proseso ng business permit. So, naiinganyo sila na kumuha ng business permit dahil sa programa ni President Bongbong Marcos.
1: Hi, si Dingdong Dantes po ito. Pahiram lang ako na isang minuto mo. I know, aware kang kailangan mong takpan ang ilong at bibig mo gamit ang dust mask kapag may pumutok na bulkan. Pero, paano kung wala kang mask? Ganito, kumuha ka ng basang panyo o bimpo para ma-filter ang nilalanghap mong hangin. Tapos, i-check mo rin siyempre ang mga kasama mong bata at matanda kung may suot silang mask para safe rin sila sa ashfall. O tandaan mo lagi yan ha, kasi hashtag panatag ang may alam.
2: Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko.
3: Radyo Pilipinas.
4: Radyo Publiko.
2: Nagbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
5: Patuloy po ang ating balitaan dito pa rin sa Radyo Pilipinas News Nationwide. Narito mga updates mula sa Radyo Pilipinas Radyo Publiko Station sa Luzon. Sangguniang Panlalawigan ng Batanes, nagsagawa ng public hearing para sa panukalang Heritage and Tourism Code ng Lalawigan. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Batanes, narito ang report ni Rodeline Amboy.
6: Radyo Pilipinas, report.
5: Rodeline.
7: Nagkaroon ng pagdinig ang Sangguniang Panlalawigan ng Batanes para sa panukalang ordinansa na Heritage and Tourism Code kung saan aktibong nakilahok ang mga tourism officer ng mga LGU kasama ang iba pang heritage and tourism stakeholders sa probinsya. Matapos ipresenta ng SP Committee on Tourism ang panukalang ordinansa, ay isinagawang open forum kung saan ilang mga rekomendasyon ang tinalakay. Kabilang rito ang rekomendasyon na magsagawa ng hiwalay na ordinansa para sa Heritage Code, lalo na't pareha sa nangangailangan ng komprehensibong nilalaman sa ordinansang dalawang sektor upang pangalagaan at mapagyaman ito. Sinangayunan ito na makalahok, ngunit sakaling panatilihin na iisa ang ordinansa ay kinakailangan na madagdagan pa ang mga alituntunin para sa Heritage Sector. Ayon sa Committee on Tourism, sisiguruhin na lahat ng mga komento at rekomendasyon na ibinahagi sa pagdinig ay masusing pag-aaralan upang masiguro na komprehensibo ang magiging saklaw ng ordinansa. Mula sa Bayan ng Basco, Rodeline Amboy para sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Batanes.
2: Radyo Pilipinas, News Nationwide.
5: Aggressive Behavior and Safety Response Drill sinagawa sa Baguio City National High School. Ito'y upang sukatin ang kahandaan ng mga first responders. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Baguio City. Narito report ni Joseph Cabanas.
2: Radyo Pilipinas, report.
5: Joseph.
8: Nagsagawa ang Baguio City National High School ng kauna-unahang aggressive behavior and safety response drill bilang paghahanda sa mga insidenteng maaring magbanta sa kaligtasan ng mga mag-aaral at school personnel. Lumahok sa pagsasanay ang iba't ibang stakeholders tulad ng pulisya, Risk Reduction Management Office, Department of Education, City Health Services Office, Social Welfare and Development Office, Emergency Medical Services at mga pribadong psychologists. Layunin ng drill na masukat ang kahandaan at koordinasyon ng iba't ibang ahensya sa pagtuon sa mga insidenteng may kinalaman sa agresibong pag-uugali sa loob ng paaralan. Nakatuon din ang pagsasanay sa agarang pagprotekta sa mga estudyante at guro maayos na pamamahala sa insidente, pagbibigay ng kinakailangang medical at psychological assistance at pagpapalakas ng koordinasyon ng mga responders. Ayon sa mga organizers, magsisilbing gabay ang resulta ng pagsasanay sa pagtukoy ng mga dapat pagbutihin sa school safety protocols at interagency response upang matiyak ang mas ligtas na learning environment para sa mga mag-aaral at kawaninang paaralan. Para sa Bagong Pilipinas, Joseph Cabanas, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Baguio City.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
5: DSWD, Bicol at LGU ng Legazpi na mahagi ng food pack sa mga mangingislang apektado ng masamang panahon. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Legazpi City, Albay. Narito ang report ni Israel Ann Luzon.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
5: Israel Ann.
4: Namahagi ang Department of Social Welfare and Development to DSWD Bicol, katuwangan lokal na pamahalaan ng Legazpi ng family food packs sa tinatayang 300 mangingisda mula sa 70 barangay sa lungsod na naapektuhan ng masamang panahon sa isinagawang pamamahagi nitong Agosto 26 sa People's Park, Legazpi City. Ayon sa LGU Legazpi, bahagi ang naturang aktibidad sa nauna ng pamamahagi ng food packs para sa mga mangingisda at nakatuon sa mga natitirang hindi pa nakatanggap nito. Sinabi ng LGU Legazpi na ang mga food packs ay ipinamahagi sa mga mangingisdang naapektuhan ng pag-uulan, malalaking alon at masamang panahon dulot ng shear line. Malaking suportaan niya ang mga ipinamahagi upang makatulong sa seguridad sa pagkain ng mga mangingisda at kanilang mga pamilya habang nararanasan ng masamang panahon. Samantala, nagpasalamat si Orlando Olimpo, residente ng barangay Maslog sa DSWD Bicol, lokal na pamahala ng Legazpi, at maging kay Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. para sa mga tulong na natatanggap niya mula sa mga ahensya ng pamahalaan. Anya, malaking bagay para sa kanilang pamilya ang mga tulong na ipinagkakaloob ng pamahalaan sa ilalim ng pamumuno ni Pangulong Marcos. Para sa Bagong Pilipinas, Sir Lan Luzon, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Albay.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
5: Comelec Catanduanes, patuloy na sinusulong ang youth leadership at voter education para sa barangay at SK elections. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Virac Catanduanes. Narito ang report ni Rosie Nieva.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
5: Rosie.
6: Isinagawa ng Commission on Elections o Comelec Catanduanes ang General Assembly of the Youth Voice from School to Barangay Hall Project sa Catanduanes State University sa Virac Catanduanes. Tumalo rito ang mga opisyal at kinatawa ng Comelec, DILG at Provincial Government of Catanduanes, mga partner agency at mga estudyante. Bahagi ng programa ang awarding of certificates sa 5 grupo ng kabataan na sumailalim sa Youth Voice Project, gayon din ang pagkilala sa mga partner agency. Isinagawa rin ang pre-COC filing orientation upang gabayan ng mga kabataan sa tamang proseso ng paghahain ng Certificate of Candidacy bilang paghahanda sa Barangay at Sangguniang Kabataan Elections o BSKE 2026. Layunin ng Youth Voice Project na ihanda ang mga student leader sa aktibong pakikilahok sa pamamahala, demokratikong proseso at paglilingkod sa komunidad sa pamamagitan ng voter education, leadership, good governance at community engagement. Para sa Bagong Pilipinas, Rosie Nieva, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Catanduanes.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
5: Balita mula naman sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Station sa Visayas. Mga produktong gawa sa niyog tampok sa Coconut Week Celebration ng pamalang panlalawigan ng Iloilo. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Iloilo City. Narito report ni JP Hervas.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
5: JP.
9: Itinatampok ngayong Linggo sa loob ng Kapitolyo ng Lalawigan ng Iloilo ang mga produktong gawa sa niyog ng mga Ilonggo. Isinasagawa ito kasabay ng pagdiriwang ng Second Iloilo Provincial Coconut Week na magtatagal hanggang Agosto 28. Kabilang sa mga produktong gawa sa niyog na ibinibida sa aktibidad ang sinamak, jam, asukal, harina, uling at mga bag. Ang mga produktong ito ay dinevelop ng mga miyembro ng Coco Ilonggo Council at regular din na mabibili sa Coconut Philippines Hub na binuksan sa Iloilo noong nakaraang taon, alinsunod sa naging direktiba ni Presidente Ferdinand R. Marcos Jr. na palakasin ang industriya ng niyog sa buong bansa. Para sa Bagong Pilipinas, JP Harvas, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Iloilo.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
5: LGU ng Dumanhog, Cebu, inimbestigahan ang pagkamatay ng isang bata. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Cebu City. Narito report ni Jessa Agua Ilanan.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
5: Jessa.
10: Siguro ng lokal na pamahalaan ng Dumanhog sa lalawigan ng Cebu na nagpapatuloy ang imbestigasyon ng iba't ibang sangay ng gobyerno upang malaman ang tunay na sanhi ng pagkamatay ng isang bata sa naturang bayan. Pagtitiyak ng Dumanhog Municipal Health Office, direkta silang nakikipag-ugnayan sa tanggapan ng Department of Health Central Visayas sa pamamagitan ng Regional Epidemiology and Surveillance Unit o RESU, katuwang ang Cebu Provincial Health Office. Umapila naman ang LGU sa pamamagitan ng kanilang alkalde na si Mayor Gungun Hika na hayaang matapos ang investigasyon at huwag basta-bastang maniwala sa mga nagpapakalat ng unverified information, lalo na sa mga nagsasabing ang measles rubella vaccine ang naging mitsa ng kamatayan ng nasabing bata. Hindi aniya ito nakakatulong upang mabigyang linaw ang nangyari, bagkus ito pa ang nagiging sanhi ng pagkakagulo at pagkakalito. Naiintindihan ni Mayor Hika ang pag-aalala at kalituhan ng mga magulang, kaya naman ay hinikayat ng LGU na magpunta at magtanong sa kanilang health center o di kaya sa kanilang pinagkakatiwalaang doktor. Base sa pinakahuling tala ng DOH Central Visayas as of August 26, 2026, nasa 19.5% pa lamang ng target na mabakunahan ang nakapagpaturok ng measles rubella vaccine o nasa 122,745 pa lamang ang nababakunahan mula sa kabuuang target na 630,240 na mga bata. Pinakamaraming nakapagpabakuna sa rehiyon ang Mandaue City na nasa 27%, sumunod ang Lapu-Lapu City na 23.3%, Bohol Province 19.8%, Cebu Province 18.9%, habang pinakakaunting nababakunahan sa Central Visayas ang Cebu City na nasa 16.6%. Umaasa naman ang DOH 7 at ang bawat lokal na pamahalaan na tumaas pa ang vaccination rate para sa nagpapatuloy na Measles Rubella Supplemental Immunization Activity. Para sa Bagong Pilipinas, Jessa Agua Ilanan, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Cebu.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
5: Balita mula naman po sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Station sa Mindanao. Libreng serbisyong pangkalusugan inilapit sa mga magsasaka ng niyog sa Caraga. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Butuan. Narito report ni Reggie Tanyare.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
5: Reggie.
11: Isinusulong ng Philippine Coconut Authority Region 13 Caraga ang CFIDP Mobile Health Services upang mailapit sa mga komunidad ang libreng serbisyong pangkalusugan para sa mga magsasaka ng niyog. Kabilang dito ang libreng medical consultation, dental at optical services, laboratory at diagnostic tests, gamot, salamin at iba pang serbisyo yung pangkalusugan. Saklaw ng Mobile Health Services ang mga piling komunidad sa Surigao del Sur kung saan layunin ang programa na mabigyan ng mas madaling akses sa serbisyong medikal ang mga magsasaka ng niyog at kanilang pamilya. Isinasagawa ang serbisyo sa mga itinakdang lugar sa lalawigan ngayong Agosto. Isinasagawa rin ang programa sa mga piling komunidad sa Agusan del Sur ngayong Agosto, habang nakatakda naman ang pagpapatuloy ng Mobile Health Services sa Agusan del Norte sa Setyembre. Bahagi ito ng patuloy na paghahatid ng PCA ng serbisyong pangkalusugan sa mga coconut growing community sa Caraga. Bahagi ang programa ng Coconut Farmers ang Industry Development Plan o CFIDP na naglalayong suportahan hindi lamang ang kabuhayan kundi maging ang kapkanan ng mga magsasaka ng niyog. Hinihikayat ang mga kwalipikadong benepisyaryo sa tatlong lalawigan na samantalahin ang mga libreng serbisyong pangkalusugan sa kanilang lugar at itinakdang schedule. Para sa Bagong Pilipinas, Reggie Tanyare, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Butuan.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
5: Lalawigan ng Lanao del Sur, patuloy ang mga hakbang para matugunan ang mga ulat ng mga nawawalang individual kaugnay ng Marawi siege noong 2017. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Marawi City. Narito report ni Nadif Haji Nabel.
12: Radyo Pilipinas. Report.
5: Nadif.
13: Isinagawa noong Agosto 25, 2026 sa PIGAD Conference Room, New Capital, Marawi City, ang ika-anim na pagpupulong ng Technical Working Group o TWG para sa identification and documentation of human remains sa Makbara Cemetery. Pinangunahan ng Provincial Government of Lanao del Sur ang pagpupulong bilang bahagi ng patuloy na hakbang upang matugunan ang mga ulat tungkol sa mga nawawalang individual kaugnay ng Marawi Siege. Tinalakay sa pagpupulong ang mga update sa paghahanda at koordinasyon, partikular ang mga usapin na may kaugnayan sa mga pamilya ng mga nawawalang mahal sa buhay at sa nakatakdang pagkikipag-ugnayan sa mga stakeholder. Sinuri rin ng TWG ang mga operational updates at iba pang kinakailangang paghahanda para sa identification, documentation at maayos sa pamamahala sa human remains. Patuloy din ang koordinasyon ng grupo sa mga partner agencies at iba pang sektor na may kaugnayan sa proseso. Layunin ng TWG na matiyak ang maingat, marangal at maayos na proseso sa pagtugon sa mga concern ng mga pamilyang naapektuhan ng Marawi Siege, lalo na sa mga naghahanap pa rin ng kanilang mga nawawalang mahal sa buhay. Para sa Bagong Pilipinas, Muhammad Nadif Haji Nabil, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Marawi.
12: Radyo Pilipinas. News Nationwide.
5: Asosasyon ng mga Philippine Animal Hospitals nagsagawa ng libreng veterinary mission sa Zamboanga City. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Zamboanga. Narito ang report ni Bless Eboyan Lamar.
12: Radyo Pilipinas. Report.
5: Bless.
14: Nagsimula na ang dalawang araw na libreng veterinary mission para sa mga aso at pusa sa Mayor Vitaliano Agan Coliseum sa Tatuan, Zamboanga City. Isinagawa ito ng Philippine Animal Hospital Association at Animal Kingdom Foundation katuwang ang Office of the City Veterinarian upang mailapit sa mga pet owner ang serbisyong pangkalusugan para sa kanilang mga alagang hayop at maisulong ang responsableng pet ownership. Umabot sa 150 na pusa ang nabigyan ng libreng spaying at castration, habang nakatanggap din ang mga benepisyaryo ng libreng cat food at mga gamot para sa kanilang paggaling. Mayroon ding libreng anti-rabies vaccination para sa mga pusang hindi pa nababakunahan. Samantala, ngayong araw nasa 150 na pre-registered na aso naman ang nakatakdang mabigyan ng libreng serbisyo. Sa kabuuan, target ng veterinary mission na umabot sa 300 na aso at pusa ang makinabang sa programa. Ang spaying at castration ay mga surgical procedure na pumipigil sa hindi planadong pagpaparami ng mga hayop at mahalagang hakbang sa responsableng pag-aalaga at pagkontrol sa populasyon ng mga aso at pusa. Para sa Bagong Pilipinas, Bless Eboyan Lamar, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Zamboanga.
12: Radyo Pilipinas. News Nationwide.
5: Mga kaibigan, sumayin niyo pong kabuuan na Radyo Pilipinas News Nationwide. Ngayon pong umaga ng Huwebes, August 27, 2026. Sa pangalan po natin makasama sa PBS News, sa Radyo Pilipinas Radyo Publiko Production Team, sa Radyo Pilipinas Radyo Publiko Engineering Team, ang inyo pong tagapagbalita ko po si Alan Alyanige. Maraming salamat. Isang magandang Thursday morning sa inyong lahat.
12: Radyo Pilipinas.
15: News Nationwide. Keep you updated. Reliable news delivered to you as it happens. Para sure na wala kang mamimiss. Bookmark our website at www.radyopilipinas.ph. Follow us on Twitter at Radyo Pilipinas 1. And like us on Facebook at www.facebook.com/Radyo Pilipinas 1. Together, let's dismiss disinformation. Radyo Pilipinas, 738 AM.
16: Paano nga ba mag-register para magkaroon ng schedule sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center? Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGovPH app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number, pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGovPH app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center.
17: Sa bawat ani may dahon. balat at mga hiblang nauuwi lang sa basura. Pero inutusan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang Department of Science and Technology na gamitin ang siyensya para gawing kabuhayan ang basurang agrikultural. Nagsaliksik ang DOST para maging sinulid ang mga hibla at maging telang maipagmamalaki ng mga Pilipino.
18: Ang utos sa pamamagitan ng paggamit ng mga dati-rati ay tinuturing na agricultural waste, palaguin ang industriya ng tela, yung telang Pinoy.
17: Last week, dumayo ang Pangulo sa Bintar, Ilocos Norte. Nasaksihan niya ang DOST training ng mga magsasaka sa pag-extract ng mga hibla.
19: Rice farmer sa vegetable farmer po ako, pero nung nagkaroon kami ng beneficyo galing sa DOST po, ay nagiging bamboo fiber extractor.
20: Pati bamboo?
17: Ininspeksyon din niya ang DOST Yarn Production Center kung saan ginagawang sinulid ang mga hibla. May dagdag kita ang mga magsasaka at mga hobby, pati mga may kapansanan na kakahabi.
21: Dati sa bahay lang siya. Ngayon, kumikita na siya. At nakakapagbigay siya ng pera sa kanyang magulang.
22: Nung natutunan ko po yung paggawa,
23: sino nagturo
22: sa training po kami sa DOST.
23: Sa DOST.
17: Hindi lamang tela ang nakita ng Pangulo, kundi mga buhay na nabago at industriya ng telang muling naibangon.
24: Dati, kahit yung raw material, ini-import natin. Hindi naman dapat kayang-kaya naman natin gawin. Kaya maganda at naitayo na natin itong mga processing center na ganito para dito na natin kinukuha lahat. Ito yung mga traditional namin na design. We're very happy na mabubuhay ulit ang industriyang ito.
17: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Mula basura, naging produkto. Mula siyensya, naging kabuhayan. Bit-bit ang mga bagong oportunidad sa mga Pilipino.

0: Ito ang Presidential Broadcast Service.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
0: Nang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Mega Manila, 738.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
3: Philippine Standard Time, 7 minutes makalipas ang alas 7 ng umaga.
4: Boses, pagbibigay linaw sa mga usaping napapanahon. Boses, pulso ng mamamayan sa mga isyung pambayan. Boses, kasama si Alan Alanige dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko, 738 AM.
3: Muli isang magandang umaga, Pilipinas. Luzon, Visayas, Mindanao, Mega, Manila. Good morning. Araw po ngayon ng Huwebes, August 27, 2026. Ito po ang programang Boses dito pa rin sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Kasama niyo ang gamamayang alas 8 ng umaga. Ako po si Alan Alianige.
4: Boses dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko, 738 AM.
3: Tayo po'y sabayan napapakinggan sa 104.3 ni Capital FM, ganun din sa Sports Radio 918 kHz at sa Radio Magazine 1278 kHz. At sabayan naman na napapanood sa live streaming ng mga social pages po ng nabanggit ng mga himpilan ng Presidential Broadcast Service. Pambungad natin ngayong umagang ito ng Huwebes. Traffic update muna, direkta mula po sa MMDA Metro Base.
4: Radyo Pilipinas. Traffic!
3: Traffic update, hatid sa atin ni Jam Satira. Jam?
5: Magandang umaga po, Sir Alan Alanigi, at sa lahat po ng tagapakinig ng Radyo Pilipinas. Traffic update po muna tayo. Bigay po tayo ng traffic update mula sa EDSA. Simula po natin ang EDSA southbound ng EDSA Timog hanggang makarating po tayo ng EDSA Montelipidad ay makakaranas po tayo ng moderate continuous moving. Hanggang makarating po tayo ng EDSA Cubao, makakaranas po tayo ng mabagal na daloy ng trapiko. EDSA Pituwasong po natin hanggang makarating po tayo ng EDSA Main Avenue at EDSA Santolan, makakaranas po tayo ng mabagal na daloy ng trapiko. EDSA Connecticut po natin, hanggang makarating po tayo ng EDSA Ortigas, ay may mabagal pa rin na daloy ng trapiko. Southbound lane po natin ng EDSA Ortigas, hanggang makarating po tayo ng EDSA Show Boulevard, ay makakaranas po tayo ng moderate continuously moving. Hanggang tuloy-tuloy na po ito nang makarating na po tayo ng EDSA Boni. EDSA Boni po natin, ng southbound lane, papunta ng EDSA Guadalupe, ay makakaranas na po tayo ng mabagal na daloy ng trapiko. Guadalupe po natin ang EDSA, hanggang makarating po tayo ng EDSA Ayala, ay may moderately moving, continuously moving po tayo. Hanggang makarating po tayo ng EDSA Ayala at EDSA Magallanes southbound natin, ay makakaranas tayo ng moderate, continuously moving. EDSA southbound ng Magallanes, hanggang makarating ng EDSA top na tayo, ay makakarating pa rin at tuloy-tuloy na dalas ng trapiko. Tumako naman po tayo sa EDSA northbound lane ng FB Harrison, hanggang makarating po tayo ng northbound ng EDSA top, ay makakaranas po tayo ng mabagal ng daloy ng trapiko. At paglalampas mo naman po natin, hanggang sa makarating po tayo ng EDSA Magallanes, ay makakaranas tayo ng mabagal hanggang sa tuloy-tuloy na daloy ng trapiko. Northbound lane ng EDSA Ayala, hanggang makarating po tayo ng EDSA Madison ay makakaranas tayo ng mabagal na daloy ng trapiko hanggang sa tuloy-tuloy na daloy ng trapiko hanggang makarating tayo ng Ortigas. Ortigas natin ang southbound hanggang makarating na tayo ng Cubao ay moderately moving hanggang makarating po tayo ng EDSA Cubao. Palalala po sa mga motorista na may plaka mga kakatatapos mga 7 and 8, bawal po tayo lumabas ng 7 a.m. hanggang 10 a.m. at ito po ay magbabalik ng 5 p.m. hanggang 8 p.m. Kung meron po kayong katanungan, maaari po kami tawagan sa mga MDA Hotline 136. Ako po si Jam Satira mula sa MDA Metro Base. Magandang umaga.
3: Thank you. Si Jam Satira mula po yan sa MMDA Metro Base.
4: Boses dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko. 738 AM.
3: Philippine Standard Time, mga kaibigan. Meron tayong 12 minutes makalipas po ang alas 7 ng umaga. Tayo ay makikibalita muna sa Octa Research. Baka kausap natin Octa Research Fellow Dr. Guido David. Sir, magandang umaga po.
6: Yes, magandang umaga, Alan, at sa mga viewers and listeners natin.
3: Yes, sir. Dito po sa isa sa mga latest na tugon ng mass survey ng Octa Research, lumito po na umaabot sa 72% ng mga adult Filipinos feeling safe sila sa kanilang mga tahanan at sa kanilang mga komunidad. Please share with us additional details tungkol dito, Dr. David, sir.
6: Yes, magandang umaga again, Alan. At tama nga yung sabi mo, according sa survey ng Octa Research conducted noong July 4 to 11 na tinanong natin about yung public safety. Kung sa kanilang experience na nakaramdam sila ng public safety, 72% ang sabi oo na they feel safe in their neighborhood.
3: Mm-hmm.
6: May 68% ang sabi they're not afraid to walk alone at night.
3: Mm.
6: And 54% ang sabi majority, hindi sila nanganganib na may mga magnanakaw sa kanila family. So, generally, this is related to peace and order.
3: Yes.
6: And nakita naman natin na, andun naman, alam naman natin, you know, may sometimes yung mga matasamang elemento. Pero yung feeling of safety, yeah, maganda balita ito, Alan, na, na may feeling of safety yung ating mga anak, kababayan.
3: Okay. Yung unang aspeto, unang tanong sa survey, Dr. David, sir, yung tungkol doon sa ano ang pakiramdam nila pag sila ay nandun sa kanilang neighborhood. Ano? So, ito yung 72%. So, ibig sabihin, ramdam nila na sila ay ligtas, lalo tigit kapag sila ay nandoon mismo sa kanilang neighborhood, Dr. David, sir.
6: Tama yan. Na pag andun sila sa neighborhood nila, may pakiramdam sila na safety. At depende ito. Hindi naman natin tinanong kung anong neighborhood nila. So, depende ito kung saan yung tirahan nila. Luzon, Visayas, Mindanao.
3: Okay.
6: Generally, noon, maganda yung public safety. Pero sa Metro Manila, actually, hindi siya pinakamataas. Unlike sa Visayas, nasa 84%.
3: Mm.
6: Sa Mindanao, 71% ang nakaramdam ng safe yung neighborhoods. Pero sa balance, sa balance Luzon, 72%.
3: Okay.
6: Sa Metro Manila, nasa 58%. So, more than average, or more than majority pa rin ay nakaramdam ng safety sa neighborhood nila.
3: Okay. Tapos yung isang tanong, yung ang feeling safe sila na maglakad kahit gabi, kahit sila ay nag-iisa. Dr. David.
6: Mataas din yan. 68%. Almost 7 out of 10 Filipinos. And sa balance ni Song, sa Visayas at sa Mindanao, 72%, 71% ang sabi niyan. Sa Metro Manila, hindi kasi taas, 48%. Pero totoo naman, I mean, let's be real talk. May mga lugar sa Metro Manila na baka hindi ko dapat maglakad ng mag-isa sa gabi, di ba? I mean, alam naman natin yan. Let's not be, I mean, matagal nang ganyan yan, yung mga ibang lugar niyan. Alam natin yan, so, as locals. So, kaya tayo mismo, hindi tayo pupunta sa mga lugar na yan na unsafe paggabi. Pero generally, by and large, maraming mga areas na, na, you know, you can feel safe na maglakad paggabi.
3: Ayun. At ito ay, yung mga respondents, umabot uli ng 1,200 respondents po ito, Dr. David, sir.
6: Yes, Sir Alan. 1,200 nationwide, Luzon, Visayas, Mindanao, Metro Manila, face-to-face. And this is sa alam ko, non-commissioned survey.
3: Okay. And yung margin of error nitong particular na tugon ng masa survey na ito, Dr. David, sir?
6: This is plus minus 3% yung margin of error.
3: Plus minus 3%. Ayun. Okay. Sir, Dr. David, salamat po ng marami sa paghimay dito sa huling tugon ng masa survey na isinagawa po ng Okta Research Group, sir. Thank you so much po.
6: Maraming salamat ulit, Alan. As always, always ready kami to serve the public.
3: Opo.
6: Thank you. Good morning.
3: Thank you, sir. Good morning. Mga kaibigan, Okta Research Fellow, Dr. Guido David.
4: Boses, dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko, 738 AM.
3: Kayo po'y nakikinig dito pa rin sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Ngayon ay nasa 104.3 The Capital FM kami. At sabayan po napapakinggan ang programang Boses sa Sports Radio 918 kHz at ganun din sa Radyo Magazine 1278 kHz. Philippine Standard Time, 18 minutes, makalipas ang 7 a.m. Sandali lang, ilan munang mga paalala.
4: Boses, dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko, 738 AM.
7: Magandang araw, si Ding Dong Dantes po ito. Nakatira ka ba malapit sa dagat? Uy, sana all by the beach. Pero alam mo bang at risk kayo sa storm surge o daluyong ng bagyo? Storm surge ang tawag sa malalaking alon na nabubuo dahil sa malakas na hangin. At hindi lang ito basta-basta alon. Pwede itong lumaki ng katumbas ng dalawang palapag na bahay. Intense! Kaya naman, kung may banta ng storm surge sa inyong lugar, mag-evacuate na agad bago pa man dumating ang bagyo. Hindi na kailangan magpanik dahil hashtag panatag ang may alam.
4: Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
4: Boses, dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko, 738 AM.
3: Sa puntong ito, mga kaibigan, tayo po ay makikipag-ugnayan naman sa Office of Civil Defense diyan sa CAR, Cordillera Administrative Region. Ang makakausap natin ang Regional Director ng OCD CAR at Cordillera RDRRMC Chairperson, si Sir Albert Mogul. Sir, good morning po.
8: Magandang umaga po at magandang umaga sa ating mga tagapakinig.
3: Opo, hingi kami ng update, sir, from your end dyan sa Cordillera Administrative Region. Kumusta po ang sitwasyon ngayon dyan, sir?
8: Dito po sa Cordillera, medyo nag-improve na po ang ating weather. No? Medyo yung cloudy skies na lang po at scattered rains and thunderstorm sa hapon. Ito po ay cost ng southwest monsoon pa rin natin. And presently, wala naman pong weather system na nag-o-confront sa atin ngayon dito sa Cordillera region, kundi yung habagat lamang po.
3: Ayun, okay. Well, of course, tuloy-tuloy ang clearing operations doon sa mga naapektuhan ng mga landslides at pagbaha sa ilang lugar dyan sa CAR, sir.
8: Opo, sir. So far, sir, ang national roads po natin are being cleared of debris and possible. Ito pong main thoroughfare natin going to Baguio. Ito pong Cannon Road is passable to light vehicles. Ito pong Marcos Highway ay remains passable to include yung Naguilian Road. At meron lang po tayong mga dalawang daan po, yung Benguet, Vizcaya. Pero ito po yung nadadaanan naman, kaya lang po may mga road cut. Yung road cut po dito sa Bicol, Ratinida, Benguet, and of course, Tabuk, Manawi, Bayat, Tanudan, Barley Road. Ito po yung dalawa na lamang po na reported na hindi pa po ito. Passable naman po, pero nag-one way po at meron tayong alternate route na ginagamit.
3: Okay, yung pong binanggit niyo na dalawang portions na nagkakaroon ng one way, meron naman pong mga personnel na tumutulong at nagko-coordinate. Stop muna sa kabila, itong direction muna nito ang dadaan. Yung mga ganun, sir, meron po.
8: Yes po, yes po. Ang DPWH natin ay naglalagay po ng mga, tawag sa kanila, flagmen, ano? Para po yung mga one way daan ay nakokontrol po natin yung traffic.
3: Okay. Well, kumusta po ang coordination natin? Of course, with the various local agencies within Cordillera Administrative Region. Pagdating ho sa mga clearing operations na ito, sir.
8: Ang lead po sa clearing operations, no, yung road clearing is DPWH.
3: Ayun.
8: At katulang po din lang dito ang local government units. At meron pong mga available po na equipment. Actually po, na pre-identified naman na po natin during series of meetings, ano po yung mga areas na kailangan lagyan itong mga naka-preposition na po yung mga equipment. Kaya mananotice niyo po na madali lang po ang ginagawang clearing operations. May mga naka-standby na po na mga heavy equipment po or road clearing operations.
3: Okay. Doon naman po sa aspeto ng mga kababayan natin na kinakailangang mag-evacuate muna sa mga evacuation center nitong daggang mga araw. Sa ngayon ba ay balikbahay na ang mga ito o meron pa rin natitira sa mga evacuation center, sir?
8: As of yung huling report natin, ano, yung affected population natin is 76,145 families of composed of around 245 persons in 437 affected barangays. Pero po, ang reported na lang po na inside the two evacuation centers are 41 families composed of 163 persons. Yan lamang po ang nasa loob ng evacuation center natin.
3: Opo. Ayun. So, dalawang evacuation center na lamang po. Saan po matatagpuan ang mga ito, sir?
8: Dito po sa atin sa Benguet, ano, at sa Mountain Province.
3: Ayun. Okay, Benguet is already under state of calamity, Director Albert, sir, ano po?
8: Yep. Yes po, sir. At tuloy-tuloy po yung pagbibigay natin sa kanila ng mga food and non-food items, ano. Lalong-lalo na po itong mga repair kit, no, yung mga na-damage na bahay natin. Actually, there are sa buong Cordillera po, ano, there are 295 damaged houses. 272 po yung partially and 24 po yung totally damaged. At ito po ay meron na po kami mga naibigay ng mga GI sheet, repair kit, hygiene kit, at family kit, no, para po sa magamit po ng mga municipalities po dito sa Benguet na po nangangailangan ng ganito. Ang isa pa pong naibigay namin yung mga tarpaulin, ano.
3: Opo.
8: Ito po, napalaking tulong po nito dahil po ito ay nilalagay natin doon sa mga areas na prone to landslide, no, para hindi na po mabawasan po yung bilis ng pag-saturate ng tubig. Malaking tulong po ito yung mga tarpaulin na nilalagay natin.
3: At
8: nalilesen na po yung mga incidents of landslide.
3: Okay. At siyempre, pagka ganitong nasa state of calamity, kumbaga mas mabilis ang access dito sa mga pondo na kinakailangang magamit sa rehabilitation ng mga affected areas po. Sir Albert, ano po?
8: Yes po, tama po yung sinabi ninyo. Pag kayo po ay under state of calamity, magagamit nyo na po yung inyong quick response fund. Ito pong quick response fund is this is 30% of the 5% ng ating era, no, from ng mga different municipalities and provinces.
3: Opo, so sa ngayon ang pinagagamitan rito, paano yung pagre-restore na ng mga na-damage, let's say ng mga riprapping, clearing ng mga kalye at iba pa. Mga infra.
8: Yes po, on the national level po, ang meron po tayong National DRM Fund, and under that meron po tayong Quick Response Fund. Ito po ay naka-lodge na po, no, sa, let's say, sa DPWH natin. At any one time there is a 2 billion standby fund, no, for that. Ito po ay nagagamit kaagad, kaya mabilis po yung mga ginagawang pag-repair po nung sinasabi natin na riprap, yung mga kailangan gawin, hindi po dumadaan sa normal na channel. Kasi po pagka yung normal repair na malakihan, And it takes time, no? Para po mapondohan lalo. Pero pag po ito po ay dahil sa damage ng mga disasters natin, calamities, pwede po nating magamit yung quick response fund. Ganon din po sa Department of Agriculture, meron din po tayo mga lads sa QRF. Mm-mm. Yes po, sa NIA, meron din po. At sa DepEd, in case po na may masira mga eskwelahan. Kaya po mabilis po ang tulong dahil sa QRF po nito.
3: Ayun, okay. Yung nabanggit nyo na sa sektor ng agrikultura, of course, pag pinag-uusapan ng Cordillera, nandiyan ang mga high-value crops, high-value vegetables. Sa aspetong yan, kumusta po ang epekto sa ating mga taniman at sa ating mga magsasaka, sir?
8: Yes po, isa po sa mga naapektuhan po nitong mga nagdaang habagat po, no, na brought about by yung mga weather system natin, yung mga dumadaan po na bagyo. Malaki po ang epekto sa ating agrikultura. At ngayon sa ngayon po, kasalukuyan pong kinoconsolidate natin yung datos, ano, nung damage to agriculture. Mabilis naman po ang tulong natin na ipaparating, no, sa ating mga apektadong farmers natin through our quick response fund. Pero ang una po talaga na nagbibigay and then it be followed by yung national government natin. And also, from available funds na nakalodge sa mga regional line agencies natin.
3: Mm-hmm. Okay. Sir Albert Mugol, salamat po na marami sa mga update na ito mula sa inyo dyan sa Cordillera Administrative Region Office of Civil Defense, sir.
8: Opo, meron lang po akong additional po.
3: Okay,
8: sige po. Ninyo,
3: of course.
8: Pa. Kasi ako rin po ang concurrent regional director sa Region 2.
3: Oo nga, sige
8: at,
3: nga po.
8: Opo, dalawa pong region ng aking nasasakupan. Dito po sa Region 2, hindi naman po masyadong affected, ano, at ito po yung naging positive naman po yung effect kasi tumaas yung level ng tubig dito sa ating
3: dams.
8: Sa Magat Dam.
3: Opo.
8: Opo, na ito po yung source ng power generation natin. And ang concern lang po natin is yung stranded ng mga local tourists, no, sa Batanes. Opo. Ito po ay ina-address na po ng ating Philippine Air Force. At meron na pong naka-standby na aircraft para pukunin sila. There are, I think, 100 plus po, to be exact, no, 196 ang stranded po na persons po in Basco, Batanes. It is composed of local tourists. Meron din pong mga foreigners, ano, dalawa, yung nasa report. At ito po ay ina-address. Pero yun pong ating Sky Pasada na open na po, meron na pong aircraft na bumabiyahe sa Batanes. At unti-unti na pong nasusolve itong problema na ito.
3: Okay. Yes, sir. Sir Albert, salamat ha ng marami mula sa inyo dyan sa OCD CAR at sa Region 2. Sir, salamat po.
8: Yes, maraming na pong salamat.
3: Thank you, sir. Good morning, Office of Civil Defense, Cordillera Administrative Region Director Albert Mugol. Yan ho, ha mga kaibigan. Oras natin, 30 minutes makalipas ang 7 a.m. Ilan munang mga paalala.
4: Boses, dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko, 738 a.m.
9: Sa direktiba ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr., narito ang isang kwento ng pag-asa mula sa isang benepisyaryo ng serbisyo ng gobyerno.
10: So ang Social Civic Projects Fund po ay mula kay Pangulong Bongbong Marcos Jr. at ito po ay para sa 42,011 na barangay sa buong Pilipinas. Bawat barangay makikinabang. So ang kalahati po dito ay para sa priority projects ng mga barangay at ang kalahati ay para sa mga scholars. 5 scholars per barangay. So ano po ba itong mga 100,000 para sa 5 barangay scholars. Ito yung tinatawag natin mga presidential scholars. Ito ay ang investment ng Pangulo para sa mga kabataan natin sa bawat barangay. So ang bilin at gustong ipahatid ni Pangulong Bongbong Marcos Jr. ay bawat barangay ay merong makatapos at walang maiiwanan. So sa ating mga kabataan, mga presidential scholars, nasa 200,000 no pagdating ng 2027. Ang bilin po sa inyo ng ating Pangulo, tayo ay magtapos at magkikita-kita po tayo at sana sa Marso o sa Abril, no, hawak na po natin ang ating mga diploma. Maraming salamat po.
11: Ako po si Bernardina Aranda, 71 years old, from Barangay Lanao, Berklaba, Itapawan City. Nung wala pa ang ELG, yung business permit, mahirap noon, palipat-lipat kami ng mga department, office. So sa ngayon, mas malaki ang may tulong eh, kay isa lang, yun nga, isa maano lang area ang puntahan namin, no? So mas madali. Kung kompleto lang ang mga papeles na dala namin, madali lang ang palabas ng permit. Ngayon niya si Sam. Salamatan namin si President Marcos kasi siya mga nagkuhan dito sa mga system na ginagawa nila ngayon ay mas madali. Kaya namin nga, lalo na ang mga senior, ginabigyan talaga nila ng mga priority. No? So, malaki ang talaga ang pagbabago dati sa luma.
0: Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko.
1: Radyo Pilipinas!
2: Radyo Publiko!
4: Boses, dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko, 738 AM.
3: Lalo pong pinag-ibayo, mga kaibigan, ng Metro Manila Development Authority sa pakikipagdulungan sa iba pang mga ahensya ng pamahalaan. Of course, ang pagpapanatiling malinis ng mga daanan ng tubig dito po sa atin sa Metro Manila. At kaugnay niyan, makikibalita tayo direkta mula kay MMDA General Manager at Spokesperson Undersecretary Nicolas Torre III. Sir, magandang umaga po.
12: Magandang umaga, sir. Magandang umaga sa inyong mga tagapakinig.
3: Yes, sir. We understand na dito sa patuloy na pagpapalakas ng clearing operations sa mga waterways sa Metro Manila, ay nariyan mismo ang coordination na ninyo with the TUPAD workers, you sector, eh, sir?
12: Opo, Sir Alan. Ang TUPAD ay ibinigay sa atin ng DOLE at tayo nagsusupervise at nagde-deploy sa kanila.
3: Mm-hmm. So, ibig sabihin, itong bilang ng mga TUPAD workers na kumbaga ipinamamahala sa atin, sa inyo, sa kasalukuyan sa Metro Manila Development Authority, more or less, ilan po itong mga nakakatuwang ng MMDA sa aspetong yan, sir?
12: 10,000 po ang slots na ibinigay sa amin at ito po ay staggered naman ang deployment. Hindi naman 10,000 kaagad yan sa isang bagsakan lang.
3: Yes.
12: Pero may 10,000 slots, ang budget ay para sa 10,000 people sa TUPAD. Mm-hmm. Ang ibinigay ng DOLE sa amin.
3: Yes, sir. 10,000 TUPAD workers maximum, sir?
12: Opo, yun po ang base sa budget.
3: Ayun, okay. So basically, itong mga ito ay tumutulong halimbawa doon sa aktual na paglilinis ng mga daanan ng tubig natin, GM, sir.
12: Yes, Sir Alan. At sila ay under supervision. Nakatat sila sa mga regular na workers natin para ma-supervise, para sa technical expertise, safety, yung mga ganun. So sila po ay katuwang talaga, side by side, shoulder to shoulder. Literal po yan, katuwang talaga ng ating mga tauhan.
3: Oho. At siyempre, ang mga ito naman ay initially dine-deploy doon muna sa mga areas na mas nangangailangan ng clearing operations po na waterways o declogging operations, sir.
12: Opo, sir. May mga na-identify tayo ng mga lugar na medyo kailangan ng ang additional manpower at doon natin sila unang inilalagay, sir.
3: Okay. Sa kasalukuyan, sir, base sa inyong ugnayan din with the LGUs, with the Metro Mayor's Council, alin po yung mga generally identified na posible pa rin magkaroon ng pagtaas ng tubig baha kapag matindi ang volume ng pag-ulan, sir?
12: Sir Alan, kasi base naman talaga sa geography, ano?
3: Yun.
12: geography talaga yan. At nakikita natin talaga sa environmental conditions. So, ang malaki para sa mga waterways natin, ating tinitingnan. At pagkatapos, dito nga naman ang mga engineering interventions na ginagawa ng pamahalaan. So, lagi natin minamantahan. Kaya nagde-deploy tayo, nagpe-preposition tayo ng mga assets natin for rescue and evacuation operations if ever na may mabigla na naman na mas sobra, ma-overwhelm at mas malakas kaysa sa expected ang magiging pag-ulan. So, sa atin naman, may mga areas tayo na tinitingnan din na inoobserbahan dahil tatlo nga ang ating basihan ng pag-evaluate ng ating effectiveness ng flood control or flood mitigation operations. Yung lawak ng pagbaha, yung lalim tubig, at yung bilis

0: ano ni dun sa southern part, yung sa Las Piñas Paranaque River ay talagang tuloy-tuloy po yan sa hanggang sa may area ng Muntinlupa. Tuloy-tuloy po ang mga dredging natin dyan sapagkat yun nga, may studies ang ating mga technical experts na bumaba yung mga ilog dahil sa siltation at sa dala nila mga kung anumang mga solid materials na nagsisettle sa bottom. So yun ho ang tinatanggal natin sa ating dredging operations.
1: Ayun, okay. Yusek Tore, sir, mensahe uli sa mga nanonood ngayon at nakikinig para naman lahat tayo dapat nagkakaisa sa adhikain natin na mapigilan ang pagbaha sa ating mga lugar. Please go ahead, Yusek, sir.
0: Salamat sir Alan at gusto ko lang mensahe uli sa ating mga kababayan. Ang trabaho natin laban sa baha, traffic at basura ay joint na trabaho at joint na adikain at gawain ng gobyerno at ng mamamayan. Ang gobyerno ay may obligasyon na gumawa ng sistema para ito ang tao naman sana ay makipag-cooperate at maging part ng solusyon at hindi magdadagdag sa stress ng mga sistema ang ginagawa ng gobyerno. At sa Alan, sa ating mga kababayan, laging tandaan, pagbayaberya sa daan, MMDA na yan. Dahil 136, 5 minuto, kami ay nandiyan.
1: Yes, sir. Salamat po na marami. Yusek Tore, sir.
0: Salamat, sir.
1: Yes, sir. Good morning. Undersecretary Nicolas Tore III, ang spokesperson at general manager ng Metro Manila Development Authority. Maya-maya, tayo po'y makikipag-ugnayan naman sa National Food Authority. Kumustayin natin yung kanilang mga warehouse at syempre yung mga imbaka ng bigas. And ganun din yung pagsasagawa ng isang nationwide rice auction. Ha? Alamin natin ang detalye niyan maya-maya. Makakaugnay ho natin si NFA Administrator Larry Lacson. Sa pagbabalik po ng programang Boses, dito pa rin sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Boses, dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko, 738 AM.
3: Sa tuwing bumabaha sa Metro Manila, bunsod ng malalakas na pag-ulan, isa sa mga hamon ang bulto-bultong basurang naiipon sa mga daluyan ng tubig. Mismong si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. nga ay nasaksihan ang problemang ito. Kaya naman, kasabay ng agarang pag-aalis ng mga basurang bumabara sa mga ilog at iba pang waterways, isinusulong din ngayon ng pamahalaan ang isang pangmatagalang solusyon, ang Waste to Energy o WTE. Sa ilalim ng WTE technology, gagamitin ang basura sa paglikha ng enerhiya.
4: Waste to Energy ng mga plano starting to move forward at mag-auction raw. Kasi bibilhin ng Department of Energy yung power na manggagaling dun sa waste to energy. Kaya yung ninenegotiate nila ngayon. So, yan ang tanging solusyon dahil yung mga landfill po muna. Patuloy lang ang ating trabaho para mabawas-bawasan ang baha dito sa, hindi lamang sa Metro Manila, lahat ng buong Pilipinas.
3: Sa pamamagitan ng naturang teknolohiya, mababawasan ang basurang mapupunta sa mga landfill at higit sa lahat, matatapyasan ang posibilidad na mabarahan ng solid waste ang mga daanan ng tubig na sanhiti ng paglala ng baha. Magkakaroon din ng karagdagang kuryente para tugunan ang patuloy na lumalaking pangangailangan ng bansa. Bilang bahagi ng hakbang, ipinagpapatuloy ng Department of Energy ang Special Auction Round para sa WTE sa ilalim ng Green Energy Auction Program. Mula sa dating 230 megawatts ay itinaas sa 400 megawatts ang kabuuang installation target upang makahikayat ng mas maraming investor sa sektor ng renewable energy. Target ng pamahalaan ang pagtatayo ng mga WTE facility sa lalong madaling panahon at kapag naisakatupar na, ang problemang basura ay magiging parte na ng solusyon tungo sa mas ligtas at mas matatag na Pilipinas na walang humpay na isinusulong ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr.
2: Tulay sa himpapawi ng serbisyo publiko.
5: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publico.

0: Voces dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko 738 AM.
1: Philippine Standard Time, mga kaibigan, 43 minutes na makalipas po ang alas 7 ng umaga. At sa puntong ito, tayo po ay makikipag-ugnayan sa National Food Authority. Makakausap natin ang boses mula po sa NFA, Administrator Larry Lacson. Admin, sir, magandang umaga po.
2: Hi, good morning at magandang umaga po sa lahat ng ating mga taga-subaybay.
1: Yes, sir. Una, sir, makikibalita kami. We understand na sa pamamagitan ng isang ang tawag nyo, Nationwide Rice Auction, ay inaasang mapapaluwag natin ang space o espasyo sa ating mga warehouse all over the country, Administrator Lacson, sir. Update lamang po sa aspetong yan.
2: Opo, tama po yun. No? Buo ang 741,570 sako ng bigas ang ating pina-auction, of which mga 42,000 ang naging successful dyan dito sa pangalawang auction. At yung mga natitira dyan, almost 700,000, ay dadaan sa third process. No? Ito yung tinatawag nating negotiated auction na, kasi nakadalawang failure na ito. At para mapaluwag na natin ang ating mga bodega.
1: Okay, ibig sabihin i-auction ito ano sa pribadong sektor, tapos pag nabili na nila, sila nang bahalang magbenta nito, ika nga sa mga mamamayan natin, sa mga mamimili, sir.
2: Oh, well, tama po yun. Pwede nilang ibenta, pwede nilang i-process. Kahit ano na po ang gawin nila doon after nila mabili. Pero ito pong process natin, bago po yan nauwi sa auction ng mga private sector, kahit sino po pwede sumali dyan.
1: Opo.
2: Farmer co-ops, individual farmers, may business, and private entities, eh una po in-offer muna natin yan sa ating mga government agencies and GOCCs, no? Na may gusto. Wala pong may gusto, kaya nauwi po doon sa auction sa private sector. At tama po kayo, after po yan na ma-consummate, meaning makuha nila, mabayaran po nila, eh nasa kanila na po kung paano po nila yan i-dispose.
1: Okay. Itong target na volume ng bigas na i-auction, o ngayon yung binabanggit nyo, anong negotiated auction, anong gaano karami, ano pong volume nito, Administrator Lacson, sir?
2: Ito po ay nasa 37,000 metric tons sa buwan. Ito po yung ating mga aging rice na ayon sa batas, pwede na pong ipa-auction at para maiwasan ang pagkasira o pagkasayang.
1: Mm-hmm. And yung ganitong volume na kung sakaling may papa-auction na lahat, this would bring about mas malaking espasyo na para sa incoming na supply naman ng bigas para sa ating bansa, sir.
2: Tama po yun, tama po. Yung ano na yan, volume na yan will represent ng around 7% na magiging free space sa ating bodega, no? So malaking bagay po yan. At agape po niyan ay yung tuloy na paghiling natin ng palay para may pamahagi, no? Sa DLWD at sa ating mga 20 bigas sa program. So malaking pong porsyento from milling ay makakapagpaluwag din po sa ating mga bodega.
1: Ayun. Okay. Sa isang puntos pa po, Dr. Lacson, sir, ano ho? We understand that si Agriculture Secretary Francisco Tiu Laurel Jr., meron ho siyang inianunsyo na ang pagbili ng NFA ng wet palay ay 21 pesos per kilogram. Ito yung direktang pagbili sa mga magsasaka mismo, sir?
2: Ay, tama po yan. In-announce po ni Secretary Kiko, no? Na 21 fresh. Yan po ay aming ipapatupad at yan po ang aming magiging benchmark. At the same time, pagdating naman po sa dry, 27 pesos per kilo. Mm-hmm. Kaya lang, gusto ko lang din ano, no, liwanagin para hindi po tayo masyadong sobra naman mag-expect sa National Food Authority.
1: Opo.
2: Makakabili po kami ng wet palay doon po sa mga lugar o warehouses namin na meron po kaming kakayahan magpatuyo. Mm. Meaning meron po kaming mga dryers, no? Mm-mm. Kung doon po sa warehouse na wala kaming dryers, eh paumanhin po talaga kahit pilitin man natin, hindi po tayo makakabili doon ng wet, no? Kanya ini-encourage natin kahit tayo din, yung ating mga regional offices, maganap ng pwedeng marentaan na drying facilities. At kaakibat pa nun, no, sa pagpakaluwag ng bodega, nagre-rent din tayo at nanghiram ng mga warehouses sa mga local government units. Sa kabuuan ngayon, nasa 65 additional warehouses nationwide ang ating naiko-contract at nahihiram, no? Sa para paghahanda na rin ito sa ating wet season harvest.
1: Opo. At ito nabanggit nyo na 21 pesos per kilo ang bilihan ng wet na palay. This is a lot higher compared to the previous price na 17 pesos lamang per kilo ng wet na palay.
2: Well, tama po yun. Malayo po ito doon sa dating bilihan ng wet palay. In fact, nung nakaraang taon, no, same period last year, yung wet season last year,
1: opo,
2: aba, bumaba pa po yan ng 8 hanggang 10 piso, no?
1: Mm.
2: Nalugi po talaga ang ating magsasaka noong nakaraang taon. Pero ngayon, iyan po ang programa ng pamahalaan. Hindi natin nahayaan na malugi ngayon ang ating magsasaka. Kaya ang discount po ng National Food Authority, maaga pa lang, umpisa pa lang ng anghen, iseset na po namin yung tono ng presyo, no? 27 clean and dry, 21 for wet, no? Kukumputin na lang po natin yan kung gaano ka wet or gaano ka dry. So, yun po, inaasahan natin na ito'y makatulong sa ating mga magsasaka na ano din, tinamaan din itong mga napakataas na presyo ng opo, fertilizer, yes, ng krudo. So, nauunawaan po natin yan. Yan po ang direktiba ng ating Pangulo at ni Secretary Kiko na lahat ng paraan ay dapat maasistihan ang ating mga magsasaka.
1: Mm-hmm. Okay, nabanggit nyo yung, of course, yung presyo ng inputs ay tumaas. Tapos nagkaroon din tayo ng ilang mga matinding bagyo at pagulan in most parts of the country. Ito pong mga ito, ito ba'y naka-apekto kahit papano dito sa buffer stock ng bigas natin sa bansa? Good for how many days po ba ang buffer natin sa kasalukuyan, Dr. Lacson, sir?
2: Oh, okay. Doon sa unang tanong mo kung naka-apekto ba ito sa ating buffer stock, itong nagdaang bagyo,
1: opo,
2: at baha-baha, no?
1: Yes, opo.
2: Sa tala kasi ng DA, mahigit 1 billion ang naging damage ng palayan natin. Palay pa lang yan. No? Kabuuan yata nasa buong agrikultura, nasa 1.9 billion.
1: Opo.
2: So ito makaka-apekto in the sense na medyo kukunti ang ha-harvesten, no? Doon sa mga tinamaan ng itong kalamidad na to, no? Pero kung titingnan mo na macro numbers, kasi kami sa National Food Authority,
1: opo,
2: we can only buy base sa pondo na ibinigay sa atin, we can only buy as much as 5% ng total harvest. So, sa ganung tema, mukhang hindi naman kami maapektuhan in terms of buffer stocking.
1: Okay.
2: Itong darating na anihan, no? Mm. At doon sa pangalawang tanong mo, ilang days ba ang ating buffer stock? Nagpako tayo ng matagal na panahon sa 9 days dahil ginigiling pa natin ang palay noon. At ngayon, bumaba na to 8 days dahil pinapaspasan po natin nga ang paglabas ng bigas through DSWD, OCD, LGUs, at doon sa 20 bigas meron na. Kasi gusto natin lumuwag ang ating mga bodega. Siguro up to mga 25% na lang ang ilaman ng bodega para nang sa gayon, maluwag na maluwag ang ating mga bodega pagdating nitong anihan sa tagulan.
1: Mm-hmm. Okay. Well, Dr. Lacson, sir, salamat po ng marami sa mga update na ito mula po sa inyo sa National Food Authority, sir.
2: Wala pong anuman at maraming salamat din po sa pagkakataon. Thank you and good morning.
1: Thank you and good morning, sir. National Food Authority Administrator Larry Lacson.
0: Boses dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko. 738 AM.
1: Philippine Standard Time, meron tayong 53 minutes na makalipas po ang ganap na alas 7 ng umaga. Hmm? Bye-bye time na kami. Sa pangalan po ng mga kasama naming naglingkod, ngayong umagang ito ng Thursday. Pero bago tayo tuluyang magpaalam, humahabol ang report mula po sa Bureau of Fire Protection. Itong isang senior officer ng Bureau of Fire Protection, iniimbestigan na rin dahil sa pagkakasangkot sa umano'y slot for sale scheme. Ang detalye atin sa atin ni J. Mark Dagala.
0: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
1: J. Mark. Well, try natin maka-reestablish ang signal with J. Mark Dagala. Ha? Kayo po yung nakikinig dito pa rin sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Ito ang programang Boses dito pa rin sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, napapakinggan sa 104.3 The Capital FM. Ayan, okay na ang signal ni J. Mark Dagala. J. Mark, good morning!
3: Boss Alan, nanganganib ng sumabit ang isang senior officer ng Bureau of Fire Protection matapos siyang pangalanan ng naarestong kauan ng BFP na sangkot sa slot for sale scheme sa naturang ahensya. Ito ang lumabas sa inisyal na imbestigasyon ng Philippine National Police Criminal Investigation and Detection Group. Kasunod na rin ang magpapatuloy na case build-up matapos ang ikinasang operation sa Langa ay kay CIDG Regional Field Unit 3. Police Colonel Grant Golod, gumagamit umano ng daming Facebook account ng BFP official na may ranggong Senior Fire Officer 1 at sa isang tinatawagan ng mga aplikante na nakapost sa FB page ng BFP. Kapag may sumagot, sinabi ni Golod na doon ang umano nagsisimula ang transaksyon at pag-aalok ng backer kapalit ang pera. Sa unang apat na biktimaan niya, nakakulimbat ang suspect ng tig 100,000 piso ng alaga ng pera, habang ikalimang biktima naman ay kalahating milyong piso ang hinihingi ng suspect, subalit nagkatawaran hanggang sa mabumaba ito sa 300,000 piso. Diyan na nagsagawa ng entrapment operation ng CIDG na nagresulta naman sa pagka-aresto ng suspect na ngayon naharap sa kasong robbery extortion na may kaugnayan sa Cybercrime Prevention Act. Para sa Bagong Pilipinas, si Mark Dagala, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Thank you, J. Mark Dagala.
0: Boses, dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko, 738 AM.
1: Bye-bye time na kami. Sa pangalan po ng mga kasama naming naglingkod ngayong umagang ito ng Thursday, August 27, 2026. Thank you sa ating mga executive producer, Paula Antolin, Ali Gumatay, Glory Fe Bagon. Thank you. Sa ating mga co-pilot sa technical side, Rolly Bumatayo, si Mark Bukirion at si Jomari Refarial. Thank you. Papaalam po pansamantala, ako po si Alan Alianige. Maraming salamat. Isang magandang Thursday morning sa inyong lahat.
0: Boses, dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko, 738 AM. We know you're always on the go. On the go. Pero ang mahuli sa balita is always a big no-no. Kaya, Radyo Pilipinas is here to keep you updated. Reliable news delivered to you as it happens. Para sure na wala kang mamimiss. Bookmark our website at www.radyopilipinas.ph. Follow us on Twitter at Radyo Pilipinas 1. And like us on Facebook at www.facebook.com/Radyo Pilipinas 1. Together, let's dismiss disinformation. Radyo Pilipinas, 738 AM.
4: Paano nga ba mag-register para magkaroon ng schedule sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center? Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGovPH app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number. Pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGovPH app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center.
5: Sa bawat ani may dahon, balat at mga hiblang nauuwi lang sa basura. Pero inutusan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang Department of Science and Technology na gamitin ang siyensya para gawing kabuhayan ang basurang agrikultural. Nagsaliksik ang DOST para maging sinulid ang mga hibla at maging telang maipagmamalaki ng mga Pilipino.
6: Ang utos sa pamamagitan ng paggamit ng mga dati-rati ay tinuturing na agricultural waste, palaguin ang industriya ng tela, yung telang Pinoy.
5: Last week, dumayo ang Pangulo sa Bintar, Ilocos Norte. Nasaksihan niya ang DOST training ng mga magsasaka sa pag-extract ng mga hibla.
7: Rice farmer sa vegetable farmer po ako, pero nung nagkaroon kami ng beneficyo galing sa DOST po, ay nagiging bamboo fiber extractor.
8: Pati bamboo?
5: Ininspeksyon din niya ang DOST Yarn Production Center kung saan ginagawang sinulit ang mga hibla. May dagdag kita ang mga magsasaka at mga hobby, pati mga may kapansanan, nakakahabi.
9: Dati-dati sa bahay lang siya. Ngayon, kumikita na siya. At nakakapagbigay siya ng pera sa kanyang magulang.
10: Nung natutunan ko po yung paggawa,
11: sino nagturo
10: sa training po kami sa DOST.
11: Sa DOST.
5: Hindi lamang tela ang nakita ng Pangulo, kundi mga buhay na nabago at industriya ng telang muling naibangon.
12: Dati, kahit yung raw material, ini-import natin. Hindi naman dapat kayang-kaya naman natin gawin. Kaya maganda at naitayo na natin itong mga processing center na ganito para dito na natin kinukuha lahat. Ito yung mga traditional namin na design. We're very happy na mabubuhay ulit ang industriyang ito.
5: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Mula basura, naging produkto. Mula siyensya, naging kabuhayan. Bit-bit ang mga bagong oportunidad sa mga Pilipino.